0: coordinated nga dinaghan nga operations aron pagtubag sa problema sa kriminalidad ug kahusay kalinaw panahon sa kagabion. Mato ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa kapulisan sa sulod sa Sugbo, nga ila na kining kanunayon ang pagapakusog sa operation panahon sa kagabion subay sa lang pasalig nga pagpugong sa krimen, siguridad sa publiko ug dali nga paghatag sa serbisyo sa mga Sugboanon. Nakita ni Sumalde ang ayan nga patutukan ng mga barangay nga taas ang mga insidente sa pusil kawat ug uban pa panahon sa kagabion aron nga mapugna ang posibleng mahitabong krimen. Amen. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Manorbo sa Mantiri YHP. Tatak, amen.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog og kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako, kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot jud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
5: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
6: Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abella sa Tisa, Joan Tuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
7: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Sports ngayon. Ngayon.
10: Atong balita sa sports, si Atod Garon, sa Atod Sports Analyst ng International Boxing Judge, kasama ng Edward Liga sa linya na turon. Kasama ng Edward, may buntag!
11: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Abante alang sa gold medal match ang Japan kontra sa South Korea, no? Alang sa Asian Games Basketball tournament. Human giparot nila ang tagsa-tagsa nila ka mga assignment sa semi-final round. Gitubong sa Japan ang China, no? Sa score nga 90-78 sa dihang ang China mao kini ni palagpot, no, sa defending champion nga Gilas Pilipinas ni adtong aging semana. Gikan sa first quarter ngadto na sa fourth quarter, naglisod gyud ang China unsaon nila pagsulbad, no, ang transition offense og sharp shooting sa mga Hapon, no, diin na gilubong sila gikan sa first half paingon na sa second half. alos tanang mga Hapon, no, may score kiniga more than 10 points.

0: ang mga players og naglisod sila unsa on nga halos tanang kanto kada itsa sa mga Japanese basketball player puro man pusa gyud no ang na 3 points nga gipang score way nahimo ang China nga pupareho ra gidak on o gitas on sa mga Japanese players kahinumduman nga gilubong sa China ang nga gilas no sa preliminary sa og 44 puntos apan sila gilubong usab sa Japan. Tungod ni ini ang Japan ha, ilang makontra usab ang South Korea diin na gilubong usab sa South Korea ang Iran sa score nga 77-51 gikan sa first quarter paingon na sa fourth quarter wa gyud hatagig kay gayunan sa South Korea ang Iran nga makaduol o gadito ilagyod kining giparot. Ang Iran mausab kini ang team no nga gipildi sa Gilas sa Pilipinas kadtong ligon nga Gilas no nga gipanguluhan na ni Kai Soto sa FIBA qualifier diha sa didto sa kauluhan. Ang South Korea mausab ang teams no nga adunay tune up games ang Gilas diin matud sa mga South Koreans nga ilang nakita nga banga nga team nga Gilas no ang ilang na kontra alang sa tune up games. Ang South Korea og Japan nag-abot na kini no sa una nilang duwa sa preliminaries alang sa Asian Games diin gipildi sa South Korea ang Japan apan ining gold medal match posible usab makabawos ang Japan no tung kaya atong nakita ligon sila og maayo kaayo ang ilang shooting percentage og aduna usab sila ikaharong sa South Korea tungod sa ilang gitas on o gidak on ang gold medal match mahitabo kini og mang adlaw alasay sa imedya sa gabi Japanese time or alas 5 imedya dinhi sa Pilipinas samtang ang Iran og ang China moy mag-ilog alang sa bronze medal. Kining atong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna, Ligas, DYHP, Tata, RMN.
1: Salamat kay kasama Edward Ligas para sa atong balita sa sports by the kompleto sa atong mga balita nining mga orasa. O niya, congratulations kato ni Mikayla Saldoa. O nakapasar din ni bago nakapasar sa nursing board exam. Apo ni Gloria, Ma'am Gloria Saldoa din sa Kamputhaw. So, congratulations kato ni Mikayla Saldoa. Na apo na ni Ma'am Gloria Saldoa din sa Kamputhaw. Bago lang gyud nga nahimo nga usa ka nurse na gyud siya kay nipasar ni siya sa board exam sa licensure board examination alang sa pagka nurse. Gikan na ni Lola Gloria Saldoa diris Kamputhaw. Ya may pagpamina usab gato ni Papa Bibiano de la Paz Senior og tanang de la Paz family sa Barangay Tigbon, Calatrava, Negros Occidental. Lanog-lanog ang DYHP. Salamat kay ha. Gikan ni Junjun de la Paz. Natangi po karong taon-taon, duman lang sa itong pipila ka mga commercials. Pabati niyo pagbalik sa Attorney Buen Alguno, Para ipadayo ng mga isyu, mga komentaryo, guban pa ng mga balita. Wala ko dinis control kasabang cases menia. Nemskin Yones og Gerald Albio sa kusam yung Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw og maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:10 na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal, ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang abang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: straight to the point.
1: Oras mga kasama, alas 8:18 na. Pagbuta pa ko sa Pilipinas, hanggang gihapon ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Banyok. Ako na si Radyo Man Buin Alguno. Kita'y temporaryong muduma mga kasama karon sa ato ang tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Check on na mga kasama, kinsay mga dugang winners na kadaog karong buntaga. Na naksakpan nga naminaw sa Diwa HP. Ato kami naon si kasamang Lailin Rabanis Arigaras. Kasamang Lailin, maayong buntag!
2: Yes, maayong buntag kasamang Regiment Attorney Buen. Live dito ka ron sa Mandawi City. Dila na sa maswerte makarawa sa ato mga palipay. Isi pa salamat sa ilang kanunay pong suporta sa ato istasyon DYHP. Sila Margie Igot, Lenny Bahonsua, Selma Tising, Michelle Limoran, Marvin Campaning, Annabelle Jimenez, Hazel Lazano, Angeliz Jimenez. O pero na sa ikasingi din yan sa DYHP.
1: Okay, dahil salamat kayo kasamang Lailin Arigaras. Okay. Panayo pag ganun din sila. Sige, sayaw, sayaw. Okay, sayaw. Feliz Navidad. Feliz Navidad.

Okay, sige, salamat kayo kasamang Julius Balili. Ingon man, tanan nga mga nasakpan nga naminaw sa DYHP. Okay. Salamat kayo. Sige, ang inyohang mga radio, pakus gina. Inyohang mga cellphone, kung naka-tune in mo sa ato ang Facebook page, pakusgi, i-loudspeaker, kayo pananglitan, masakpan mo sa ato ang mga researchers nga naminaw sa DYHP. Sigurado! Kung nabi madawat nga sa iyong Pinaskuhan!

0: Okay, thank you so much. Kasamang Julius, ha? O sa mga tanan nato nga mga nagpaminaw. At ang oras, makasama alas 8.21 padayon sa tuang tulumanon. Kamusta man ang ato ang mga kaigsunan karon ning adlaw Sabado, September 19. Ngayon ata sa buwan sa September, lahos-lahos at tapohon sa buwan sa Oktubre. Dayon, November o December. Atong hisgutan o na magkasama kining mga pangutana o madayon ba kung eleksyon kay ang ato ang mga kongresista o mga senador doon na itagsa ka mga balaod nun na posibleng ipasar yun eh ang pagpostpone sa eleksyon sa sangguni ang kabataan o sa barangay November 2 naman unta nga naka-fex ang eleksyon sa iski o sa barangay karong 2026. Aligre na ba unta kining eleksyon na kay maigo sa adlaw sa mga minatay? Ikahuma na to o panagkotitus menteryo lahos na yun ta o butar. Unya ninot puno ning eleksyon na unta o madayon kay ang binayranay adtus menteryo. Pero ang ato ang mga senador o mga kongresista daw dako gyud kayo ang ilahang gusto nga dili idayon ang eleksyon sa sangguni ang kabataan o sa barangay kay dako noy krisis, dako ang gasto o gusto nila karon pang November 2028. Ha? Hinoon para sa mga incumbent nga mga barangay officials, wa gini problema, paldo sila. Pero kadtong gusto nga pulihan na ang ilahang kapitan o mga konsihal, naglungot-lungot na nga madayon na unta ang eleksyon kahit sigihan malaning postpone sa ato ang kongreso, ang eleksyon sa iski o sa barangay. Unya, suman sa 2028, posible i-postpone na sab, alain na sang paldo. Saan sa lagi katarungan? Gastuso kayo, busy ron ta sa mga basic services sa gobyerno o uban pa, pero unsa ba ito bag sa kumilikan eh? Kanaan na may mga nanggawas ng mga istorya nga madayon yun. Dili na gayud madayon ang eleksyon sa barangay ani pre. Apan suma sa Commission on Elections kon COMELEC. Samtang wa pay balaod nga napasar. Madayon ang eleksyon sa barangay karong November 2 samtang wa pay balaod. Kay kining ila harong ipanday dihas kongreso, bill pa ni. Pero ako ang akong bet tungod aning ato ang mga kongresista ug mga senador nga agresibo kayo nga dili madayon ang eleksyon. O pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang bill para i-postpone ausab ang eleksyon sa barangay o sa iske. Wagi eleksyon mahitabuan ni karong November 2. Naghinayak na ba unta o pangampanya ang uban? Dagko na unta kayo o mga tarpulino? Matod ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, samtang wala pa'y balaod nga napasar, ilagi hapong pangandaman ang eleksyon tungod kay ilang gihuat nga dunay balaod nga ipasar nga mo-postpone sa eleksyon karong November 2. Unya, ang final decision ko no, sa dili pa ang filing sa kandidasis sa mga mo kandidato gikan September 8 ngadto October 5. O gusto sa COMELEC nga sa dili pa ang September 28 aduna nay hukom ang Senado ug ang House of Representatives o natural, dili man ay pwede nga ang kongreso lang ang mapasar o balaod, kinahanglan kinig approval gikan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. O i-approve na yun ni Presidente BBM, postpone ang ato ang eleksyon karong Nobyembre 2. O i-veto ni BBM ang tinguha pag-postpone sa iski o sa barangay elections, depende na niya. But akong tanaw, akong bet ani, dako kain chance, 99% ako ang pagtuo, di ni madayon ng eleksyon na. Karong Nobyembre 2, mura o pabuhi na lang kanis dugo ang gihimo sa kumilik diri nato. Naghinayak na ba unta o gasto ning ato ang mga kumpare? Hinahinir na ba unta panikasikay sila si kasamang Juda Flores o si Oliver Atis? Usaon naman lang ang ilahang na gasto karon o dili madayon ang eleksyon. Okay, oras alas 8:27 mo commercial sa Takadiota.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Kinikil!
5: Uy, 150 over 100 man.
6: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
7: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease, o CKD.
6: Ay.
8: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
9: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
10: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
17: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
19: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
20: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
21: Apo, katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
22: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
21: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
23: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: Straight to the point.
2: Oras, alas 8:31.
1: Why lipod-lipod nga komentaryo? Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
2: Samtang musod, tas mga karinderya, magpatupita din has mga barbershop, maglakaw-lakaw ta din has dan, mulingkod tas pungko-pungko, guban pang mga lugar. Kabahin sa ato ang madunggan nga mga istorya, kung kanus ako no mo resign ang bangag. Ay nadunggan ko mga istorya nga magdebate nga nung wa pa ni-resign ang bangag. Okay. Hangtod nga doon na say mo-argue, mo-laban ni BBM nga maoran ni bangag do nga nakapapriso ninyo. Kaya naamang yung manalipod ni BBM. Mo-argue nga, usagot tayo bangag. Ha? Sige, panghingan pa mong bangag. Ipa, pila nakabuk na nga priso. Karong bag-o, subling nanawagan si Vice President Sara Duterte nga mo-resign si Presidente Bongbong Marcos Jr. Gumikan kay wagid lagi suma pa, nakahatag og mayong kalambuan sa ato ang nasod nga Pilipinas. Mahal kayong mga palaliton. Og ang i-focus ko noon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mao ang pag-persecute sa yahang mga kontra sa politika. Apil na si Vice President Sara Duterte. O sa maning gitawag og persecute. Lutoson ba? Gukuron ba? I-single out? Maokhani ang nahitabo ngadtos mga minority black nga gipangluto sila og mayo og mga kaso karong panahuna. Okay. Wa ta kay ba unsay naas utok sa ato ang pangulo. Kay matod pas uban bangag man lagi. Apan doon na sa'yo manalipon nga maor ni bangag nga daghan na kaayong napapriso. Gito bag sa palasyo sa Malacanang ang panawagan ni Vice President Sara Duterte pagparesign sa ato ang Pangulo. Matod pang Undersecretary Claire Castro ang spokesperson sa palasyo nga ang gihimo kuno ni Vice President Sara Duterte nga iyahang parisaynon si Presidente BBM. Mao nay giingon nga wish ko lang. Kay wish ko lang matod pang Castro, sorry, hindi ibibigay ang iyong wish. Wish mo lang yan at sorry po, hindi ibibigay ang iyong wish. Well, siguro, daghan po ninyo ang nanawagan nga mo-resign na si Presidente Bongbong Marcos Jr. So, karong panahon na masukod, unsa kasulid ang 31 million ka mga botante nga nibuto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. niadtong 2022 nga eleksyon. Kung kinibang 31 million, ka mga butante ngadtong BBM musugot nga mo-resign siya sa iyahang pwesto. Kaug nahinumdom kamo ang buto nga naangkon ni Presidente BBM ni atong 2022 human sa eleksyon 31 million. Sobra sa 31 million. Ang kang Vice President Sara Duterte sobra sa 32 million. Sa ilang karyana, kadaghang mga Pinoy, 31 million ni boto ni BBM. Unya inyuhan ng parisainon ang inyuhang gibutaran nga Pangulo. Mayingon ko nga inyuhang gibutaran nga Pangulo kay wa man ko ni butar. Og na-scam kamo sa pagbutar ni BBM, wa ko'y labot kay wa ko ni butar nga to niya. Wa sab ko ni butar nga tong Sara. Wa sab ko ni butar sa uban pang sa nilini. Wa! Ha? Kamulay tagantagan kung kinsay ako ang gibutaran. Mamili lang mo. Sa litrang M or sa litrang I. Normal gid ni sa ato ang republika nga dunay mga protesta, dunay mga panawagan sa pagparesign og hagbay ra ni nga mao ni ang gitawag og kultura nato nga mga Pinoy nga og duna garitay dili magustuhan nga mga leader atong paresignon. Upat ka tuig nakapin ang pangatungdanan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Og ato ang Philippine National Police og ang military alerto na karon kay sa September 21 adlang Lunes anibersaryo sa dihang gideklarar ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. amahan ni BBM nga ang Pilipinas ipaubos og martial law. Og lahiktong matang sa martial law. Og maog yun to ang pure breed sa martial law panahon ni Marcos Sr. Ang entire nation gipaubos og martial law. Unya ang martial law ni Marcos Sr. unlimited. Lahi man karong panahuna nga og doon na may ideklarar nga martial law ang ato ang presidente, limitado lang ang teritoryo, dili kinahanglan ang tibuok Pilipinas, limitado lang sab ang panahon, hangtod lang sa 60 kaadlaw. Unya kadto mga agrabyado mo file pa og kaso ngadto sa Supreme Court. Og ang Supreme Court doon na pa'y higayon pag-review sa gideklarar nga martial law. Kadtong panahon ni Marcos Sr. Para sa ato ang mga batanon, ako wa naman sa Diyo kaabot atong dugang martial law ni Marcos Sr. Kay kami mga batang itis, niya itong panahon na bata, paman ni kaayo. Ha? Oh, kadtong mga batang itis, mga bata pa mi. So, igo na lang ming nakaabot nga, ni take over na si Cory Aquino. O nagrally ang mga tao dito sa Insa, diri sa Cebu, ha? May kahibaw og nagrally ba to kay taga Bukid man ta. Now, sa sobras upat katuig na nga pangatungdanan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Oh, matun pag inday kin pag September 21, 1972, awa pagit ang uban na to ana inday kin natao na usa pa katuig ang uban wa panatao, no? Unya sa dihanggi niresign na si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Bata pa kayo ang mga batang itis niya to. O, wa pa'y buot ba? Ha? Wa patay buot niya to. But, maana lang kay naka experience po ta sa leadership panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kay katila man po ta indaykin at tong mga libre nga bulgur, libre nga gatas, kay kada semana do na may Nutrivan nga mutungas ngadto sa mga nagkadaiyang mga eskwelahan. Unya kanang mga gitawag og yellow corn. Then si Marcos manghatag og libreng papel, lapis. Unya nakatila pa ataan ng lingkuranan sa una inday ken. Kanang lingkuranan banga tinag-as. Unya tulo ka mga bata ang maglingkod. Mama na ato ang lingkuranan ni adto sa elementarya. Suway pa mo ana, tulo ka. Aw, taas-taas mga lingkuranan, desk kuno'y tawag ana. Unya, tulo ka mga bata ang maglingkod, ha? Unya ang mga bata gani magtabi. Ang ato ang mga maestro ni adto, mga balituhon dito, mga disiplinaryan, Luniton ug Mayo ang ato ang dunggan. Unya ang ilawom sa lingkuranan na adahe butanganan sa libro, butanganan sa papel. Unya ang ato ang papel ato asab nga himuon nga eroplano, eroplano. Akong balikan kining mga panawagan pagparesign ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Gitubag naman ni sa makadaghan sa Malacañang nga dili mo resign ang ato ang presidente. Og matod pang Undersecretary Claire Castro, unsa imong paresign nun ang pangulo? Kaya nangandoy kang mahimong presidente. Huwa tao na ang tuig 2028. Ha? Pero ang tubag sab sa mga DDS, unsa na hadlok mo? Nga modaog si Inday Sara sa 2028, morning inyuhan ng gihimo ang impeachment. Boss Baos lang ba? Ha? Boss Baos og latigo og mga istorya. But taliwa aning kisaw sa tuang mga politika diri sa Pilipinas, nagkadaiya nga mga political issues. Dili gyud malilong karon. Wa nay isyo, di na angay ang dibatihan. Nga ang mga presyo sa tanang palaliton, puwerteng taasa. Angay pabagutang magdibati, ana, nga. Affirmative, manay sa debate, naamay gitawag og proposition. Naay gitawag og affirmative, naay gitawag og negative. O. Oh. Affirmative. Oh. Uyon ba? Oh. Negative, dili uyon. Oh. Panalitan ang proposition nga. Resolve! Nga barato kayo ang mga palaliton sa Pilipinas. Ay. Affirmative. Oh, barato kayo ang ato mga palaliton din eh. Ay. Negative. Dili barato ang mga palaliton sa Pilipinas, perting taasa. Ug kana maoy himuong isyu sa debate. Wa ni ganahang maminaw ana, kay dili na manaangang debatehanan. Kay ang mga panghitaboron perti mang taasa sa presyo sa mga palaliton. Ang bugas mahal kayo. Ang uban pa mga basic na itong panginahanglan, ang kamay, ang asin, ang isda, tanan, gasolina, krudo, bumintaha siguro sa mga gasolina o krudo kay makaingon ang Malacañang, wak man tayo kontrol sa presyos gasolina o krudo, kay nag-agad man ang ato ang presyo diri sa Pilipinas sa world market. Oh. Pero how about sa mga agricultural products, pwerte magmahala. Mingon gihapon ang atong Malacañang, wa man tay control sa presyo sa ato ang mga agricultural products. Dugay na kayo ng depensa sa ato ang gobyerno. kunya ang atuang utang nagkataas ug ang mga kurap nagkamangtas. Ang utang sa Pilipinas nagkataas ug ang mga kurap nagkamangtas. Kitang mga magubuhis naghingutas. Mo ito istorya and I can rhyme sab kuno ba. Now, atong balikan ang impeachment trial. Tinood ka ha? Mutanaw niya ka ng ato ang mga senator judges sa mga ebidensya in the kit? Ha? Tinood ka nga mutanaw silang mga ebidensya? Or pang pa-impact na lang ng ilaha sa public opinion? Or kining ilaha rong gihimo for compliance na lang? Under the 1987 Constitution, nga di man pwedeng idritso o convicto or iabsilto ang impeachable official kung walay impeachment trial o walay ipresent nga ebidensya ang prosecution or ang defense panel kung dili madungog ang ebidensya sa prosecution o sa defense. Unsa man, butan ang ikhani sila sa mga ebidensya? Ha? Kay kadaghan na mas mga testigo ron nga na-present sa prosecution. Ato ang hiskutan ni karong taod-taod o atong balikan kining gitawag o voting threshold. Pila man gyud? Kinahalan bang 16? Pakalibog sa ning ato ang mga gitawag og legal luminaries, kinibang mga legenda sa ato ang balaod kay usab-usab ang opinion. Usa ani si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. parte gyud ni balitok yung mayo ang iyahang opinion sa voting threshold gikan sa kinahanglan 16 gyud labing minus ni kalit og balitok og mato niya pwede dili kaabot og 16. Basta ang mga kwalipikado nga mga senator judges maura kunoy i-appeal og ihap sa 2/3. Makalibog no? Mauri na giingon inday kinikan hi Governor Pabling Garcia na only the fool cannot change his mind. Ang buang rakuno, ang dili, mahimong makausab, ug unsa may naas iyahang huna-huna. Kadili man buang kining atuang retired Chief Justice, so pwede rang mausab ang iyahang opinion. Pero nakuog impact kining iyahang opinion kay as a retired Chief Justice, una na magod siyang nibuhi o legal opinion nga 16 June. Unya karon dili ay pwede. Pwede di ay ubo sa 16. Atong hisgotan ni Ron. Unsa may tabuan ni Ron. Pwede na bang mag-come in ang Supreme Court? Ha? Kanag natugi pa man diha sa Senado. Ha? Pwede ra. Bilo 16, basta mo abot lang 2/3. Ang uban sa natural, sa habig sa minority, ma-argue gina nga, kinahalan, ipatuman gina ang 16. Kaya mao nag-ingon sa konstitusyon. Ang sa majority black, mingon nga, dili. Why giingon nga 16 sa itong konstitusyon? Ha? Magugat rin ba kuno ugmayo ang inyohang dianggaan o Senator Bendalo. Sukura ba kayo mga DDS aning Senator Bendalo? tingora ba ang mga DDS nga usa kunos malita boy?
3: Ato ding balik kag hisgot karon ta. Commercial sa ta kayo ta.

0: third time.
1: Ako si Tere Robles, 59.
0: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
1: Ingnanto ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 227, taas na.
0: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
1: Hantod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
9: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
8: Vertigon! Balik ka update adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Hey! Kidney care time!
10: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
11: Okay, so nga nagka-kidney stone o nagka-og UTI?
10: Sa sige na ako ka-og parat, nainom na kong soft drinks ug sa junk food.
11: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
10: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
7: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sikid computer.
15: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Straight to the point.
17: Oras mga kasama, alas 8:57 sa ngayon gihapon ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Banyok. Ako si Radyo Man Buin Alguno, kita temporaryo ng muduma sa ato ang tulumanon.
7: Straight to the point.
17: Atong i-check ko na ang report gikan sa gawas. Kaya doon ay update sa nahibutangan ron sa mga biktima sa sunog, Yas Barangay Mambaling sa Sitio Lawis. Ato kami na nung unsan tayo ilahang kahimtang dito. Pila man ka pamilya ang apektado, pila ka balay gyud ang nasunog, sila ka mga individual ang apektado ning maong sunod. At kung kami naon, si kasamang radyoman, ano ka yun dito ron sa Barangay Mambaling. Kasamang Jane Gallardo. Kasamang Jane.
18: CYHP Tatak RMN Report.
19: Yes, Rajman, Attorney Buen. And yata karoon din sa may sityo Lawis, Barangay Alaska, Mambaling. Diin naani sila ron sa ilahang gymnasium or kaning gym nila kasamang Attorney Buen. Gipahimutang o saan sila kay ubay-ubay manggid ni ang naugdaw gid ay diri na mga balay sa maong barangay. Maabot na ito sa 50 kapin sa mga balay yun ang bingkit na naugdaw sa maong sunog na naitabo kagahapon. Mga alas 3 pasado sa hapon na Atty. Buen. So sa pagkakaroon, doon na tayo na kahinabi diretitila ka mga residente. Doon na di ay mga napaso. Doon na kabuk individual kasamang Atty. Buen. Doon na po yung nasamad na usa ka individual nga na anakaroon sa luwas po na kahintang matod sa investigasyon sa ato ang BFP or sa atong kabomberuhan, maabot gyud sa 1.2 milyon sa pesos ang kuan danyos nga gibilin sa maong sunog kagahapon na Tony Buen. Tungod pod kay mga light materials ra pod ang ginama sa mga kabalayan din niya kung makita man gud nato dumugatita at Tony Buen. Grabe ka mga sigkit ra pod ang mga balay din no, so ubay-ubay gyud ang nangaugdaw kagahapon. Maabot ni sa usa ka gatos sa pamilya kapin ang nawad-an gyud og panimalay o baka 300 kapin ka mga individual ang apektado gyud.
17: Sobra dai usa ka gatos ka pamilya ani ang nawagtangan og panimay, pero sa ihap sa fire department pila man ka balay gyud ang nasunog kasamang Jane?
19: Sa ato ang inisyal nga nakuha gikan sa ato ang BFP sa mga Tony Buen kay naara sa mga 30 kapin. Mo nang gisusi pud gud nato kay naman pud diri ang atong mga sakop sa DSWS. So gani na na sila inisyal diri nga natala at Tony Buen nga pila ang ilahang nasusi na din. So na sila total number of houses na apektado gyud kay naabot sa 57 kabuok at Tony Buen nga ang house na totally burned, naabot na ang ilahang lista sa 51 niya. Ang partially burned lang na sa mga upat sa buok at ini. So ang families nga apektado ani nga natala nila sa initial last may nilang report at ini kagabi, pero nag-validate pa sila karong mga orasa po para po mailinsa na nila o makahatag na po sila o final nga report. Ang initial nilang report berigikan sa DSWS, ang families nga apektado na sa mga 100 na 387 sa mga individuals ang apektado po da at ini Buen nga kay samtangang nagpahimutang po dun karon sa ilahang gym dun sa City Lawis, Barangay Alaska, Mambaling. So aside sa kaning mga apektado ng mga residente din hi, kay yagi pang lista naman po dun sila at ini Buen para po da matagan po o initial po na tabang dikens sa gamhana o dere sa ato ang gobyerno. Nakaginabi ta at ini Buen sa gisugdan gyud sa sunog. Matod pa ang kininga sunog ang gisugdan sa sunog kagahapon ang balay ni Ma'am Darwinda kagahapon na Tony Buen nga matod pa dunay gi-charge na battery sa vape o sa drone na gibilin ra sa taas sa Tony Buen nga gilakan ang kwarto nga asa gi-charge ang katong battery. Mauto ang pagtuo sa tagbalay nga hinungdan kay dito magid sa kwarto asa gi-charge nagsugod ang maong tayo kagahapon. So dali ka ayo nga nakakatap ang sunog kagahapon na Tony Buen tungod kay sigkit raman gid ang mga silingan ko din niya.
17: Nag-overheat niya siguro.
19: Na overheat no ang ilahag yung pagtuo kay naglisod sila og tabang dayon na tayo ni kay ang tay iya sa kwarto di nagsugod ang sunog gilakan man ang kwarto niya ang tay iya kay nilakaw pud nilakaw hangtod
17: dali asa man dapita ang sitio Lawis sa portion dihas Mambaling kasamang Jane asa dapita ni ang sitio Lawis sa portion dihas Mambaling. Okay, at balikan si kasamang Jean Gallardo kay naputol siya, ha? Okay. Okay, balik lang kasamang Jane, ha, kay naputol ang imuhang signal dinha ron atong kami naon og balik. Update ni ron sa sunog dito sa Mambaling karon naa sila gipahimutang ang mga nasunugan sa gymnasium sa Barangay Mambaling. Unya sumapas ihap sa DSWS. Muabot og 57 tanan ka mga balay ang nasunog, unya 51 niini ang totally burn. Ang hingpit yung naog daw ba?

0: Radyoman Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane? Yes. Okay. So, mao na ang sitwasyon sa sunod kagahapon. Porting nakuag ina ang sumuga. Oh. Nagpapuliki ko na mga bumbiro o pao. Mao na ang sunod kagahapon diha sa sitio lawi sa barangay Mambaling. Oh. Slum area.
1: Mambaling, sunog.
0: Kunya, mura nag-impirno ka na lugar na kagahapon. So, kinirin mabati ninyo na report update ni sa kahimtang ron sa mga nasunugan sa Lawis, Mambaling. Okay, atong balikan si kasamang Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane. Balik ni mo kasamang Jane.
2: Yes, Attorney Gwen.
0: Yes, go ahead. Yes, yes, yes. Madungog na, madungog na.
2: Yes, kasama ang Attorney Buen, balik ta din hi sa may gymnasium sa City Lawis, Barangay Alaska, Mambaling. So, mao na to kasama ang Attorney Buen, moabot gid sa 1.2 milyones ka pesos ang gibanabana ng danyos na gibilin sa maong sunog kagahapon.
0: Dili ta na to kasamang Jane, so hito anang Lawis, Mambaling. Asa man nadapita ang Lawis kasamang Jane? Unsa mga landmarks anang lugara?
2: Kung giyon diri ka, kwan ani Attorney Buen, kani gani nga ay flyover sa Mambaling.
0: Ah, diha na dapit.
2: Upos ani Attorney, kung padung ta, kung gikan ta dira sa itong stasyon na Attorney Buen, kung padung ta din hi, kaya naa siya sa ubos niya, sa left siya nga side. Pero ubos siya sa flyover. Ubos siya sa flyover niya. Sudlo nun ka ay isad siya nga bahin gani. Kating gagmaya din hi sa agianan, Attorney Buen, usap kato ang kabumbiruhan nga naglisod gid sila og sud gid kagahapon kaya kasagaran ra ba pud sa ato mga fire trucks diri sa Cebu City, Attorney, kay kanang dagko ba mga bulky kaayo ang ato ang mga fire truck niya nga agianan dinhi, Attorney, kay puwerte ra gyung gagmaya murag ang
0: diha na dapita kasamang Jane sa may high alay, no? Okay, katong alay yes, sa una.
2: Unahan gamay, Attorney.
0: Unahan gamay, okay.
2: Yeah, pero naa sila karon sa ilahang sa City Lawis ni ma'am, no? Sa gym.
3: Ang nasunugan yung naa sa gym.
2: Naa sa gym. Yan, ma'am. Nya karon, Attorney, validate ka lang ni sa itong taga DSWS para makahatag sila og final nga report kung kilang gid ang balay kay si karon sa pagkakaron sa 27 pa man ang ilahang natala pero gisubay pa gid ni nila para makuana gid nila makumpirmar kung pilag gyud ang nawagtangan og panimalay kay sa atong gisusi pod kaganiya sa fire scene na pagsayo-sayo, Attorney, mero wa na gyud map wa na mapo dito, Attorney, ro pila kay Attorney Buen kay nang kuan naman nang ugdaw na ang mga kato na lang sigurong nangulak sa mga basura ang naay makuan dito, Attorney, nga makapatimbang sila atong mga lansang bakaha kato mga scene nga medyo nasunog na pod sumurag ang mga balay po din hi kay igo na lang pod kung unsa ilang makuha dito nga pwede po nila nga mapatimbang mauna lang pod ang ilahang gipangkuha kay biska na mga sanina nila in town kagahapon tungod sa kadali sa pagkatap sa maong kayo wag gid in town sila nakuha bisag gamay tapot lawas ra gid in town ang
0: so,
2: ilahang nadala.
0: So araw ilang gipahimutangan nahimutang diha sila sa Lawis Gym.
2: Lawis Gym, yes. Yes, Attorney. Naa sila diri sa Lawis Gym. Sa pagkakaroon, aduna na ni gipang provide ang ato ang kuan nga tents nga pwede nila nga katulgan kay kada family kay naa sila usa ka tent or baka ha, naisagula, Attorney, nga katong mga kaila lang kay daghan mang kaayo sila nya murag dili man gyud makaapod gyud sa ato ang mga residenteng
0: green ug blue nga tent, no? Mao na nakit-an ako ron.
2: Yes, Attorney, green o color blue ang ato ang nakita diri nga mga tent og nanguan na pud ni karon no gipang apura na pud ni sila og mga pamahaw ato ang mga apektado nga mga kasama dinhi gani dai nagpadala pud ay dinhi, Attorney, og mga kana gani sarina ang mga di na maggamit. So at least nai nagpadala dinhi pud nahinay po ni sila ang pamilya ang atong mga kasama o mga idol diri nga pwede nila po ng mga gamit. Nga atong nabantayan, Attorney, nga daghan kaayo po in town o mga bata transporting mga luuya, no? Mm. Ang atoa na lang, ang ipasalamat na lang sa mga residente din ni Atty. Nga, wala gidintay nagrabihan sa maong pangbutabo.
0: Oh.
2: Wala'y nakalas in town niya kinabuhi ba?

0: gawas ra gid in town tanan attorney.
1: Oh, nee,
0: so kaso oh, mawag yun ang ilagi pasalamat. Kaso lang yun, ganira bang sunog attorney, kamurag mo balik, karabag itas uno, ani, kinaog daw, abo na lang man ang ato ang naabtan.
1: Ang kanang mga papili sa mga nangasunog, sama ng titulus yuta, tax declaration, o guban pa.
0: Tinood yun na, attorney mo. Tinood yun na, attorney Buen, balik, sus mo, balik yun in town. Sa uno, mawag ito na ang ilang giingan, attorney Buen, isa tilig yun maayo, muana na lang, mas maayo pang higitawatan kaysa gisunugan. Kaya ang sunugan, wala na gay mapupo. Gawa sa abo na lang din, attorney, no? So, mauna, ato apong na nasairan din ni attorney, dunay duha ka individual, nagpangidaron o 20 kapin, nga mga ulitaw po, attorney, nga napaso lang, nay napaso din sa kilid sa agta, napo din ni sa tiyan. Yan natin nakahinabi po kaganiha, nga usa ka paralyze, nga lalaki, attorney Bueno, nga nakuhaan din tao, nasama ng iyahang tiil, kaya tungod kay maglisod siya og lakaw, gibindad na lang din taon siya, dihang ni ulbo na ang sunog kagahapon. So, pasalamat lang po din sila nga nakagawa sila nga safe ra gid ilahang pamilya po tanan, attorney Buen.
1: Okay, na maayo gyud. Kay bahala na lang ng butang nato, importante luwas pa ang ato ang kinabuhi. Pero kanto mga nangapaso o na injured dili fatal ang kadaaw sila panglawas kasamang Jane.
0: Dili raman po hinoon, attorney Buen, ang katong napaso kay medyo natuluan lang gani kay ato attorney nga nagsugod sa babaw ang kayo, so na siya sa ubos, natuluan lang og gamay dinis sa iyahang agtang nga diri pod sa iyahang tiyan, so dili ra kaayo pod grabe niya, nadali ra pod og hatag pod og pagtagad or medical nga atensyon. Nga ang katong pong nasama da tungod kay nagdali, attorney Buen, katong paralyzed, dana pod siya sa luwas nga kahimtang karon,
1: you know,
0: kay nakadaan pod siya og pagtagad. So mauna, attorney Buen, ang ato ang gikuha diri na
1: no, pay feedback ang ato ang Cebu City Government og hangtod kanus aman sila kutob din ha sa Lawis Gym. Kay dili man na permanente ang ilahang pag-istar din ha.
0: Kana, attorney Bueno, mo na ang ato ang ipaabot kay sa atong pagpangutan na manggudin hi, attorney, wala pa gid sila nakadungog. Wala pa po sila feedback kung kapila, hantod kanus ara sila. Pero naay naka-inform ganiha nga usa ka barangay tanod nga possible within this day, attorney, muanhi si Cebu City Mayor Nestor Archibald. Sa basin, og pakaanhi na ang mayor, so siya na ang mo-explain, attorney, kung unsa na po niya sunod niya lakang ang dapat buhaton or unsa po kaha kung hantod kanus apod niya nga tong mga kasama nga naakaroon din sa gymnasium sa City of Lawis, attorney. Pero karong mga orasa, wala pa man po hinuon. Atong ipaabot-paabot. Kanyang yun lang ito, mapahawanan din ni kay Moanhi si Mayor. Pero karong mga orasa, attorney, basing napadulong pa po, wala pa man po naabot hinuon din ni. So maulang po niya ito ang atngan. Ito alang po niya susihon. Kay basin po da, kung unsay mga plano nila, attorney, para po sa itong mga residente. Kay 300 kapindi agitin taon ni, ka mga individual dari sa so ubay-ubay kaayo ni attorney noon. So atong susihon po da, gikan po sa itong nga kuan, sa City Hall na to, sa itong New York, kung isa po ng iyahang plano sa itong mga kasama nga apektado po da, sa dakong sunod kagahapon, attorney.
1: Okay.
0: So far, attorney, mauna ang ato ang nakuha ng impormasyon na may tungod ni ining nahitabong sunog din sa may City of Lawis sa Barangay Alaska Mambaling ni Dakbayan si Subo. Kauban ako sa itong RMN Patrol, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa mga Rajman Jane Galliardo, DYH, the top RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 9:12. Parahin na sa tuwang tulumanon sa sobra na sa 20 ka mga trials sa impeachment. Nga na pahigayon batok ni Vice President Sara Duterte. Ubay-ubay na yun nga mga ebidensya ang na-present sa prosecution. Ubay-ubay na nga mga testigo ang ilahang na-present. Unya, magdepende na kana sa mga senator judges. O ilaha bagyong tanaon ang mga ebidensya. O doon na sila gitawag og pre-judgment. Kay sa kuan ang ingon, kini ko nga to ang mga senator judges, dili magkano sila tinuod nga mga judge. Wa na sila experience as judge. Bintaha pa to, panahon ni kanhi Senador Miriam Defensor Santiago, kay tinuod pag itong judge si Miriam. Naka-experience to siya pagka-judge, pero kining ato ang mga senator judges. Nahimo lamang silang mga huwes tungod sa mandato sa Constitution. Nga kung dunay impeachable official nga ipaubos og impeachment trial, mukonvene ang Senado as impeachment court og ang mga hurado ang mga senador. Hinungdan gitawag ron sila og mga senator judges. Duha ang ilahang posisyon ron. Senador na, who is pa? Oh, pagkaswerte no. Nahimo ng senador, nahimo pag yung huwis. Pero kanana ang ilahang pagkahuwis, dili man kana permanente. Kay ikahuman sa impeachment trial, natural, ilahan na pod nga hukason ang ilahang pagka senator judge kay wa naman sila'y angay pang hearing sa Senado nga impeachable official. Now, human aning ebidensya nga gi-present sa prosecution, mayingon tag prosecution, sila ba ang mo-prosecute? Atong i-simplify lang ang prosecution o ang defense. Mingon nga tag mo, prosecute. Sila'y mo present og ebidensya. Aron pamatud-an ang kaso nga gipasangil batok sa respondent. Batok sa gisumbong. Ha? Ang prosecutor, sila ba ang muda sa tingog sa mga kihante o sila'y muda sa mga ebidensya sa kihante batok sa sinumbong? Hinungdan gitawag sila og prosecutor. Sila'y unang mudiga og mga ebidensya. Pag pamatuod nga tuskurte nga ang ilahang mga ebidensya, either documentary or testimonial, paigo na para ikonbikto ang respondent sa kaso. Mayingon tag documentary, panalitan ka ng mga pangmarkahan ng mga exhibits, mga dokumento, mga resibo, mga sinuwat o papel, o uban pa. Gitawag na og documentary evidence. Testimonial evidence. Mao nang pamahayag sa testigo, testimonial ang ngan sa ebidensya ni ana. Nganong testimonial tungod kay pasultihon ngadto sa kurte ang testigo aron dawaton ang iyahang ebidensya. Oh. Gitawag og testimonial evidence. Human unya og present sa prosecution sa ilahang mga ebidensya, mo offer na sila sa ilahang mga ebidensya. Doon ay gitawag og formal offer. Or depende sa rules sa ato ang Senate Impeachment Court o unsa ilahang mga pamaagi, kay lahi mangguning korte ang impeachment court, lahi kaysa ordinary courts. Doon ay mga kalainan, however, doon ay mga procedures sa regular courts nga ilaha pong gi-adapt. Ang mahinong danon, maka-present silang ebidensya, unya ilahan ang i-wrap up ang ilahang mga ebidensya nga mauna na, o ilahang ipangmarkahan na ang tanan nilang mga ebidensya. Humana na, ang sunod nga mo-present og ebidensya, mauna usab ang defense. Nganong gitawag og defense? Kaya depensa man sila. Mo-present sab silang ebidensya, nga dili tinuod ang akusasyon batok sa sinumbong. Mo-present sila og mga documentary evidence. Panalitan sa isyu sa confidential funds. Ang defense panel mo present og mga ebidensya nga dili tinuod nga si Vice President Sara Duterte nakapangawat og minilyon nga confidential funds. Then mo present sila og testimonial evidence. Unsa man ni ang ilahang testigo nga mamahayag ngadto sa korte nga dili tinuod ang pasangil nga nakapangawat sa confidential funds ang ato ang vice president. Ang problema og mutan-aw ba og ebidensya ang ato ang mga senator judges? Ha? Mutan-aw ka sila mga ebidensya? Dili man sila tinuod nga mga huwis? O sa ang kanang umutan ang nga silang ebidensya, tinamba na ginang ila. Gawa siguro aning ubang mga abogado nga mga senator judges din ha. Oh. But, lahir ang magyunog dunay basic knowledge sa balaod. Panalitan, ang ebidensya nga photocopy, pwede ba nang gamiton nga ebidensya nga tuskurte? Sa dihang ni argue si Attorney Ligutan nga ang machine copy or ang photocopy is an original document, daghan ang sausaw din ha sa social media. Kay kanus amang kuno mahitabo nga ang Xerox copy mahimo na ng original copy. But ang kanang gitawag og machine copy, photocopy, Xerox copy, legal term na under the rules on evidence. Pwede siyang gamiton nga ebidensya in the absence of an original document. Na ay prinsipyo gitawag og original document rule. Pwede gamiton og ilhon as original document kung di naging makitaan tong original. Ha? Now, makasabot kahana ang ato ang mga senator judges. Kini mga leading question, misleading question, irrelevant, incompetent, kasabot ka sila na. Well, dili na to sila i-underestimate. However, manggawas yun ang ilahang mga gitawag og political biases. So, unsa pa may kapuslanan ani diing nag-impeachment trial ta, kung naana sila'y hukumdaan sa ilahang huna-huna. Ha? Ngano mag-impeachment trial pa man ta? Siguro kinini ang ato aron nga nasaksihan nga mga impeachment trial pang pa-impact kini sa public opinion. Tungod kay ang tinuod nga mga judges niining impeachment trial ang katawhang Pilipino. Og compliance sa gimando sa ato ang 1987 Constitution. Oh. Now, naglalis pag-usab. Pila gyud ka mga senador ang mubutar para ikonbikto si Vice President Sara Duterte? Kinahanglan ba 16 gyud? Or pwedeng us-usan og 16? Og di na i-appeal ang mga senator judges nga di na kabutar. Kaysa ako anang giingon, ni Balintong Jodog Mayo ang opinion ni retired Chief Justice Hilario David Jr. Dili ni ingon nga nilaban ko sa DDS, kadiman ko DDS. But the fact is, ang una niyang legal opinion, og maghisgot og two-thirds of all the members of the Senate, kaniingon manggod ang Constitution, in order to convict the impeachable official, there shall be a concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Ingon tag concurrence, legal term gihapon eh. Buti pasabot ana, nagkauyon. To simplify ba? Kinahanglan magkauyon ang two-thirds sa tanan ng mga miyembro sa Senado. Wa giingon diha nga 16. Ang giingon lang, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Pila man yung two-thirds? Kinahanglan bang 16 gyud? Ha? Si retired Chief Justice Hilario David Jr. nga lumad nga taga Argao, Cebu, og popular kaayo panahon ni kanhi presidente Gloria Arroyo kay siya maoy na ni panumpa ni Gloria. Og siya maoy presiding officer sa dihang gipaubos og impeachment trial si kanhi presidente Irap Estrada. Ni balitok yung mayo ang iyang legal opinion. Nausab yun. Kaya ang unang legal opinion ni retired Chief Justice Davide, this is ice, kinahanglan. Aron makumply ang naa sa Constitution nga 2/3 of all the members of the Senate. Di na kuno kinahanglan usbon pang Constitution. I-comply ginang 2/3. O ang 2/3, wa nag-ingon din ha, nga ang mga absent members or kanto mga dili kwalipikadong mubutar, wa na to sila labot sa ihap. Sa unang opinion ni Davide, 16 ka buok. Karun na usap yun. Ha? Kaysa yahang legal memorandum nga gipadangad to sa Senate Impeachment Court, ningon sa Davide, dili himoon nga literal ang pag-interpret sa Constitution nga 2/3 of all the members of the Senate. Kadto ra kunong mga kwalipikado nga mga miyembro sa Senado ang i-appeal og ihap. Ang dili kwalipikado nga mubutar way labot. Og pwede nga mas ubos sa 16 ang makuhang numero sa pagkonbikto basta makomply lang ang 2/3. Now, hatagan mo na akong example. Unsa ning 2/3 votes. Ako di ko mathematician, pero mahilig sa tagmat, mata-mata. Narago na, katinamba mo ning atua. Dili man ta, maayog arithmetic. Pila ka buok ang total composition na toron sa Senate? 24. Unsa ang pagkuha sa 2/3? Ani ay? 24 divided by 3. Pila ito bag? 8 times 2, 16. So this is size, ginahanglan. Kay 24 man. But, og dili i-appeal ang mga dili mo qualify nga mga miyembro sa Senado, pwedeng us-usan og 16 aron makuha ang 2/3. Kun mo oyon ta sa huna-huna nga dili kinahanglan 16 yon. Og matud pang retired Chief Justice, no, dili retired Chief Justice, retired Senior Associate Justice sa Supreme Court, Antonio Carpio. Sa kasamtangan, 21 ra kuno ka mga senador ang kwalipikadong mabutar. Ano man, si Bato, wanted man. Sa pagbutar ni Bato? Nga wanted man siya. Ha? Umubalik siya sa Senado. Giat nga naman siya daang Trillanes. Si Jinggoy o si Marcolita, di man to kabutar. Kaya gipang preso man. 21. Usawa ang pagkuha anang 2/3 sa 21. Ha? Anagay po. Simple arithmetic. 21 divided by 3. Pila? 7. Nya times 2. 14. 14. So pwede maminusan. O 16. Now, karon. Di ana. Haros kamunggay o. Oh. Hala, kadaghan anong ipagpailag kaso. Ha? Naanas Alan Peter, ayay. Naanas Pia. Naanas Camille o si Mark Villar. Si Pasilurin Ligarda, Arguroy. Ha? Kadaghanan ni. Trisin na ni Daan. Baya kong ipon. Si Bato, ihap sa mag-apil niya, ay. Ha? Tabangita ita, kaya di tamayog mat. Sa minority, pila sila kabuok? 11. Kisa mo na yung 11 sa minority, be? Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Marcolita, Robin Padilla, Mark Villar, Camille Villar, Bunggo, Lauren Ligarda, si Juan, GB, Jinggoy, Jinggo Ejercito, unya si Bato. So, 11 sila. Dari sa habig sa majority, mao ni si Win Kachalian, si Tito Soto, Meg Sobiri, Kiko Pangilinan, Risa Honteberos, Bam Aquino, Ping Lacson, Lito Lapid, JB Ercito, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Chis Escudero, og si Brother Amen Joel Villanueva. Iyahaya ni Brother Oy. Praise the Lord, brother. Ha? Praise the Lord. Kasi Jinggo, ito na, na-prison na. Ikaw, wa pa. Aros kamunggay man eh. Ayay, kadaghan ani mga prisuhunon. Pero og si Robin Padilla, kaya kaso obstruction of justice, unya dili man eh, mulapas og unom katuig ang pagkapriso. Then, ingon sab ang ato ang 1987 Constitution, while the Congress is still in session, dunay immunity or privilege from arrest. Dili pwedeng dakpon ang mga members sa Congress kung ang kaso nga sila na-involve ang penalty dili mulapas og unom katuig ang priso. Unya ang obstruction of justice dili man ni lapas og 6 years ang pagkapriso. So pwede pag imo butar anis Robin Padilla. O kini ra kasuha ha. Og dili biklon og lain. Ha? Ko mata kay ba unsa pa basi himuan na po ni laing issue niya. Ha? Katanawa ra ko ng ilaho. Ha? Tanawa. Si ang magsuong Alan og Pia Cayetano ang giisyo kay ang Golden Caldero. Ang magsuong Pia og Pia, ang magsuong Camille og Mark Villar ang giisyo kay Supply Tubig. Unya ang kang Lauren Legarda ang giisyo Solar. Ha? Now, nilang unsi ang sa pagkakaron si Bongo ang isyo ani kay duna siya'y warrant gikas ICC pero diri sa Pilipinas wa pa ta kadungog nga naa ni siya pending nga kaso wa ta kay bawas umabot ha og si Amy Marcos so sila lang duha na mahabilin sa minority unya og si Robin Padilla mo qualify pa ning mabutar, sila lang tulo. Panalitan kining uban. Kay mga dagkor ba ning kaso nila, Alan Peter ug Pia Cayetano. Sila si Camille Villar, sila si Lauren Legarda. O mga priso na sila hurot. Unya tulo na lay mahabilin. Panalitan ba tulo na lay mahabilin sa minority indikin si Bungo, si Amy og si Robin Padilla. Three sinadaan sa majority black. Majority 13 plus 3. Pila may sumada? 16. No? Panalitan lang. Kaya ito, panalitan na maguni. Ha? Tinamban ba? Panalitan. Di ko ingon nga sa gugarado ng yun. Three sinamadaan ron ang composition sa majority black. Pero panalitan ipahurot o papriso. Kining uban ron nga dunay mga napinding nga kaso gawas lang ni Robin Padilla kay dili man ni bugat ang kaso niya hangi atubang tulo na lay mahabilin sa majority black a majority minority si Robin Padilla si Amy Marcos og si Bungo so ang total composition niya 16 ha so pila may 2/3 aning 16 ha pila ang 2/3 sa 16 indikin 2/3, 16 divided by 3, 2 times 2, 4, okay. So, pila na? Pidirag. Ha? Pila? Ang 2/3 sa 16? Ikaduhang parte sa 16. Oh. Pila man? Kwan, naas mga lima or unom. Awa na. Ado dili lima or unom. Naas mga siguro dusi or kuan. Kinini ang kuan ba? Ang two-thirds sa 16. Isumada ko ninyo. Two-thirds sa 16 ba? Two-third of 16. So, di na ni kutas para sa majority black. Ha? Mga naaras mga napu na lang. Uy, sus. Wa na. Wa ba? Ang two-third sa 16? Oh. Pila'y two-thirds sa 16 ninyo? Pila'y inyo hang sumada diha? Two-thirds sa 16? Oh, na po o siyam? So, gamay lang kayong kuhaon in daikin. Pila'y ako nung research daikin. Pila'y two-thirds anay 16. Sakto ba niya itong sumada? Naabas mga na po ni? Ha? Oh, two-thirds of 16? Napu kabuok. Wa na. Sure ball na. Halat layat na aning majority black. Kana og uyonan ang mga hunahuna nga pwedeng muus-us og 16 ang number of votes sa composition sa two-thirds of all the members of the Senate. So, kinini aron, tanaw na ako, daw hinarusay kamunggay. Dabay position ron si retired Chief Justice Hilario Davide Jr.? Wala na. Hinoon, wala naman po position si retired Chief Justice. Wala siya kuha abarong consultant ni Presidente BBM. Wala sab. So, di taka, kamo din ha, di isan mo kaligar, nga dunay bias daan kay naas administration. Ang atua lang nagtingalang ta kung nganong nibalitok o galit ang iyahang legal opinion. Ha? Unsa man, nakaamgo si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. nga sayop na itong iyahang unang opinion. Nga kining iyahang bag-orong giluwatan nga legal opinion nga pwede ra us-usan og 16 ang number of votes para makomply ang two-thirds, basta ang mo-qualify nga iphon maora ang mga kwalipikado nga mga senator judges. Nausap yun ang hunahuna ni retired Chief Justice Davide. So ato ang respetuhan ang iyahang opinion kay wa naman po dahil siya position ron sa gobyerno. Ang oras, alas 9:36 mo-commercial sa Takadiyot.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, na-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Mga ka Pure Gold, usa ka advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka natong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo ang dala namong mga papremyo ug kalipay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan. sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo o kasadya. Dili lang ka na sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
7: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
8: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven, na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Smells good.
13: Tikman natin.
14: Sarap! Yummy!
15: Everest Refrigerators.
16: Love, ano Everbest food mo in the world?
17: Of course, yung ginawa natin together.
15: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
18: Halos tanan online na karon. O syempre, ang paborito sa kanaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na'y suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payments. Safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga, mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash-in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
19: Set Living Testimonies.
20: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
21: Taas ang sugar o ganang nakuitbakto sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
20: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
21: Buwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
19: Living Testimonies.
22: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
23: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
24: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
22: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
23: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
24: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
22: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
25: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
0: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
1: Tao na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
0: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
1: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
0: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
2: Straight to the point.
3: Oras mga kasama, alas 9.42. Pananda sa to ang tulumanon. Na kahilak si Senador Rubin Padilla. Matod pa niya. Samtang nagtanaw siya sa dihang personal nga nito nga. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa chamber sa International Criminal Court kun ICC. Although wa pa na sugdi ang trial sa iyang kaso kay karon pa mang Nobyembre, managlahi ang reaksyon sa mga netizens. Apan kun si Senador Rubin Padilla ang pasultihon, matud pa niya nakahilak siya sa kalipay. Ngayahang nakita si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Apan sa bayhon karon ni kanhi Presidente Digong, ni piyahok siyag maayo, ni bako, ni niwang, o niya naguga ang panit. Wa na gani matarong og sudlay ang iyahang buhok. Ingon man, dawa na matiman og tarong ang iyahang panglawas. Ang uban nga mga bugal-bugalon, mingon gani nga, naalagi din has palito o kamugyod ang mga didiis, mga suko gid ninyo ba? Oh, well, kinaniya dili gini AI. Kaya anangagi gud inday kinporti sukuas mga didiis. Kay gibuhatan mas AI ang naong ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gihimo man nga bidridi na si kanhi Presidente Digong. Nga mura na lang og kalansay ba ang lawas. Di, butang rabre caption nga. Nakakaawa si Tatay Digong. Bring him home. Pwerte sukuas mga DDS. Kaya klaro magkayong bugal-bugal to. Karon dili gini AI. Mao ni ang aktual na karon nga pamayhon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ah, ang iyang taong kilay oh, wa na magani nay kurti-kurti inday ken. Ah, ang iyang buhok oh, wa nay panudlay. Ug tarong. Hasta ang iyang kilay oh, na wa nay tupi ang iyang kilay. O niya, nanay puti-puti sa panit ni kanhi Presidente Duterte. Na, iyang bungot o, tanawa iyang bungot eh. O banon o bungot. Daw nahisama ang ato ang kanhi Presidente sa ordinaryo nga senior citizen. Oh. Nausab yun og mayo ang iyahang bayhon sa ato ang kanhi Pangulo. Karon, doon ay mga nagkadayang opinion nga kaluhoy in town sa ato ang tatay. Bring him home. Unya, ang uban, niingon nga, oy, ingon mo, dili na na mentally fit inyohang tatay Digong. Ah, basko ko managlawas. Ipatrayal na. Ha? Ipatrayal sana. Mo na ingon sab sa bang mga netizens. Ang man sab ni ingon nga tanawa o kaluon ni Tatay Digong gipriso gihapon, bring him home. Oh. Now. Ang uban ni ingon na nagdrama ang defense. Aron matuma ng ilang gusto nga provisional release ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte aron for humanitarian reason. Maluoy ang mga judges sa International Criminal Court og tugta na lang si kanhi Presidente Digong nga mo uli balik kanhi sa Pilipinas. Dili na to kalikayan kana mga ingon-ana nga mga komentaryo. But mao na niha, ako din lang kumukoment ana ay sige og bugal-bugal diha kay na latuson gid mo sa mga DDS ba? dili na AI mao na gid na. Hinaon matod pang kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga iya naman kunong gidawat ang nahitabo niya. Og siya kuno makonbikto. Iyang dawaton ang tanan og andam siya nga magpa firing squad. Kun maonay hukom sa International Criminal Court pero sa edad nga 81 anyos. Hinay na kayo in taon ka na. Depende na sa ato ang mga judges sa International Criminal Court o unsay ilahang huna-huna kay wa pa magin mo surrender ang defense team. Pinanguluhan ron sa bagong lead counsel ni Digong Indaykin si Attorney Peter Haynes. Ang argumento ko di ato ni Attorney Nicholas Kaufman nga hatagan og provisional release si kanhi Presidente Rodrigo Duterte gumikan sa iyahang panglawas. Unya dili na kono fit for trial si kanhi Presidente Duterte. Mausab ni ang ibalik nga argumento ni Attorney Peter Haynes, ha? Nangupya po og argument si Attorney Peter Haynes gikan ni Attorney Nicholas Kaufman. Pero naa naman na, ato alang huwaton unya ang International Criminal Court kay kining tanan ron, naa naman na sa International Criminal Court, kamo din hang mga DDS, padayon ang ginmos inyo hang suporta nga to kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay basin di ay, og duna na'y matabang para mahatagan og provisional release ang kanhi Pangulo. Ang oras, alas 9:50, mga kasama. Okay, yes, kasamang kay. Marisalta.
4: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
6: Basin ba yag mabatan noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
10: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstore o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box? Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og takon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
11: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Iscario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Iscario. Padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay Basin Ikaw. Ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
13: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with Lutein.
14: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa Lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Iberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Straight to the point.
3: Oras mga kasama, alas 9:56. Oy. Pagkadali ras panahon in I can. Kita lang tangani ka daw. 9:57. Ana 97 days before Christmas. Okay, 97 countdown na lang natulog. Pasko na. Oy, happy weekend niyo tanan ha. Unya, happy listening tanan nga mga nagpaminaw karon. Og happy fiesta karong adlaw diha sa Purukto, Barangay San Jose, Cebu City. Usa sa pinakadako og hikay diha aron. Ang magtiayong nila og kuli bores. Oh, magpa-winner data. Asa man ato ang kwan? Ah, naa diha si kwan. Nana si kanang kwan, si kasamang Lailin ba? Okay, pa-winner sa takret be. Kay sa di pa ta mo tapos. Okay, atong kami na ni unsa ninyo ang mga ulkin sa kay nakadaog ron nga kwan. Orasa, oy shout out. Merry Christmas kang Merry Christmas. Advance Merry Christmas ko no. Ni Attorney Daryl Dilira. Oh. Okay, okay, okay. Siyaw na to ani ron. Oh. Atong balikan si kasamang Lailin Rabanes, Arigadas. Okay, kasamang Lailin, mayong buntag.
17: Yes, mayong punta po sa kasamang regiment attorney Brent Balikri sa Mandawi City. Denying grupo na usap ang makadawa sa tumapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Loloy Camero! Yes! Adina Bar! Diary Fernandez! Lorna Jimenez! Obede Langido! Okay, so si kasamang Julius Valerio Gopal Disa 92.9 IFM, kini si kasamang Lailin Rabanes Arigadas DYHP Tatak RMN.
3: Okay, okay. Congratulations, Micaela Saldua sa Kamputaw, bagong nipasar sa Nursing Licensure Examinations. Ay! Unya, panawagan nga to kang Silsa de la Piña Abalo. Nanawagan sa ako pagumangkon nga si Raquilo de la Piña sa Barangay Lawaan, Bulacaw, Talisay, palihog ug anhi sa akong balay, kay duna ko'y importanteng tuyo nimo. Naghang salamat. Oh. Congrats again, Mike. Ki Micaela Saldua sa Kamputaw ni pasaron sa nursing licensure exam from Lula Gloria Saldua. Oy, congrats tanan nga mga bagong nurse nga ni pasar sa paguhay lang gipagawas nga nursing licensure examinations. Naminaw sab si Carlo Uyam sa Bangkugon, Oslob, Cebu. Okay. Sige, watay nga panahon sa nga ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Banyok, akong partner din sa newsroom, kasamang Marisa Abadjes, si Nemskin Yunas, si Ken Galania, sa Master Control, kasamang Kesus Minya. Sa transmitter, kaubanan ito, Oliver Atis, Alan Taladua, o kaubanan, o si Rubuy Boy, sir. Ako si Radyo Man Buen Algono, ako kasamang partner sa gawas, kasamang Jean Caliardo. Kumayaw na Ginoo, o maayong buntag, Pilipinas.
18: DYHP RMN Cebu, the official number one.
26: Radyo mo nationwide.
19: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
20: Number one. Rasa Boy Nationwide!
21: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
22: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
23: Ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
24: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
22: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, ES Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, opus pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
5: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553, Series of 2026.
6: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic property. Sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
9: Sa pinabulga, matigis sa yunggan.
8: DTX 500!
10: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tas kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
11: Dua ka kapsul, bunta ko sa gabi.
10: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, jud kayong DTX
8: 500. DTX 500. Mga butika.
12: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Espares.
13: Thank you. Thank you.
14: Mangon ko ni! Mangon ko ni!
13: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
14: Sukol! Unsa nga ang kanimo? Muha ka na ko!
15: Di na kinahanglang magkabig kas imong kusoka. Pugnad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanumay. Ako ang imong kuya!

0: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtuog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
1: Hi! Hello mga kasama! Kinigapon niyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner, Randy Tayad! Mag-umusta ka niyong tanan! O sa tanong mga eksonan mga kasama, awagong ka mong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto gini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama! Ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngaan nga Sandra. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan nga ato magtatampo si Sandra.

0: Kini akong problema bahay ni sa napalit na mong langgam nga tabian. Nakapalit mong gudmig parot. Akong bana ni Palit, hilig mag-ugay ni siyang mamuhig hayupan, pet lover gid ni siya. Aro inyo yung masayra, no? Ingon ini ang mga paghitabo.
1: Ingon sa gimino karun, kinikalago. Down na bilanggo in town, sa usa kadamgo. Wala na masayod kung unsa ang angayong buhaton. Hadumon ka ba? Kasilagan ka ba? O kalinta na lang? Ingon sa gimino karun, kining kalamhan. Wala na yung mo'y bisan, jutay kining balatian. Gani sa luha!
2: Ako ay kalahubsan!
1: Kitsa maron?
2: Putot! Putot!
1: Oh! Kitsa mo, hinuwayon kayo.
2: Hangat, putot, oy!
1: Oh, oy, langgam rin. Langgam, usulti.
2: Parang tinaw ko, lisan pa ko. Itikiw,
1: katawan na nga ka, ha? Nindo siyang paruta, da? Tabian kayo?
2: Pwede man ko, amang.
1: Kalingaw ka, paruta ka, da? Kalingaw ka, da, eh. Lingaw ka? Ha?
2: Ikaw na, lingaw ka. Kaya kong piso, be.
3: Baligyan na ako, sir.
1: Ah, mau ba? Pila na eh!
2: Iksong pilo!
1: Katuon na rin kaparuta ka. Palito rin ako, sir! Kay pet lover ko!

0: Ah, may kay diyan na di ka.
1: Oh.
0: Sa nagamo, oy.
1: Parot, day.
0: Ha? Kato ni Arging Adlo, nagdaga goldfish. Karon parot na sa.
1: Ano, mag- pitlaber man ta. Basta may gugmar ta mga kuan. Pitlaber ta.
2: Hay, ha? Guapa.
0: Kano, kuan ni paruta kay di ba ka?
1: Pitlaber, huh? Di ba na ni mo.
0: Alo, uy, panindot. Oh. Asa na ni mo ibutan?
1: Dinis tindahan, dahil kayong kalingaw ni sa mga customer na
0: bitaw, to. Bitaw, ibitan na sa babaw. Aras ka sa mi, ay di ha.
1: Ah, sige, sige.

0: ni ay, nindating lang gama kay manapit og customer.
1: Wala ako, sanda.
0: Ay, unsa kay tuyo mo?
1: Linatan, TL, niya, pork chop, og doha ka rice pod, sa day.
0: Ah, okay. 65 plus 50, niya, plus 40, 155.
2: Basta guwapo, libre. Pero batig na akong bayad.
1: Sige, Sandra. Aray na ko, ha?
2: Kadiyot, kadiyot. Ingon ko guwapo, libre. Unya, nanang hulakawan ka. Mamulakawan ko nung ka. Guwapo day ka.
1: Huh?
2: Doble, doble bayad ni mo, eh. 155, 300. Imong bayranan.
1: Ah, aksa na imong langgam, Sandra, eh. Kadala na yung larot na.
0: Mando, huh? Bayad, oy.
1: Nay, nay, ano kanyin to, so? Oh, keep the chains.
0: Hello, thank you.
2: Batid,

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandawi City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Os mo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.

0: Insulet ang glow.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS! Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Lato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Espares.
8: Thank you. Thank you.
9: Mangon ko ni! Mangon ko ni!
8: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
9: Sukol! Unsa nga ang kanimo, ha? Nuhatan ako!
10: Di na kinahanglang magkabig kasi imong kusok. Pugnad ko ang pinitik sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanulay. Ako ang imong kuya!

0: Diya sa higayon nga doon ako'y ta-chatmate, nakita dahil ni sa parot katabian. Unya. Oh, may kaniya ka na si Mo.
1: Ah, day. Kumusta ang tindahan, day?
0: Ha? Okay, ra.
1: Ang chikjangdong.
0: Na, daghang nangaon.
1: Diba? Okay, diba? Lahat, sige. Mayroon noon kay daghang nangaon.
2: Babe, you know, busy kayo siya sa chatmate.
1: Ha? Oh. Ha? May ka-chatmate ka, day, Sandra?
0: Ha? Wamang good. Ay, classmate. Unakos una.
2: Iyang ex.
1: Ha? Si Aldwin, katong imong ex nga boyfriend.
0: Si Mo, kanang...
1: Bida, sanay mo nabuang ka, Sandra, ha? Basta nagtuho kang daga, baka minyor ka!
0: Nangumusta, Raman, uy!
1: Yan, may tawa, isa ka!
0: Ingon ba siya, kahay? Ingon sa kugelo!
1: Huh? Yan, sa? Kapwa, bayan mo'y hinungdang asawaha ka. Malayabor ka! Malayabor ka!
0: Uy, si Mo, mag-awil na tungod anang hi, hello?
1: Akin eh! Nindot ni!
2: Nindot kay away!
1: Nastang parod yan, ingot nga. Nindot lawat! Bidas yung style noon!
0: Tuot man, perting awaya na mo ni Simo ato higayon na. Diriyot kami mabuwag, tungod lang ato. Lagot, ikuslanggam nga parot. Unya, money na hitabo. Hanggaw kang paruta ka. Tungod ni mo, perting awaya na mo si Mo.
2: Sabi!
0: Kung nagpatay pa mi, o ka nagbuwag mi, kisa may mulaog ni mo, pas mo ka, patay ka.
2: Kapantay ka na.
3: Huh?
0: Kapantay ka, anak. Hanggaw kang paruta ka na.
2: Sorry! Sorry, nagkat!
0: Usap niya, ha? Usap niya, himulbulan tayo kang buhi!

0: yang sada. Papalit ako corn beef.
1: Asa ini?
0: Kanang beef loaf.
1: Ha? Natay corn beef pa beef loaf?
2: Huh?
0: Ayaw ko pagbuot nang uy. Kay customer is always right, maya.
1: Oh, bahala ka diho, uy.
0: Ang saron?
3: Hi, Peach!
0: Uy! Hala, langgam nga musulti.
1: Di kay musulti lang. Tabian ka na stanan.
0: Hi, langgam!
3: Oh, lagi kag hipon.
0: Hipon?
3: Nindot ang lawas, pero batik naong.
2: Huh?
1: Kanang...
3: Kabante ka na, hipon. Kanong lawas, ilabay ang oo.
0: Ay, di na kumupalit din sa mong tindahan ng sandaoy. Ikihati ka, Sandra.
1: Ha?
0: Ikihati ka, oral defamation.
1: Huy, ano ko din taon? Apa na ako maikihani mo? Di man ako'y nagpakauaw ni mo.
0: Uy, lisod man sa dugan. Langgam mo'y akong ikiha. Ha, ikaw man mo'y tagiha sa langgam. Di kaya akong ikiha.
1: Unsay nga, ano eh?

0: Hi, hello mga kabisay, mga kamangagsayong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandawi City karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling ngao.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy-duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be MXtraordinary with MX3.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikit ka diyan akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
10: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
11: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
9: Living Testimonies.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
13: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
15: The original Koi Herbal Capsule.
16: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
15: The Original Koi Herbal Capsule.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
17: May budget. So

0: difficult and sulit ang glue.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic binibit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
5: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
6: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
7: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3. Yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
5: Life extension, vitamin D3. For longer life.
8: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Espares.
9: Thank you! Thank you!
10: Mangon ko ni! Mangon ko ni!
9: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
10: Sukul!
9: Unsa nga ka nimo? Nuha ka na ko!
10: Di na kinahanglang magkamig ka sa imong kusok. Pugnan ko ang pinitig sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanulay. Ako ang imong kuya!

0: Ako ang imong kuya. Sugilanon nga sino ato gubos sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Inyong madungog dinhi sa RMN at tangi.
1: Hoy mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong i-invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Iyong usap niya sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel soy sauce.

0: Niulbo akong kaspato higayuna na high blood gud ko. Ti amo na isas langgam pero ako ikiha, kalagot gud ako. Ihawon ta na magakamparuta ka aron makabaos ko nimo.
1: Sige na gud, sige na.
0: Buday ka lang iusore, pero ako inaalakot nimo.
1: Agsulti naman kay tinuod.
0: Tinuod lagi pero dili ang isulti tabikan kay kastana kalami nimo tukon oy.
2: Ah, dai.
0: Ta kay ko nimo da.
2: Dra, naunsa mo dra?
0: Nay. May kaniya kasi mo, ilabay na imong langgam matabian, di na ko gustong naabay din sa tindahan, ha?
2: Ha? Gano man?
0: Ikiya akong lita, tungod sa pagkahinawayan na imong langgam, murabag sus, kalami itukon.
2: Ay, itong abogada umaabot, ha? Tulis ko ilang abogada.
0: Oh, good!
2: Gano man?
0: Giingnan manggunan ng parot na si Lita, murag hipon.
2: Ha? Hipon?
0: Oo, oh, sexy ko no. Pero, batig naong.
2: Ha? Huh? Naapatos tatay, di gupatay, di paruta, probida. Mauna!
0: Ah? Murag hipon, kay lami ko no, kay kanon ang lawas, pero ang oo, ilabay.
2: Ha? Huh? Isprikitikik!
0: Ilabay na yung langgam! Ilabay lang langgam yung parot, ilabay na!
1: Sorry, ay, sorry, nagaday!
2: Ayaw na taon ilabay na eh. Mahal taon, kipalit ako ng langgaman yan. Tabihan kayo, tagsa urok yan ha?
1: Very good!
2: Oh, very good eh.
0: Ano yan, sa may buhato ni mo, anak, nga di naman ko gusto makakita ng langgaman, dres tindahan, usama na?
2: Ah, akong ihatag ang iyang kagawasan.
1: Insanya!

0: Karoon na bilihan ko ang imong halwa, ha? May imong halwa ko eh. Ako ani. Sige. Eh, parot, lupad na. Ha? May imong lang imong kagawasan, parot!
1: Lupad ka!
0: Lupad ka! Nagin po ang karoon sa... Ito na eh, lupad naman. Adios, parot! Latabihan!
2: Man gibuhian gyud sa kong bana og nilupad ni palayo. Lipay kay ko, mura kog daibtan og tunok. Pero uwahin akong nasayod nga dito tugpas among silingan ang langgam parot. Unya?
3: Kana tigong. Manuwa tag basketball.
4: Sige tulo jun. Ubon tag bola kay tingali way bola tu. Diga pun tuka duo.
3: Ah, sige sige ta.
1: Pedro pa. Jun panis apo.
3: Di sa rong hinawayon.
4: Subo yo tumo.
1: Turo lagi inyong bola.
3: Usa? Samron, samron. Ay, samron.
4: Na, samron. Na, panuwa sa manggay. Tara, pre. Tatong-tray.
3: Kung nanggam tabi anak nila ni Sandra og si Mo.
4: Bito mo.
1: Si Ricky, bagi sa laing. Kuwang ninyo. Tanghanta na mo tulo. Mga upaw.
5: May tatlong upaw akong nakita. Uy. Mataba, mapayat, mga bibi. Ngunit, ang may pak. Sa likod na iisa, yang

Kadiot, kay bitay di ka sa imo alwa diya sa loan the pit, are.

0: Ay. Mitchie, si... ay.
1: Ni aman lagi na nikita sa salong. Katagal na rin mong tatawasan.
2: Ay, sawara. Sabi, alito na ako dahil. Balik, buntahon. Ako lang buntahon is loon.
1: Ay, kakapoy!
3: Nakasya, text me, text me!
1: Ha? Uwisi mo? Nakay, text me, day?
2: Hindi daw. Tabian, ano, parang tap... Wingy, wingy, gusto
3: ko. Text me, text me,
1: kinsa ka text me, timo si mo?
2: Ha, ha?
1: Cellphone, ambil cellphone, ambil cellphone!
2: Ay, waragod, kuwan ko,
1: ang bi... Ada, ha? Uy! Si Juan man eh! Ang imo man kuyab sa una! Ay, nagbalik mo!
2: Achachar, guna na, charchar ba?
1: Charchar, iring ay itsa ay o!
3: Aray, aray!
1: Kapasagan! Tabang baro, tabang!
4: Gipalayas na ko akong bana. Mone akong problema. Kining parot na tabian kaayo. Unsa ka niya nung nagdaba ka nagsurte o di malas yung paruta. Unsa manong kamo ang pasultihon, Sandra.
5: Sa tanan.
2: Good morning sa tanan.
6: Sa tanan. Dahil nagbukid nung mapagreat nung.
2: Oh, sige.
6: Luloy Ariba sa ng Valencia.
2: Aha.
6: Sa atan sa kinipuntag siya, nalimot na ikot. Luloy ng Aribas.
2: Okay. Nga, i-greet lang sa dato ato mga amigo ng mga pares, Father Josue Kadurna, Father Tami Ogpo, Father Dudul Barok, Father si Father Andy Figuracion, Randy Figuracion, o si Padre Andy Satura, o si Padre John, Padre Jack. Kumusta mo niya? Tanan nato mga suod ng mga pare. Thank you kayo. Padre Lucas, sino? Kumusta? Mao na yato ang mga spiritual advisor. At si Jen, ikaw sa...
7: Magpasalamat, Ate Bob, sa mga mama nga perming ni Palin sa Don Pepe Tablia kay Taasag Energy. Happy, happy, happy, happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Ugo-ugo sa nangyong muniye pa. OBM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker. Ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank you.
2: Thank you kayo, Ate Jijen. Aroon tayo basa, bisita Don Pedro si Inday Vicky Solis. Usa sa mga amaturista ni Inday Babida.
6: Oo ba?
2: Oo. Ang mga suod ni...
6: Masingin
2: yan yung mga Solis. Mga suod ni Jasmine Navarro. Ma'am Jasmine Mabini Navarro o ni Sir Raul Alubio Isoto. Mauna yung taga-babag ba? Mauna yung mga suod ng mga singer na amin sila grupo. O sa to yung pang grupo nga?
8: Day? Alasi.
2: Ha?
8: Alasi.
2: Alasi.
8: Association of the Legendary Amateur Singers of Cebu.
2: Oh, Alasi.
6: Alasi.
2: Mauna siya. Sir Raul mo ay nagkuha na ng Alasi. O niya, usasa na ang ato ang gada po diha si Ma'am Jasmine Navarro, Mabini Navarro, tagiya sa Jasnab Flower Shop. Kumusta ang tanan diha? Nga sa Kanubi Flower Shop, sa ni Mariligaya, kumusta ka diha, Mare? Si na Mami Mili o si Tate Piano, kumusta ka mong tanan diha? Nga sa tanan mga tao ni former Kapitan June Ramos, nga nagbuhat si Miguel Fulyar Fertilizer, kumusta ka diha, Kap? O sa tanan mga tao po ni Kuyan Ik Pipito, Dudong GR Pipito, o sa Brumich Pistin Dechen, Pipito nga ang trabahoon, mawang tagtiglimpyo sa inyong panimahe building, o guban pang mga nagkinanglan, o limpyo-limpyo, trabaho, kung sa panina, tawagan ninyo ang Brumich Space na sa Facebook. Ay pala na ninyo, makita inyong number, o sulti sila kung unsay problema sa inyong panimay. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Chori Kasnan, Sir Ryan Kalki, Ma'am Casmer Araraw nga maoy ilang ipainom, mga tuang, Sid Panyawan ko Pemex, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. The best kaya na natong imnon, kay maumunay ato ang murag, ipaglaban mo rin atong taming or mo'y atong hinigiban sa atuang pagpanarbaho adlaw tanan ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay way kapoy atong pagtrabaho basta makainom taan ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Muna nga mainom yun taan na. Bam! Awati press!
9: O, gato sa pasalamatan, Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng set panayawan herbal capsule, set Paniyawan Herbal Capsule with Garlic, set Paniyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas ng sugar. Ingin man, kanang bukol-bukol na ito sa itong lawas, at unang imna ng set Paniyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usay kaadlaw inom, sa buntago na kamukaon sa imong pamahaw, inom daan ng sa kakapsula sa said panyawa normal capsule. Ipadi utuni mo, magkiapon, sa gapon kakapsula sa said panyawa normal capsule imong imnon, una ka magkawin sa mong padi uto. Magkiapon sa imong niyang pagpanihapon, inom na po daan ng sa kakapsula sa said panyawa herbal capsule. Ug alang na to na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tugod kayo doon na magkatambal, ana. Kini mao ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usan na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alay sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kuga.
6: O, sa tangan po na ito, magkaisunan nga bigamit sa ito ang number one nga plus. Thank you, thank you, thank you, UK Neutral Kabuhin. Nagkimog number one sa ito ang sedli na mito yung tinood. Mutabang sa itong panuot, pamaul, parkit sa kalawasan, varikot, mids, katol, katol. Kutu sa kabataan nilikay, pagkita sa dinggi. Kung mga plus na sa ito ang sedli na mito yung tinood, mutabang na ito, pero sabotan, halag yung tapalit sa butika. Pero, kung mo palit mo's butika o niya, layo mo's butika, pwede mo mag-shop eh. Inyo lang nang i-type din ha ang said panyawan marketing, o said panyawan, said marketing incorporated. Makita nyo ang atuang mga produkto din ha. Nga mga genuine nga mga produkto. Pwede rin ninyo orderon sa shop eh. Yan, indot pa kayo shop eh, kaya hatod pa sa inyo hang panimay. Ban!
5: Good morning! Alibin na kaninyo din ha sa ato ang grupo sa Couples for Christ. Brother Joy Rezane, Sister Leonor Rezane, Brother Efren Kagasan, Sister Karagakasan, og Mr. Roger Pasay, Brother Roger Pasaylo, ang may atong dako sa Servant of the Lord. Dalampan mo ito inyo ko no, Brother, og Ma'am Sister Erlen Pasaylo. Sa ayaw ko makalimot sa dili pa ba ito sa mga services na kalagal makayog mga talk, kalagal makayog mga orientation na tambungan, mga ligaw kitaan gamit ang Celebrity Cutic Beauty Soap. And yung mga bata, and yung mga apo, ha? Celebrity Cutic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Naasikin yung mga sangkap nga mga moisturizer para nila mag-dry na itong skin. Unya, mahimo sa ginis sa ito, dili lang sa ito ang mga dagkong, ha? Sa kunang yung peritaris, mga bata, mga laki, mga babae pwede, mga estudyante. O magpabilit kitang matanon, younger looking cutis artista, cutis porcelana. Dili mag-dry ang skin. Na ay itong or puti-puti or brackets or white. It's mga murag na sunog. Imong aping tones, imong gi-apply nga mga unsay mong gibutan din awa mo. Angay kasi imong panit. Said Celebrity Cutic Beauty Soap. Mutala na mga butika para original, ha? Said marketing. Ay, doon na naman tatak sa iyang sulanan. Thank you.
6: Okay, yun nga sa tanan po na itong mga kaisulan. Kita, nasayod kita. Nga grabe kayong toxin mo patay na ito. Mauni mo daot sa ito blood cells. Yung ito blood cells importante. Tigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa ato kalawasan. Kung madaot ni masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian, kay mustiki man o bulapot at ang atong dugo. Mao nang kinahanglan yung kamuinom sa ato ang G Detox Plus Herbal Capsule kay natural kini nga detoxifier. Natural kini nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients gamay makapaligon sa ato vital organs. Ang atong pag-inom aning G-Detox, simple rin ka. Usar yun ka kapsula. O sa kauras, hindi pa kamukaon. Pero doon na kay balatian, kinala katulog yung kaminom o G-Detox Plus or mga kapsul. Kay, wawa, kung katulog niyo, buntag o to hapon, o sa kauras, gihapon, sa hindi pa kamukaon niya, kinanglan, imnan, yun na nato, walungad to sa dusi kawasong tubig, matag-adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang sa toxin sa to ang kalawasan. Ate Press?
9: Okay, ang sender na to karo-adlaw agliyat.
6: Si Inday Sandra, Ate Press.
9: Sandra.
6: Oh, problema ni Sandra Terpres kay iyang bana nakapalit og parot. Karon ang parot porti tabiana ate pres, tada mga lihok nila des balay itabi, isulte. Hangtod nga mag-away sila ana, magkalalay sila. Hangtod nga diay gayon nga ang iyang bana taon dunay kachat-chat ni sulting parot porti lang awaya.
2: Mao di problema ron ni ate Piskay. Ang parot-porti tabi ana unsa ba kuno ni parot gadag swerte unya or gadag di malas. Pero gadag ning swerte kay si Pedro may gadag ning parot.
3: Ayaw. Gadag. Ayaw. Ayaw.
2: Pero gadag ning swerte ning
3: parot. Ay, di sayo sayo.
2: Murag istorya ni Father Agi ba nga katong nagkuan ko no naglinog. Nya kadapusan nga ni Sud siya kay kuan siya. Na may parot ito siya. Ay, maura maling tumira. Morong lagi apo. Mau ni ang problema ron ni Ate Pres. Ang kading parot. Saon ka niya, ilabay ko niya. Gawin sa iba na Ate Pres.
6: Ay, may lang nahadhad sa balay.
2: Ako. Kanang parota, gahi ang yung kanyang unod ng parot.
9: Gahi. Ano naman mag ihawon?
2: Ko gahi.
6: Gamay na kanyang unod.
9: Ay, oy.
2: Ako, pasal lang niya. Kanang parot, ang taktika daw Ate Pres, kay mamusil mi sa una niya, magkakuha mi silang parot. Ang taktika ng parot, di na ni mo ugasan Ate Pres, kay ugasan na ni mo tubig, mugahi ang unod na na.
9: Uy,
2: di, ginabukaon. Mura na siya gatsiyang, kanang gatsiyang, inigkaiguan na ayaw ginagugasi, dritso, giwa ko ang atay tanan.
6: Suba.
2: Unya, palpanita ni mo, suba, dritso. Mauna, mauna yung taktika, subwa. Pinig subwa, ay, so sporty, humukaw, yung paksit, ang unod, pero imo galing na hugasan, so, gahi, ah.
6: Bati, ino?
2: Bati kayo. Mauna na, ang lamig yung kanon ka ng mga limukon, ka ng mga punay, kurukutok, tukmok. O, mauna, nindot kayo. Pero ka ng mga parot.
6: Doon, sa'yo nga lang, nakurukutok na sa daluhan?
2: O, kurukutok na. Egsoon na sa tukmo. Ini kadako ana mahimo nang tukmo. O ang iya problema ati presyon sa unin niya. Sadla sa unin ni parot.
6: Ibaligyan ng parot.
2: Iya ano bitaw ng ipalayas, palayas din uli pag yun ati pres.
9: Uy kanito ta nang parot kay busulti.
2: Dindo bitaw.
9: Makalingaw, di ba?
6: Tukan lang na kay kabit.
2: Tinoor busulti kay kabit. Sabi ana si parotay. Unsa jud bang? Are, mabasa ni sa Bible ngay parot.
10: Nakuyawan ko.
6: Ano man?
10: Gigapos ko sa gwardiya. Kato ba nag-drama ta dito sa buhol ko liyat? Gigapos ko sa gwardiya kaganahan sa nako. Karoon din sa kwita, ibabos akong osya. Batiknaw! Batiknaw! Ako yung kumak, ngit kiko yung kumak. Lain lagi ko, ay mulugi kong gusto ako sa malawai lagi na ako sa dili ako sa nang tiklang, tiklang, ang paro, tingbitay din sila ibabasa akong kuan. Ibabasa ako kita yung dogan. Oh, mao nga.
6: Ayaw na ibalik, ayaw na ikuan. Uy, ay na isapirang paro to.
10: Balik ta. Kanang na ang inyong problema kay Gipalayas niyang ba na kay unsa to sa tungod sa
2: parot ba?
10: Oh, kay parot mo sa man.
2: Nabi man.
6: Nabi na kay na
2: ikat. Kasi kay chat type sus kita ya sawa ang iya man kaning uyab. Aporti lang gawa ya. Parot ba sa tungkan. Sure ti bagani ug kuan mo ni gadag di manas kay gaaway pa sila ga. Away si ba na gabuwag man nun sila ba? Sa na nabi.
10: Tungod sa, tungod na itong parot.
2: Tungod itong parot.
10: Kadita, ha? Ari ko ka discretion sa Old Testament. Ani ka din sa Genesis 1, verse 26, nga ito sa unahan.
2: Di yun sabi.
10: Unya mingo na usab ang Diyos. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Apandili pa kung, sa dili pa kung mapadayon, usahay ka na mo ato ko matok. Muta na ko, nganong mingo man ng Diyos Amahan, nga buhato na to ang tao, suma sa itong dagway. Nganong mingo man na to, ikaw Pedro. Ang Diyos Amahan, kaya si Ginoong Jesus, na tao man sa bagong kasabutan, kinisadaan kasabutan.
6: Kadaan na, ang bago di ay.
10: Lagi ba sa bago, mo pinapagabot ni Jesus. Dinisadaan, nganong mingo man ng Diyos Amahan, nga buhato na to ang tao. Isa man yung istoryahan, nga mingo na to.
2: Si Jesus, ang ato, ang iyang anak, may iyang istoryahan. Kay si Jesus, di adadadaan, kauban sa ato ang Diyos Amahan nga iyang gihatag dito sa katawan.
10: Ug ang Holy Spirit, tadaano. Kuna ningon siya nga buhaton na ito ang tao sama sa atong dagway. Sila mo'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, sa tanang ihalas ka manana. Napal din ng langgam.
2: Sa ato, babam, iksere, magbuot ng parot.
10: Kaningingon niya nga, buhaton na ito ang tao sa atong dagway. Sila mo'y magbuot sa mga isda, mga langgam. Sa ato pa, katong langgam, kaya mo itong gitrain.
2: Gitrain yan.
10: Gitrain. Huwag maingon siya nga, yang uyab, ang uyab. Kanang parot, huwag na ito yung ayahala na nakatong yan. Sayang, sayang, uyab, sayang, uyab.
2: May sili.
10: Kalabi ko na sa Facebook nga, uwak, Kanang uwak kung tama na mo kayo, gusto ko naman mga piso. Pero na may uwak ang gitring, maw, maw. Bisag bisag alas 10 gabi, maw. Bisag alas tunggang gabi, alas 2 kadlaw, maw. Tungod kayo yung naandan. Pasig na ito lang ang kanang...
2: Parehas ba yun na, no? Diba? Dito sa... Dito sa Palawan, naabog yung dagang may na dito. Mag-istorya ng may na sa kung ano yung luwa. Sila, mag-istorya na yung sila. Mura ng tao.
6: Magtabi. Mura ng tao. Siyang Japong naong anak.
10: Maumba.
2: Ginigin ang...
6: Lain sa nasaling doon.
10: Ay, kanang saling, kanang mga mapuyo sa kanang kawaya, kanang lungagal, pa kanang gansiyang. Oh, diliwi, kanang saling, kanang periko sa amo.
6: Kanang atos lubi.
10: Kanang upaw.
2: Saling mo, Martinez, saling.
10: Saling sa amo, itawag na puriko.
6: Puriko.
10: Puriko ang tawag na sa amo. Kamang sa namamong.
2: Maulig.
10: Kanang imunotodulan. Kanang laging upaw. Kanang gipres ni mong upaw. Langgam nga itom, gipres ni mong upaw.
2: Itong, kamang sa namasulti. Pero ang tawag na Martinez sa uban.
10: Uy, namatay ba yan? Kaya igu ang itlog.
2: Ang saling?
10: Ang tao.
11: Klanwara niyo.
10: Tingnan na po istorya mo. Ang tao, ang amo, ang anak sayang amo ni Kat-Kat aganang gusto nga ipakuha ang periko sa amo uslog dawag mo ng periko sa inyo saling. Adto man mo po sa lubing away dahon. Gitawag sa mo pudol. Dito magsangya. Dagan man kuyabog ipakuha gyud sa amo. So ang katong ilang boy ni Kat-Kat ito kay kwantong kuyabog sa periko. Natumba man ang katong kahoy aganang lubing nga pudol. Dito maigo sa anak siyang amo. Naigo ang itlog namatay. Oy.
2: Ha?
10: Namatay ang anak siyang amo naigo man sa itlog.
2: Unya? Ang saon to niya?
10: Kena lagi langgam ng periko. Puyo man sa lubing away dawon kanang pudol. Balik ka. Ang ipalayas sa siya mo nilayas sa yung bana.
6: Ay, ang periko na ilang problema.
2: Problema. Ilabay baka na lang kuan periko.
6: Ipagi-supira ng tunladong. Yan ibalik mang agi ang kuan.
10: Dili idiot. Kaya mingon ka kung sige panabi ng periko. Mingon og mga tao pa ng istorya. Mingon man, nga numadlok ka na kabinuhatan. Nai-istorya sa mo, ha? Ano mag-uol magkagulyat? Nakay binuhatan? Ang panalita si gulyat, huwag binuhatan. Huwag ko sa gulyat. Huwag ko binuhatan. Ay, kuwan ka. Kabit ka tong asawa ni kuwan. Gulyat. Wala ka. Kabit ka. Pwede mo sa gulyat. Kita ka sa kong tunog.
2: Ha? Ikaw na?
6: Huwag mo na kita sa tunog.
10: O, mao na. Muli nga, anak. Kanang periko, kanang langgam na inyong giatiman. Basig na atulang na. Ngamoy giyawit sa langgam. Unya, panalitan ma'am, kasi nga na itong sender.
6: Sandra.
10: O, panalitan, huwag kayo nakita. So, tao, tinuod ba? Ipagsalik ka ng langgam.
6: Siya, ma'am, kung dataas na ni Klabaro, sa akong pinanin
10: mo. O, kayo, pareha itong kuhan, pareha itong gigakuskus gwardya, niyong langgam.
2: Batig na ako.
10: Pero ano ko, guwapa mo kayo ko, kung magkira sa kumikap, ano yung nagbatig na ako? Lingon sa gwardya, ah, pareha yun to.
11: Puzzle Tihon.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
14: Bitaw, tinuod mo na.
13: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
14: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
15: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
14: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
15: Jo! Maluway ka, Jo! Jo! Ow! Oh. Ah!
14: Mateo! Scammer?
16: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ito mangandoy nga ma-follow sa sama nila.
14: Nga mas lalaki pa tanawin kay Nimo. Pero karon.
16: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
17: Bisan ako?
16: Oh. Oh. Lola?
18: Puso ko'y sumigla, Glulas Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
19: This Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
24: Biotrols Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
27: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
28: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotrols Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
27: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
29: Masama ang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Tanak ni mahitabo sa Dumanog Plaza alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama. Drama managuluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Espares.
4: Thank you! Thank you!
5: Mangon ko ni! Mangon ko ni!
4: Ikaw ang nagkahimun akong champion, kuya.
5: Sukul!
4: Unsa nga ang kanimo, ha? Nuha ka na ko!
5: Di na kinahanglang magkabig kas imong kusok. Pugnad ko ang pinitik sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanulay. Ako ang imong kuya!

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Ewan usab diha sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa po na ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayan.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Oh, wa?
3: Oh, saan mo di siya?
2: Wa si Jo? Uy, pangita ang Matiyo! Pangita agyod!
3: Luna, manawar ko naman niya, ha? Bayo na! Oh. Hain mo nito si Jo? Nga nung wap siya din eh. Ligawas ka siya? Or may mikuha na niya?
4: Naalagi ka?
3: Oh.
4: Nansa ka?
3: Kaya ba kag nakuyawan ko?
4: Ha?
3: Jo!
4: Ang akong buktun.
3: Ay, sorry. Binagugnawa ka.
4: Di haram ko stress.
3: Lagi, nangita ko niyo mo, pero huwag ko makahuna-una sa stress.
4: Ganina raday ka?
3: Di ba sa kayo dugay? Si Lola, mangod, nag-video call. Nangita niyo mo. Huwag din ka makita, mao nga medyo naratol ko. Abina kong nilakaw ka, or may nikuha niyo mo.
4: Grabe, sa may mukuha na ako eh.
3: Todd. Imong bagong phone.
4: Oh, salamat.
3: Tawagan ako si Lola.
4: O, niya na.
3: Ha?
4: Ako lang manawag. Tabangi lang una ko ini.
3: Okay. Anis, nakuyawan gibit ako ganina.
4: Uy, inom mo na tubig, babe, para mawasan ka.
3: Ano, wasan naman ko.
4: Pero inom lagi o nagtubig. Kadyo ta, magkuha ko.
3: Oh, ha? Puyo na. Ako rin magkuha.

0: Mao na la. Direra ko si Race. Bildo mong gudang sira o may baga pag yung kortina maong wa ko makabantay nga naabot na siya. Wasa ko makadungog nga iyakong kitawag. Sorry kit kayo la.
1: Aw, oh, why problema oy. O niya, kumusta naman ka?
0: Okay na la. Pero naalang ni. Tanaw akong bukton la.
1: Ay, maulag eh. Huwag yun ay akong gikabalak ang pag-ayo. Pag-amping yun in town. Ugbisan ug mamaayo ka na, dili na yun pwede nga mangalsa ka, ha? Di na yun in town na pwede. Kinalang senyorita ka na yun.
0: Ah, grabe sa senyorita la. Uy, mura mo tag-sardina sana.
1: Uy, ikaw ha. Kawaw na kas akong mga joke, ha? Uy, tuod. Abi, hain man tong akong gwapo nga apo na wapan lagi.
2: Narakul mo na.
1: Aw! Kanindot yun din yung tanawang duha, oy. Pagdali nagkaayo, Jo, aron nga madayo na lagi tong inyong kasal.
3: Okay la, bye.
4: Okay, bye-bye. Aw, kadali, kadali, una, kadali.
5: Oo, oh, unsa man, Lola?
4: Uy, timanding yun ang akong gisulti, ha? Ay, giyaw yun in town pasag din si Jo. At timanag yun siya pag-ayo.
5: Giyati man ako si Joe, Lola.
4: Lagi. Nagpahinom-dom lang ko.
5: Okay, Lola. Sige na, Lola. Kay, paimnom pa na ko si Joe sa iyong tambal.
4: Ah, okay, Doke. Okay. Ah, sige, sige. Bye-bye na yun.
3: Bye, Lola.
5: Bye, Lola.
3: Gimingaw naman hinoon kong Lola.
5: Ha? Oh, bago-bagali mo nagsultihan, eh.
3: Lahi man ang personal, Gyod.
5: Hinoon.

0: You mean, ato na sila magbasi sa Manila?
1: Listen, pero hangtod sunod-sunod pa ang check-up ni Joe, dito na sila. Gawas pa, wapasad mahuman ang renovation sa ilang bahay.
0: Toori ay, asa day karon nag-stay ang lola ni Mateo?
1: Sa probinsya.
0: How about ang ilang kasal? May na yun pa?
1: Oh, ano dili man? Huh? Wapala hinoy klarong date kano sa tungod sa kahimtang karon ni Joe. Oh, ano man na? Ang sa may bote pasabot, Ana?
0: Boy, excuse me.
1: Yay. Unsa naman sa kay Giona ako na atong babayhana, ay.
2: Hey! Pastilan! Pastilan, pastilan! Salamat sa Ginoo nga nagkita, nagyong tag-usab! Gimingo! Nagyong kayo kong pag-ayo ni mo, Jo!
3: Ako, sadla. Gimingaw! Nakay kong maayo ni mo.
4: Wala ka mingawan ako, lola?
2: Ay da, waoy!
4: Ah, baita.
2: Gimingaw, manggod. Pero mas gimingaw kong Jo.
5: Sir! Sir, tanawa sa sir! Sabi ni
4: sir, dinira ni sir? Ah, okay, buwan ako. Eksyosa ninyo, ha, Lola?
3: Nabaguhan mong kusbahay, la? Murag, mas nidako lagi.
2: Ay, oo, bitaw. Pero di isa ta maghisgot sa bahay. Kay na ako'y pangutana ni mo.
3: Unsa man na, la?
2: Unsa man, eh. Nananaysod.
3: Ha? Ang unsa man na?
2: Ay, kiniba! Kiniba! Naana ba ni baby?
3: Oh. Ha?
6: Beaver Sandal!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Baninad, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli ngao.
2: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at original.
5: Set Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing hospitalid at lugos sa ginhawa. Ngayon pa sa doktor, nulala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Set Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na itong Sid Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
5: Living Testimonies.

0: Ga, sakit ka ayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
1: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber. Ang bag-o nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnay sad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Masama ang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lukaw nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
7: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usa lang diyan naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay natin nga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal
9: herbal coffee ug Paragis Bila Bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Hoy mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong i-invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampagita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga o Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Pabaw sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Ewan usap diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Pabaw sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathan o ni June Villamor. Usapon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
11: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watrose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Oh, nganong nakurat man ka?
5: Ay, wa in taon la, uy. Simbak ko sad la, uy.
4: Usay ko wa. Usay simbak ko ba?
5: Logaw wa, biya ni mo la, uy. Kuya, wa mo sa tasi mong pangutana la.
4: Buot ni mong ipasabot. Wa.
5: Wa lagi. Wa la. Wa, good. Wa in taon la, uy.
4: Eh, naunsa man ka, oh. Ayaw ko kauaw na kukod.
5: Wa man, good la. Askang... Lain mo kagunoon na, lawi.
4: O sabay lain nga, mura naman mo og magtiayon.
5: Dili, manggudla.
4: Say de, nga kasal na malay kuha ninyo.
5: Pero, la, wa man ni magkuan-kuan. Lain na sa demo, lawi. Ayaw kong tanawag yung unahan na.
4: Imong girecheck si Mateo.
5: Ha? Unsay gi-reject la? Uwa mo kumang reject la?
4: Ayaw lang lagi ka-uwaw na ako. Kita na bitay.
5: Lula ba? Uwa lagi.
4: Pero, nihangyo gid siya ni mo. Huwag imo lang gibalibaran.
5: Uwa mo siya mo hangyo.
4: Ha? Huh? Uwa siya mo hangyo gyan?
5: La, lain na lang itong iskutan labi. Unsa mong kalawi. Sorry la, pero dili lang ta mag-iskut anak la.
4: Ha, na sige, sige. De sige, di na lang. Di na lang ta maghisgot kay mura na kag nakakaon og tulingang dubok. Puha na kay imong naong.
6: Kanang usa ka malita dito ra na sa akong kwarto.
7: Ah, okay. Okay, sir.
4: Unsay buti pasabot ini, Mateo?
6: Oh. Unsa man, Lola?
4: Unsa man eh? Magbuwag mo kwarto ni Joe?
6: Ha? Tagsaman mi kwarto. Pareha sa una.
4: Unsa'y pareha sa una? Nagtipon na good most Manila, good.
6: Oh.
4: Hoy, kamo mga chismosa pamahawa sa mobe. Kaya naging sulti pa ko sa akong apo.
6: Lola, lain na ko rin mo tinanawan ako.
4: Abi na kung maing laki ka. Banga man day ka.
6: Ha? Nga naman sad? Kuyawa naman tanin mo.
4: Pasila ni mo, Mateo. Huwag din na hitabo ninyong duha samtang din tumos Manila.
6: Oh, sa may mahitabo na mo?
4: Ayabag! Ayabag ang apuha ka. Gwapo ka man unta. Nagtipo na good mos kondo. Kamurag yung duha. Why istorbo?
6: Lola, nalimot kang giupirahan ang bukto ni Joe? Nalimot ka na, ha? Nagbaw, magani kong amping nga di masabdan. Unya, doon na no'y mahitabo na mo. Sarbahe, sigun ako.
4: Awod eh, no? Pero ang bukton bagoy. Aw. Koan, bitaw-bitaw, awod eh, no? Unya, perting pugong ni mo.
6: Lola, naunsam ka. Kahugaw ba ni mo gunahuna?
4: Hugaw ba, oy? Nagsulti ramang kustinood. Siyaro, wa ka maibog niya samtang nagtupad mong higda.
6: Kinsamay kayo kung nga nagtupad mong higda.
4: Ha? Wani mo magtupad pag higda?
6: Wa?
4: Ay, usan magundi ay?
6: Nag-amping na gitaon kung di masabod ang iyong bukton. Nga giupirahan, Lola.
4: Ay, mausat, no?
6: Halagawag, hindi mo, Lola, eh.
4: O niya, kanang inigkaligo niya. Unsa bang ka? Mupiyong lang siya.
6: Ha?
4: Uy! Aminin!
6: Lola, siya ra may maligo.
4: Ha? Uy, giunsa ba niya nga? Dili man pwede nga lihoko niya ang usa ka braso, be.
6: Lola, nga naman ka. Oh. Limpiyo mo rin akong konsensya. Gusto magiging mong butangan o mancha, ha?
4: Mancha ba, uy? Si mancha-mancha di ha? Hugaw di akong gusto. Gusto ko nga butangan og hugaw ang imong huna-huna.
6: Unsa?
4: Basta kagibang-an yung kundi mo. kuwang kas diskarte.
6: Oh.
4: Banga ka!
3: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
8: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
9: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
10: ACS. Hoy mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga o Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Iyong usap diha sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Uspo na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
11: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Igala, nakakape na ka?
13: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag Kidney Care. This time check is brought to you by Stress Test. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Bustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Kape, mawalian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
17: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga motabang sa pagpakusog sa atong immune system, makatabang sa diri sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anaa sa Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Zed Marketing.
18: Ang galing! Pangmatagalan!
19: Parang tayo lang, han.
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
20: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
23: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na ito talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Hey! Kidney care time!
25: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon?
26: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
27: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
29: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, Lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama!
30: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
31: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
32: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
33: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
31: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
32: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
33: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
34: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang ako yung look.
4: Hello, Larry.
2: MVP! Justin Buril!
4: Ako? Ikaw ang angay niya.
2: Ladies and gentlemen, 10 Bulls Better Tournament, the champion, Justin Buril!
4: Thank you.
2: Manghod ko ni!
4: Ikaw ang nakahimula kong champion, kuya.
2: Sukol!
4: Nagkadugo na yung ilong o baba!
2: Sukol!
4: Unsa nga ang kanimo, ha? Muha ka na ako! Ako lang siya! Nakalunga! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabig kasi ibong kusok ka. Bugnad ko ang pinitik sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanuli. Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin yun. Nga ang dramang himayang nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paning kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbuna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na na ay reishi mushroom o mangustin fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ACS.
12: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
13: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
14: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
15: Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumano Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lungsod sa Dumano, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumano Plaza, Lungsod sa Dumano, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ta pohon mga kasama.
16: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
17: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
18: Smart 2
17: pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
18: Smart
17: tanggaling for every day.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
17: Tanggaling galing mo.
19: Smart dishwashing paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong i-invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Ewan usab niya sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Hey, samtang huwag pa yung mga tao. Eh, mga kasa ta, para nagkat kayo tapo ka niya ito ang krenderya. Kaya, bakong naman ang kasi. Wahapin-hapin na bang kamulo ito. Larga, kata na! Able, eh. Able. Tang na lang, dang. Yeah. Mapagili yung mga tayo, ang magkawas mo, Sarah. Okay, larga. Tang na lang, dang. Ano, Ameriki? Able, tang na lang, dang.
3: Ano, dahi?

0: bay, bay, bay, loto nang, loto nang bakasi,
1: loto nang bakasi,
0: loto sige sige sige, linya na mo,
1: linya,
0: okay, ako na takos ha, sige, taksi nang mga tao din ha, ako sa dire, ako itakos na nang maikakos,
2: kumbati ba inugnog,
0: yes.
3: Eh, ada mau plato, mau plato. Dia ada mau plato, Bi.
0: Satu ninyo, Bi.
3: Patik.
0: Ay, kabalaka, kagamutanan, ha? Matagan mo, mataksan mo. Pero, bayad mo daan, ha? Ang kalang, credit is good, ha?
2: But we need gas. We need gas. We need gas.
0: Ayaw, Bi. Sopo na, ha? Eh, Bi, yung mga plato, Bi. Bi,
3: okay, okay.
2: Sugdi din lang diya. Utsa mo ka, oi.
0: Utsa. Sugod akong tulog.
2: Okay.
0: Nagulit.
2: Sukad na kayo. Init kayo yung bakas sa'yo. Utsa mo na siya, oi.
0: Dangas mo kami. Aburi. Kami.
2: Tapos mo kita yung bakas. Biya, biya. Kumanin yung plato. Biya, biya, biya.
0: Kami nung tapos.
2: Ako ay tako sa iwa. Eh, saan ka ulit tako sa nagsudan niya?
3: Okay, okay, no. Okay, no.

0: Ako may isa.
1: Away, problemo. No problemo, di araw. Kung gusto mo ginamos, nara di ha. Pagkana na pagkaon na to, naiginamos di ha, nailimot sito, o donuts na isiling, kulikot.
0: Bakal,
1: bakal! Bakal!

0: Kuya.
1: Oo, dong.
0: Nabay ba kasi?
1: Oh, eh, bayar lagi. Nabay ba kasi niya?
2: Oy, Raya pa. Sakto pa ni. Sakto pa ni. Usap pa ni kita ko.
1: Ah, sige, tigay ni Remy. Paliog lang.
2: Ah, patek. Ah, nalilong, Justin. Nalilong.
0: Ah, maliog ko na, Raki.
2: Ah, why problema. Ikaw na ko na, dong. Ah, presko man kayo ka, dong.
0: Ha, oo, Noy. Presko ta kay doon may duwa ron.
2: Ah, baba? Asa mo yung duwa, dong?
0: Ado sa lower yate.
2: Basketball?
0: Oo, Noy.
2: Ay, si Baydok mo, kapil.
0: Oh, siyempre, apil. Kami yeah. Dua.
2: Ako apil sa koy. Wapilabot, apil koy.
3: Si Baynog, no? Moy court general. Samtang ikaw?
0: Wingman. Mau magunay point guard, Noy.
3: Ikaw ang shooting guard.
0: Habit, Noy. Pakulisyon ko ron. Naunod ba kasi?
3: Napate kayo.
0: Yan, Noy. Hapit na morot?
3: Ay, kalois ginoo. Wayo nungunong takos taon.
0: Habit, ano? Di naman ko na mga habal-habal drivers. Mga e-back drivers. Tricycle drivers o mga taxi drivers.
3: Ah, basta makatilaw sa templadong, awa na. Makabilib, makabalik-balik na sila nako.
0: Punan ba yun ninyong manoy? Nga, kung gamay pagtao. Oh, magsulay mo. Amo ni kuya.
3: Ah, kanta-kanta, mami pasiaw. Padugok sa tao ba?
0: Maagin ay gusto sa mga tao ni Raki.
3: Ah, sige nung kauna niya. Tanaw ko sa luwa, ay apil ko.
0: Oh, ah, nagyun ay apil mo dyan ka. Ah. Dapat naadyo ka rin to.
3: Ah, nagyun ko.

0: siya corner ako.
1: Oh, bay. Oh, sige, sige. May problema kayo. Bay, oh, bay. Runing giloto na ko.
2: Hoy, kuya. Tabangan ka.
1: Oy, dog. Aray, dog. Pati kayo, dog. Dali. Pero lingkod lang ka diha. Ilang taban ako. Kaya na yung kuya ni mo. Lingkod lang ka diha.
2: Ay, bati po kuya. Oy, nga. Tanaw lang ko rin nyo.
1: Oh, ikaw, good. O gusto kang mahago. Ha, para ko disyon sa taon tayong tanaw ang kakarong gabi iba. Hala, magandahan mo ka ka.
2: Ah, okay kay kuya.
1: Bahut yung mayor, ha? Ha, sige. Semifinal ba rung 2 na to karong gabi eh. Hey, hey, munti ka ganang salig mini mo, ha?
2: Mas labaw ko ni salig ni mo, kuya.
1: Tuwang kontrar ba, taga-apriyati, bitagahan na rabang mayo niya, ay. Nas jumi raw, ay. May kanong duwa.
2: Bita, kuya, kumbate lang ta. Basta na ka, kuya. Kapanti ko nga mudao kita.
1: Asa mo to ko kapanti ko na ka? 3-point guard ko ka, 3-point shooter ko ka, di ba?
2: Bita, kuya, sagdi lang, kuya. Naman po si G.C. Rodinas, ang atong sentro. Ligon mo sana.
1: G.C. Rodinas?
2: Oo. Oh.
1: Oo, oh, maayos na, maayos na mudua sa... Pero basta man ikaw mo tagita no kasultas final ha.
2: Oh, ano yo kuya? Basta kita kumbati ra gyud ta. Kinai guwapang chicks ng tan-aw.
1: Kriganahan ako di mo. Ma-inspired ka na. Basta matusak-tusak na yung ring ro na yung gabi o na ha. 3-point firme ha. Ha, musinggit gyud na. Justin! Justin! Ishoot the ring 3 points!
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, opos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Os muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
1: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa de Lufin is Paris. Talak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubos sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max talaga.
5: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
5: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
7: Okay na?
8: Oh, okay Kurota? Na. Okay na, hurot na.
7: Naayo, yun on, maayo. Pahuay sa ta. Alam na midya, no?
8: Susugod at takos, alas 10 buntag. Ah, pagkalao na, wala. Hubas na, oy. Hubas
7: na. Pero biyag sa yun on. Ah, lamig kayo pagkatimpla. Ah, okay kayo, bay?
8: Ubay-ubay, matong customer. Ah, taga San Miguel. Ni Ari, yun. Taga Stadio, ni Ari lang yun. Nagpanon ba sila?
7: Basta, pagrabiyag lang niya itong timplada. Makatilaw lang, bay. Ah, magpangita, yun sila.
8: Ah, may na itong pangita, bay, kaysa maninda lang itong sarisaris balay.
7: Oo, oh, yun. Ah, pero mayo sa nang ilaha taon. Di mo na panaway ito, ano. Pero kanang ninda itong sarisaris balay, hurot atong oras itong binantay, napay mo palit, piso ra, paitay. Hangtong lesis gabi, alas 11, pukaor pa ta, mamuka, palit ko noy. Siya, palit to, palit kong ice, piso, pagas ka.
8: Sus. Huwag tangyo na itong kakapoy, ini. Puno, pupunsa itong tinakusa, ini.
7: Ah, sabay? Sa'yo mo gisulti? Di ko kasabuta.
8: Okay, huwag tang atong kakapoy, aning pagpanindan, pagsigig takos.
7: Ah, oh, tinood, abay. Huwag undang atong takos, gano'n. Alas dos, ari lang sa ta. Diba?
8: Mm.
7: Oh, may shoot ako ron, ha? Karun?
8: Wow, uy.
7: Oh, na, wow, ba?
8: Duwa, kung simipay na ron, ang siya, diba?
7: Ay, oh, eh, duwa, mdero, no?
9: Oh. Laki, papalit akong bakasi.
8: Hala, hala, hala. Hala, hurot na. Kaya sa nimuoy.
9: Unay, sobra?
8: No. Wala na lagi!
9: Ay, mga yun na lang kung sabaw, pi.
8: Ah, sabaw na lang?
9: Ay, way problema. Sinugnog ay, lain kaayo. Maragwa makaayo na, mga yun kung sabaw.
7: Ayaw, kira, oy! Ay, ikaw pa. Porbida, sinusindi, oy. Suko, magliligid ka mga yung sabaw. Suko, wara.
9: Mao ba, salamat, ha. Lami ang higot ng sabaw, ay.
7: Oh, higot, maginig ka sabaw. Oh. Aron, mawasan ka.
9: Wasan? Sa onsa?
7: Tanaw na ko ni mo, murag overhang maka.
9: Huwag ka masipiat, kid. Hubog kayo gabi, eh.
7: Wala, biyan, ay. Kadaot as hell.
8: Bitaw, hindi. Ayaw pa si Paddy ang nindot ni mong lawas.
9: Isi! Nya, kauyon ka, Raki.
8: Ha? Kadaig mo lang?
9: Lagi. Klaruha, ha? Ay, inog. Duwa mo nung gabi, no? Semifinals, no?
7: Oh, ganaan ka, tanaw.
9: Sure! Tuwa, chukunog.

0: Daghang tao pa ino.
1: Oo, mo gina. Basta semifinal, daghang gina tao ang tanaw.
2: Nagdama ko sa kabatalyon ang apriyati.
1: Bitaw na. Kita. Basta, ito. Mingaw kita na rin.
0: Ah, pero, naman si babes na to lang. Abiba mo nagmayo. Naman na to si GC.
1: GC?
0: Warm up na mo, warm up na mo. Sige, kuwan yung bumulan. You warm up, ayun.
1: Dali. Warm up na ta.
3: Sabi ate, okay. Warm up.

po man ako makita mga mapahinga. Nakita na ko na itong ngayong gabi. Buwan ni ba kasi? Ah, uy. Tora. Idoolin ni Rocky.

0: unsa na dai marimar?
1: Ang akong giingon, sa dili pa magsugod ang duwa, pangantao na mo ninugnog.
0: Unsa? Halak. Naraway basketball di paabot sa mga tao.
1: Ako di ay dili tao? Sige na. Ako'y bayad sa inyong talent fee.
0: Marimar?
1: Kilaman. Sige na, kay gusto kong malingaw. Mubayad lagi ko sa inyong talent fee. Unsa man? Okay ka? Ha, Rocky?
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-ag Guantapa.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Zen Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan nga kong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
11: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
12: Tangan siya Zed Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
10: Living Testimonies.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangunan Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
14: ACS.
3: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampagita, IS Fortuna Street, Mandaue City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Abo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Iyong usap diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Usap na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
0: Masama may adlaw! Ikaw ka natong tanan, karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinatawag. tinuod nagsuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 sa gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod diha sa Dumanong Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
9: The original Koi Herbal Capsule.
6: Nanet Karolasa, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa radio.

0: Kaglan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon ni sino at ugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Baka ako na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man di ka.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ako.

0: pangitaon ba ko nimo?
1: Dili. Klaro ana.
0: Ako kini Dennis.
1: Piolo?
0: Ako kini Dennis.
1: Piolo?
0: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
1: Kadayot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
0: Ako, ma'am. P.S. Love you.
1: Oh,

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, Unique.
0: Max Alaga. Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
10: Masama ang may adlaw ka natutanan karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniyo mo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama, drama managuluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
5: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 266382, Series of 2026.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpokrakasa. Magpaibaho ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha, og mag lingaw.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamhinod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo
7: sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
8: Babalik sa pinakadulong butik sa yunga.
7: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag
10: ug tulog pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pabalik sa mga butika.

0: Yanong nawad-an siya o palibot.
1: Uy, abot lang siya. Uy, wak ko kay bawa, ana. Inusinti dyan kayo ko, ana siya. Wak mo ko gibuhat, ana niya. Wak ba'y ko gibuhat, dita?
0: Anak!
1: Piolo?
2: Clover?
1: Ha! Ha! Anak! Lang ka na ako! Nabalik na ba ang imong memory? What na ka nagka-memory gap? Ha?
0: Iho, kung sa'yo imo gibati?
2: Kalit nga may sakit ang akong oo ganina.
1: O, nabalik ang imo memory! Nahinumdum naman ka na ako! Mao ba? Oh, Piolo! Piolo!
2: Nahinumdum na ko ni Ma.
1: Nahinumdum na yung ka na ako! Kung mauna, nakaila ka na, kung si Kinsa ko!
2: Oo.
0: Oh. Son, kung mao, you now remembered everything.
2: Oh, Dad. Nahinumdum na ko. Ikaw nga kong aman, di ba? Mukunay mong pailan ako? Di ba?
1: Ako! Kisa man ko!
2: Clover!
1: Alala! Nainom-nom lagi siya!
0: Mahimong magdili ka lang magsigiyog ako sa akong anak!
1: Napilang ko, sir! Sorry na, good! Dahoy! Makailak man sa tas kalipay, ani, uy! Nahinumdum ka na! Naibalik ka na kasi mo pagka ikaw! Kisa gani ko, kisa ko!
2: Clover.
1: Oh.
2: Ikaw si Clover.
1: Ay! Last right! Nahinumdum na siya na ako, sir!
2: Ako malimutin mo, Clover.
1: Unsa? Akong mao!
2: Ikaw si Clover, nga akong uyab, diba? Mga ka na imong pagpailan ako. Ngayon pag ganun, gisigan ko pa sa pagpalikyabot sa paghinumdum. Ibisan ko may, huwag ko'y batiyo na kainit sa pagbati matahigay yun nga. Madol ko ni mo.
1: Ay, agay, Piolo, ha? Ouch! Halain kay ka pa. Gipasakita na sa kunin mo, ha? Kano sa pamang kunin mo hunungan sa pagpasakit in town, uy?
2: Silo ako.
0: Kun mo, ikaw ang hinungdan. Nga nagsakit ang oo sa kong anak ka ganina. Marika, marika.
1: Sir! So gayo eh.
0: Diyawas!
1: Ay, ang akong bukton, sir!
2: Uy, ang bukton ni Clover.
0: Kining bayhan ang nakaingon. Nga nag-collapse ka ka ganina. Kini ang makahatag ni mong stress.
1: Ay!
2: Buhay si Clover,
1: sir,
2: Daddy. Hindi mo mahimong inunin mo siya, anak. Kay ang babae.
3: Ang babae, kinahanglang mahalon, respetuhon, panggaon o gili pasakitan.
2: Oh.
0: Anak! Ngano?
1: Piyalo.
2: Wa, Daddy. May kalit lang kung nahinumduman. Sige na, Dad. Buhay na ng bukto ni Clover.
0: Hup! Ah! Nakigawas ka na!
1: Oo, lagi sir! Magawas ako, sir! Ay, okay! No, sabot naman yung uning tiili noon ako, eh! Mura manig na tiwas! Nakapila, nagkuguyura rong gabi ko na ni Sir Orlando!

Mubiya na sa kupag-usap ining maong panimahing ako na matan sa buot. Dili man ko gustong biyaan kanina pita. Apan di kinahanglan. Gida ko na usap ang ubang butangan na bilin ako sa una. Adun ako. Kitingalig mahaponan pa unya ko. Angay gani unta nga. Ganin ang buntag sa'yo kumikika na. Pero niya. Niya pagyapon ko din hanggat karon. Adun ako. Wala ko'y angay pang kawilihan din eh.

0: Nu duk jeg mig så godt. Hvad nu går? Angen jeg undtager de asja kan gennem buntag på. Ej, sinu tinu. Hej.
1: Hej, hej sir. Hej, med i sugar.
0: Ah, hvad nu?
1: Ahoy mi jo kaman ko ding hina kus gahe.
0: Akin noy. May mo bang ubanan ko nimo?
1: Ay asa man.
0: Da katultul ka ba kun hain magbuyo si Ma'am Denise?
1: Ha?
0: Ubanan ko noy. Aton ko sa ila.
1: Ha? Ngano? Ay manang hitingari unta ka ni Daddy di mo, sir. At ngalig makasab antay, maimpas ko ini.
0: Dili mo sayo si Daddy nga milakaw ko. Sige na. Palarga na kini sa kanan.
1: Bigani do.
0: Ako'y bahala ni mo na eh. Gilaisap ko din sa mansyon.
1: Eh, kaluha doday mo ni Sir Paolo.
0: Sa dagway palang daan eh. Dili na ikapangutana.
1: Eh, dili sa panagway lang. Ay kundi lakip na sa pagpili sa babae.
0: Ha? Huh?
1: Ay nakagusto ka ni Ma'am Denise Onsado.
0: Ha? Pero, may uyab naman ko na eh. Si Clover.
1: Ay, kailan nagsihit nga babae o nagukod ng atong isakyan? Ma'am Diyos siya, matod niya, di ba? Pero nga nung nakahimo pa siya sa pagdagan o sama ni Ana.
2: Adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama!
3: Bulyat, ging nang kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
4: O gaano nagkapi magana nga tamis, mula Sir Mac?
3: Ah, lagi, basiglas na ni.
4: Maunang taas imo si Ogar, murang presyus bugas, may pamagsid panyawan kopi ka, sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa, ma ayun niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping Shid Panyaman, diabetes, malikayan. Shid Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
6: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Din tapos, nakaluog ko sa historial ng Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
5: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
6: Pag hikap niya siya tutunan, wala naman.
5: Living Testimonies.
0: Konsensya na mahinong ko, no eh. Gawa na to siya unogi nga nagpalinggit.
1: Ay, pasayo ako do nga. Ay, pero sa akong tanaw, no? Dili mo bagay.
0: Ha?
1: Mura magbuutan na kay ka para niya.
0: Noy?
1: Mas bagay ni mo si Ma'am Denise.
0: Unsa?
1: Ay, pero kung makuha mo na si Ma'am, mapasugot mo na siya. Mas maayo tingali kung magpalayo mong duha.
0: Noy.
1: Aron sa ingon, dili na siya makuha pagbalik na Sir Paolo.
0: Oh. Ikaw, Ginoy?
1: Eh, bitaw doon sa pagkatinuod lang. Kung wala sab ko masayo, May pagtanaw sa bibo si Ma'am Denise.
0: Noy tinoy.

아이, 왜, 달라, 이니, 비울로, 기비야, 안아주고. 와기 ko niya dad asa paglakaw. Hi, kayo naman utatun ako nga. Makasibat ko din niya. Uy! Ay! Silan, mauna yun ni. Mauna ni napita ang mamahimo na ko lubnganan. Simbak ko. Ay, musood na lang kong balik. Uy! Gigusla naman noon ko. Mulaos lang kuskusina. Kung magtanaw ko kung unsa kadako kining ilang bayan no? Kung unsa kalapad ang ilahang yuta, o kung unsa sila kadato, eh ano sa mag-ilog ang ako tinguha sa pagpalayo o sa papabilin baka din he. Kay din he, kung mahimo ko lang ang gisugo ni Sir Paolo nako, ay mabulahan ko! Makwartahan ko! Unya, dili nang unya magkalisod pang akong manghud sa kaon kay misaabi si Sir Paolo nga padad-an niya ang akong manghud ug allowance. Mao nga, ako nalikuwang. Ang pagtuman na lang yun nako sa iyang ipabuhat nako, nga pwede sang lisura, uy. Kung naglisod man ko sa una no, nga pa siya amnesia, na, mas bisabot tayo noong karon. Pero bahala na. Kung wala naman dyan ko kagawasan pa din eh, pwes, pahimuslan ko na lang sa pangigayon. I-feel na ko nga dato ko. O umaabot na ko nga asawa sa usa ka duper gwapo nga anak sa usa ka labing dato ni ining Dapita.

0: Diyos ha?
1: Ay, naana may Diyos, day oh.
0: Hala ha? Dali pa kaniingon man ko ni mo, ngartaw galang sag ko, og ma'am.
1: Ay, ma'am, di ay. Ay, saman, Diyos, magkahi mo.
0: Gusto ko fresh.
1: Ay, kay wa na sa inyo?
0: Asa? Hoy, ikaw ha? Hoy, bawalog ikaw.
1: Ay, ako pa. O na, sige, sige. Magkuha ko.
0: Kalami sa sandwich. Daga ka sa palaman.
2: Clover.
0: Ang sabay nila?
2: Kung may ila ka pa na ako nga apuhan ni Piolo, patuo na ako. Biya nagikan din eh.
0: Dalagay ako makabiya. Suway na bitaw ko, lisod bang kayo? Dili na lang.
2: Mamiligro ka din eh, Clover. May manghod ka pa nga nagkinahanglan ni mo.
0: Duha na lagi mong miingon ako, anak. Kaya na mag-yudi ay. Kung sa pagkita'y kamal dito sila si Paolo o si Sir Orlando, ha?
2: Labaw pa siya mong gituhuan.
0: Pero, maayo lagi sila sa ilang mga sinaligan. Kay maayo man og kahintang iyang mga bata-bata.
2: Depende ka na.
0: Depende sa loyal? Maubalula?
2: Clover.
0: O kung mauna, magloyal ako nila sugod karon. O kiningi mong ipanultin ako karon, last na lang gid ni. Kaysa sunod ni gayon, nga dauton pa ni mo sila, isombong takalula.
3: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Aper Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Pabaw sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iwasab niya sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Pabaw sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Uspo na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
4: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
5: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na-itatak LE para sigurado original ang pingjud sa peke.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado!
6: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS. Masama, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog. Karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapohon mga kasama!

0: Kaigalan, ayo sa'yo pasmog paminaw upan pang masumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko, I love my teacher, yes. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Uluhan sa itong mga balita. Konseyo sa siyudad sa Subo nagtinguhang maestablisar na sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan na ang behavioral unit sa health. Air quality index sa Subo anaa sa 238. Diin giisip kini nga acutely unhealthy. Samtang gireklamo nga baho sa barangay Luok, gidali pagsusi sa lokal na kagamhanan sa siyudad sa Mandaue. Mo kadto ang headlines.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kreditbook ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kiniubos nga laga the Rajuman RV Veloso. Adlaw ang Sabado na sad mga kasama September 19 to 2026. 27 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko mga kasama. Nya ka-excited na kaayo ang kadaghanan mo na nga makita na nato ang mga dayan-dayan na diha sa ato ang mga palibot mga kasama. Nya karon kaya ato ang sitwasyon karon kay bisan og di ta magtaod Christmas lights kay punder-punder man pod. Tungod ni ining rotational brownout mga kasama. Naot ka maayo na gyud intawon ni ang ato ang sitwasyon sa ato ang supply sa elektrisidad ug uban pa mga ayuhonon sa ato ang grid aron nga magpasko tang siga ang ato ang mga balay. Tingalan ta kasamang Nestor nga wala pa may bagong tuig, wala pa may Pasko, nagkidlap-kidlap naman ang mga kabalayan. Kabalayan, gyud. Diri ra ang mga suga. Di ay to kay nag-rotational burnout po di ay. Tama na, sagula na lang yun nato, di pag-ampo mga kasama. Kaya kapila na kita nanawagan, ani. Bueno mga kasama, kumusta man ninyo ang pagpanikaisikay karong alawa karong semana ha? Kumusta man ang ato ang pagpanikaisikay pagpanginabuhi karong semana ha? Ang naot nga namo sa kapiskay sa inyong panglawas. Salamat kayo sa padayon nga pagpaminaw ka namo diri sa DYHP RMN Cebu. Sa padayon yung pagsuporta ka namo mga kasama. Alang sa ato ang air quality index sa update mga kasama, muhatag taog update igong taod-taod. Apan apo ato na ni pasupot ang pipila ka pahinumdum. Standby.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kahit iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bila-bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko.
7: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko.
8: I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Seven, Seven Chat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Oras, alas 12:42. Balik ta sa mga balita, mga kasama. Konsel sa siyudad sa Sugbo nagtinguhang maestablisar na sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan ang Behavioral Health Unit. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
5: CYHP, Tapak, RMN, Report.
6: Kining maong balita, hatod-hato sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha sa Konseho sa Lansugbo, ngayon maestablisar na sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan ang Behavioral Health Unit niini. Kini, subay-usob sa nilatin sa City Ordinance No. 2479, nagmando paghimong operational niini sa mga barangay health center sa syudad. Ang nagyutang ordinance ang napanday sa City Council, 5 tuig na ang nakalabay, gingong wapahingpit mapatuman na tumong niini, nga doon ay mututok sa mental health issue o susamang concern diya sa kabarangayan. Ang City Council ni Awag na sa 80 ka mga barangay Dakbayan, pag-establisar, pag-organize o paghimo ng operational sa behavioral unit niini. Sa samahin gayon, ang konseho ni Taasusap sa City Health Department na muhatag og technical supervision o guman pa sa matag barangay behavioral unit. Mga kasama, unsa wa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times sa cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron wa ibagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lainlaing bahin sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas taas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mothers ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong penumdom. Siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
5: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
4: Dagang salamat, Radyoman Eli Bolanos. Mubalik kita sa pipila ka pahinumdom mga kasama. Standby.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
9: Congratulations! Week 3 winners!
8: Sa 2,000 pesos cash, nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Minglanilla,
9: og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario.
8: Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!
10: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kanaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply. To know more, G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
4: Balik ta sa atong mga balita, mga kasama. Ang atong air quality index kun AQI karon anaa sa 238. Og classified kini isip acutely unhealthy. Pasabot ni ini nga taas ang pollution level sa atong hangin nga pwedeng makadaot sa panglawas ilabi na sa atong mga vulnerable groups. Pasabot ni ini mga kasama katong vulnerable groups, katong mga comorbidity, mga senior citizen. Dunay mga gihambin nga mga sakit, labi na katong sakit nga related, lung related mga kasama. Maimportante ang pahinumdum usab sa kagamhanan, ingon man sa Environmental Management Bureau. Kinahanglan nga limitahan una sa publiko ang mga kalihukan sa gawas. Uga doon na manggani sakit sa kasing-kasing o respiratory diseases sama sa asthma, kinahanglan usab nga magpabilin sa sulod sa panimalay. Uga dili sab kinahanglan ang pagbiyahe o dili gyud kaayo importante ang pagbiyahe mga kasama, kinahanglan usab nga mas maayong i-postpone una aron nga dili marisgo sa nasinati nga haze karon. Ang paggamit sad sa mga sakyanan mahimo sab nga limitahan aron nga dili sab kini makadugang sa pollution sa atong palibot. Lakip usab ni ini ang industrial activities nga mamahimo usab nga maminusan. Subay ni ini giauhag sa EMB nga magtinabangay ug magmatngon ang publiko kanunay alang sa kaluwasan sa panglawas ug sa matag pamilya.
5: RMN Radio Nationwide.
4: Alas 12:51 mga kasama, mubalik ta sa ato ang police report. Adunay duha ka durugista sa Dakbayan sa Danao na sigup kini. Kasama mo sa balita Radyo Man Josephus Quijano.
5: TYHP Tatak RMN Report.
6: Well, salamat kasama ang Radyo Man RV sa atong police report. Duha ka mga drugista na nagpan sa gibugang bypass operation sa masakop sa City Drug Force Division at sa Danao City Police Station. Ang nagpan, bawa sila si J. Christ Licias Biduya, 43 anyos ang abrigon ng taga barangay poblasyon sa Baog Sinan. Ugusaka Jose Kimud Batikan, 48 anyos, na taga barangay Mahayag sa Baog Apuga Sinan. Ang magasakop sa City Drug Force Division at sa Danao City Police Station, mihimo ug bypass operasyon sa magiging pinansod sa pila kaadlaw ang illegal nga kaliokin sa mas pagmaling illegal nga drugas na kuwagika sa duha ka madrakpan abag pinakitig na haga Cebu nga mubalok ni kape sa 3,800 pesos ang duha kasamtang karong nga giditina sa Danao City Police Station.
2: Ikaw rin sa gawas, ako yung Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
5: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
4: Dagang salamat, Radyo Man, Joseph Osgano. Ngadto ta sa laing balita, mga kasama, gireklamo nga baho sa barangay Luok. Gidali kay pagsusi sa lokal na kagamhanan sa syudad sa Mandawi. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ken Galinea.
5: DYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Ang musunod na balita, ito kanato sa Vita D plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, dunay kini 200 ayo nga vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita,
3: wa maglangan ang kadakuan sa barangay Luok ingon man ang Mandawi City Environment and Natural Resources Office sa pagsusi sa reklamo sa pipila ka mga residente ingon man ang mga establisamento bahin sa masingong nga dili maayong baho sa maong lugar. Human madawat ang mga reklamo ang barangay Luok paspas nga nag-deploy sa mga eco wardens niini. Barangay Peace and Safety Officers kon BPSO ingon man ang BDRRM focal person para masusi kon gikan ang maong nasingong nga baho. Subay nini nasutang ang baho gikan sa vicinity sa saka cargo transport services company o pinagi sa dugang pakisusi ilang nasairan nga gumikan kini sa ginaling nga mga soya nga nagabasa gumikan ni atong pipila ka adlaw nga pag-uwan ug mao'y gigikanan sa baho. Lakip sa miuban sa inspection mo ang mga tinugyanan sa MCENRO ug mihatag usab sa ilang kooperasyon ang tag-iya sa mga cargo transport services company aron daling matubag ang reklamo. Ang barangay Luok nagpadayon sa pag-monitor sa sitwasyon ug nagki-coordinate nato sa kompanya aron pagsiguro nga hingpit nga masolusyonan ang problema sa mga residente ingon man ang pipila ka may establisamento sa maong lugar. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang ini Radyo Man Ken Galinea, Tatak RMN.
7: Ang mga balita atong kanato sa Super Fiber. Number one nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number one nga mga batok sa mga colon problems, ingon man ang colon cancer. Sayon na kayo pag-andam sa Super Fiber o sanin siya ka sa Shea. Isago lang sa imo sa kabaso ka tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab dina sa Life Extension Clinic.
5: RMN Radyo Mo Nationwide.
4: Dagang salamat, Radyo Man Ken Galinea. Sa laing balita, mga kasama, may padayag sa pasubo ug dakong kabalaka ang Department of Education kun DepEd. Kabahin kini sa Nikatap nga shooting incident video. Diya sa social media nga nahitabo sulod sa Banga National High School sa Banga South Cotabato kagahapon sa hapon. Subay sa impormasyon, tulo ang namatay samtang unom ang naangol sa maong hitabo. Subay sa pamahayag sa DepEd karong adlawa, prioridad niini ang safety ug luwas gatunghaan. Ilabi na ang mga tinun-an, mga magtutudlo ug school personnel. Subay niini gi-alerto sab ang sakop sa kapulisan nga mahimong kalmado apan magbinantay ug isumbong ang mga kadudahan nga mga lihok sulod sa ogawas baka sa tunghaan. Ang maong insidente mao na kini ang ikatulo nga pagpamusil sud sa mga tunghaan sa nasud. Subay niini gipebaw sab sa kapulisan nga padayon ang ilang imbestigasyon labot sa maong hitabo.
5: RMN Radyo Mo Nationwide.
4: Sa laing balita, mga kasama, padayong masaka ang presyo sa petroleum products tungod sa laing big-time oil high price hike. Ngay patuman na karong sunod simana. Dugangan kiniyog hangtod 11 pesos ang matag litro sa krudo, samtang 5 pesos ang igiumento usab sa matag litro sa gasolina. Nimahal usab ang presyo sa kerosene sa world market, diin kapin 7 pesos ang matag litro niini. Gitumbok sa Department of Energy ang padayong gubot sa Middle East, isip nagunang hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana. Apan nagkanayon si Secretary Sharon Garin nga wala pa'y kasiguradihan kung kanus apa mahuman ang maong krisis.
5: RMN Radyo Mo Nationwide.
4: Oras mga kasama, alas 12:57 na. 3 minuto sa dili pa mag-alauna, mubalik una ta sa pipila ka painumdum. Standby.
0: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
8: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget? So

0: Juice Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
8: Oras, suntop, alauna. Balik na sa itong mga balita, mga kasama. Nasulod ang syudad sa Lapu-Lapu sa 5 ka mga finalists sa City Level 1B category sa Most Business-Friendly Local Government Unit Awards sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI 2026. Ang pasidungog nagbutang sa Lapu-Lapu sa Hanay, kunahan ay uban sa pipila sa labing na ilhan nga sentro sa commerce o turismo sa tibuok nasod. Kauban sa Lapu-Lapu City, isip mga finalist ang mga syudad sa Bacolod, Baguio, Cagayan de Oro o Iloilo. Matod sa PCCI, ang pasidungog nag-ilausab sa mga lokal na kagamhanan nga nagpatuman og mga programa nga mas sayon o makatabang sa pagpalambo sa mga negosyo. Ang pasidungog nagpakita usab kini sa padayong mga pagsuporta sa syudad sa pagdani og mga investment, pagpauswag sa mga serbisyo sa gobyerno o pagsuporta sa lokal na kalambuan sa ekonomiya niin.
9: RMN Radyo Mo Nationwide.
8: Samtang sa laing balita sa mga kasama, nakapahimulo sa libreng wellness services ang mga empleyado sa lokal na kagamhanan sa Mandaue atol sa Beauty and Wellness Day nga gipatuman sa syudad kagahapon. Ang kalihukan gipaigayon kini sa Human Resource Management Office uban sa pagkigtambayayong sab sa Mandaue City College Technological and Entrepreneurial Skills Training. Nagtanyag kini og libreng tupi, libreng hilot og manicure og pedicure alang sa mga empleyado. Pinaagi sa mao mga serbisyo na kahatag kini og higayon alang sa mga empleyado nga makapahiyahay og makapahuway gikan sa ilang adlaw-adlaw nga mga buluhaton sa trabaho. Gipatuman sa syudad ang programa paghatag og panahon alang sa self-care sa mga empleyado samtang nagpadayon sila sa ilang mga responsibilidad sa lokal nga kagamhan.
9: RMN Radyo Mo Nationwide. TYHP Abroad. Ngayon.
10: Kini nga balita, hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, ni paibawang presidente sa Indonesia nga makadawat siya og assistance gikan sa Malaysia aron matabangan nga makontain ang migo nga forest ug land fires nga labi ang nakapektar sa mga nasud-sud na sa pipila ka semana. Ang Malaysia nitanyag og tulo ka mga helicopter
7: helicopter o saka aircraft o 52 ka mga personnel aron motabang pagpaong sa maong wildfire. Nasayran nga gitakda moabot sa dili madugay ang fleet o mga firefighters sa Indonesia gikan sa Malaysia. Kasama mo sa abroad ngayon ni Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen.
10: Katong mong balita, hihatod ka na ito sa Set Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon, Epictive.

0: Asan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina, epektibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghaplas sa Set Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kaayong epektibo nga liniment sa masa nga Set Panyawan Liniment Oil kani adto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Panyawan Garlic Capsule ug ang Set Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
2: Sa dili pa kita mo tapos mga kasama ato nang i-check ang atoong weather update kauban nato sigikan sa pag-asa magtan Ma'am Ana Dumduma ayong hapon ma'am.
3: Yes ma'am, ayong hapon and mo kitong weather update. Ang habagat panayong nag-aapektar sa may kasabpan bahin or western section southern Luzon sa Visayas, but dili sa central Visayas makasi natin na tawag init o ingang nga panahon at doon natin chance na mapatapat ang pag-ulan, especially sa hapon o kagabhiun. So, ang hangin sa kalagatan, hinay nga ito sa kasarangan ang hangin na mag-upasalabi o kalagatan malinawan ito sa kasarangan ang pagbalot. And it is sa buwang kalagatan na ay pagtaob inig alas 3:35 sa hapon and ang haring adlaw kay mo salo alas 5:42 sa hapon. Mga ko na itong latest weather update, kini si Ana Dumdum, maayong hapon, dagang salamat.
2: Dagang salamat, Ma'am Ana Dumdum, gikan sa pag-asa maktan.
1: YHP, una sa lahat, weather update.
2: Ang balita na to sa kahimtang sa panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa itong mga updates karong higayuna. Apan sa dili pahatagan na to og pagtagad ang inyong mga greetings. Maayong pagpaminaw nila ni Bandex Bandoy Erasmo Magale. Maayong hapon, ma'am. Greet ko sa ko-friend si Annabelle Masukol Pinute diha sa Tikad, Bantayan Island. Og diri sa Alang-Alang Mandawal City, Ziller Navaha. Og Utik Magale Kirk Do. Maayong pagpaminaw. Chacha Boyles at Chea, please ko greet Nanay Eri Boyles ug Vanessa Peralta Buslon ng Amari Van Nicolette Boyles. Ola Boyles ug Minik Boyles from Ubay, Bohol. Daghan kaayong salamat. John Pugoy, maayong nga pagpaminaw. Fila Gumagay Brigolic, greet ko. Happy birthday ni Rodrigo Gumagay. Ika-saisinta nga katuig, greet lang ko sa gikan sa mga igsuon, gikan sa Lagunde, Oslob, Cebu. Salamat kaayo sa pagbasa. Oy, may pagpaminaw sa itong mga kaubanan diha, mga kasama diha, mga idol diha sa lungsod sa Oslob. Indot kayong dagat sa Oslob kasama ang Nestor. Og labi na sa kadtong Bangkugon Resort and Restaurant nila Sir Meti Soriano. Daghan kaayong salamat, Sir Meti. Sa imo hanga pag-abi-abi ka na mo sa DYHPRMN Cebu. Daghang salamat. Mayong pagpaminaw, greet ko sa Pugoy family, Bunghanoy family, sa Sitio Binakayan, Barangay Tabon, Valle Hermoso, Negros Oriental, DYHP number 1. Sugi jud nga tig paminawan og mga apuhan nga sila si Mama Amalia Bunghanoy. Sukad sa unahang tud karon 84 na ang iyang pangidaron o nagpabilin gihapon nga naminaw sa DYHPRMN Cebu. Daghang salamat. Maayong hapon sa Benisali Alafante. Listening sa Purok Tambis, Taptoy City, Naga og Happy Fiesta Senyor San Vicente Ferrer. Fiesta karon ay may pagpaminaw sa ato ang mga kasama mga idol og Happy Fiesta. Maayong hapon na Sabado kasama ang RV. Please ko Papa Rick Rick Bentoy family og sa tanan nga naminaw sa DYHP ug IFM diha sa Dungkuan Basak Mandawal City. From Michael Bentoy diri sa Cebu City. Daghan kayong salamat kasama ang Michael Bentoy. Si Jess Borja, ma'am, watching and listening here sa DYHP Lover Good. Shout out ko sa ako mga Brad Lloyd Borja og sa Pilar Coast Guard Officer. Tata Joseph Borja og sa ako mga parents Paulino Paling Borja, Princip Borja. Sa Moabag, Pilar Camotes. Naminaw sab karon na conference sa ako ang Mrs. Rogelio Leorag, Merlin Agbay, Sitio Luton, Agsungot sa Cebu City, kusog kayo DYHP, Ma'am Jess Borja. Daghan kaing salamat.

0: Maayong pagpaminaw sad ni Mary Ann Gimarangan, maayong udto ma'am, manaminaw mi karon diri sa San Carlos City, Negros Occidental. Maayong pagpaminaw sa tuma kasama diha sa Negros. Padayon nga pagsuporta kanamo diri sa DYHP RMN Cebu. Biling kahes taas taas food brown off diri sa amu ang dapit ma'am, di pagidugay na balik among kurente ka sa kinanuan sa Trinidad Bohol. O daghan kayong salamat sa pagpaminaw bisag nagkapaungpaong na ato ang radyo na minaw gyapog DYHP. Eduardo Azombrado Adjung Udto Ma'am, idol namina mi karon sa radyo. Shoutout ko ani nila sa DYHP ug ilahang tigpaminawan sila si Kagawad Ramil, Michael, Reggie ug PIO Cosare from Dodo Tanod Azombrado diri sa Tinangnan, Tubigon, Bohol. Daghan kaayong salamat mga kasama sa inyong mga greetings. Ug padayon nga pagsuporta kanamo diri sa DYHP RMN Cebu. Nagpabilin nga numero 1 tibuok sub. Ala una 9 na mga kasama na pupusaman ang atong oras. Daghan kaayong salamat sa inyohang padayon nga pagpaminaw, pagsuporta ug pagigugma kanamo diri sa DYHP RMN Cebu. Gikan sa Lunes hangtod na sa Domingo mga kasama. Ayaw gid nagbuhi, ayaw ibalhin ang inyohang mga dial sa inyong mga radyo 612, sa dial sa inyong mga radyo mga kasama. O baka diri mo sa Facebook page na to o sa ato ang YouTube channel. DYHP RMN Cebu, all capital letters na siya mga kasama. O pwede rin sa inyo i-follow, i-like o i-share ato ang mga Facebook post. Ato ang mga presko kay mga labas kay mga balita mga kasama sa DYHP RMN Cebu. Ingon man ang official Facebook page ni kasama Atty. Rufil Fernandez Banyo. Kana bang verified niya account mga kasama? Ato lang sa ipahibaw nga ang kanang mga Facebook page nga gihimo under ni kasama Atty. Rufil Fernandez Banyo, ang kanang tuuhi ang kanang naay verified nga account, no? Kanang naay check mark nga blue check mark. And doon na may mga nadawat nga mga complaints mga kasama nga doon na kuno yung mga nangulikta kuno og mga donation nga gigamit ang pangan, no? Ni kasama Atty. Rufil Fernandez Banyo. Inaotang inyuhan ng i-follow ang official Facebook page di kasama Atty. Rufil Fernandez Banyo ka ng na-ay checkmark, ka ng blue checkmark, pasabot nga verified mga kasama o mao ka na ang legit nga Facebook page di kasama Atty. Rufil Fernandez Banyo. Daghan kaayong salamat mga kasama. Sanga na lang sa kreditbook ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kiniyong bus nga lagad, Rajman RV Veloso. Kauban ako diri si kasamang Nestor Homicilio, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter side, kasamang Robel Boyset. Ato ang station manager, kasama Atty. Rufil Fernandez Banyo. Daghan kayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you! Maayong hapon! Ang Pink Kanunay.
1: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kini sab si Dr. Rene Obra ang taabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26682, Series of 2026.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw,
10: ug pagpaminod sa mga tiin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar levels.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Karun dayon.
12: Mabalik sa pinakadulo ng butik sa inyong lugar.
10: DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
15: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka bloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS! Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
18: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
17: Ah, lagi. Basig glass na ni.
18: Maunang taas imo si Ogar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
18: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
1: Set Living Testimonies.
19: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
20: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ng panyawan capsule. I-try na ko. O niya,
19: ang SED Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatat LE, sigurado.
21: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
22: Alaga, Max Protect.
0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS!
18: Mahal sa mahal! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa de Lufin Espares, anak ni Maitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniyo mo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita kita tapon mga.
8: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
7: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila kay pertigyong ninduta.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
27: Said Celebrity Beauty Soap.
28: Said Celebrity Beauty Soap.
29: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
30: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang likat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
29: Uh-huh. Dili hapdos.
30: Okay na kayo, good ma'am.
29: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
30: Wala po, ma'am.
31: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
32: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
33: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung karadyo na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
1: Life extension, vitamin D3. For longer life.
34: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stamp. Suwati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
11: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
11: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
13: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
14: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin yun. Nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Os muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
16: ACS. Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
17: The wonderful supplement.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
17: ACS.
19: Biotrof Herbal Capsule.
20: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
19: Biotrof Herbal Capsule.
20: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
19: Biotrof Herbal Capsule.
20: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
19: Biotrof Herbal Capsule.
35: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
36: Naluoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
35: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
36: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
35: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
37: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500, mapalit sa mga butika. PTX 500.
38: Ako si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
37: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi.
7: Hello, Mommy.
4: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
18: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguha lang ko niyo sa pangalan ni Jenny, 20 anyos, dalaga, taga Bugo City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nagputi-puti sa akong panit. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, muato na ko sa eskailahan.
1: Oh, niya, ang imong baon na sud na nimo sa imong bag?
0: Oh, nahuman na, ma.
1: Ah, ang imong payong, oh. Hapit nimo malimtan. Ay, good in town na kalimtinak. Kay, init rabak ang panahon ron.
0: Salamat, ma. Alisa ko, ma.

0: Jenny, nagkabantay ka sa atong classmate? Si Rika ba? Nagkabantay ka siya kan pamanit? May puti, no? Di ba na siya yung anak, no?
1: Oh, bitaw. Nakabantay sa bitaw ko, anak Rex. Lahi ragyan kaayo siya sa una ba? Unsa ba kaya ang sekreto, no?
0: Si Orgy ko, may gamit ang siya sabon nga pampaputi.
1: Ay, mauba. Unsa kang sabon na sa...

Naintriga man ko nga ni puti na si Rika, oy, gamit ang sabon. Musuway ka ko gamit og sabon nga pampaputi, no? Aron mo hayag-hayag po din akong pamanit. Ah, muhapit ko sa butika, inigpauli na ko, aron gikan din is eskwilahan.

0: Mayo na kay naabot na ka.
1: Amin ko pa.
0: Kaloyan kas Ginoo nak. Ah, time para gud. Usa man ang dani mo nga tulong magina ka box?
1: Ay, mga sabon ni pa, pampaputi ba?
0: Uy, ngano gud in taon. Wala ka makontento anang imong pamanit nak? Ay, di mo ka itumgod. Muri na may tawag anang klaseha sa pamanit ni mo na.
1: Na, ako lang kong suwayan pa. May na lang, aro medyo mo hayag-hayag akong pamanit ba?
0: Di ba, ang ako malanggod nga tingalig, madaot ka tungkod anak-anak, ha? Kay, narabay uban na nga, dili makaayon ang panit sa sabon nga gigamit.
1: Hmm, dili siguro pa, oy. Sabon raman good ni good.
0: Ah, sige. Basta kay, nagpahimanglo lang ko ni mo na, ha?

0: Nakabantay ko ni mo dyan ba? May arang-arang na lagi na imo pamanit lagi. Medyo may puti-puti gamay. Sino yung gamit niyo?
1: Ay, sabon ra good Rex. May hapit manggod ko sa butika pag niaging adlaw. Pagpamuhi na to ba?
0: Ah, dali. Ara sa may pekto. Tulo palang gani ka adlaw? Hoy, Jin. Tingali ba yung madaot ng panit ni mo ang kalaki ni mo nga may gamit ka ng sabon, ha?
1: Rex!
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag-kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio
6: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
7: na ayo na ako.
5: DTX 500
8: pumali sa mga butika.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
10: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
11: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana Mugan taga Bukana, Davao City.
9: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
10: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
12: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
13: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
13: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
9: Living Testimonies.
14: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
15: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
14: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon.
0: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
0: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
0: Ngipin ay Max talaga. Max Protect talaga.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
0: You need toothpaste for brushing para siguradong
8: Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ACS! Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lukaw nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
21: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
22: ACS. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
23: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko. Ano ay.
24: Pwede na mga makasbilay mo ito.
23: So anak ano, 90 na ko.
22: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
25: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
26: Tunay Natural at Original.
25: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Zen Living Testimonies.
29: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
30: Tinood yun ang Zed Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
29: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
30: Eric Ko, yan ba sarang gani?
31: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
32: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
33: Mapalit sa mga butika.
34: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
35: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
36: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: Dili man sad sa ingon nga dili ko proud sa akong pamanit. Gusto lang gid nako nga naalay gamay nga improvement nga medyo muputi-puti, maong nakahuna-huna ko nga mupalit kog sabon pampaputi. Gani nahibong ang akong classmate nga dali ra ko noon ni epekto bisan sa pila lang kaadlaw na akong paggamit. Hangtod nga niabot ang higayon nga wa na ko damhasa nahitabo sa akong panit. Ugon niya,
1: Jenny, anak, nakabantay ko sa imong nahon ba? Mura man lagi nagnaay puti-puti.
0: Ah, kini ma? Ay, apra siguro ni Maoy.
2: Eh, unsa man ang nadunggan ako ninyo ba nga nagputuputi na ng naong ni Monak?
0: Ap-apra ni pa.
2: Ap-ap ka na? Utang aling nadaot na ng naong ni mo tungod sa paggamit ni mo ng sabong pampaputi.
0: Pa, nakita po baya ni mo nga naikausaban ng akong pamanit, ha? Ay, oo, may puti-puti na baya ko.
2: Ah, basta. Undangin na ng imong paggamit na ng sabon, ha?

0: Oh, so sa mga anak, nagilak man ka.
1: Gisangog man ko sa mga classmates ma, nga na ako no'y mapa ang akong naong.
0: Ay, pastilan sa ilang imong mga classmate tayo. Uy, bupay na akay gipamatian ang imong panit. Kabuang ka naman hinoon ka. Beh, kisa man tong mga classmate ni mong nagsungog ni mo kay akong atuon sa eskwilahan.
1: Ma, ayaw na lang, uy. Yo good. Dire ko gusto magkagubot mo tungod lang na ako.
0: Sige. Busab pa gani na silang sungog ni mo. Atuon ko dito sila. Musugot kag sa dili.

0: Kinuo ko ni Munak. Nagkadugay. Dagkadaga naman in tahon ng imong puti-puti sa panit. Naapot naman nas ibong mga kamot o mga tiil.
1: Lagi ma. Mauaw naman hinoon ko ini mo adto sa eskwilahan. Kay bulihon nasad ko sa akong mga classmates.
0: Sa magkaintaho ng sakita nak, uy, lahi man ang iyang pagkaputi. As in puti, yun ka ay.
1: Lagi ma, uy, halos malukop na sa akong naong. Klaro ro ba kaayo? Kay lahi baya ang kulor sa akong pamanit.

0: Ay, kabla ka, Chin. Naaragi ko kanunay. Andam ko man nalipod di mo. Huwag makabuli ni mo din sa ato iskulan. Basta na ako. Kainap. Katilaw ang kitsalas kumo lang ko ba?
1: Salamat kaayo sa imong paglaban ako, Rex, ha?
0: Huwag siya pa yan, Jin. Basta ikaw. Best friend forever, bayata. Pero, tayong payato ni mo ba? Kaya ba mga puti-puti si mong panit? Dili ba ka na ang gitawag nilag vitiligo?
1: Ha? Unsa to, Rex? Vitiligo?
0: Ugo?
1: Unsa man na?
0: Kaya bang, kuan bang, uban, tawag mo nilag dati. Kaya bang sakit-sakit sa panit nga magputi-puti hangtod nga malukop ang tibok ni mo lawas?
1: Unsa? Unsa?

0: Nagol kaayo ko kay mikalit ra gid og tapot ning sakita nga wa ko masayod kun diin ni nako nakuha. Sa akong naobserbahan nga samtang nagkadugay, nag-anam-anam nagkadaghan ang mga puti-puti ug halos malukop na sa akong naong ug sa ubang parte sa akong kalawasan. Ang akong mga pangutana mao kining musunod unang pangutana. Migamit ra ba ko og sabon pampaputi sa akong naong ug sa tibuok na akong kalawasan? Mao ba kini ang hinungdan sa mga nagputi-puti sa akong panit? Ikaduhang pangutana. Mihisgot ang akong classmate nga posible kuno nga vitiligo ning nahitabo sa akong panit. Kung tinuod man, unsa man pud ning gitawag og vitiligo? Delikado ba ning klase nga sakit sa panit? May mga tambal ba o pamaghid aron nga mawa kini? Ikatulong pangutana. May anam-anam ra ba o kadaghan mga puti-puti sa akong panit samtang nagkadugay? Unsa may posibleng mahitabo nako kung pananglit malukop na kining tanan sa akong lawas? Dili ba ni makamatay ning sakita? Dili ba sad ni siya klase sa skin cancer? Ikaupat o katapusang pangutana. May kalitra kinig kataput ning klasiya sa sakit sa panit diri sa akong lawas. Din man ni nako nakuha. Makatakod ba ning sakita? Kung pananglit maminyo ko o makabaton og anak, posible ba nga mataptansad ang akong anak ni ining sakita? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jenny.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang atong akong suliran. Ano na sabi ko? Si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com. More sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong buhatan sa third floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa, mao kini nga growing old is a privilege. Denied to many. Malipay tag, nilabot tag, ginayang mga idara. Kaya ang uban, wala, gikuha na si Ginoo, bata pa kayo. Kapag gani uban, teenager pa. So, maabot tag, taas-taas na, labi mga senior. Malipay tag, pasalamat na si Ginoo nga, wapat na niya kuha ah. Ay, napa siguro yung mission nga ipahimo sa ato, no? Apil na kuha na. Alright, so, growing old is a privilege denied to many. Dilitanan mo grow old. Okay? Ang ato matatampo ko nagawa si mao to, si Jenny, taga Bugo City, Cebu. 20 years old, minyo ni dalaga pa ni siya, punto medical. Kabahin kini sa puti-puti sa iyang panit pa to. Isa may mga taga Bugo, no? Taga Bugo. Bugo ba ni siya? Mao na taga Bugo, no? Mga taga Consolacion na sa naman itong listahan na ba? Ako yung mga kailang mga taga-Bugo. Di naman ko na ako makita rin yung mga ngalan ay. Asa naman mo? Mga taga-Lagtang Naga na lang. Akong i-grate, no? Mga talaga Lagtang Naga City. Richel Villar. Gerardin Salada. Sheila Grace Abilia. Ang sa Kalupis Kugun Naga. From Janet Singh. Indian ni si Jajet Singh. Pero maay kayo mabinisaya. Di ka believe nga Indian siya. Okay, yung tsura, Indian yun. Si Surider Zing, Aurelia Zing, Sukman Sunny Zing, Zing mo pag-pronounce ni, Telma Jisman, Franz Ababa, dun sa kanin ni Victor Ababa ro, ni Carlo, Jose Angelo Buino, Juby Basco, o si Christian Patrick Sasel. Sasel. Alright, kinsa pa ba ilang akong i-greet, no? Mga taga Dika Homes, Phase 1, Dumlog, Talisay City. Gikan ka ni Noel Angelitod. Noel Angelitod. Si Wami Angelitod, mga Gabisan family. Si Helen, si Melik, si Marie. Esther Rabanos, Pastor Apas. Akuhido family, si Lial o si Vincent. No? Musta naman atong senior na si Tuting Kaparida. o sinini basalo sa San Antonio Linaw Talisay. Naot nga may pagkapagka-practice niya, toting. Okay, so going back to the sender, si Jeannie. Okay, akong paningkamutan na ni Jen, ha? Matubag ni Jen. O, hindi kayo kukomportable na ni. Unang pangutan, ha? May gamit na ba ako o sabon pampaputi sa akong naong o sa tabiok na akong kalawasan? Mauban ni ang hinungdan sa mga magputi-puti sa akong panit? Possibly, because na may mga sabon nga mga maka-irritate ba? So, kung ako naka-experience ako ni Ani, nga grabe ang allergy na ko. Kunya, gitlambagan ko sa akong derma nga doktor nga maggamit kog hypoallergenic soup, no? Cetaphil pwede na siya, no? Hypoallergenic nga dili kay ka mangatol o magputi-puti imong panit. No, ayon-ayon mo gud puning mga kuan, mga sabon. So, ako malikon, mupalit ka sa butika og hypoallergenic soup nga dili kayo makuan ng imong panit. Mo na ang ako ikatambag sa una nimong pangutana, ikaduhang pangutana. Nihisgot ang akong classmate nga posible kunong nga bitiligo ning nahitabo. Nga kining bitiligo mang puti-puti imong panit ani, ani siya ay mga inunta inta abnormal nga mga coloring, madiscolor ba, no? Kun tinuod man unsa man pud ning gitawag nga bitiligo. Delikado ba ning klase nga sakit sa panit? Adi man hino ni life threatening, okay nang lang ni siyang tambalon, kaya kung di tambalon, mukatay sa ubang parte sa imong lawas. Ang mga tambal nga ipahid ni ani natin, daghang mga derma solution na ako'y, na nagamit ko ni ani karon, no? Kinalimot ko si nga na, discolor, I'm sorry ha, di na ko kay nomdom sa nga, sa akin di maguni may akong pirming ginarisita, pero akong ka-advise ni mo, Jeannie, no? Eh, diya sa Bugo, nga muduol kag dermatologist diya, no? Kung why dermatologist diya sa Bugo, sakay la kag series, pengon di Cebu, muhunong ka diya sa Mabulo, na da skin clinic, ah, libre na diyang consultation, eh, government-owned man na siya ng skin clinic, pwede ka nag magpatambal, magpatambag, kung saya ang ngayong buhaton, anang mga puti-puti sa imong panit, no? Ayaw kumpiyansa kay Basig, malukup na na imong panit, lisod na kayo, kwanon, lisod na kayo ingnunta tambalon, no? Eh, kay mga topical na to nga mga patambal ni ani nga magpabalik sa color sa atong panit, na matay gitawag og keratin, no? Kining keratin, mauni siya ingnunta responsible for the coloring of our panit, atong buhok, atong kuko, so ma-disrupted ganing amount niya ni for some reasons, mo nang magka-problema ta. Sunod nga concern, may anam-anam ra ba o kadaghan, maulagi, ang puti-puti sa akong panit samtang magkadugay, unsa may posibleng mahitabo nako kung pananglitan mulukop na ning tanan sa akong lawas, dili na ba, dili mahinon ni siya makamatay, I'm not saying nga makakanser ni siya, pero if not given an attention immediately, posible nga magka-problema, mo deteriorate into simbako lang mga serious skin problem. Ang kinimagong skin, gawas ni sa among board exam sa una. What is the biggest organ in the human body? Ang uban mga classmate ko, answer, heart, kidney, lungs, dili eh. Ang answer na, the biggest organ in the human body is skin. Mga na pinakadako nga organ sa atong lawas. Dili ang kasing-kasing, dili ang baga, dili ang kidney, dili ang urinary bladder on sa pamandya, dili ang atong intestine, kung dili ang atong panit, no? We cannot roll out, the possibility nga si Bakulag mahimo ni siyang malignant, no? Pero layo na to. Skin clinic Mabolo. Di, wala. Kung nakay budget, ato si Doktora Boyser da sa Veles Hospital, ha? Maayo na siya, ha? Hinarigirecommend kang Doktor Obra para tagaan pasin pagtagaan kang discount sa kwan, sa consultation, no? Vic Beralio, Doktor Vic Beralio, mga derma na to, no? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. May kaletra ko o katapdan ni ining kasiha sa sakit, sa panit, diin man na nako makuha. Makatakod ba niyong sakita kung pananglit maminyo ko o makabaton o anak? Posible ba nga mataptan sa dang akong anak niyong sakita? I don't think so nga makatakot. Maybe in the long run, pero kung kuan na gani, padarigod po ni siya leprosy, no? Simba ko, lahira po itong sakit, no? So, kapanit gapon. Anong leprosy, di ba na, makatakod na yun. Ay, prolong skin-to-skin contact, ha? Mauna makatakod niya ng mga lepers, no? Pero kanyang mga vitiligo, mga unsa pa man diyang mga lain nga mga skin diseases, kuan na man na siya, medyo dili siya life-threatening, pero alarming. Alright, so now takasabot ka sa speaker ni Mojini, no? Akip na ako, nag-listen po ko. Kay derma concern mo gano'y, no? Huwag kamot, rin po ko nga makahatag ko ni Mojini information about this kind of problem. Alright, so nga to ni Mojini, nga to sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa, kini nga kong siliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, thank you very much. Sa makanunayon niyong pagpaminaw sa itong mga harapin program, taas kita greeting din sa itong lugar. So, pamulba sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Monish on White Tatakarman. Daghang salamat o mayong.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, og ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gianonsyo sa GSIS ang aumento sa emergency loan assistance ni ini alang sa mga member o pensioners nga apektado sa maigo ng mga bagyo sa nasod o sa habagat nga mukabat ngadto sa dulaan 8 bilyones pesos. Sigun sa GSIS, ang Expanded Emergency Loan Program makabenepisyo kini og kapin sa 317,000 ka mga active members, mga senior citizen o PWD pensioners sa 16 ka mga lugar. Ang maong loan program available kini sa mga member o pensioners nga nanabaho ug namuyo sa apektado mga lugar sa Luzon o Mindanao. Diin ang application deadline sa loan magsugod sa September 20 hangtod sa November 16 karong tuiga, depende sa lugar. Katong maong balita, ihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug Farmasya, ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Hen Drama presents Hondu Manan So So Ka Awe. Ano ba da sayang kaagi karon? Mukini sa kababae ng taga Cebu City. Ang ito matatampo, nagdansingan nga Julie.

0: quality. ACS. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
1: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: Sa pinakadulog ang patigis sa yunggan.
1: DTX 500.
3: Ako days, Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
4: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka din yun. Nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko! September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
7: Welcome to our reunion!
8: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
9: Tungod na sa Super Fiber!
10: Usa?
9: Super Fiber!
11: Super Fiber! Super Fiber! My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
12: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
13: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
14: Life Extension Vitamin D3.
15: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
16: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Julie, usap na yung nagtunggan akong istorya nga nag-uyab-uyab ka naman kuno.
1: Pa?
0: Pagsulti sinood!
1: Oo, pa.
0: Animal! Ibagingan ta ka! Nga dili ka pa pwede mag-uyab-uyab, nag-eskwela ka pa! Ha? Diyo man gusto ka bumabdus o dili ka magkahuman sa pag-eskwela? Ha?
1: Pa, dili mong gumapiktuhan ang akong pag-eskwela ko.
0: Mawag na itubag ninyo! Uyak, kalit lang ka mabdus!
1: Pa!
0: Sige! Tungod kay gahi ka magigo, undang sa mga pag-eskwela. Layas din eh!
1: Pa!
2: Unsa? Ipalayas ka sa inyo?
1: Oh, babe. Huwag ko yung choice. Ikaw rin akong kadaganan. Saan man yun ato?
2: Julie, naibaw ko nga di mo yun ang akong inahan. Kung anhi ka mo puyo sa amo. Wa para pati ka mapailaila nila.
1: Unya, asa man ko ani?
2: Akuan. Magtaban na lang ta.
1: Unsa? Asa man ta? Babe, sigurado ka kani atong desisyon? Mahal ba ang pamalito din sa syudad?
2: Ay, kabala ka. Trabaho ko para mabuhi na.
1: Ah, sige. Hasta sag ko. Mangita ko ka-applyan ako din eh.

0: Sir, sige na, sir. Bisag tigugas lang og plato, sir.
1: Wa lagi ko magkinahanglan og trabahante.
0: Bisag unsa ang trabaho, ah, sir. Buharto na ko ang tanan nimong ipatrabaho na ako.
1: Ay, kagahit mag-uho ni mo eh. Ha, sige, sige. Tama kong serve sa pagkaon din eh. Pero dili, minimum mong sweldo ha, sa mas uban.
0: Okay na, sir. Basta may kita lang yun ko. Ma'am, diaray mong soft drinks, oh.
2: Oh, thank you. Miss?
0: Yes, ma'am? May orderon pa ka, ma'am?
2: What na? Bago ka din hino?
0: Oh, ma'am.
2: Hmm. Dili man angay ni mo ning lugar, ha?
0: Ha?
2: May trabaho nga angay ni mo. Kung makalugar ka, human ako og kaon, mag-ubanta. Hatagan di ka og trabaho.

0: club? Oh, kung anhi ka mo trabaho, dako ka og sweldo. Og samot pagkit ka budako ang imong sweldo kung daghan ang makauyo ni mo.
1: Dili lang ko, ma'am.
0: Wa ko'y kung gusto ka mausab ang imong kinabuhi, Julie, dawatan ning trabaho ah. One-time offer ya ba yan ni? Basig magmahayo niya ka.
1: Ma'am.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Zen Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na-landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
5: Living Testimonies.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga Tika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

sakto ba kaning akong desisyon? Nagidawat ako ang trabaho sa club. Ah, bahala na. Ang importante nga makakwarta ko. Ah, laom naman ang gabi eh. Huwag pa man mauli si Troy. Ni-overtime pa siguro. Pabuton lang na ako. Tukak na rabada.

0: Anik. Si Troy. Nauli na baka ito. Ah, ang akong cellphone. Nanawag siya. Hello?
1: Julie. Sorry. Pero, di pa na ako kaya nga. Doon ay obligasyon. Hindi na ako mabalik niya. Buwag na ta.
0: Unsa? Troy, ayaw rin ko kong binuangi gingon ani.
1: Seryoso ko, Julie. Sorry. Di pati ko kaya buhipon eh. Mung, kalimti na lang ko.
0: Troy, please. Please. Hello? Troy! Salbahis ka, Troy. Kibiyaan ako ni mo na ginusara, Tini. Pero sige lang. Maningkamot talagang ako.

0: Sir, nga nung niadita sa motel ni Lahos?
1: Ha? Asa mende ka dadun kung iaw ka? Did ay sa motel?
0: First time man ako nga, nainidaan ako sa gawas, sir.
1: Oh, mau ba? So, wala ka day idea kung unsay buhaton at...
0: Sa ato pa, iimo kong gamiton, sir?
1: Mau magida, Julie. Bayaran mo og dako para gamiton.
0: Pero... Sir...
1: Ay na paghilak. Ay kabalag ka. Di ti kahilatan.
0: Sir...
1: Pero usaw-usaw ka kondisyon.
0: Unsa man na, sir?
1: Sultihi ko. Sultihi ko kung ganong gisudlan ni mong trabaho. Mau ba? Uy, kawa guday ayo itong tawana.
0: Mau gani. Gisakripisyon ako kung pag-eskwela para niya. Pero mora din ni buhato niya. Dibiyaan lang ko niya din sa syudad.
1: Paiskwilahon tika.
0: Ha?
1: Naluoy ko ni mo, Julie. Bata ka pa. Ano gun ang imong kaugmaon? Gusto na ko nga magkahuman kagoy eskwela. Ako'y bahalas tanan. Pero isaad na ko nga di na kamutrabaho o balik sa club.

0: Neo.
1: Oh. Unsa ni?
0: Mga bag-o mong sinina. Gusto ko magsugod kag bag-ong kinabuhi, Jolie.
1: Dario.

Nindot na kayo nga akong kinabuhi ron. May nindot og tarong na kong atrabaho. Og dako kay kong pasalamat ni Taryo. Gihatag niya ang tanan bisag ako ikabawos niya. Gusto ko makabawos niya sa tanan niyang kaayo na ako.

0: Nganong din hikaman gustong magkikita na ko sa motel?
1: Kay gusto kong makabawas ni Moderio.
0: Julie.
1: Nahibaw ko nga may panginahanglan ka. O galon dili na ka magbayad slain. Ako mo ikamita. Buhata ang tanan ni mong gustong buhaton din ako, Dario.

0: Non sabang ko. Ngano lain mo kaya kong ginawaan? Ayoko ginang nga mabtos ko. Magpiti ko. Ginoo ko. Positive. Mabtos kit ko. Dili. Dili, depende. Nindot kayo akong ginabuhi karon. Dili ko gusto magkubalik tanan. Si Dario. Masuko ka si Dario na ako.
1: Nga nugod taong masuko ko.
0: Dario.
1: Ah, kanindot ada gamay anghel nga niabot sa atong kinabuhi.
0: Pero...
1: Ay, kabala ka. Wa magaliti ka pasagli sa una. Karon pagkahanga may obligasyon nga kunin mo.
0: Okay rin mo nga may anak tab sa guwatay relasyon.
1: Pero mahal ti ka. Ambot ko nagkabantay ka ba? Pero mahal na ti ka. Dugay na, Julie. Huwag ko lang isulti ka rin mo kay nahibaw ko nga huwag kay pagbati ka na ko. Huwag nagkasabot ko, anak. Ilabi na kay dako ang gintang sa tangidad.
0: Dario.
1: Pero kung hatagan lang ko ni Buki gayon, panggaon o mahalon ti ka, o buhaton ko ang tanan para mahigugma ka sa dako.
0: Dario.

Sa tinuod lang, wag yung ko'y gusto ni Dario. Pero tungod kay maayaw man siya din yun ako, gihatagan ako siya og chance. Og wadam hanga bisan pa man sa gap sa among edad, hinay-hinay na kong nahigugman niya. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power,

0: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cryo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon ang i-chansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisitahan lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
5: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Magsama may adlaw ka natong tanan karong September 29, 2026 inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, doon akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usang kaadlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, doon nakatabag na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Mau kita mga higalang kaagi ni Julie nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kanikulahan, suddenly it's magic.

Ang maon ka agi gibuhaton na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganals. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw? Kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan so sa kaawit care of RMMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Meninyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan nakaipong pamati. Epektibo ka yung TTX 500.
3: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapohon, mga kasama!
6: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing. Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, purima ko ala, ang kaling Panyawan Coffee, akong giniminten kay high blood pressure, lasang tila, kay mababa malang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
6: Living Testimonies. Sed Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
6: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.

0: o karong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: May adlaw raw niya ka na ako. Ikaw, Captain Clint Ringa. Mamatay gito niya ka sa akong mga kamot! Captain Clint Ringa, bisag unsay buhaton ni mong paningkamot. Wislag ka rin mo ang promosyon kay impluensyado ko. Baya, sultihan ko si Kuya Victory kung unsay gibuhat mong pag-insulto ka na ko. Isumbo mo yuti ka ba? Ha? Panghag sa ilong! Ayaw sa kukso na suranga. Kaya nagsipok ning una ko. Nag-isabot!
2: Ayaw biyagin ko ginaan, Aloy!
1: Oh, uy! Ate Lalay!
2: Naonsa ka? Kalit man lang ka upamanghag, Loy?
1: Sorry, Ate Lalay. Nalang ko'y ikalagutan. Pasinsya na ka kayo, nga nadamay pa ka.
2: Pananglitog ang PNP chief mo ay nanawag ni mo. Kunya, ingno ni mo ni Anto.
1: Ate Lalay, sorry Ate Lalay.
2: Usman ako nun ang batasan ni mo, Loy. Visit sa kada.
1: Sorry na yun, Ate Lalay. So sorry. Burtan man ang akong Ate Lalay.
2: Elom, Loy!
1: Ha?
2: Asa ka man karon?
1: Niyag ko sa akong resaus. Sabihin, tuyo na ko, ha? Nalawag maga, Ate Lalay.

0: Kumusta ang sindikato sa Malacang Dragon? Human sa kamatayon sa insik, kamo'y pangon sa triad.
1: Mingaw. Laay. Wa na'y mga transactions kay napinding ang tanan.
0: Ikaw, unsa imong plano?
1: Kukoy mahimo. Tuon kay pinangita man ko sa balaod.
0: Klina.
1: Binjak. Magpabilin pagyapon ko kun asa man ko karon. Kay ang organisasyon sa Markang Dragon, mao'y akong tigpanalipot.
0: Kanus apaka maliso ang ibong desisyon?
1: Imo nang nabati ang akong rason. Ug naibaw ko. Nga imo ka nang girespeto.
0: Akong girespeto uban ang paghinaot ka unta makabaton o katumanan ang akong gidam ko. Alag ka na tundoha.
1: Binjak.
0: Mahal kayo tika, Glina. Huwag ka na rason. Kung ganong kanunay ko ikaw ang isabot. Ug andam ko magpaabot kung kanos a pwede na tikang ikauban.
1: Salamat sa imong pagsakripisyo. Aron paabuton ka ng higayuna, Binjak.
0: Palihog ko na ako na asa makadaghan. Kitingaliun niya o mamahimong uwahin na ang tanan.
1: Nag-amping ko kanunay sa akong mataglakang.
0: Balik-balik kung kinay sa makadaghan. Palihog lang. Ayaw paabutag ang mahimo na unyang uwahi ang tanan. Anhikan na lang uban ako. Andam ko ikong ampingan. O ako kang panalipdan.
1: Pero mamahimo na kung kaaway ang organisasyon kung ako ka nang buhaton.
0: Mamahimo sa unyan nila kung kaaway na nang higayon na.
1: Unsa?
0: Andam ko makikaaway sa sindikato. Kapanalipdan ko lang ikaw.
1: Salamat, Binjak.

Naluoy ko ni Pinchak. Nakita ko sa iyang mga mata ang kasinsero sa iyang kipanufti. Pinchak, naipaw ko nga mahal ka ayoko ni mo. Nagmahay lang ko kunanong dugay ka ayoko kang ipakita o balik na ko. Nga niabot sa punto nga akong giprinda kang Satanas ang akong kalag. Una ka pa ni balik sa akong kinabuhi.

0: Ya colocaron sa ospital, Captain Clintringa.
1: Sir. Kumusta naman ang pasyente? Unsa ang latest medical update ni Wizards?
0: Wala gyapon ang iyong gamitan, sir. Sama sa nahinanglok og lahom sa iyong pagkatuog.
1: Nagtuog ko nga tungod ka na sa bala nga bidakya sa iyang may tampiyak. Tapsing ba?
0: Wala gyud, sir. Mayo gani kay wa man timano og igo sa iyong utok.
1: Ampo lang yun, sir.
0: O, Captain. Salamat.
1: Oh, tunay. Huwag kayo importante yung gibuhatod ka ng madawa, Miss Ailo.
0: Ang, wa. Kay, nga naman yun ta?
1: Kung magkaigayon ka, talikyat ako nga resoksina sa special operations. Nata importante yung kayong presutihan.
0: Okay, sir. Wala ko ni mo, Captain. Bahin sa unsa man ta ka ng tuyo ni mo na ako. Kanang imong pagigsultihan ako. Ha? Captain Clintringa?
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS. ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
7: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.

0: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin yun. Nga ang dramang himayang nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Alohipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
1: Importante yun ay tingaling iyang tuyo.
2: Usap ka na akong bagto.
1: Miss Al, nanakoy na ko ang private nurse nga mo at imani by Sarge.
2: Mas mayo nun, araw nga makapaway sa bintahon si Nangbutsang.
1: Maalaki.
2: Dili arbalalim ning mag-atiman o pasyente. Labi na o nagkumatos sa suod sa ICU.
1: Abi ni mo, sa pagkakitapitaw na ko sa kahimtang ni by Sarge, suod sa ICU, murag yun kipikas ang akong kasing-kasing. Mito ang akong luha sa tumangkaluin niya.
2: Aliyah, may gisulti bitaw na ako ang doktor. Bahin sa kahimtang by Sarge.
1: Kay, unsam di ko no?
2: Matod pa niin eh. Nga, andam-andam lagi ko na nato nga itong kaugalingon kay posible nga. Usan ni mga adlaw, may mong mabugto ang gininawa ni by Sarge.
1: Unsa?
2: Ano kung si by Sarge, Aliya? Ano kung di kayo? Apan ang Diyos na may mag-iko niya.

Sa dili pa kumulaw sa unit nila ni Captain Clint Klingka. Muhapit ako na ko sa asiras. Aro makikita kang bayton niyo bayawak. Kinahanan ako masayaran kung kinsay kauban sa mga bato sa kagaw nga Major. Siya diyang gihamag nila si Vice Sarge.

0: Biarin aku deh, Nen. Tantau bentahun lah aku si baitunya bayi awak. Asa makanin tau hana, Ron. Wak baka tu magdua upil yard.
1: Kinsan! Ay!
0: Uy! Dong ban-ban!
1: Kinsan ay ipangita rin, ay!
0: Si Tonyo Bayawak. Nakakita ka pag-asa siya dong?
1: Nakitaan man doon ako ganyan, ay! Ni kuyog man to silang... Ganyan koy, kuyog sila na dito sa bilyaran, ay!
0: Kinsang inkoy?
1: Manago natin, Jimmy, good!
0: Ah, mo ba? Salamat nga. Ato na ko kay... na ako'y tuyo niya.
1: Kaya ko ba yung tinoy mo sa helbe?
0: Oo. Oh, painti na day. Kanyang. Oo. Oh, nayusang kagatos. Iman na na.
1: Hello?

0: Ano ba yan? Oh, say ako ikaalagad ni Popay Misail.
1: O ba yung nasagol nga kagawin yung mga tao nga ni Akaron din eh? Baito niyo ba yawa?
0: Ay, ano ba yan? Waman good. Sigurado ko ang nagawa ba yung Misail?
1: Hmm? Ayun noon.
0: Unsa ti ay tuyo ni Buna ko ba?
1: Dali, uban ako. Mga unta.
0: Ah, kanada. Sige, tanak. Gani, haraman kong digutom. Eh, ano ba yan? Kakaon, gitaon kong lami ang pagkaon.
1: Tugani lang ko kung naakabay na sayran kong si Kinsa ang katimbang sa amang kamihamag ni Bysarts.
0: Ano ba yan? O kaayo, uy, sulti, hindi ka.
1: Sige. Padayon, may ito ni Bayawak.
0: Gingan lang o Samson. Batos gihapon ni Mitchell Gaspar.
1: Di aya.
0: Sa akong dugang na ibawan, na ako no mag-imbuduhan sa may iskina sa Punta Prinsipe.
1: Salamat, bay. May nailhan akong Samson nga batos sa kagaw nga major. Si Samson nga hilumon, piromanya.
0: Ano ba yan? Murag maunang tawhana, bay Misail.

By search, makabaw sa ronya ka. Kumpirmado nga ang Samson nga akong nailhan. Maura sa pangbatos ni Major Caspar, kamay nakaingon niya ng ibiginangatan karon. Hukman sa punya sa iskwadro ang kagaw nga giganlan og Samson.

0: Mogen we deze, sir?
1: Mogen. Din hiyang kago ng Major Luisito, Gaspar. Huwag nang insulto pa mismo sa among opisina.
0: Bisagot sa ono isa batasan.
1: Sir man, nailan na ba nimo kung sigin sa katong mga tawhana nga bibira ni Bisarge?
0: Oh, sir. Pero may ihangyo lang ko nimo, Captain.
1: Usa ba na?
0: Pangayoon ang tanah ko sila.
1: Usa?
0: Akong arboron, sir. Aron hukman sa eskwadro sa silot na kamatayon.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O anong maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, dito ako, believe.
8: Set Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
9: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
10: Tangan siya Set Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.
11: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
12: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Magsamaan, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama, drama managuluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
0: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulan, Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangis Gari, audio editor Lloyd Cabiara.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Ni paibawang Energy Department nga gitrabaho na sa mga otoridad sa labing dali nga panahon ng pag-issue safety regulations bahin sa transportation sa mga electric vehicles kun EVs. Hinihuman ay tabo ang dakong sunog sa barko nga MV June Aster samtang naglawig kini sa Curon, Palawan. Sigon sa ahensya, nagigilayo na sila sa Maritime Industry Authority kun Marina bahin sa maong kalambuan. Base sa dato sa PCG, kinatibukang 77 ka mga tao ang kumpirmadong nakala sa mga insidente, 8 pa ang giyong namising o 43 lamang ang naluwas. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, aran sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Utsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inindapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagin ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo!
5: Johnny, ano kaso kaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pabring dato. Nagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring dato.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
8: Ako si Annabel. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Lady Ning Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
13: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
12: Ah, lagi. Basiglas na ni.
13: Maunang taas mo si Ugar. Murag presyus bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili natasang akong sugar.
13: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
14: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
13: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Mga ka Pure Gold, usa ka advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka natong tanan karong September. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo, ang dala namong mga papremyo ug kalifay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
20: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Sir.
2: Maing adlaw.
1: Mikmik?
2: Pulo. Wapa masaad din si Johnny?
3: Ngao nang itam ka ni Johnny, Mikmik.
2: Namising si Johnny.
3: O siya? Namising? Kano siya lang?
2: Gabi pa siyang wak mauli. Unya, unsa nagudrong urasa, hapon na. Wapaghihapon siya mabalik.
3: Unya, nganong ni amang kasamo?
2: Namasin lang kung amianhi siya.
3: Amianhi ba si Johnny, Poldo?
1: Wak man.
2: Ito ay asam ka din ng tawahan na eh. Nga nung di masam siya mutubag kung taugan.
3: Oh, basig milayas na ni.
2: Ah, mulayas na siya nga dili ko kauban. Kami gud ang nagkuyog paingon din ni gud.
1: Basi nagtuwa ano to karon sa payag?
2: Sige, mapauli na lang ko sa payag. Wa maka siya din eh.
1: Wa lagi.
2: Sige.
3: Puldo. Boss, unsa may huna-huna ni mo? Hain man ka si Johnny karon, ha?
1: Kwan, uwa si Muso sa kong huna-huna karon.
3: Oh! Maayo hinuun nga mamising si Johnny.
1: Oh, nga nung nalipay man ka, boss?
3: Aron wa na ko'y karibal pa ni Milchi.
1: Oh, bitaw. Pero, hain man si Milchi karon, boss?
3: Di pa pahuway una. Kay Duna siya'y sakit.
1: Uy, alo. Unsa ba'y sakit ni Milchi?
3: Na-stray siya. Mao nga, kinahanglan nga makarelax siya.
1: Ha? Na-stress?

0: Please, sumin kahapon ko din eh. Kinala ba kasulat TV si Johnny? Kinala ba hibao siya sa akong hibawan? Ang CR. Basi na ako'y kaagian sa CR. May bintana ang CR. Ongka, maaranggit ko anak kung matang-tang lang sila sa bintana.
1: Yan ako sa buong todol-dol sa bahay nila ni Dindo. Minga mo nang suot sa ilang hawanan. Duara ka gura dyan hindi pasupaso. Uy, si Puldo ng usa. Oh? Pa, saan lang nagpaingon sa luyo sa bahay? Oh, ang ito masin na van? Ano ang gid mo agi sa luyo nga gate ang van? Ngano di man dito sa tubangan? Mudulog pa ko kamay.

0: Nana, naputos ko ng plastic ang pagkaon og tubig ni Johnny. Ako na niisangit sa kahoy ng among nasabutan na anto isangit ang iyang pagkaon. Saan kayang gibuhat ito sa ibang pauron?
1: Doon na nagigko. Klaro na kayo. Nakasunag ng van. Kau ba ni Pundo nga gwardya ang miabli sa gate? Oh, may migaw sa van.
2: Isuod na siya sa clinic!
1: Oh, no. Ang siya mo lang kiagag sa usok ka tao? Oh, bata ka na. May dang bata ang sakay sa van itong. Kinsam ka ng bata. Hindi may tamang masayop ko. Bata yung katong giagak inapay ng sud sa klinik. Mura man og luya ang mong bata. Ano mukhang luya ang mong bata? May sakit ka ni? Ah, basin may sakit. Oh, usap to. May bata man yung misinggit.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang lamig!
8: Teka, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
10: Zen Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
11: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
12: Tangan siya Zed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
13: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
14: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
15: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
16: Para sa masulhay ng pagpamuhi.
15: Super Fiber.
16: Mabakal sa mga butika.
1: Singgit yung karun sa usa ka bata. Umuragikan sa clinic nila ni Dindo Pater ang singgit. Oh, nahilom na sadya. Unsa ba katong singgit? Si Puldo, murag iyang susihon ang singgit.
17: Uy, kisa ba itong bata ng singgit? Mura man ugikan sa luyo? Singgit pag itong bata ako na bati, iba?
18: Asa mga Puldo?
17: Ha?
18: Tuara sa git sa tubangan ang imong pwesto.
17: Kuan magod, boss. Kuan ba, may nabati kong singgit sa bata?
18: Unsa? Singgit sa bata?
17: Oo, mo na. Singgit sa bata. O, mura man ugikan sa luyo?
18: Wa man lagi.
17: Wadi ka magkabati ato, boss. Klaro man kayo nga, doon ay singgit sa bata.
18: Ay, sa sunahuna na ni mo eh.
17: Aha. Pero, di untag ko makalingi kung unahon na rin ako, boss.
19: klaro may gagayo nga singgit os bata, os ba?
18: Aw, oh, kung mauna, ako na yung bungol ni Ron.
19: Aha. Aw, oh, basin kung tingog nito sa langgam sa kagabhion ng ako na bati, bus, no?
18: Mauna.
19: Basin. Uy, hala.
18: Uy, saman.
19: Miuwang managiro, bus.
18: Oh, mauna ka ron ang imo na bati. Mauna ron.
19: Huh?
18: Uwang sa iro o dili singgit sa bata. Sige sila. Kadagang ba ni mo kiyaw kiyaw eh.
19: Oh.
18: Balik na ito ba ng singgit? Sige na.
19: Oo, bus. Basta na lang eh. Uwang magigit ka sa iro ang ako na bati, no? Pero, mura magigit yung singgit sa bata.
18: Ibalik si Puldo sa tubangan ng gate. Kung si Dindo, isuutsbay. Ah, ibaw ng ubang suga. Suutsbay. Usa lang ang wa mapam. Kanang gamay bintana sa ubos. Ah, unsa man ang bintana, ah? Muram nagduol na kay si Yuta. Oh, murag tunay anino sa sud.
20: Salamat nga medyo natahiya ng usa karos kay ning lock sa bintana. Kinahanglan ako ning matuyok.
21: Milche!
20: Oh, si Dindo! Misood si Dindo. Mag-gawasan ako din sa CR.
21: Milche!
20: Di ako sa CR, Dindo!
21: CR?
20: Oo, mag-gawas na ko ron.
21: Oh. Oh. Naagili ka sa CR.
20: Sa mga tingin ko na huna ni mo, may gawas ko? Dindo? Kano sa mga tingin ko makagawas ng balik?
21: Kuwan ka lang. Ako pang kumbinsiyon na akong amahan. Naibawal man kang papsi nga dili na ganahan nga supakon.
20: Onsa magiday ng amahan ni mo, Dindo?
21: Ha?
20: Matod ko, onsa magiday matanga sa pagkatao ang imong amahan?
21: Oh.
20: Ano na tumok makadiha? Onsa magiday ng amahan ni mo?
21: Tao. Istrikto nga tao.
20: Siya ra bagyod ang nagbuot nga. Ay, dili ko papaulion.
21: Oh. Ha?
20: Naon sa man ka?
21: Oh.
20: Ngano mo kalitra magkagkahinuktok?
21: Kwan ka lang. Dili lang kita magsupak-supak sa kong amahan. Makaayon ni mo nga anhi ka. Bantayan ta ka.
20: Unsa? O ganong bantayan man ko ni mo?
21: Pahuway na. Sige na. Ay na pagsig tabi. Gabi na kayo. Pahuway na. Oh, napaw ng suga sa gamay bintana. Tapit sa yuta. Kinsam ka ang nag-okupar ang mong kwarto sa ilawom sa ilumbay? Ah, unya na akong kadlaon musa ka sa ibubaw. Pabuto na ako nga. Mugawas o balik ang bata ang gintahan nila sa suod sa dental clinics, mga pater.
22: Kadlaw na, pero pagkit ko makatog, nahilom na sa bangiro nga nagsigiw uwang ganihan sa menteryo. Liliyon ako sa bintana ang menteryo. Makita ko nagigan din his bintana ang atop sa musiliyo sa sol sa menteryo. Oh, ano sa man to? Kinidlap sa suga sa flashlight man to? O gikan sa sol sa menteryo? May tao sa sol sa menteryo?

0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
1: Siguraduhon niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko! Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
6: Charm, Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
10: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
12: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
11: Ha, bukid sa kulian?
12: O kato kaning ama nga morda. Na...
11: Bukid sa...
12: Kaning...
11: Sundan.
12: Oo. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka ganit ko, mag-listo.
11: Pagka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
12: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pwede na iyahay.
11: Pwede na, mag-cut-cut tayo ko sa bukid.
12: Mag-cut-cut ba? Ay, mag-rapag ito atang mga gulay yun. Nga-ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
11: Sige pa kanalim mo na
12: ito. Siyon.
11: Lido.
12: Alberto.
11: Tuloy mo ito.
12: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
10: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
14: Paragis Bila Bila.
13: Paragis Bila Bila.
14: Paragis, Bila, Bila.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpukrak Casa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Total ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
1: Ang RMN Drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sukilanon.

0: mas pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuunan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna ang

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung may luna pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalato sa RMN Drama. Kun may luna, kun may luna ba?

0: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniyo mo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama. Drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, Lugsod sa Dumanog. Karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ta pohon mga kasama!
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

Mga higala ni Akron ang laing sumpay ni atong sugilanon. Kung mahiluna pa ang

0: está.
1: Kauki palihogti.
0: Kay aw.
2: Hi, Dai Jesse.
0: Oya. Wa palipa.
3: Todra.
1: Kami ni Asia ate.
0: Ay, ala ka dia ate Toral. Ipasod man to the child si Madam Rica biso sa wadway. Ipasod ba sa kubikol ni Dong James? Wala badung ate, oy!
4: Eh, kani ha pagka. Ako pa balungon ni mo nga. Ikaw may caretaker din hi. Ikaw ta ni badlong.
0: Oh, mo badong dai ko anak basta giya di sa tindahan si the Chelsea. Sa ako si badlongan.
4: Na, amati mo.
0: Ah, kini oi. Bago pa biya tang ibaoran dong Chelsea.
4: Ay mau gani.
0: Som na to ini ti. Oi, tabangi ko ti.
4: Na amuti mo ay yung saon no.
0: Tabangi ko pagita paagi ko saon ba.
4: Iba ko kay bago saon noi.
0: Ah, kini oi.
4: Oh, mulong.
0: Kung sabi siya din, huwag.
4: Punta na pag-unsa na siya din, huwag. Nangitag sakar.
0: Da. Ahak, biya di mo ti, huwag. Sakar.
4: Sakar. Ay, mabalik ko rin ito sa bayo, huwag.
0: Ay, sa atin, huwag. Ay, sa kon, baka na. Ay, kung biyahe din, huwag.
4: Hindi, huwag. Huwag, itong bayo dito, huwag. Kulit ako.
0: Makasabahan ito. Makasabahan ito, balibali, aning, dong James. Na, biyahe ko rin ito, basta, na. Hubiyasab ko.
4: Yabag na. Nayadag na.
0: Basta, basta lagi. Basta biyaan ko ni mo. Balang tinahanan na biyaan ko ni.
4: Huwag kang manghura ka, we. Kabigat na, pagkini mo, we. Mayamungan ka!
0: Ano bitang mayanhi ko?
4: Lenoa, lenoa. Ako rin ang sayo, mayanhi ko.
0: Ang! Ikaw rin nag-ingon nga. Huwag ka reply ni Dong James pag text mong mayanhi ka.
4: Oh, agyan ni, we. Tanaw na ko ako cellphone bi kung reply yan ba ko ni Dong James. Tanaw na ko kini.
0: Kadiyot siya, kadiyot siya. Kung namugo man ko, juko man ko eh. Yung tawa kay Lord. Yung nakatakes magang Dong James. Eh, nananghit yung man eh.
4: Ay, sincere ko nagtakes, oy. Nagchat ba? Nagchat. Parehas na oy, text o chat. Parehas na.
0: Ah, mau ba? Ah, basta-basta. Ikaw biyay din ito ha. Ay, yung kong biyay.
4: Bidoy, bidoy. Pangamungay, magiging kayong suunaw ka, oy.
0: Kwante, kwante. Panditin ko sila TV, panditin sila.
4: Saman.
0: Panditin ko sa ilang istoryahan.
4: Ha, nanugo pang bigat la, ay. Ikay, pre, dito, ay. Ikaw. Masakpan pa lang ta.
0: Ano may masakpan? Ikarabit tao.

0: Thank you, kay kaayo ti Rika, ha. Misuroy ka din, eh. Na-miss kay kaayo ti Kati.
1: Ingon masab ko, da, Jessie. Na-miss, sabkay ka na ako. Oo, mahilak na ko ka.
0: Nakahilak lang ko.
1: Kinig yung anak ka.
0: Ansa to? Gitawag ko ni mog anak.
1: Aha.
0: Di pagkasama dahil ko ni mog anak, Tirika. Ganahan ka ayo ko, ti.
1: Ganahan ka di ay nga pakasamahon ko ikaw nga akong anak.
0: Yes, ti. Kay wa man si Mami Melanie. Oh. Iyan naman kong ikalimtan.
1: Dahil Chelsea.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainong ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
6: The Original Koi Herbal Caption.
7: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig ko ay kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
8: Wala sila ni namug ko sa may mga pamati da nila.
7: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sigang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour and the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay Basin Ikaw. ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Lah mini mani nak mau yung do hari hot sa suud. Ah, umban te kaan ni tang dung tiem jan ite. Nah, wag rabut no. Iko rin ni adin he.
1: Ya, ni am siap ka din he.
0: Ni ada ki ko pero amang ko pantaya dung James din he. Onya, kung wala pa ko ni mapog nga, ugol ka ang abiyaan ni mong tindahan, kung mabalik ko sa bay, hakay na kung wala na din, he?
1: Kipogan bitaw te ka, pero dili kalimun ka din, he ka. O niya, wala po ka mo bado ng madamri kami di hape. Kaya nakit na ikaw na ng CCTV o rin na wakita ata.
0: Ay, ahak, kaahok. Namang gali yan, kamira di ho. Among ko ni mo, Doc. Among ko ni mo.
1: Dati, murag din yung kapugan titulan.
0: Saman?
1: Murag din na yun maglisod ang may halan ng James. Ay, sold out naman yung na-chill siya na niya. Meh. Madro na ginangad to ah!

0: Long time no say, James.
1: Sorry, Father Joseph, nga karon lang ako makahigayon sa pag-aninimos kong binto. Ang saon nga, medyo nabisi lang kita sa itong panginabuhi.
0: Okay, ra. Isabtan ko ikaw. Pero bisan tulog taon-taon na itong katapusan na itong panagsulti, happy gihapon ko nga wak kagyod malimot sa pagsimba. Alibin na karon sa adlaw nga Domingo.
1: Thank you, Father. First mas masagod ang among tambungan ni Day Chelsea. Mauna nga maglisog timing sa pagpakigsulti ni mo. Kay human magod sa misa ng among tambungan, bisan, ikaw pa ang nagsaulog sa misa. Mo diretso naman misa pagpangaulog sa gawas. Mao nga, mamagod ng kuan na mo, routine na mo ni Langga Chelsea. Bisan ganyan ito pa, niya pa sa ato si Milani. Masanay kalipay sa among anak?
0: Mayo. Mayo kay wani mong iputol ng maong routine, James.
1: Pero, ado na lang ikausaban, Father, ang presensya ni Milan eh.
0: James?
1: I'm sorry, Father. Sorry.
0: Tuod. Unsa man di tuod ang balita bahay ni Melanie dito sa gawas, hmm?
1: Until now, Father, wapagya po may direct contact niya.
0: Sakado. Hangtod ka ron?
1: Yes, Father.
0: Nagkahisgot na one time na matod mo magpakisayod ka sa iyang family, sa iyang mga ginikanan. Wabaday sila gikasulti o gikatabang ni mo?
1: Wa, Father. Pero nasabot kong ila ko nga gibakakan. Inundan nga nangit ako paagi nga makontak na ko si Milani. Aro nga maibaw ko unsa na iyang status dito sa gawas.
0: Huwag ka ba di ay mo dool sa iyang mga higala, labi na sa iyang mga suod. Kay imposible man tingali nga wasalay direct contact sa imong asawa.
1: Lakip sila, Father. Wa, nasab ko na'y direct communication ni Milani. Kaya di na masagkulo na'y mo reply sa ilang mga messages sa messenger. O, wasan ko na masin ko ang ilang mga messages?
0: Mao ba? Pero, nagsulti po kaha sila sa tinuod? O nag-imposible?
1: Makaingon ko, Father, nga may nagsulti nila sa tinuod. Pero sa uban sab, nagduda ko nga na makaklang sila.
0: Pastilan.
1: Midangop ko sa agency, Father, nga mauwi. Nagpalarga ni Milani sa abroad. O, may gusto mo tabang na ako, gani. Nagkasabot mi nga magkita ka ron. But kay, wapamalang oras nga among ikasabutan, mihapit talang ikunin mo din sa simbahan. Kay mga ayok ko ni mo tambag o wangyo ko ni mo nga imong iampo nga mong panagkita karon.
0: Makalaom ka, James.
1: Dagang kay salamat mo, Father Joseph. Dako kayo ikatabang nako na mo ni Chelsea ang imong mga pagampo.
0: Hinaot unta nga bayo ng balita bahin sa kang Melanie kanang tao nga imong pakikitaan karon, James.
1: Hinaot ulta. Maayo lang ta, Father.
0: But, whatever it is, James, bisan unsa pa ang resulta ron sa imong pagkikita niya ng tawana, ayaw kalimot. Nakiningginangatan ka ron sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, mga pagsuway lang kini. Sama sa bagyo nga lumalabay lamang. Ngahuman sa kusog, ngahuro sa hangin ug uwan, muhulip usab ang kalinaw. Maungsalik sa Diyos, kay walay problema nga din inato kaya. Ang mga problema o mga pagsuway sa itong kinabuhi, pamagi lamang sa Diyos sa iyang pagsukod ka nato kung unsagyod kadako ang imong pagtuo o pagsalig kaniya. Ug dili kay kana lang, magdugang usab kini sa imong kalig-on. og labaw sa tanan ti man e. Mas gamana na ang Diyos kaysa ato mga problema. Mao kayo pagpakawa sa paglaom. Salig lang.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo. Nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. The literature sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Hello?
2: Ano ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit ang dinis among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinahang lang imo ning ibaligya nako.
3: Ang mga kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Karong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Ano ka lang imong ibuhat, Marian?
1: Masang di kompleto. Sunugol ko kining tanan niyang pinintal.
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor! Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana, nga lisod tubagon. Ang kolektor! Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunob ug kasikas, Aldwin Nakurda. Ang kolektor! Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor!
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayo gapon ako si Radyo Man Josephus JQ Genos daga News Break karo kapon ha. Hatod kato sa Detex sa 500. Pwede mo matanon ang nanaydan mag-Detex sa 500 ka. Ang Detex sa 500 naman superior ang next dance nga mao'y graputin sa masilyo lapin naman sa consoles matok sa nanamis nga free radicals o gipurabi sa evolusyon. Yoveris mabiso sa mas maginom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa kong balita 1.2 milyones ang danyo sa tabong sunog gagapo gadlawa dito sa may Sitsulawis Barangay Mambaling ning dakwa sa Subo sa nang tatlis ka mga panimahay ang hingpit nga naugdaw sa mauga sunog na dawat kini mga alarma alas 3:32 sa ang takna sa Kapunon og na kontrolar kini alas 4 kung alas 4 kung alas 3:32 samtang na fire out alas 3:36 sa kahapunon. Iba naman ang kapin sa 1.2 milyones pesos ang danyos sa mauga sunog samtag base sa gimong investigasyon nga nagsugod ang kayo gikan sa primay nga gipuy-an sa Soka Darwinda Ligara Bucarisa gisusi paron sa kaburhan sa Dakwan sa Subo kung unsang hinungdan sa pag hinungdan sa sunog kagahapon gilawa diya sa sigutan nga lugar hinon wali gikataho nga dunay na angol o napaso o kaswalte sa mauga sunog samtang gipaib laong kini sa first alarm status. Dung news break, karo ka po na. Hatod ka ito sa Detex sa 513. Dagdag si 500 kampiyon ng presyon. Anay 1.3 million oras kini sa antidans. Efektibo kini ang mga pangontra sa mga free radical soga oxidation. Sa Detex sa 500, atong panit pamataon. Internal organ ayuhon. Ang Detex sa 500, hindi ba sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang Detex 500 ang sekreto sa magagwapo.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
8: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka paranaw,
9: ug pagpamhinod sa mga tiin.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Karun dayon.
11: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
9: DTX 500. Woo! DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
12: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
13: tulo pod ka capsules sa gabi.
12: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pabalik sa mga butika.
14: Ang galing, pangmatagalan.
15: Parang tayo lang han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Syempre, building a home with you.
16: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
17: Masama ang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
18: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Dito ako, believe.
21: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City, aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
22: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
23: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
22: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo.
0: Smart Dishwashing Paste.
22: Heavy duty linis bawat pahit.
2: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm
2: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakabloom sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: ang miyagi ato na sayran. Huwag yun mutugan si Lula Carlota kung si Kinsa si Rebecca o kung nga nung magdama ni Ugdimalas ni Marian. Karong mga higala, anitambahin na mo pala yun ning pag-utang sugilanon ang kolektor.
1: Ma, sa'yo mo rape ni mo, oy, Chiska. Kaya ang lalaki mahadlo kung magunitan ni mo.
2: Lain ka, ayoko, Jared, ay. Wa ka respect na ako.
1: Joke ra, oy, Chiska.
3: Ah, hindi. Mauban ko ni mo, Jared. Mapractice ko karate.
2: Ah, uyala.
1: May nanawag din mo.
3: Hello? Hello? Hello? Kinsa man ka? Ganon dili mo kamutingog? Nahibaw ko nga naka sa pikas linya. Tingog, kunon sa'y tuyo ni mo. O, ansa man ka? Ganahan na kang mamati sa kong tingog?
4: Marian.
3: Oh, ako si Marian. Kinsa man ka? Kung ang painting ako na nasa bangin mong tuyo, sorry na lang ka. Di na ko ihatag ni mo ang painting. Di na ko ibaligyan ni mo. O kung mamugusag ka sa pagkuha ini, so ay igsak ka diri sa bahay aron mapusilan kas among gwardiya.
4: Di mo nang ihatag ako.
3: Di lagi na ko ihatag. Og di sad ako ibaligya. Nakabati ka? Ayaw pag-usik sa imong panahon sa pagkuha sa mong painting kay dili ka makahikap ini. Oh, hello? Hello? Ki-off na ang phone.
1: Dili na ni maayo. Kinahanglan ato aning report sa mga pulis.
3: Ano yung sumeto isulti sa mga polis?
2: Ato yung nung nagibaharin ka.
1: Marian, ayaw yung kumpiyansa. Ayaw na yung blakaw nga, ikaw na usa.
2: Bitaw girl, nalisod na ako madiskrasya ka. Maayaw din nga rin nga, makuha na lang kag-personal bodyguard. Kanang parehas kagwapa ni Kevin Costner sa movie nga bodyguard ba?
3: Hilong uy. Uy, rakay ka ni muna huna.
1: Bilit na ni joke, Marian. Maayaw, mangitag paagi ang mga tao kun. Asa ka makuntak?
3: Nakuha lagi tingali niya sa organizer sa contest ang akong number.
2: Or, usa sa mga organizers ang nanawag ni mo.
1: O dili ba, usa sa mga sponsors?
2: Girl, parin ako, no, for me, you know, kinahal na mag-amping ka sa tanan ni mong mga liho.
1: Gusto tingali si Lula ni mo. Mas maayo tingali nga, imong ihatag sa nanawag ang original nga painting sa kuna.
3: No, dili may mo. Ako ang nakakita inibo sa ako ni. Gawas pa, sa among bodega na ko nakitaan ang maong painting. Busa kami ang tag-iya ini. Ug anha na diha sa kong kwarto.
2: Ay, samot na kakul ba? Ang ako lang kun, musa ka din sa inyo ang kawatan.
3: Oo, maigo na gusto sa kong kumo.
1: Dali na. Muwad ka sa gym. Aro makasugod na ka sa pagpraktis ng karate.

0: kaayong di kamlok magyay.
1: Ingon bitong ko ni mo. Gitudluan ko sa bata pa ko sa kong amahan. Ano gud lang na disgrasya siya mo nga sa'yo si Mibiya na mo.
0: Susindu taon takong buhay pa yung papakaroon, no? Siya untang manalipo di mo.
1: Well, swerte. Kay bata pa ko, namatay si Papa Nick.
0: Taray ka malaka. Ako'y mabantayin mo. Tawagal lang ko kung doon kay lakaw, ha?
1: Maikog mo sa tanin mo, Ana, oy. Ikaw raw may gisaligan ni Lulu Amir sa inyo.
2: Unsa? Ikay mo bantay ni Marian?
0: Olo.
2: Unya? Okay na niya, apo, eh. Uyab naman ka mo.
0: Dili pala ginin uyab ni Marian, no?
2: Unsa? Uy, pagkahingay ba ni Muglihok, apo? Ang anong dili pa man mo uyab?
0: Huwag ko man kumakaingon, lo. Risurang panguyab ba ni best friend, eh.
2: Haskang ba nga agad taon ni mo, oy? Huwag man ka maliwat ining imong lolo na usa ka kidhat ng nako. Mauyab na dayo na ako ang babae, oy!
0: Tinood ka, lo? Unya, kana si Lula Carlota, nandang ikontrahan makaanap.
2: Oo. Oh, tinood kana si Carlota. Muna'y bagtik sa tanang nakong nauyab. Di na, madag kidat-kidhat lang. Kaya ako nang giagi og hangyo. Dayon lobo.
0: Unsa? Nagkauyab gini mo anang Lula Carlota?
2: Ay mo lang. In love kayo na akong tigwanga.
0: Lulo ba ya? Kung manulti, mura sa diri tigwang.
2: Ay, lawas ray tigwang na ko, do. Pero, ang akong utok o kaha, bata pa kainin ni mo, eh.
0: Unsa?
2: Pero, apo, nagkahuna-huna ko ba?
0: Hmm.
2: Mas maayo masab tingali, oy nga. Ako na ginang paulian si Carlota.
0: Di unsa magdananin mo si Lola Carlota, lo?
2: Ay, sila'y pangutan na po, eh. Onya, kung mangutan na ka niya, hatagi og buwak sa kalatsutsi. Aron, mahinomdom siya na ako.
1: Nang Baliang, ang likod na kita, ayaw kalimti sa paglock.
3: Ay, oo, oh, Inday! Pero, ano bang lock mo tagbayo, Inday Marian?
1: Managana lang ta. Nga di tamasak ka o kawatan din eh.
3: Ay, unsa?
1: Doon ay gustong mukuha sa karaang painting sa kunang nga naasa kong kwarto ng Baliang. Busa, kinahalang magbantay ta.
3: Hala ka, Dok.
1: Nang Baliang, naunsa ka?
3: Ay, ganina ra ba? Sa dihang na miss ko stanom sa gawa sa atong koral. May nakita man kong lalaki nga nagbarog-barog sa poste.
1: Unsa? Tao? Naklaro ba ni mong iyang naong ng Baliang?
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
7: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na ko ani niya.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag Agwanta pa!
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Halaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Halaga! Max Protectado pa! Unique!
8: Max Halaga! Max Protectado! protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
7: Zed Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
10: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
11: Tangan siya Zed Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
12: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug uptake na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa uptake na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar ka daadlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
15: Tubagak ko ng baliyang. Naglaro ba nimo ang naon sa maong tao?
3: Ay, wa man dayo, oy. Nagkaw, manggunto.
15: Nagkaw?
3: Oh, nilagaw ba sa siya sa dihang ako siyang gitanaw?
15: Uun sa iyang bayonang?
3: Ay, sakto sa barog. Mura magtubarog ni Robin Padilla.
15: Unsa?
3: Maayog purma. Nagjakit og itog. Basta, artista kayong purma. Tisar kaayo.
15: Siya nagitingali ang misteryosong tao nga nanawag nako ng baliyang. Nang, sa sulod nga makita ni mo ang mong tao, tawag ako ha.
3: Ay, oh, sige, sige, inda.
16: Unsa? Nakasiguro ba sinang baliyang nga ang inyong bay ang gitanaw sa mong tao?
15: Dito man ko nun sa at mga puste na barug-barug.
16: Mariana, maayo tingali nga magbutan na mo gwardiya diya sa inyo. Kamong tulor ba ang naadiha? Nga, pulos ba yung babae?
15: Pero, di may maka-afford na gwardiya, Jared.
16: Kung sugot ka, ako lang unang ubantay diha.
15: Unsa? Ikay mo gwardiya na mo?
16: Igo ta na mong ubanan diha.
15: Pero, Jared, maikog man sad minimo. Uy.
16: Mariana, ayaw ka ikog.
15: Unya na lang tingali. Manawag lang ko nimo. Kung klaro na yun nga doon na may kahadlo kang tao.

0: Sakit akong hawak. Kapait na ba ining taguang na ta? Dili na ta makalaw tayo gling ko dugdugay. Usap ba ron? Usap ba kartong na buak? Hoy, Balyang! Usap man ang nabuak sa gawas! Balyang! Ay, ganong ipaong man mo ang tanang suga sa gawas o sa sala! Ngit-ngit kayo!
1: Pahuay na lang dito sa imong kwarto, Lila. Sige na.
2: Marian, kumusta mo?
0: Abi na ko og pulis ang imong gitawag. Si Jared malagi dahil na yung miabot.
2: Ako lang muna wag pulis, Lula.
0: Aray kasakit.
3: Hain man kawatan, hain!
0: Eh? Nasamot ba yung dimalas na ako nga niya itong tigawa nga ka?
1: Lula, ayaw ko nag-awaya si Lulu. Nia sila kay ubanan tanila.
0: O siya!
1: Lula, klaro kaayo nga ang karaang painting ang tuyo sa maong tao. Siyagin ang nanuhag na ako.
0: Sa sunod nga manawagan ni siya, ihatag na niya ang painting!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita!

Makuha gid ka sa misteryosong tao ang painting nga kuna? Nganong doon na may laing interesado sa maong painting? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa mga sumpay nin sugilanon ang kolektor. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras tatak 13 minutos di pabagala 5 sa kahapon.

0: please adapter non to me, to you or to the bus. Como sa Montreal? Anno grogga sabato perché la pizza 19 da Sapuolsa settembre tu è dos mal vai di sé! Happy Saturday, get on the land, happy weekend! Saturday, we're going to take a moment, we're going to have a listener, we're going to follow her, we're going to die her listeners! It is the overall number one, it's the best, it's the best, it's the best, D-Y-S-P, or Revit!
1: Sibo!
0: Ato sa pagbosta to ka mga tigbo Andres sa pinalagay na tong probinsya Sugbo. Abin sub Cebu. Cebu, province wide, nation wide, world wide. Sit back, relax, enjoy. Sabado sa garabay gala sa Basgapon. Atong madugog, babate, kinig atong tulaman. Every Saturday, 5 p.m. to 6 p.m. Ato mga kagisunan, dire sa may anang gabahin, sa habatan gabahin, sa kasadbang gabahin. Mamatunong Sibya itong broadcast karong hapuna. Manginaut bidi sa DYHB Armin Simo na mas kapis ka is paglawas ka basok sa paglawas ka himsog sa paglawa o kadasig pagkatubang sa mga problemang wa nito wa dire ang smiling o kidding laughing is the best medicine inood bakana. O sa man, tumaroni? O ato na tumaroni kining laughing mga higala? Kay the best medicine magkuno na, di atong tumaron? Sa mga pag-ustaw to, kabaga follower, mga OFW na to, kabaga follower, gaway puas, nga kanunay maminaw sa tira, mga tulubanon. Baga drama, mga programa din sa overall number one si Bianas Kibinsarog Binanao DYHB RMN Cebu Cebu Cebu Cebu Cebu. Hala hala hala hala. O banay ko ninyo maigalahang to talasay si Gato Kapanagoba sa Tulumanon. Inyong Tulumanon, akong Tulumanon, o gaatong Tulumanon, tanan, ato ng Tulumanon. Yee, 1, 2, 3, 4, come on, woo!

Sa iyo ito nagsugod, mga ikala. Actually, alas 5 ito na magsugod, pero today, Saturday man, no? The day you gonna pay. Ala, sit back, relax, enjoy. Ato ilingaw-lingaw atong kagalingon, pero mga palhuna. Tungod kay ni Sakara Sab ang presyo sa gasolina. Char-char rinig ato ah. Kay aron mawagtang ato mga problema. Ala kumbata! Yehoo! DJ Nestor on the mix. DJ Giron on the mix. DJ KOJ on the mix. Oh, gining kanta alang ni sa mga silusang type. Mga silusong type o mga silusang type kapag tao. Sama si Gabon May Galato at tapag lagar itong drama portion, kanta portion, saya course portion o why portion! Onya, og mga dawa, May Gala, Press Freedom Week. Opening salvo sa Press Freedom Week. Opening Press Freedom Week, May Gala, ang Tri-Media ni. No, nga kasulogan sa Tri-Media. TV, radio, og print. Ay, mag-opening pa rin, ugma. Away pa rin di ay. No, onya, ugma, maoy opening salvo, May Gala, sa Press Freedom Week. Onya, ang KBP, ang broadcasters, bantong miaging Domingo. Ya Carol Press Freedom Week. Dungan manigod mahigala, no? Kung imo naon mo nga po, kay puro magyapon ng taga radio, taga TV, taga print, taga newspaper, taga tabloid. Usa ka semana nga kalihukan sa mga tri-media nga mga peres na leti mahigala sa radio, TV o print. Press Freedom Week, week gani, usa ka semana nga kalihukan mga kuan ba? Ay raffles ug mga programa ug uban pa diha. Ay pagganindot. Ay raffles ganindot kay nakadunay cellphone dinang lagoan mahalon. Gerald Abios binas na bini may pagkasorte ra bini sa raffles pagdaog na isawa. Ay layo pa mga alas 5 ba ikala magyaw-yaw usat adre ha? Nindot kayo komentaryo eh. Nindot kayo mag-hiskot ang mga isu may galang ang mikalabutan ng Haring Lungso. Murong ining atong programa, entertainment program ni Lingaw-Lingaw raman ni magigala. Manang sabta ko ninyo, sabta sa ninyo, kay kining ato, ana mang gining. Ah, tanawa ko, nagyaw-yaw nga ko, no? Oh, siluso to yun, siluso tali ni siya. Pero may apel-apel bang DJ na? DJ Gerald? Gining akong gawa ba ni DJ Gerald kay Matso man eh. Matso pain eh. O klaro kay namina karo kumparing Benzel Istuloga, DJ Benz on the mix. O nagpadog na Tres Cebu City, akong kumpare si DJ Benz, ha? Si Benzel Istuloga, may Istuloga family. Diyan sa may Barangay Tejero, sa Sityo Zapata, Barangay Tejero, Cebu City. Ako kumpare, kaya dagan din mamina dito sa Dumaguete, kaya ikaw sa Dumaguete, may kaduwakan daw si kumparing Benzel ito niya. Diehard magkinis sa DYSP nga ako kumpare niya, nagpangutana sa ito siya mga kubanan. Dagan din ko na mamati, mamina dito mga taga dito o taga DYHP, ha? Kusok na yung DYHP ko dito sa Dumaguete! Ay, Dumaguete! Kumusta mong tanong? Ato mga follower, mga tigpaminawan, diya sa Dumaguete, ako yung soon, ako magwang na, diya sa balubog mo ito, sa itong barangay, nalimot ko. O, taga Dumaguete, yung nasawa niya, dito nagpuyo akong among eldest, no? Akong brother na, diya nagpuyo sa Dumaguete. Limot na ko sa iyong barangaya, murag bulabog ba ito? Saan eh? At ang masitos, barangay Dias Dumaguete. Mato pang parang Benzel Istuloga, daghan ko nung naminaw, og mga follower na, og nagtanaw pero mga naminaw sa DWS Dias Dumaguete! Dumaguete! Mayong hapon! Good evening natong tanan horon! Ato mag-umusta na ito mga ginang sa panimay, mga inahan, mga amahan, mga ginikanan niya ang mga disaster ba sa local disaster, sa mga municipal disaster, Cebu City disaster, doon ay mga paimang doon nga doon nag-apoy haze.
Alas sa lobong face mask. Alas sa mga hat, dami na itong dunay magkagipamati sa mga dughan ninyong kasing-kasing na ng dunay hubak kung sa maniha. Ang kinanglagay ko mag face mask mo niya kang haze na agyapon o eh. Manang matingala ang tangang giubo man ko nga wawang na kondisyon man ta kayo ko. Kondisyon kayo ko niya nga nung giubo man ko nga nung nikarat mo niya akong tutunan. Makingon ko nga nung gikarat mo niya akong tutunan dunay di haze di eh. Kaya nga itong cellphone mo tingong magkalit. Mo tingong ka itong cellphone niya. Ikan dito sa disaster, magigala nga doon ay pahimangin doon ang advisory ba? Magsulob tag face mask ka na aga po. Yes! Manang why kumpiyansa? Kaya nga nataw sa why kumpiyansa? Mo kumpiyansa ka na eh. May kontang kumpiyansa mga gugo. Mama na! Ona, ang pagbaso na pirmi sa ulahi. Nang ulahi na ang tanan, ulahi na ang tanan. Nang atong kanta sa nako dai nga ulahi na pagbaso, di ba? Ah, sa tong kanta nalimot ako sa lyrics sa to. Sa malimot ta sa lyrics, goodbye higala. Paal ba nga ulahi na ang tanan. Oh, dili. Sa tong kanta ho. Oh, dato ko na pagkonsil po ni sa atong kanta nga ulahi na pagbasol ba ato kuno dai. Ulahi na pagbasol. Ato ning kanta ho may gala aron na mahinuklok ato mga tigpaminuan ba. No, ato ning kuanan ba? Ato ning kanta ho na ron masantop sila ko na nga tinuog gid ay no nga ang pagbaso na permis sa kaulian. Kadiot lang ato ning hinaynayog kuan. Ay nanto. Oh, ano to akong diri kanta diri. Ding ding ding ding ding. Wag ta na kung anara, bekono ba? Ato ni kantahon may gala aron makakuan ta, no? Ulahin ang pagbasol para makapahinuklog ta ba aron makahandura ta nga ang pagbasol way maguna. No, na permis sa ulahi ang pagbasol mo nang magsulob tag Christmas basi mo sa ta mo kan ba diha unsa diha, di ba? Mao nang ano to na ulahin ang pagbasol, be? Mao mo tani ni. Ato kuno kanon be. Asa ba itong buwari-wari ni ato kantahon ka may aron atong kanon. Di ba sa tamo drama ha? Sa itong drama kanta po sa itong unahon ka diyot ha? Ha na ito. O mamantali ni. Atong kanon nga kuhan. Aron dili mo kuhan ng mga commercial din nga makalitag. Mamantali ni. Okay ni ha? Ato ni kantahon aron makahanduro mo di ba nga makapahinuklog mo nga sakto ganyang ikanta ni Mr. GQ. Eh, kay ang pagbasol na pirma sila na ulahin na ang pagbasol. Ha na ito eh. Dugay sa dali. Usap pakanta ni dili. Ay, nanto ay! Kani-kani ba? Kani ka na ba? Huwag may tingog, Tor. Ang kanta ni Tor ba? Ayan. Mamaw ni! Atong katahon ba? Araw. Kani ka na ba? Ay, kumako kanilang nagkakal lawas o kala.

뭐라 그러지 나는 울라히나 울라히나 빵바순코 뭐라 그러지 나는 삼마고 삼볼락

0: Hula Hina. Hula Hina. Magbasol ko.
1: Wala ang original, oy? Mane nga, ang pagbasol na permiso lahi. Mane nga, magsulog tag Christmas, ha? Kay, ang his na pa mangyapag, no? Patos pa sa atong local disaster, city disaster, atong disaster, no?

0: Tak jede tak papku dane. Ah, sraj, sraj, sraj. Ah, buhay, tunok silang kita. Kapo din mangita na kwarta, no? Ah, maoto, ako lang ikanta. Wawa na itong kanta puro sumigala. Pero ako na unang ikanta ang lahi na pagbasol. Manang akong buot pas, paibot, buot pas sa buot. Ang pagbasol, why permi nga naasa unam. Lagi na permi sa ulahi. Ang pagbasol, manang. Magyan sa rakay ko, eh. Ani, magbasol na. Why, magbasol ka una, dili. Magbasol ko na, permi sa ulahi, permi nang.
1: Nagbasol ko. Ano nga ako sa gipalayas? Huwag dili may resulta. Namatay ako gikugma si Christina. Gibasulan na ko ang tanan.
0: Mao na niya, no? Ang pagbasol pa mas gawin naman. Kaya, panan. Ano, tatakas ito. Muna'y luha. Muna'y luha sa luha. Sige, tagpagbasol niya. Anton, mahuro. Maubos ito magaluha, no? Manang,
1: wa na'y luha alang kanimo.
0: Habe, halay luha, halay. Kanta puro sila tayo. Watata, watata, sa drama puro sila, kanta itong nahon, kanta itong nahon. Ah, kanta itong nahon, kawatay, kwan. Uy, ito, ay isang tingo kay commercial, mas kabayan itong commercial. Okay, kanina, wala'y pagbasol niya. Nata sa, wa na'y luha alang ganimo. Bigo nome?
1: Wa na'y luha alang ganimo.
0: Tingog na!
1: Ay, tingog.
0: Ay, ganin doon paminaon.

ない旗の捨てればい弾が観光

sagu. Alam gusto mo. Halos mong kapakiyasan ko. Gipukaw kag mga pagbangga. Aba ng kanting na angkon ko karoon.

0: pues eso yo. Bye.
1: Kihatag ko, tanang gusto mo. Give up.

막힌 오누가이 이 땅도 하판디 아이사 갈릿솥 갈릿탕 미비해

来喽哈，阿郎卡尼莫，我来喽哈，阿郎卡尼莫，我当然。

ay. Capo, que tenemos que estar corta. No más que nada, no más que nada. Ay, si paring binsel istuloga, may mukal, hindi kayo mukantane. Ang original ni Morg si paring binsel istuloga, may original mukantane. Pre, asa na ka, pre? Okay, rin naganag tanaw sa itong live, ay. Atong i-shout out, ay. Kayo muna guwata ka drama sa itong drama portion, sayo portion. Atong ganina, kanta portion o sayo portion. Kanta niya ni sayo man ko. So, wala ko'y utang. Humana ang kanta portion o ang sayo portion. Ang drama portion lang, wala. Alaga, dawit na. Ay nga itong game mo ganina. Uy, napag-labong, napag-atong live. Ayo pag nga, kaya di ko pa na tumasya tao. Ay, sayo, ay, adiyot. Ay, sa pag nga, hininiatulit. Ganito nga, okay, nala, be. Ito isya tao labi, kaya murag, sila na ito ni masya tao, nagtanaw, so kagwapo ka rin, hana! Abe, pinagana na rin magtanaw, dre. Atong unahon na nag-unag, kung ano rin, sa comment section, be. Hininayon na ito. Ito ni unang lagi siya tao, kaya basi mapawag kalit ng akong cellphone, kaya sa'yo, muhinay ang net na ako, dre. Loading kayo ng akong cellphone, kaya ng akong cellphone, tapos kwinta mira man ako na ilabay, yung takong, sige, takakwang, sige, long load. Be, asa na to? Ato inayo gana. Okay. Yan, ato ikuan. Ato ipanawagan sa kasamang Radyo Muna Idol, kasamang Randy Padayo Susana. Asa na to ilang mga ikuan ng pamalihog. Be, atong kanit na natin si Rati, ha? Okay. Asa ka ng unahon, eh. Ang unahon na to rin chat ni kasamang Randy o kasamang Radyo Muna Idol. Ayan to. Be. Hoy, ara. Good PM kasama, magpag-greet daw ang apo ni Ma'am Rose, katong listener kayo ni mo ba? Si Patrice Mariel Severino, no? Ang apo ni Ma'am Rose, registered nurse na karon. Paliog ko ani, okay, lagi ka ni kasamang Radyo Manda daw ni kasamang Radyo Manda, Randy Padayaw Suson. Sa atong live, bayga lang sa comment section, atong lileon! Asa naman to? Ano na? Uy. Nagsisilap tutok sa gagwapo. Mga taling ano. Ay na to. Inayos rin ko na itong cellphone. Okay, Ma'am Chacha Boyles Ochia, Preso Greta, Boyles Vanessa Peralta. Gano'n pa man. Shout out ko sa akong kaupod, Mr. Pogi ng Lawis, si SG Noel Gomez. Lamay kayo, Tom Jones of Cebu, Roger Cabalhog. Roger Mancio Cabalhog. No? Lamay kayo dyan, champion niya sa singing contest diyan sa mga mall sa Basak, Lapu-Lapu, Makigala. Doon ni Samo Jer, no? Ang imong na-championan. Champion eh, may imong kanta ko. May sige na-champion doon sa Amos Maridios eh. Okay, manang hilig ka niya sa kanta. Okay. Ma'am Conner, bad sa guwapo. Lama kayo. Kasamang JQ, lama kayo, Ma'am Conner eh. Jean Lazarte, good PM, sir. Good PM. Bandix, Bandoy, Erasmo, Bangkale. Shout out ko sa akong amiga si Annabel Masukol Pinote. Patay diha sa Pinote. O saan man patay diha? Tikad, Bantayan Island o si Otik. Magali diha sa Alang-Alang, Mandawi City. O si Zilier del Navaja. O Kirk Do. O si Roy Fajardo. O si Seymour. Seymour na dilin. Seymour na dilin. Napa nila yung basahong may Seymour, okay? Tuwina na gana. Kaysay mo hini itong net. Ay, nato. Huwag tang nakalit. Huwag tang kalit. Ay, hinay na itong scroll. Huy, ni-hang up na mo. Ni-hang up. Ni-hang up. Kaliyot lang, ha? Ito, nikusog. Okay, okay. Bandix Ramirez mo. Chacha Boyles Ochia. Jinjin Alsola. Tinood yun na. Guwapo. Bandix Sabandoy Rasmo Magali. Ito nga, kung ano, kay kaduhan naman siya ni Gret. Okay. Chacha Boyles. Jinjin Alsola. Ito nga, inaubigan na. Ito nga, inaubigan na. Kaya nag-missis comment section. Okay, kandito nga. Ito lang ikon din yan. Harap ma-scroll ako pa-ubos. Okay, kay Hina yung connection, no? Anas Andibor Pakera. May nga po, Sir JQ, always watching.

0: listening your program. Di wa it's very visible, Anas Andibor, Pakira from San Carlos City. Okay? Roger Caballo, great ko sa akong kauban. Balik ni. Ato. Dennis Cabrera, habon sa JQ, request ko hain ang utlanan. Tataod, no? Ay, di ka mumukhang tanin nga kamalang to gamay, ha? Ato lang ko nga, dita professional singer. Kuan natin, more or less nga to, ha? Kaya ito ni Rufil pa, more or less nga itong kanta. Di ba ito, professional singer? MacDolls Descartes Dolendo. Hi, Idol! Galing boses mo, watching from Macau. Wow! Macau, dito sa gawas. Baba. Kanta ang Tom Jones Sikyo. Ah, ikaw, kanta. Jarari, Roger. Roger, Manso Kabalhog. Ah, kung kababayan dito sa Maridio, sa Maygala. May kamamini mo kanta ng bataan eh. Kita ka na ba kanta? Ikaw, kanta. Genial Sula, ako taong request. Yaw, kalim. Ito sa may request ng Ma'am Jinjin. Okay, Rinaldo Canyada, good afternoon, Sir JQ, watching and listening here in Leyte. Shout out ko sa kubaga, akong si Ginny Beth Huete Gonzaga, Fabrua, nga taga Tudila Kabuti, salamat sa pagbasa. Okay, Ginny, sorry ko, may himayang nahulak, tataon. Himayang nahulak, gamay, kamako, gamay na, gamay lang ha. Bilawang po na ako naman nga. Kevin John Montesilio Pintado, dong, tuara ang gilak na Jod kay naghaay. Nagmahay na GQ watching from Maribok, Bohol. Lamag kayo doon ng Pitano. Kauban ako kaniso na sa Bantaradyo may grap. Tuwan na sa local registration dito sa Bohol. Nag-alagan, no? Nagtrabaho dito. Okay? Lamag kayo doon, no? Kevin John Montesilio Pintano. Ang iyang kaluwa, Stiting. Naroon sa Toledo, mas Stiting taliron, no? Kanhi Piyo sa Tumuran. Okay? Yan yung kaluha, si Stiting Pintano. Okay? Roger Kabalog, gablabog na mo yung tingog mo, Mr. Pogi. Rosemary Jo, mayang hapon, kaya Jikyo, mayang hapon. Okay? Atong ininayo gana. Pat Anthony Garces, yes sir, Balugo, Dumagiti, nagkuyo imo bro, Jonathan. Uy, maba, kailan na sa kong igsoon eh? Ay na to, yung kwan. Nawagtang na. Ito yung kwan. Ay na to, nawagtang mo ninoon eh. Scroll lagi. Sa'yo, mawagtang kalit. Isa to yung ano. Kailan sa kong isuod eh? O balubog, o dumagiti. Okay, itong yan, ito yung nalimot na kusuma kayo naghanag ni Kwan eh. Taga kayo nagkuagod message, no? Ato ginaganap eh, murag na ito dinapitan eh. Balugo, dumagiti, nagpuyo, imubro, Jonathan Quijano, na siya nagtrabaho sa PSCCI Maine. Okay, gan siya dito. Okay, akong igsoon, akong eldest na mo, na dito sa Balugo nila, Barangay Balugo, Dumagiti City. Okay, lamad kayo, kwan, sa tingnan niya, Pat Anthony Garces. Okay. Kusong mas Dumagiti na yung divinch pay, kaya akong kumpare Binsel Estuluga dito masagikan, parang nagpadoong na tali din eh, chat siya na kung gabaw, nag-video call isa na ako na, pre, oh, ma-pre, naghanan din, umino, divinch pay, Dumagiti, pre, dagang umino ni mo rin, pre. Ano mo, kailan siya mo, kailan sa tanan niya? Ito ni Rufel, tanan mo, tagawin ni DSP. Kusong kailan niya sa Dumagiti, umalag eh. Number one niya ay. Namay, sure video ko sa Dumagiti, nga number one ang DSP niya. Arimin. Oh, tinaw na. Oh, ayun na to. Ginger Sula. Oh, ayun na to. Nawag tang mali. Sige lang, ato lang ni Ikon o niya ha. Mga ikong dispensa, wala na to babasang uban kay tungkol sa kadagan na gano'n. Mitch Moore, Santillan Amor, mayong hapon GQ, happy fiesta mag-Hawaii. Lorien Capin, mayong hapon sir, shout out from Tohob. Carmen Sibo, si Lorna Manulat di Aini. Og si Janelle Katil, no, di Aspardo, nag-sulog siyang birthday na tauhan karong adlaw, ikabatisayas anyos niya. No, si Janelle Katil di Aspardo, Cebu City, Baygala. My good friend, ha? My beautiful friend nga na di Aspardo. Why ko niya? Invitation? Okay, lamay kayo more. Jefferson Digamo, sabi fiesta sa barangay Paak, Lapu-Lapu City, Miss Mor Sandelian, sa taon ko, sa Naminaw, sa Purok, Mangados, sa Orban 4, sa akong mga silingan, uban ako. Okay, kusok-kusok niya more sa magaway ng Moro. Okay, Vince Albarracin Surralta. May nga po, JQ, naminaw mi sa lungsod sa Puro Camote. Shout out, usab dia sa Santo Rosario in a Bangam Hall. Mesmo sa Dilian, request na ko, JQ, may kinabuhi pa o pasayawa ko na'y. May kinabuhi siya, may kinabuhi siya, may kinabuhi siya, may kinabuhi siya. Murag dilit ang mamatay, anak mo. Samtang may kinabuhi pa, eh. Samtang may kinabuhi pa, no? Gikan ni Amor Sandilian, ni Kwan. O, si Boss, kumusta imong banada, Amor? Si Boss, ha? Okay? Nako ba nako? Okay? Salamat kayo. Ato gininay gani. Roberto Rosel Pepeto. Sel, kumusta ma, Sel, no? mga pito family nas Marinios magigala noon niya. Okay na, ato lang ko na. Okay, ato yung shout out. Okay, ano ko kayo din ato mo shout out? Labi na, kuan, mo chat din kalit sa itong comment section may gala. Doon ay mention. Ato ginang i-shout out. Ato ginang i-mention, ha? Sopronio Pautang, good afternoon, Sir Gio from Kabangkalan, Pilip Mandawi! Okay, Kabangkalan. Sige, kuan, nasuna. Kuan pa ko, ano pa ko gamay? Ano. Okay. Wala, ito na yung tatawin ko na. Ginaghamagayan din na itong makuan, no? Anas Sandibor Pakira. Okay, thank you for watching. Okay, sa may lain niya. Naku. Sa may lain niya. Huwag man nagparam na ako kung pari Binsel eh. Huwag si pari Dundun. Dundunski Hermosa Sab. Si pari Louis Turifel. Okay, ano lang na ito niya. Ito nang kuan niya. Hapon si Q shout out. Naraman ko sa mga kaubanan ako sa Nick Lenz. Gika ni Dennis Cabrera. Okay. Rinaldo Kanyada, good afternoon. Balik ka na, no? Oh, ibalik ka na. Ado si... Lama kayo dyan. Roger Cabalhog, no? Roger Manso Cabalhog. Ano yung mga pambato sa amateur singing contest sa una, sa Muas Bantayan Island. Oh, mga 1990s, 1980s, may kanta ni Roger eh. Tom Jones of Cebu, guni. Okay, wala na! Bay, ato ko nang i-kundi gamay. Okay, Romisato Arisgado, shout out from Carcar. Paring Binsel is talaga, pre! Kamusta, pre? Na. Pre, tabagay ko na yung pre-kanta, pre. Kaya nag-request na yung pre. Ikaw, may magkakanta, pre, ha? Paring Binsel is talaga. Murag nagpadoong ng Taris Bu City ako kung paring guapito. May good friend, may kumpare. Kukumpare pa ganyan. Very generous niya. Ano sa kwan, no? Taga, barangay Tihiro, umabot din Kapitan Stero. Sali, amon to kung paring barangay Kapitan Stero, pre. Di ba, pre? Okay, lama kay pre. Binsel is talaga, pari Donski, ha? Louis Turifel. Di asawang niya si Donski, Dundun, Hermoso. Okay, si Lindon, no? Niya, ako ni magkumpari, ako na si Minsel, no? Alamin niya ako kumparing Binsel is talaga. Na ako, pre. Asawang ko. Alete na, pre. Ikaw ikanta sa Gugmas Tiguang, pre. Kaya may kayo mukanta ni Dublikara, pre. Si kung invite niya ako kumpare, may niya mo kanta, pero di mag-isa mo rin. Kaya ma-expose ko ng iyang golden girls, a golden voice di ay. Okay, pre. Lamat, pre. Sige lang. Kaya ako ning invite nga ako pakantao sa programa na ako kay namatay kanta portion. Ako ni pakantao na ako kumparing Binsel. May may tingog. Liwat nina ako, may tingog. Ang iyang kanta itong kuha, ginagos kanta siya ng itong kanta itong OPM, no? Mga OPM ay nimo kanta niya itong Gugma sa Tiguang. O, oh, kanta niya. Si Kuan, si Kuan, Roger Amancio Cabalhog, no? Mga mainig tingog yung doon ako kung paring Binsel is tulog ako ni si paring paring Binsel o si Roger Amancio Cabalhog. Ako ng invite niya, Arita, dali, kanta-kanta na, mati kanta porsyon. Good afternoon, Sir Jekyo, miss you. Gika na yung ma'am Elasa Sasan. Wow! Sopronio Pautan. Thank you, Sir Jekyo. Singanta tuburan. Silinganta tuburan, Sir Jekyo. Mawa! Bagasawi ang akong amahan. Mga kihano niya sa bagasawi akong mga uyon, mga iyan, mga parinti niya, mga igagaw na ko niya sa bagasawi. Tuburan, Cebu. Oh, sige. Kumbati ra. No? Wala na? Nag-anabalig ko rin. Gana nag-comments, nag-missis sa comment section ay. Ala, ilang kalimutan, react, share, og follow sa akong mga post, sa akong live, no? At least, nata, dagan-dagan mga follower, karong may gala, magnabot naman 20k na lang ako, ah, follower. Thank you ninyo, thank you. Ang babayit ninyo, thank you. Onya, sa akong mga live, dagan kayo magtanaw, mga views, no? Thank you ka ninyo, no? Tabang-tabang na itong ginagmay na. Ginagmay lang, ha? Makakuan, tagkuan ba? Kanang earning ba? Kaya maka-earn naman ko, ginagmay lang. Pero dinag ko, dilipaldo ba? At least na, ah. Makatabang-tabang sa itong mga kuan, mga bayranan sa kinabuhi. Patawag na mga bayranan sa kinabuhi. Ana mga gina, no? Kita alamin na may kabinggan sa kinabuhi, may gala. Naman ay mga bayranan sa kinabuhi. Gikan sa panatag posisyon ni Nisor Habisilio, bayranan sa kinabuhi. Ay, gumawa naman ko na. Bueno, mubalik ko, may kalahin mo biya, maluwi muna ako, mubalik ko. Human lamang sa mga buluanong pahinunong, please, stand by.
1: Salamat sa myotroverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa myotroverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa myotroverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa myotroverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrols Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: Salamat sa myotroverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa myotroverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa myotroverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa myotroverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrols Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagkahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500!
8: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag
8: duwa sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na
9: pag 1 month kape.
8: Naayo na ako.
7: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
10: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man di ba? Hogard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo! Stress tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
14: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
16: Halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala nay suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga aduna naay sufficient funds sa imong GCash wallet, mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming naay sulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
17: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Ang husay!
21: So easy to use.
19: Everest Washing Machine.
21: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
20: Siyempre, it's you, babe.
19: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
22: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kag sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
23: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
24: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
23: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
24: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
23: Heavy duty linis, bawat pahit.
25: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
26: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
27: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm
28: Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
26: ACS.
29: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
30: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
31: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
29: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
30: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
31: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
29: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
32: Oras na tayo ng 5.32 na sa Kapolon. Dini sa itong kapalubas, Romanon. Saksak sinagol ni Mr. J. Dinigapon sa overall. Number 1, nga si Bianas, si Bisanog Mindanao, DYHB RMN Cebu. O, geng, hindi kayo ni Miss Ko man akong ring Brad Joan Kiano. Re, akong Brad to aras bantayan na ilan. Natin ito yung tumong nako, ha? Yan doon natin sa pamaliyog si Giovanni Alista Sanchez, ang igsoon ni Cap Yudi Sanchez, Busay Bar Captain Yudi Sanchez. Sa ito iyan ko, ni? Great na Jocelyn Yura Villamor, sige na aragot paminaw ninyo, taga Maasin, Southern Liti, niya nagtrabaho sa among, din nag-work sa amo balay. Gikan ni Giovanni Alisna Sanchez, no? Jocelyn Yora Villamor. Okay, lamat kayo. Onya, diya sa Madidios sa Cebu, no? Akong i-greet sa si Tio Erwin Barco nga bagong abot gika sa gawas, si George Lim, si Anoy, no? Ugas akong magguang di akong ildis diya, si Juan Kiano, o sila si Idong Escalante, o si Dayugdo, Bayubog, no? Mga Pasadaba family diya, no? O mga Barco family, Kiano family, diya sa Madidios Cebu, Malbago, Madidios Cebu, ha? Okay, kadiyot lang kayo kay... nagkuha na yung sa ito yan ni okay mm-hmm. da okay nga ito nang i-shut out kayo ang kuha na kayo ato ta sa drama porsa magala kaya ito mag drama sa ta sa ta drama porsa ron dili ta watay utang ha so pronyo pa utang thank you sa Jiko okay balik ka ni okay Bonifacia Chufilo shut out ko sa inyong dalawa diha usin mo ni DYHP, labi na kang GQ. Gikan ni Bonifacia Chofilo. Okay, asa na ito? Itong ininagkuhan ko sa iyo. Kalitagkuhan, itong sa kanagkan mo kuhan ba? Sa comment section. Thank you, Sir GQ. So, pronyo. Ano ito? Eden Arroyo, shout out. Dere sa Barangay Tugnaw. President Carlos Garcia sa Bohol GQ sa Amigli family. Naminaw mi diri. Okay. Okay, ato ni kuan, no? Kuan, ha? Diri sa kuan. Kadiyot, ha? Okay, akong usbon, kaya pagkat ko na akong iso. Joan, kaya ano daw sila si Tio Erwin Barco niya sa Malbago, Madrid, Sibog, si George Lim, no? Ano yung si Idong Rojas, si Escalante niya, o si Bayugdog, o si kuan, Pasadaba, no? Si kuan akong parinti sabi nagkuan na sinada naminaw ron lang tanaw sa live nako diya sa Malbago Madrid Cebu lamat ninyo no onya wala okay sa tong drama for Subaygara kay bang dala nga tong oras niya tataod ako ni pangun akong live no onya mo balik ko sa pension ni Wispe ako sa to i-shout out iminsan sa nako ang nagtanaw sa akong kagwapo ha okay, sa tong drama portion, sa tong kapaguba, sa tong katulumanon, success nagol ni Mr. J.
0: Ang matagto sa pagaduha gikan si mubaga mata. Timaal baga na sa kalampusan. Kalipay kasakit.
32: Layas! Wakay luna din sa kung ari-anong panibay. Maluibol kang asawa!
1: Sakit ka na ako, Pris. Pasahelo ako. Maoy
0: ato kahit... Ay, kung ba'y maloy ka na ako, Arminda. Ikaw ang kapapitig sa kong kasing-kasing. Ikaw ang mabahing dalon na ako sa altars kami dyan. Please, ayaw kong baibaloy ka.
1: Sakit ka na ako. Tita hangay sa San Alfo. Langit ka. Yuta ako. Putong sanggong makalimu. Kapoton ko ang langit.
0: Gugma, kasilag, apan sa kaduyan gitagaan ug gasa sa kitasan. Gikan sa palatong bersyon ni Bencel Esloga ug Jerome Yap. Kapoton ko ang langit. Og dinhi sa laing alib sa tong sugilanon gerkluhan, kabuton ko ang langit.
2: Angkoy! Magduha na ta kaora, Senyorito Adolfo! Outside, nagkramo na ko si mga maan, nagpabaon kayo! Ay, lago! Mapotpul naging kuhanin sa trabaho, isip driver, isip katabang sa asenda, sa mansyon! Ay, ang akong giubanan, di na binimutigil gina sa mga sabang iyang aman! Ay, kaya di pa ding anak ko, ana, ang pirming bunog, ako ay pirming kasagpasapan ng akong amo, Carlos Don Andres! Ay, mag-alasing ko na, o wako ka pabinaw sa programang GQ, sa DWSP! Ay, nako, Senyorito, pagdali niya!
0: magduwan na kauras o gabo mabalik si Tiki ang akong anak si Arulpo. Gihagigit ko sa akong anak si Arulpo. Huwag ako sa pasabton niya kinangan dili sa mulaag o musuri din sa senda kay daggang naglagot ka ako o daggang nasukot ako. Huwag may bawang na siya ang akong anak nga si Arnolfo. Anak sa inyong Andres, mamiligro ang iyang kinabuhi. Lichugas! Arnolfo!
3: Magalasing ko na. Gusto ko naglakos tatay Tikyo eh. Huwag masagoy habal-habasan. Ganun na pa may nagpaabot rin. Huwag ihabal-habat. Huwag akong amigo si Gerald o si Jerome. Ang magkabalabal driver, wasa naabot rin. O katong usang nga taas ganing agwapong si Nestor. Ang kabalabal driver sa tuwa, sa maabot rin. Ah, bahala na. Ako lang mga tulungan ni Daddy Andres niya. Magdali lang ko. Kusugang tatay Tikyo eh. Magdali ko.
0: Maglima na may kabuan di sa Cebu City, gimingon akong sa senda. Pero at least doon na na'y gamayang kalainan. Maragwa na maghilag kang akong apo sa benda. O ginahanglan ako na siyang bansayon o akong lipalipayon akong isoroy ar mawagtag siya nahuna ang kasakit o kamatayon siya ginahan. Magtulong na kabuan na matay gamahan pero ayang inahan pero wala mas maghilag. So kaya sa mga may aging magkabuan niya mahilag kong kalit. Pero karon kaluoy sa Diyos. Huwag na maghilag akong apo sa benda. O ginahanglan nindot niya kalabuan. O ginahanglan niya akong mapatunga o akong mabestuin akong anak siya benda. O ginahanglan din siya masayod sa tanan. Ang iyang gamahan mo si Dranis. Nungka, di na ko ipaibaw kaniyang anak siya sa sakadudahan.
2: Huwag yabod bisang gamay nga mga kasika sa pultahan, sa asinda, sa gate. Huwag yabod mabot akong anak. Makabalaga! Mabalaga ko kay kumahibawaan sa mga saop diri o natrabaho sa asinda na ako sa anak kong anak sa Nino Andres mamiligro niyang kinabuhi. Pero huwag yabod sa mabot. Ang ilang palangin ni Tikyo na ako, usa ka oras lang malaming dugay. Pero magduwa na ka oras, huwag yabod mabalik na akong anak sa Arbo. Lechukas! Kinang ako sa tao ng talan kung kinsa ang iyang gikabuangan niya sige sa gawas niya sa mansyon o iyang atuon niya sa gawas sa mansyon sa mansyon sa sinda. Kinahang ng yod nga ako sa tao ng talan. O dili ni mahimo nga makpakahilom lako o ginanan akong putlon ang nagtaas na niyang sungay.
0: May bawaan ka ni Don Andres kung kinsa ang atuan siyang anak ka si Adolfo. Kumusta ka ang ugma ni Arminda siyang apuhan? May bawaan ka ni Don Andres nga si Carpo ang iyang amigo maigyan to ni Arnolfo. May gala hayosay pa ang laing anib sa tong sugilanon nga nagluhan. Kabuton ko ang langit!

0: 29 minutos di Pop Gala 6 sa iyong kagabiyo. Panayot na sa katulabaron sa kisnakol dinigapon sa overall number 1 si Bilans Kibisan ng Bindo DYHP RMN Cebu. Asa di pag una kong live sa official account kay mobile ko sa PSLVS. Thank you. Mabait niyo. Thank you. Salamat sa pagpatalingog. Paliog react share sa kong live. Aron kanon na itawa na. Wala gyud. Paulin kalito. Kalit mo. Hiniling live ko na ko, no? Helen Alaba Alanario. Wala gyud, no? O, bali na mo sa PSLVS. Kaya napaw na gyud. Hinin na kayong kuan. Ang init, no? Okay, kadiyot lang ha. Kaya ito nag-gikuan na. Arita sa page sa The Wispy kayo. Nag-gasa din nag-tanaw na rin. O gato shout-out sa nag-tanaw ron. Asan ito? Okay na ra. Okay. Ayun na ito. Nawagtang manaman. Ayun na ito akong programa rin. Ayun. Asan? Hoy. Asan? Asan? Sinagaw na ni Gerald. Ayun. Wow, yun. Asan naman eh? Uy, saan naman eh? Hindi mo mahibaw ang kita, Dre. Okay, hinay na ito, scroll ba? Huwag yun. Excuse me. Wala mo na sa makita, Nerald. Mga kuwa namin, mga post naman, Dre. Naman mo ito, Dre, makita mo ito na kung nag-live ko, Dre.
1: Da-da-da, tingalong, da-da-da. Ganyan.
0: Sin live ako. Kini ang init manggod, no? Abay, ato dali ba? Asa naman, hindi mo makita, Adriral. Asa naman akong live, Adriral, doy. Ayun naman, eh. Hindi nang tabi. Nandito, ito. Hinig ang init niya, doy. Sao mo na ito. Ayun na. Ikaw na, be? Ano na? Ay, sa the point, mani. Asa naman, eh. Ano ni? Daga nakadaog. May Jessica mo ni. Di mo makita rin live dari. Balita mo rin na dari. Interview. Balita. So mo ni? Why? Why can I cry? So mo ni? Saan sa sinagula ni? Oy, masoy. Kadiyat mo yun kaya. Di ba maklaro rin? Ano dito sa kwan? Laing nga kwan. Okay? Nara. Nagtingog na ito. Saan mo ito nagtingog? Huwag yan. Hindi yan makita. Asa kong live dari ay. So, hindi mo makita rin sa kwan rin. Akong live. Kaya ito yung shoutout. Nagtanaw dito. Huwag yan. Morning naman eh. Ay, masoy. Ato, sige siya tato eh. Nagtanaw dali sa itong kagwapo eh. Huwag mga, gulka nga naman eh. Nagalboroto. Yan ay mga BGC. Kung sa man eh. Huwag. Harita, reader ko no. Huwag mga po.
1: Ay, diskase.
0: Di ba kita na ni Rald? Di ba kita na kung live ni Rald? Asa mo ni Rald? Nag-live ko, Rald? Ahay, buhay, tanos gagit pagkalaway. Huwag man rin, di ba magkano? Huwag man rin, sa sinagol. May trotsada namin eh. Huwag yun rin, subos, huwag yun. Baba, huwag yun. Ano, di ba kita, Rald? Huwag yun. Nasa kong live eh. Huwag dali ko mag-live ba ni? Grabe ka rin. Huwag yan. Huwag yan. Huwag yan makita. Ay. DYHP RMN Cebu. Ibalik ka. Huwag yan. Ay, huwag yan. Sorry kayo ha. Mahigala ha. Kaya di na ako makita kong live rin. Kadiyot lang kayo, kaya ito yung shoutout on to rin. Hindi man ako makita, Dricot, no? Ang hinay mag-unit yun na ito, no? Loading kayo ba? Pero, doon ito mag-loading, makita mo gaday na. Karoon na nitabuin ko na, ni? Matali kung mag-follow, no? Ano lang yan?
1: Oi, masoy. Kalusada, bini. Oh, Gerald. Rag? Ano ka na, rag? Naman. Oh, Gerald. Tor. Na, dewa. Rag? Rag? Di man makita, Gerald, sa kuala, Gerald. Akong live, Gerald. Gusto mo na ang lima. Wait, wait a minute. Kita diri oh kung live kaya akong shout out nagtanaw sa akong kakuha sa akong programa wa man oh asa man oy oh, di mo makita nang gwapo diri jenmi krimulya pa man sa mga SWD ang armas ang gigamit oh sa mga ni gamit sa kutabato ni mga balita diri wa sana interview si Defense Secretary Sani Angara na diri wa may live diri morning dramas ano nagreklamo baho sa barangay Luok kag mare Metro Rosada udto man ni
0: Oy! Diskase, oy! Kanta lang tayo. Sorry kayo, ito nagtanas itong Facebook page sa DYSP nga din na ito makita dari. Mga ikong dispense sa gamin nyo kay dita ka shout out kay di man ito makita dari. Ayun, gamay tag oras, 12 minuto sa mga forum. Anong huwag di mo makita? First time pa man eh. Antong ko na ng gamay ba? Kung kaya, kanta lang tabi. Hindi na ito ma-shout out, nagtanaw rin. Sorry kaya, sabosan mo ha, kaya nagsikog, ganina pa ko sige, kung ano rin, scroll rin, oh, wag yan, wag yan, sa pins na mo, asa mga kung live, ani? Nag-live ko rin, wag. Kung na, mag-live sa kwan, screen na mo, screen na mo, klaro kayo. Ha? Humitingog. Lag, lag, lag. Ganda talaga, lag lagi. Kada ta kanta lang tabi. Saga ko ganing live kada nagputol. Hinay ang anit na ko dari hinay kayo. Atong kataon tong gugma sa katiguang be kanin lang eh kanta lang ta. Sunod na tali tuluman na to sunod sa Sabado atong ning kuan kuan atong ning i-shout out no ako ning kuan kung makita na dato sa atong gugma sa tiguang kanin lang be. Si Pari Binsel may mukanta lamin, din dito mukanta si Pari Binsel na i-dublikara, pero ako, di ko kamawa, ako lagi-practisan. Pero sige na, kaya na may nag-request niya, pasayawa ko dahil, mga madali niya.

0: mari, imu alang good good sugar daddy. Di payalang kinigug mo sa tigulang, kay wali kong imo kong hukukan.
1: Yo, dili ko, bisan tuod, pobre ko, muusik lang ang panig.

0: Regina, noi?
1: Dai, subtanenta, anche dai!
2: Pa' uai, dici che è pa'
3: Hai! Hai, buhay! Tanok sa langit pagkalawai! Papahayo na tani! Ako ko lumakas sto, no? Kenapa yang makpak? Lamat niya, lamat spakpak, ha? Warin kami, no? Sama na, tor? Daga kag... Garakap ni tor, ha? Postpon ng barangay of disconnection, tor? Sika kisiisa yung kamo na, tor?
4: Beta po balik, kumaykala, humalamang sila ang hutong sa mga buluanong pahinomdom. 7 minutos di pabagala size.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
7: Tas bang imo blood sugar? Ato na kay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Goku. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
8: Sabi ka natulog ang patigil sa sugar.
7: DTX 500!
9: Ako na si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kakaps buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
7: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
10: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
11: Tao na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
10: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
11: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
10: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
12: Makatang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulan sakit.

0: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
1: Congratulations! Week 3 winners!
0: Sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
2: Bueno, balik tayo sa katulumano na tayo 5 minutos may gala sa dili pa magalasay sa sayog kagabion, no? Panayon tayo sa katulumano sa kasinagol dinigapon sa DYHP Aramisibo ang overall number 1 si Binas Kibisunog Binanaw, DYHP Aramisibo. Makausap pa, happy birthday di Janil Katil diha sa Barangay Pardo si Busita si Kabatisay sa anyos nga kasumaran nga karong adlaw may gala, no? Diha sa may Barangay Pardo si Janil Katil nga naminaw karon diha, no? Og sa tanang mga tigpamanon diha sa Barangay Pardo si Busita. Okay, nya yeah, padayon ta sa tuga tulumanon may gala, no? Ang saksinagol ni Mr. G, ano to? No, wag tangman. Okay. Og kadto lang kayo. It's just me. Karta ko tulad kada magya po ang haze kada but mo sa man eh no karta ko tulad inom ni natog tubig sa Bandawir wag tang ani dire sa tong live sa akong personal account daghan kayo nagkuan ni daghan nag greet o nato ma kuno na daghan no o nato ma daghan gyud no oh ano to. Oh, mag-aabang sa GQ, Jesus Bacolgay watching San Valley, Calamba, happy weekend all. Gikanilit-lit kapangpangan, direnta mo sa tao tayo. May hapon, kahapon kaya GQ, Rosemary Jo. Okay, ito lang ikaw na Vince Albarracin, Suralta, may hapon GQ, na Mina Midri, sa lungsod sa Puro, Cabotes. O gisata to sablia sa Santo Rosario, na Bangga, Bohol. Sato ako ni DC Susan Emily, nga na Minaw, gikani Amor, no, Mitch Moore Santillan. Okay, ito lang ikaw, kay Dagan, nag-country mo na tumabasa. No one is fairy. Sa mani pre, Barry Bincel, business logo sa no one is fairy. Kanta ni pre. Palihog ko pre. Antonio Gudisa Didase, nagkatawa. Okay. Unsa ni imong kan pre, Barry Bincel? DJ Benz to the max, pre. Unsa ni no one is fairy? Kanta ni pre. Okay, kumamo mo kanta ni pre. Marian Bihag, Duat, shout out, boss, solid, duets, big yod. Thank you, Jinjin Asola, kanta daw. Ang samang kantahon ako, kana, o, asawas ka naman, ma'am, Jinjin. Gadiot, ha? Ayaw, sabah, pre, ha? Okay. Lamoy kayo, pre. Para business log, ano? Daga ka rin ng mga messages rin sa comments section din na tumabasa kay Hinek at Tungnit, diri. Tinood, Hinek, Kingnit, no? Okay. Kung ni Bads, manani. Ato nila kung naman nag-shout out ganina. Okay. Wala, dagang rin kundi. Wala naman din. Balik-balik namin uban rin. Puros namin ako. Eugene Torres, kung bats, mate, sa bats na retreat sa Marilos National High School, mayang hapon, mate. Lamang kay Jin, no? Okay. Rumisato Arisgado, pasyatat from Karkar, Jubalin Avilia, pasyatat gapo. Oh, Helen Ablanario, shout out diri sa Lahog Idol. Okay. Kinuha na ito, di masyamuan na ito, mention kanina, no? Dennis Cabrera, muna ni ganina. Okay. Lorraine Capin, manasab ni. Ang Eden sa Daruyo, Bonifacio Chufilo, manasab ni. Yeah, ang Chiche Willis Chia. Jumar Visor, Kalyao, kaliwala pa. Shout out, sir, taga Negros, labi na sa may Giholngan, Sandayao. Sitsut litip dako nila ni Family Kalyao og Lakadman Visor from Jumar Kalyao. Rinaldo Canada, balik na siya na. Bandig sa Bano Erasmo, balik na siya na. Request sa mga kumay kinabuhi pa. Upasayawa ko dahi. Okay, tataod. Patano ni Garces, itong kailan ako sa kong magguang no, sa Dumaguete. Okay. Wala gid, tagang kanyang tingin ko na. Okay. Dodge, Descartin, Dolindo. Mana. Atay, 1 minute na saan, no? Mayroon na tali ko, kaya wala tayo igong oras, no? Bueno! Matigong oras, so sa Paragoba, Sulubanon, Saks Nagol, din nga po sa overall number one si Bianis, sa Kabisyan ng Mindanao, DYH, PR, Mission, ako pasamatan, ako mga partner rin, dali sa OBS, si kasamang Rajuman, ang, kwan, ang Matsuman, from the red corner, from 160 pounds, from the red corner, the Matsuman, way paglubad, Rajuman, Gerald, Albios, sa Kutubangan, the three printer, the giant man, ang basketballista, ang gwapo, taas, dako. Taas o dako. Kung labas, maligay o dako. Kasamang Rajuman, Nestor Romesilio. Wow, wala na ilayin. Wala mo na, wala. Wala yung taga-FM na. Wala na. Sa ngaan sa mong station, maligay kasamang Rajuman, Tony Rafael Fernandez Banyog sa mong program director, kasamang Rajuman, Aida de la Cruz Tampos. So, si Louis Neves di ay. No? Louis Neves. Louis Neves di ay. Asan na si Louis? Nagluto na. Ayun ang haon tayo. Gutom na. Salamat niyo sa atong pagpapalag. Salamat niyo kung nga pawinaw. Sunod sa wado, alas 5 gapon alas 6, din gapon sa DYS BR Mesibo. Salamat sa iyong pagpapawinaw. Dalagang Diyos, mayong gabi kanatong tanan. Tatak! RMN.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. And the Word was made flesh
4: and dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
3: sinners, now and at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother
4: of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. For us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: tawa kay masundan og lango ang iyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni ugtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bata. Nakoy hatag ni mo.
2: Isa mo naman hatag na ako, Bigo.
1: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw. Sorry mata, og ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod.
1: Ah,
0: agta!

0: Pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Zed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: pangalawa.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrops Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
8: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ang nakaipong pamati. Epektibo kay TTX 500.
8: TTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals Centrum Advance.

0: Kandi mang kukulang.
1: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Hello mga bata, kumusta ka mo doon? Ano'y adlaw ka doon sa bado? Katapusan marong adlaw mga bata. Diretso na ta sa bataw ni Ma'am Shane Pipito sa Brumits PH Cleaning Services. Ha? Ay mo kalimutan sa Facebook, i-type na rin yung Brumits PH Cleaning Services. Sultihi lang ang mga tao diyan sa Brumits PH kung unsay gusto niyo ipatrabaho sa inyong paliway. Alam mga bata, mga kasama, sa bataw ni Pumumer Kapitan John Ramos na buhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Kumusta? Kamutaran. Sa mga suki sa Tik Chang Dong restaurant diha sa Inaywan ni Sir Oji Kumpo Krakasala. Parayin mo kao diha samtang maminaw ta sa ato ang mga asoy ni Koy Goliat. Labi na yun sa mga bata nga nag-inom og kaping Don Pepe Tablia. Mauna siya. Mauna imnon sa mga bata kung maminaw sa ato mga asoy og ang mga dagko. Kaping matapang ha, kaya kagipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Dala mga bata, mga kasama. Ani ang inas katapos ang sumpay sa kung aso ninyo ni Simonaw na nga naguluhan si Inday ni Odong.
1: Dali mo, Ildo. Sali mo.
2: Ibo, bo,
3: Oy! Ano man na? Lalo ko tutuan man ni Noong Tubig si Cyril. Inapasa na yun si Cyril.
2: Ano man na siya? Ano man na siya? Hinday!
4: Ayaw ka pala ka. Ako'y bahala, Undong. Pahawa sa lawas niya ng bataa. Kung dili ka gustong masakitan, pahawa ka rin na yan ang palayo ka niya.
2: Nawala na siya, Inday.
4: Oh, kay ako nagkipalayas ang daot ng lina lang. Gamisod sa iyang lawas.
3: Dali ka mo! Tabagay ko ninyo!

0: Sige, silag pangutan lang anong naulihan si Cyril. Pag humanak ko ka ng buo-buog tubig niya, ako kunin na kayo ni Cyril. Di sikat noon ko dito sa school, ma. Pa.
1: Unsa? Unsa ni sikat?
0: Kan ba ka nang, di ka nang idol ako. Nagsukit-sukit ko nun siya nga kong gibuhat. Pero, dili man ako pwede nga isulti nga si Inday ang tinuod nga na kayo niya.
1: Nak, sukan kinabalik ka gikan antong nawa ka. Kana gihapon si Inday gyud ang kanunay nimong ipanabi namo.
2: Kanon bitaw anak. Siya nasad ang nakapaayo sa imong classmate nga nasudlan og dautang linalan. Kining mahimo ba nga maila-ila na namo kanang giingon nimong Inday nga makapahimo nimong mananambal? Ha, undong?

0: Yan na kasi tabay. Ako nang gitawag si Inday o sultin ako sa inyong gusto. O misugot siya. Pero dilikid. Kanang dilikid mo makakita niya. Panguta na lang kuno mo kay tubagon ra kuno niya pinagin ako. Sige na mo, po. Kulo, panguta na mo kay namino si Inday.
1: Oh, kining. Maing hapon, Inday. Una sa tanan, daghang salamat nga na aka nga nagbantay o nagprotektar sa among anak. Bisan tuod o huwag na mo masabti ang tanan kung anong naingon ini ang among anak apan wa mi makakita ni mo. Gusto on tabi nga makakita og sign o timailhan nga naagyod ka o baka ha tinuod gyud ka nga linalang nga amikas among anak.
2: O mahimo! Aron mo mo to nga niagit ko. Ako na nilabay ang kapo niya sa inyong atupangan.
0: Oko na ma. Oko mo. Aron ko na mo. Kada mo to o nga na siya. Iyako na nilabay ang kapo sa inyong atupangan.
2: Ha? Niao.
1: Ay! Hala! Nalagot ang kabo din sa inyong atupangan nga gikan niya sa Usbalde.
3: Gikan niya sa Usbalde.
0: Chaman, mo na mo ma, pa?
2: Ni apa ay?
1: Uy!
3: Minihikop
1: laga na! Diyos ko! Oo! Mituon na minimo, Inday!
3: Pasaylo kami, Inday, nga nagdurda pa minimo. Pero kanon, nituon na mi.
2: Why problema? Nakasapot ko.
0: Ako na yung problema, ma, pa. Kasabot si siya.
1: Pa, nga naman ka? Mura namang kagwa matinga, wa mahibong. Kami diri pero tinagid namang katinga nga ng lihok ng kabo o planggana, pero ikaw, mura namang kagwa.
4: Oh, panahon na nga masayod kamus matuod.
1: Ha, pa?
3: Unsay?
4: Alang sa inyong kasayuran, managsama kami ni Undong, may abiyan sab ko.
0: Abiyan sa kino?
1: Nga naman ba kamusulti na mo, anak, pa?
4: Ay, paminaw ka mo. Kay suginlan ko kamo sa akong kasinatian.

0: Pa, naluya naman ko. Kapoy na ko. Ganina na ko bunta ko kinambalay. Pwede pa sabto ni mo ng mga naapadiha sa gawas nga sa sunod lang sad. Ano nga makapahuway ko?
1: Ala, naghanap para ba ng naas gawas undong uy?
2: Dirabigin mamahawa. Unsaon man na nato?
0: Asabta na niyo pa. Ba, usapasad. Wa naman si Inday. Nagbaybaw siya nga mabalik na siya sa kuan ilang kalibutan. Sunod na lang sa kuno.
3: Oh, ako'y pasabot sa mga tao. Ako'y bahala nila.
4: Asya naman.
5: Ay, asya naman.
3: Pamila ko kung kanal! Pasabdol ko kamo, ha?
2: Ito na. Gipasabot na ni Papa ang mga tao.
6: Sa dili pa mga bata, pinumdum sa ta.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
9: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: Andi Aang, katapusan nga rin sa kong asoy ninyo, si Inday Riondong.
1: Oh, tuwa na. Namauli na. Ako nang gipasabot ang mga tao.
2: Ay, Tod, ay anak. Nada ito ni Duol ako kaganina nga magpatabang taon. Kung mahimo maadto ni mong iyang mamas ilang bahay, kay doon ako no'y sakit.
3: Sige, ma. Kaya nang samang ko, no?

0: Ay, salamat. Kaya anigit ko ni mo undong.
1: Yangi, umanggulang imong anak na ko, ma'am. Kinasakit na kuno ka. Tungod sa imong problema.
0: Ay, nakabati manggod ko undong. Nga gawas nga muayo kag sakit. Mutabang sab kuno ka sa problema sa bisan unsay relasyon.
1: Depende, ma'am. Nilang kumusaad, pero ato lang sa oyan. Nga naman yun ta, ma'am.
0: Magpatabang unta ko ni mos problema na ako sa kumbana, Dok.
1: Ha? Okay, nga naman din mong bana, ma'am.
0: Ay. Dugay na kay kong nag-antos aning akong bana undong. Na-feel na ako nga. Nagbinuag yun ni siya na ako, ba? Gusto unta ko nga ako siyang masakpan. O baka mapamatunan ko na ako nga nakasa siya na ako. Gano'n na siya'y babay. Nakabalita ko nga daghan ka na o gitabangan sa sama na akong sitwasyon, undong. Muhangyo ko. Tapangis ko. Muna na kong mamatay, ini. Nahasol na kay ko. Tabangi ko maluoy ka.
1: Sige. Kadil sa ha? Asa man lang inyong banyo, ma'am?
0: Nara diha sa kilid, undong.
1: Sige. Aris ako sa banyo, ha?

0: ಡೇ ಕರ್ಮಿನ್, ಯಾಕೆ ಅರುಣ್? ದೈ ನಾ ಅಕ್ಕ ಸಲಾಮತ್ ಸಲಾಮತ್ ಕೈ ನೀ ಅಕ್ಕ ಎಂದೈ ನೀ ನಗ್ಪತಾಪಾಂಗ್ ಲಗಿ ಸಿ ಮಾಮ್ ಪಾಂಗ್ ಚಾ ಯಂ ಬಾನ ನಾ ಬಿನು ಅಂಗ್ ಕುನು ತಬಾಂಗನ್ ಬನಾತೋ ಎಂದೈ
1: ಕಿಪೆಂಟಿ ಮುತಾಪಾಂಗ್ ಕೊಕೊಗಿ ಸಾಅತ್ ನಿಯಾ ನಗಿಲಿ ಶಾ ಮಂಗಿತಾ ಕೊಕೊತ್ kung masaad siya, nawasayang niya at ilang problema. Huwag maningkamot siya, kutob sa mahimo, na dilik mapungka kang ilang pamilya.
0: Sige, Inday. Yan siya man. Kanang namabay ang iyang bana? Huwa. Yan, kumplito nga sa iyang bana, Inday, oh. Kino? Iker, ngirag.
1: Sige, katiyat ha. Ako ay nang sutaon, ha?
0: Sige, magpaabot ko yung day.
2: Salbahe siya. Nagkaakon siya sa pagmuang na ako. Namabahay ka ni ay siya. Huwag ako pa yung suod nga amiga. Mga traidor sila.
0: Kining. Pero ma'am, ayaw kalimot sa imong gisana ko ha. Kung mahimo, kanang mahilot na ninyo ang inyong problema. Gisaan ba yung ka nga dili mo magbuwag? Istorya, ayaw ko ninyong tarong ko ang inyong problema. Okay, ma'am?

0: dinhi dinhi. Di gina ko gibutang ang akong mga alahas ug kwarta undong. Kinayo gini, mao gyud pistuha. Pero pag-abutan mo din sa mong bahay, pagsudan mo sa mong kwarto, wa na. Nangabungkag na din eh. Girongkag ang among kabinet. O gidungkag pagyud ang among katabang. Salbahis kay kawatan na.
1: Tabang, itami undong ha. May bawaan na mo ang kawatan o kriminal. Maluoy ka.
2: Grabihan na niya gibuhar to eh. Magkanditang, asa minyong banyo? Musod ko sa inyong banyo ha. Dalian ninyo, pagdamog pulis kung maadto mo sa panimay si kawatan. Aron, kanang diretso ninyo nga masusi ang sold sa iyang panimay. Kay naapang alahas o kwarta ninyo. Wapan niya kini madispatsar. Ayaw mo paglangan.
0: Salamat. Salamat kay Undong. Dagal.

0: Suelto Juan y que hago que con canterat. Trabaja en el corrimo, saca un negocio. Querán y un apiano y que y yo consultían con quien sa. Con quien sa en el vino, han sacado un negocio, se llevó. Consultían, no sabe con niño. Con legit van a Bayer en Guarinamo o Baibas Operation va. Salactud, proteccionan con niño, se me traidor. O que se me balaud. Soy tu man, Ricao, o 500,000 ang buwan, ha?
1: Wala. Daku, ah. Hindut agad. Pagkanindut ko na, ha?
2: Ayaw pagsukot undong. Dili ko masukot kita otan ka na. Drug lord siya. Drug ka siyang negosyo. O kitili na mo ang patabang sa ingon ni ano.
0: 500,000 ang buwan.
2: O kung imo ka ng lawaton, ang iyang tanyag, mawa ko ni mo.
1: Ha? Huh? Boss, kanang pasensya na. Balibara na ako ang imong tanyag. Dili ko musugot nga mawa na akong inday. Balag, wa ko niya ng kantidara. Basta na lang ang inday ni Undong Kanunay.
0: Bisay, magang jailong.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So, wati og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Masama ang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine is Paris. Anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lukang nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

po sa akong aso niyo ning si Brown na nga naguluhan. Si Inday ni Unog din nilang sa mga aso ni Kuyulyat kinitanan. Sinuhat ni Ma'am Miss Ingrid, Miss I, Berto Dasog, atong spinner, ano, ang atong directress, si Ate Martes Parval Boris. Ang atong spinner mao, ang manager sa Bien Aqua, si Kuya Ran, ano, Kuya Jewel Binsi, mao ni manager, at tag-iana, ang akong kupari, si Pari Bini Umandak, ang kunsyal diyan sa babag. Ang atong soundman, Wailain, ang tag-iya sa Ricky Bangis, Stitch Watching Liquid. Ang atong audio editor, si Kuya Ariel Mangkaw, Kuya Randy Tayad, o Kuya Lloyd Gabiana. Mao ni atong mga audio editor, ni ata si Manuel Randy Padayaw Susun, nag-abag po nato diri, pero dili man na audio editor, ato ang chief technician diri sa production, si Kuya Randy Tayad. Mao ni siya chief technician nato diri. Unya, dili Kuya Randy Tayad, Kuya Randy Padayaw Susun. Mao ni chief technician diri. Mao na itong atong mga audio editor, Kuya Randy Tayad, Kuya Lloyd Gabiana, o si Kuya Ariel Mangkaw, ang tagiya sa King Building and Roof Installation. Kung doon mo'y problema sa inyong panimay, ay tawagalan ninyo, tadawalan ninyo, King Building and Roof Installation, doon na sila yung numbing roof. Tawagalan ninyo kung sa mga problema sa inyong panimay, kanisan sila yung butabang sa mga nadaot na atop, nadaot ng mga glass, window glasses ninyo, door glasses, o uban pa mga glasses. Bisag ka ng bildo nga inyong imnanan, kanang baso glasses, tarungo na lang sa King Binding and Roof Installation. Unya, kining tanan, dalit ka na to sa Arimen Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balitatod ka nato sa SED Marketing, ang tingamaw, tingapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni Kunhod ang government subsidies nga sa mga state-owned corporations, o balik 30.5% ni itong Hulyo. Ito ang resulta kini sa pag-ubos sa suporta alang sa National Irrigation Administration o sa Philippine Reclamation Authority. Ibutyag sa Bureau of the Treasury nga ang subsidy sa mga GOCCs nikabat ngayon sa 6.76 bilyon pesos na itong Hulyo nga niubos gikan sa 9.74 bilyon pesos nga natala sa milabayng tuig. Katong mga malita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit kit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
3: May kasakit.
4: Napagi ko ni Rima. Pahit ko kay Pagari.
2: Kasarangan nga kasinatian.
4: Nalo din kong lab.
5: Sure ka?
4: Pagkasalata.
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
6: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sandata.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Kahit na konting
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga.
11: Alaga, Max Protect. Tratado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
13: ECS! Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Savers Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sabtariha og maglingaw.
16: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng muluhaton. Magpangita agad akong lawas ni Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
16: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: con ella prima. Pero un carro no me la canole.
1: ¿Qué no te carro no conole? ¡Ay, babot!
0: Oh, rins.
1: ¿Sí, babu?
0: ¿Sabes que no está bueno, mi rins?
1: ¿Qué carro no digo? ¿Qué no está bueno, ha?
2: Rins, ayaw taas ta asisting ko kang imong amahan.
1: Oh, ni taas di akong tingog. Ari pa upsan ko.
0: Nag-drugs ka? Nag-drugs mo ka!
1: Setan na ako ni mo.
2: Paul! Sino ka, Paul?
1: Paul! Wala pa ros mo ka, oy! Nanaw na ka, ha? Kiyasa ni mo,
2: eh?
1: Kiyasa ni mo, eh?
2: Rins, gusto pa! Gusto na!
1: Kiyasa ni mo, eh? Manambaros mo ka?
2: Kayo mo nang amahan, Rins! Noon sa bang ka!
1: Kaya manambaros niya! Sa mungka na niyo, eh! Sus!
2: Ginoo ko. Paul. Iyon, ana na na sila, Paul. Mamatay ko sa konsumisyon sa iyo, mga anak.
0: Ganun na yung iniman na nga kong mga anak.

0: reason ta kayo ta kayo
1: a person magod na
0: eh mao ni life sa estudyante ay ba sige ta kayo ta kayo ta
1: kayo ang on sabi ay at dugitos maglaban tong o sige, paminaw sa leksyon.
0: Oo, bitaw.
1: Pangutan nun sa maestro, di takatuan.
0: Oo, bitaw.
1: Katawaan sa itong mga classmates, mga bully kayo.
0: Wow, yan. Wala na piling sa kabuti niya, guys. Puruto niyo. Si Lisa Repalit kay OFW man parents na niya. Nagkano, kwawart na siya. Nagkwawart, ha? Ha, dili na mahubsan niya pitaka. Eh, bitaw.
1: Okay. Ang gani ko'y parents nung mamadlong na ako. Ikaw na nun? Shit!
0: Ay, sige! Tagay!
2: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit number FTEB-254286 series of 2026.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Mga sama, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama, drama mga naguluhan sa Talangbakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama!
5: Set Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil, ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga, na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gun, motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
6: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo, ug siya natabangan.
7: Tangan siya Sed Liniment, wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako di si Jitro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
11: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: sa ilo ako pa. Dilit ako makapadayon pag-eskwela.
1: Pero nga naman.
0: Mabdus ko. Oh. Risa. O na di akong giingon. Wag yung ko pa sa'yo. Mabdus ko ka anang kalaki ni mo. Sige ko ba nung inom anang barkada. Hindi ka humog awa. Ano yung kalimutan sa pagkabuhato ninyo. Hatanawa. Ni mabdus ka na.
1: Ganun na yung umantahon mo eh ni Risa. Nagparihas mo lang mo ni Renz. Yusika ninyo ang among pagpalingkamot araw lang magkalampos mo sa inyong pagtuon. Kaya naunsa naman ni Ron.
0: Nga naman pa. Pumasan na mo'y pagkuhang na mo isap ginikanan. Oh! Nagpadatoon mo kwarta firme. Pero gikalimtan ninyo nga nakinahanan sa big oras ang panahon ninyo. Lili kwarta lang. Nangita sa big inaano nung amahanon nga pagpanglog pagatiman. Nagpapadlog na mo sa panahon nga musaag mi. Pero diin mo. Ayman mo! Wow, sa mong kilirin! Nalayo kayo mo na mo!
2: Inoda! Oh. Inoda ang gisulti ni Risa pa.
1: Rins!
2: Diin mo mas panahon niya na kinahanglan mi ninyo! Ha?
1: Pero mga anak, nakasabot ko sa inyong sentimento. Pero dili man siguro na bugat nga rason para mutipas mo sa mga tarong adan. Kung ang inyong kaugmaon mo ay inyong gilantaw.
2: Tao lang mi pa. Mga bakanon nga humok matintal. Nabalang mo tamong among ginikanan nga mupadlong o disiplina mo din eh. Di unta mi maingon ani. Bisag usa lang unta ninyo ang nagpabilin din hina mo. Pero wa, inyo ming gibiyaan!
1: Rins. Oh. Yan na inyong inahan. Nanawag na. Ako ning gimisis ka patawagon na yun. Kanyang takong tubagon. Mang.
3: Unsa ning problema, ha? Ngano ni? Tinuod ba ni Risa nga mabdus ka? Tubag ako!
0: Oh! Mabdus ko! Mabdus ko!
3: Ngano man, Risa? Ha? Ngano man? Yusika ni mga mong pagpaningkamot?
0: Yusika sa di mga mong kaugmaon, ma!
3: Unsa to? Giusika na mo ang inyong kaugmaon? Ha? Niga na ni mong manultis, ha? Kami pa mo nag-usik na kami ang naningkamot nilis gawas sa nasod, aron lang mo makaiskwila? Ha? Kami pa'y dautan nga nagulaon namin sa inyong kaugmaon? How dare you nga musulti ka na ako, ana, ha?
1: Ego namang.
0: Kung wakalawan na ako na bumiyay, diliunta ni may tabuhan ako. Kailangan ka nga umuman na ako magasama na ako.
4: Wala kayo uli-uli, dari. Wala ka mapakita na mo. Nga naman ma, ha? Wala kami nga wala mo. Ikalimta na lang minimo tungod lang sa kwarta na imong kitaon, di ha? Tungod lang sa imong ambisyon nga muharuhay. Wala mo huna-huna ang naamiin mo mga anak na kinahanglan ni mo. Mga kung doon na may problema, sa bisyo na may badong, ang droga o ang ilim nung makahubog mo'y among sumbungan, mga barkada na mo.
0: Nakasuha mi. Nasayok mi. Pero dili ka din ay nga nasa may pagkuhang na mo. Labi na ka, ma. Kaya ikaw ang inahan. Alay, unta ka na kadiliuman na mo. Nilawin mo may
3: nangako lang ning ambisyon, Risa. Renz, para nilinyo ang akong pagpanarbaho, diri.
4: Gusto na mo. Ego na mo, anak mo.
3: Paul! Paul! Paul!

0: dan sa kasing-kasing o mo'y hinungdan sa iyang kamatayon.
1: O mo, mami, magpabadlong. Misyong, magtubag-tubag ninyo. Hindi yung tatakiyon si Papa. Sa ilo, mami, ma. Sa mo, pagtubag-tubag.
2: Ma, masailo ako. Masailo ako sa hukong pagtubang o pagpasakit ang sulti mo.
0: Igo na na. Igo na, husto na. Kalimta na lang nato ang tanan, ha? Aron sa mahilo na ang kalag sa inyong amahan. Magsugod na sa uno. O sabta ko nga mular kagyo kong balik aron manginabuhi. Aron makapadayon mo sa inyong pagtuon. Magtarong na mo, okay?
2: Uma.
1: Uma. Sorry, ma.
2: Sorry, ma.
1: I love you, ma.
2: Love you, ma. I love you.
0: I love you too, mga anak.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Masama ang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama managuluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

Namatay ang akong bana sa heart attack, Priscilla. Ug kaluoy sa Ginoo, nagkasinabot ang gudbi sa akong mga anak. Ug karon padayon kong nag-drop out sa Germany. Dini na lang ko to. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Ozzy. Mga kasama, mao kato ang katapusan.

0: sumpay ning suatampo ni
1: Azi
0: dinining atong tulumanon bagong bayani.
2: Kung doon ay kamuhi sagilanon sa OFW, suwarta kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sa ginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangdol sa sunod kayon, dakang salamat sa inyo pagpamida.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN
4: RMN Production Center Mudalit kaninyo ning sugilanon.
5: Dayon, muna.
6: Unsa kining dapita, Adonis?
5: Niya ka sa atong paraiso.
7: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
6: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
8: Sudah merupat yun semara! Siya ang nagdahagi malas! Dari ato na bit!
9: Sudah
8: Magdunga naglamay sa atong mga suk! Ay, mapahing siya, Mara!
10: Napangin ko ninyo, mga apian! Inig tayo ang kayo! Tama!
6: Tama!
4: Amara. Tagsulat, Cecil Danusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
11: Adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mamalit sa mga butika. PTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpacheck up na ako, nag-100 na lang.
11: TTX 500! Mapali ang mga butika.
13: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
14: Ako si Junaida Rilasurna, di pa'y good ko kayo nga nakadaog og dusmel sa Biogisic bit-bit sa sorti promo. Gamiton ako ni akong daog para palit bugas og sa Biogisic. Dagang salamat, Biogisic.
15: Ako si Dolores Sosa, di pa'y good kaayo ko nga nakadaog ko ang 2000 sa Biogisic bit-bit sa sorti promo. Gamiton ako ni akong daog para sa bugas. Daghang salamat, Biogisic.
16: Ako si Jude Monterdi. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Biogisic Bit-Bit sa 30 promo. Gamiton ako ni akong daog para palit og bugas. Daghang salamat, Biogisic.
17: Ako si Johnny Brando. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko 5,000 pesos sa Biogisic Bit-Bit 30 promo. Gamiton ako ni akong daog para sa panginahanglan at low-adlaw kay Layupak Seldo. Daghang salamat, Biogisic.

0: May gidako para nimo.
1: Hmm? Unsa man o?
0: Peso firing.
1: Unsa lagi na?
0: Pagkaon good.
1: Hmm, di ko eh. Gibutangan na nimog lumay.
0: Uy, lumay good. Peso firing ni nako nimo sa imong pagtabang nako dihang gaga ko ninyo ni muna pa doon sa amo. Sige na, dawatan niyo. Nandiyasay para kang muna.
1: Sure, wani lumay.
0: Wala lagi. Di ko kumawa ng lumay-lumay, uy.

0: Nakabalita ko dapat sa ilang kiyariner ba? Nya, naingkanto ko na siya.
1: Diin man ka nahibaw, anak Jeff.
0: Sa kong classmate nga sila yung nga nila kiyariner.
1: Ah, basig ka to ng last na tong klase nga kalit lang kadagma si Riner. Unya kaming duha si Emmy ang miagak niya para makauli si Sila.
0: Lo? Tinood nga naingkanto si Riner, di?
1: Ambot lang. Wa ko may bawo anak dong, uy.
0: Hmm? Di ko matuwa ng engkanto, Timonay.
1: Angay kang matuwa, anak dong. Kaya ako mismo makakita ko nila.
0: Hmm? Unya, nakakita na na di ka sa gibuat sa engkanto ni Riner Timona.
1: Oh, wa inuun.
2: Ayo.
1: Ah, si Emmy man doon. Dayon lang, day, Emmy!
3: Mayong buntag ninyo muna, Jeff.
0: Naingkanto ni Karinir.
3: Ha?
0: Ngunit akong classmate na inyong silingan. Dito ko na sa inyo si Inkuibyong. Huwag may nitambal ni mo. Naingkanto.
3: Maumon ko no, Jeff.
0: No.
2: Moin. Naay gidang pagkaon si Riner. Peace offering ko no.
1: Ngayon peace offering man?
3: Tungkol na sa kung pagbugal-bugal ni mo sa una mon?
1: Tabunan ako kung tiyan.
2: Abi ni mo, Mona. Huwag ko madawat sa iyang peace offering kay. Masiglo na'y lumay.
3: Ano mo tangan pa man ako lumay, Amy? Kung huwag kay gusto na ako, ako naman ang gidawat ba?
0: Uy, la! Nanguyab di ka nga, Amy, Renner!
3: Nanguyab unta, pero klaro man nga huwag si gusto na ako.
1: Jeff!
3: Uh-oh.
0: Unsa nang makaon na? Kanoon ko na, be!
2: Sige, Jeff. Ika'y unang kaon. Kay kung doon na na'y lumay, ikaw ang magkukudgukon ni Riner.
0: No!
3: Si Amy ba? Si Blikbali kung lumay. Wali itaw na'y lumay.
2: Wa man ka ha. Apilog kaon na ng pagkaon, Riner. Apila?
3: Sige, basta inyo na kong pasailoon muna, Amy.
1: Gipasailo na ka na mo.
2: Na mo.

0: En sa magandang lalaking ikaw ba, Nehemi? Malipa yun kay sila. Mauka ka na ang amahan sa gimabdos ni Mona.
1: Oh. Ay, Noy Damian! Dali, Noy! Apil ang taon na magari, Noy!
0: Ayaw lang, Emmy! Kamu na lang diha!
1: Tunga mo ni Jeff ining dani mong pagkaon, Renel.
2: Ambi muna, o salamat kayo, ha?
0: Renner ang pangahan sa lalaki. Siya ka ha ang amahan sa bata nga gisabak ni Mona.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Pa, siya si Renner, pa.
1: Siya ba muna?
2: Oh.
0: Sutor siya ni Emmy, pa, Damian.
3: Siya'y sutor. Gibastig mo na ako.
2: Noy, ikaw rin ang papa nila ni Jeff muna. Ako na'y classmate mo nila ni Emmy muna.
0: Bago lang ni siyang naayo, Noy Damian.
1: Oonsa? Nga no? O sumaya iyang sakit?
2: Naingkanto ko, Noy, ni Damian. Mone pong ni Ingo Ibiong.
1: Oonsa?
0: Noy Damian, suroy-suroy niya sa amo. Kay murag, wala po mo makabandi ni Papa Iking. Naidaghan tuba dito, Noy.
1: Oh, tuba? Baya, no? O niya, ha? Parisan o gatong super pulburon. Pagkanindot. Mato lang o niya ko sa inyo, Eme. Ing na si Baiking, ha? Nala, sige. Biyano na tamo kahit iwason ko nga kong gibuhat. Oh, dili de siya nga mahan sa gisabak ni Muna. Diba, tiwason ko buhat ang duyan sa umabot na kong apo. Unta, busulti na si Muna, kinsay amahan sa akong apo.

0: pagsuod naman hinoon ang laking linalang nga akong karibal. Malipayon mo sila.
1: Nakabantay ka ba, Amit? Maklaro na ang tiyan ni Muna.
0: Lain nga akong nabantayan, Adonis. Kanang lalaking nga linalang akong karibal.
1: Okay na siya, Amit. Now, malipayon sila.
0: Dili ko makatugot nga magkauyab sila ni Amy.
1: Dawata ang kapakiyasan, Amit.
0: Wa ko maanad nga mapakyas, Adonis. Nasayog ka ganyan.
1: Mahimo ba, Amit? Ayaw na lang sila gilapte. Kay managsama silang mga tagayuta. Pangita na laglain ka ng way tag-iya.
0: Pero nahigugma ko ni Amy, Adonis. Way bisan kinsang makaangkon si gugma ni Amy, gawas ra na ako. Nakabati ka, Adonis? Ako lang si Amy.
1: Pwes, ang kuna siya sa tinarong nga paagi, Amit.
0: Ha! Murasad gag si Kinsa manulti da, Adonis.
1: Utsa? Nga nung nakasulti ka man ni Ana, Amit.
0: Giyon saan mo pagkuha si Muna?
1: Gikuha na ko sa Minayo.
0: Minayo? Ah! Nga nung imo man siyang gidadi ni sa ato palasyo, unya gipasod ni mo sa imong kwarto. Ha?
1: Husto na, Amit. Mioyon si Muna sa kong gibuhat niya. Wa siya mo balibad. Nagpasabot nga nakauyon siya sa kong gibuhat
0: niya. Nailad lang nimo siya, Adonis.
1: Wa ko siya ilara. Kung giilad ko pa si Muna, gipugos unta na ko siya nga mukaon sa atong pagkaon. Aron sa ingon, magpabili nilang siya din sa palasyo. Pero wa ko gana buhata, Amit. Tungod kay tinuray ang akong gugma ngadto ni Muna.
0: Ugon sa imong ipasabot. Nga akong gibati ni Amy, binuang lang?
1: Wa pa ko mahibaw kung nun sa imong buhaton itong Amy. Basta pasidan na ang tingandaan, Amit. Ayaw binuangi si Amy kay suod silang amiga ni Muna. Kung buhato na nimo, kita'y mag-away.

0: Adonis, nakita ko nga naglalis ka mo ni Abin. Ngano? Unsay hinungdan?
1: Gipasidanan ko lang si Ama, nga dili binuangan ang babae nga taga-Yuta nga iyang nagustuhan.
0: Duna na sa diay.
1: Oh, Ama.
0: Pila na kababaeng linalang ang iyang nagustuhan, pero iya lang kining pahilakon, iyang pasakitan.
1: Mao ka na, Ama. Mao nga gipasidanan ko siyang daan. Nga dili na niya buhaton kay ang babae, suod na higala ni muna.
0: Pagabantay ka nang igsuon ni mo, Adonis. Kay dili ka na siya mudawat o kapakyasan.
1: Oh, Ama. Mao ka na akong buhaton kami.

0: Wala tayong magkabantay sa oras na. Muna, Jeff, salamat kasi inyong pagdawat na ko isip bisita.
1: Salamat sa inyong pagbisita na ko, Renner.
2: Salamat po sa pagdasa doon ang karton nga pizza pie, Renner. Sa uulitin, ha?
0: O, Jeff, basta hatagan kong kwartas kong lolo. Sure na. Amy, tara.
3: Ay, una lang, Renner. Anis ako silang muna.
0: Kita may naguban pengon din eh. Kita sa'y magduwangans pa pa uli. Dali na, Amy.
3: Uy, uy, kugunite. Hindi makapungkol.
4: Seth Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na-landing ko hospital yung dahil lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, nulala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
4: Living Testimonies.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula,
6: ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
0: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.

Kaigalaan, dapitin ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, Spenner Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Total ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dugan ng maliputo.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibaya ko. Tagbawa ko. Lipay ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Fried! All you need is Fried!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maasama, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
13: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid turuan eh, ganyan eh. Sa diyang nagmintin ko, ana ay, pagkakit na iyahang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila.
15: Paragis, bila-bila.
14: Paragis, bila-bila.

0: Na-promote ka, Raffy?
1: Oh, Ellen, pero why minalita nga ka ng ganti, ba? Hi! Karon nga na-promote ko, makapatungha na kita sa mga bata sa private school. Oh, wag mo malipay sa akong pagka-promote.
0: Wag ko malipay.
1: Hmm?
0: Hinoon, napunan ang akong kagool nga mudako ng imong sweldo, Raffy.
1: Unsay?
0: Nababay ka mang gani sa gamay pagkagsweldo. Unsa nakakaroon nga?
1: Ah, oh, hanggaw asawa ha. Ah, balagagun sa imong comment na ko eh. Ang importante, na mapa-enroll ko ang mga bata sa private. Private school yun. Mahalon nga private school.

0: Nice ang car na to, no, kuya?
1: Nice bitaw, baby girl. Mahal ni daddy.
2: Mahal nak.
0: Wow! Sorry niya ta, daddy ha?
2: Sure, mag-anak.
1: Ano to si Mami Eileen?
0: Siyempre, alang nagdili nung...
2: Dili, ganahan mo, suroy si Mami. Kita na lang.
0: Ay!

0: Sige na mga anak, gawas na mo din as kwarto. Kay ganihan na nagpaabot si daddy ninyo. O pa na lang na mo, Mami Elaine.
1: Ay na, nagpugsa si Mami, baby girlie. Ito na lang.
0: Mga anak, mag-enjoy mo ha. Bye. Sige na, ibusinahan na mo. Sige na mo, lakaw na mo mga anak.
1: Bye, Mami Elaine.
0: Bye, Mami. Bye.
2: Bye.
0: Sorry, mga anak. Pero ako'y kana nga makikupan sa inyong amahan tungod sa iyang pagpangabit.

0: May hapito na ito mga anak, ha?
1: Okay, Daddy.
0: I hope nga magbinutan mo ni Tita Jinky ninyo.
1: Tita Jinky?
2: Tita Jinky?
0: Araw siya, oh, mga langga.
1: Saan na, Daddy pa?
0: Kanang nag-wear o kanang white blouse. Akong businahan, ha? Oh, Nana, niniyak na siya din eh.
2: Iupin ang window, Daddy.
3: Hi.
0: Dali na, sakay na. Sa front seat ka.
1: No, no, Daddy, uy.
0: Girl eh.
1: Kali ko kanaan nga anak siya sa front seat kay para man na ni Mami

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto's alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo, nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
7: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikap na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
6: Dili hapdos.
7: Okay na kayo, good ma'am.
6: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
7: Wala po, ma'am.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
8: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ng makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos! Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

0: nagmalkit ng pagkabata.
1: Shhh! Ay, nagtagda si Girlie. Mag-overnight ha. Mag-stay tag Usarka Hotel Resort.
0: Kanya? Magtipon taw sa imong mga anak?
1: Unsa na to pagkalugar kung magtipon tag Usarka Kwarto?

0: Minsan si Tita Chinky ko yo.
1: Friend ni Daddy.
0: Sweet laki si Daddy niya, pero ni Mommy tili siya sweet.
1: Unsa man, di ka mag-ilis sa rush guard, kay ganahan ako mag-swimming.

0: na nasa pulang imong mga anak. Nangaligo na.
1: Hmm. Sila ka nang imong gilili sa bildo ng bintana ni atong room.
0: Oo.
1: Pasagdi sila nga ma-enjoy. Kaya mag-enjoy po kita ka to, ah.
0: Oh, ay! Ganda. Oh. Raffy. Unsa ko na imo ka, love?
1: Love kayo. Oh, biba! Biba! Biba! Biba!
0: So hot! Kung tinood ng imong isulti, biyay si Ellen, ha?
1: Dilaw na ta mag-isigot yun, ha, Chinky. Hanggad gamay. Ang imong bulubul.
0: Aling
1: mga bayana ka. Giyon sa mga kunin mo, muram ko babuang mo. Ang imong sampot.
0: Sangat kay maayo ko sa tanan. Like sex.
1: Kabantin ko, Andra.
0: Ako drive, pe.
1: Gana, gana.
0: Arang tili o tili ka na mawas akong life.
1: Papuhaw ang taon na ni. Puha na. Gana, sige, drive.
0: Raffy. Raffy.
1: Chinky. What the?

0: Mami Ilin! Mami!
1: Ay, Mami!
0: Ay, Mami!
1: Ay, mga anak! Onya, kumusta inyo pagpanoroy? 2 days mong wa maulit lagi.
2: Mami, naay kaupan si Daddy Rafi sa usaka room. Si Tita Jinky, and I hate her!

0: Okay ra ko nga ako imo pasakitan. Dili lang ang atong mga anak.
1: Ellen.
0: Pagkaanyad na sa? Ni uban siya sa inyong pagpanuroy sa mga bata?
1: Kay di magabuban na mo.
0: Kay wa mo ko muuban ninyo. Ang imong kabit ang imong gipauban, mao ba? Ha?
2: Kapit? Unsa na kapit, tete? Mami. Mami, naluoy ko ni mo, mami.
0: Girlie, anak.
1: Mami. Ellen, nalipong ko. Mingit-ngit ang akong panan-aw.
0: Daddy, Rafi! Rafi!

0: ano, Ravi?
1: Papa, sailo ako.
0: Pagpakaayo. Kaya kung mamaayo ka na, mubi ako sa bayan.
1: Ayaw ko, Miyay Ellen. Biba, nagpasol na ko.
0: Uwahin na.
1: Nagpasol na ko.
0: Nakadesisyon ako, Ravi. Ang imong jinky may patimanan ni mo.
1: Inutil na ko.
0: Okay, inutil ka na. Di mo atiman si jinky ni mo, mo ba? Pero sa maayo ka paglawas, happy kay mong duha.
1: Ellen, kamo ang akong pamilya. Ang gusto na kong muatiman ako.
0: Dili, Ravi. Dili. Dugay nang nahimong bato ang akong kasing-kasing. Ug kana tungod rasab sa imong gibuhat nako. Sorry. Gahi na kog kasing-kasing karon.

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Masama may adlaw ka na tuntanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
2: Ako si Junaida Rilasurna. Lipay good ko kayo nga nakadaog og dusmel sa Bayo Gisik bit-bit sa sorti promo. Gamiton ako ni akong daog para palit bugas og sa Bayo Gisik. Daghang salamat Bayo Gisik.
3: Ako si Dolores Sosa. Lipay good kaayo ko nga nakadaog ko og 2000 sa Bayo Gisik bit-bit sa sorti promo. Gamiton ako ni akong daog para sa bugas. Daghang salamat Bayo Gisik.
4: Ako si Jude Monterdi. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Bayo Gisik bit-bit sa 30 promo. Gamiton ako ni akong daog para palit og bugas. Daghang salamat, Bayo Gisik.
5: Ako si Charlene Imrendo. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko 5,000 pesos sa Bayo Gisik bit-bit 30 promo. Gamiton ako ni akong daog para sa panginahanglan at low-adlaw kay Layo Pagsweldo. Daghang salamat, Bayo Gisik.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

Mag-utong magkasama ang kagin ni Rafi, dinining turmanon. What's the style? Misamot kagahi ang kasing-kasing e-style. Kinimayong sugilanon, gisuwat ni Cicel Danyosus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
1: Pirmi ka panghihi.
2: Hanap ka paranaw.
1: Ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
5: tulo pod ka capsules sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules. Sigurado kong dako kinigi katabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugay ang panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof herbal capsules. The wonder food supplement.
7: Biotrof herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
10: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
10: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?

0: ni Karol yun ayon.
1: Christian anak ni mo siya. Nanugod nga imo mong palayason.
0: Ah! Wa ko'y anak ka, Durbal!
1: Unsa?
0: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun ayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
2: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo na, tay!
1: Nagkaw-kagkaw-boy. Kinsa ka?
3: Kumusta ka na, aking mahal?
1: Kinsa ka?
3: Ako kini, si Diego Salvador!
4: Kaluhin po asawa ko.
1: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
4: Mar...
1: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
5: Nagunsa ka din eh.
4: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
5: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na yung panimay.
4: Pasaylo ako, anak.
1: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog ug kasikas ni Ricky Bangisgari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
3: Oo. Ni gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin?
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nag-piti ako.

0: Pulay man, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
0: Oo. Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee o paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mahigala, kumusta? Mahingad lang ko natuntunan. Yan ang sa Higalas Kanginan, Ray Arrodiano. Ito sa itong bagong tulumanon. Pagod akong partner. Gameport mo lang akong partner. Ring guwapo si Lloyd Gabiana. Atong writer director mo, atong partner ko, si Ojirax. Bueno, mahigala. Rick.
1: Ayaw kalimot sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Og ilong usap kamo sa Avocado Coffee Mix with Guava. Kay gawas kam kapahamis kini sa kutis, mampalagsik pa. Back to you, Direk Ray Arellano.
0: O na mga ikala niya, ayos sa kalindin ninyo ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Oh? Gawas ka pampalagsik na pampagana pa. Okay? Bueno mga ikala, shoutout time. Shoutout nito ni Alma Andudong Paragayo, si Bunjing Lara, John Ray Iscanilla, GC Azulara, Diyasa Barangay, Taluya, Glan, Sarangani.

Okay, dito ang maglangan mo yung galan niya ang laisumpan niya itong sugilanon. Gidrap mo sa ni Christian si Mara sa ilang dapit. Sa pagkabot niya sa ilan, nakurat siya sa pagbisita ni Mando kaniya. Nang huwam na sab kini o wa makabalibad si Christian, kay maayo magayong mag-blackmail kini si Mando. Ang birthday taong nagkatuos kaluya si Christian, o nahibong kaayo si Mara nini. Pinasamdang si Gian, ato pa sa IT Park. Last and final interview na lang ang ipabot. Ngayon, may sumpanin nga ito. Sige, lanon, himayang nahunlak.

0: Yes! Nakapasa rin sa ko sa second interview. Ang third o final interview na lang ang kuwang og. Madawat ako isip call center agent. May trabaho na niya ako. Og makatabang kaayo ni sa kong pamilya. Ilabi pa karon nga wani trabaho si Papa Christiana. Makapasar lang unta ko, Lord. Makapasar lang unta ko.
1: Diyan yun siya.
0: Kitawag na ko. Yes, ma'am. Mauna kini ang last o final interview. Makapasar lang unta ko, Lord. Please.

0: Nauman namang kugluto para sa panihapon. Mudog lang una ko ni Christian. Lami kayong tandayan. Paaboton ko na lang si Gian na maabot. Una ko po kaon si Christian aron magdungan mismo panihapon. Mutanday ko, Ben. Igo lang siya may agumod. Pagkakwapo, gini nga akong bana, uy. Buutan kayok naong kun matug.
1: Clara. Clara. Clara.
0: Kinsa si Clara?
1: Clara. Clara.
0: Mataglitok niya ang Clara. Daw po niya nga mitaroy sa akong tugan. Sakit. Abdus.

0: Uy, si Gian maling nanawak? Oh.
1: Hello, Gian.
2: Ma, good news! Dawat ako isip call center agent!
0: Unsa? Tinuod ka, anak?
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan naghangkay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga magsiyon. Ayaw na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay natin nga anong nanambok na daw kun labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugo na og inom sa paragis, makapig man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, usa man mong kasinatian na ikatong wala pa ka gamit sa itong kape?
6: Kasahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagi magsakit sa mong lawas. Mm. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman ko yun, no? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid doon. Eh. Gani ay. Nag...
5: Ha, sa kulian?
6: Makato ka ng ama nga mo rin na.
5: Abukid sa...
6: Ganing. Oh. Mm. Niya, oh, sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
5: Baka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
6: Mm. Sa tiya nga nag-maintain ko, ana, ay, pwede na iya.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
6: Makakat ka ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
5: Sige pa ka namin mulay.
6: Sion.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Pilay mo idan.
6: Ay, ko anak ano, binta na ka.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
7: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyod siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikuguan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
8: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
7: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila paragis bila-bila paragis bila-bila.
2: Oma, may trabaho na ko.
0: Ay hinalipay kayo ko si mong gibalita anak. Dali na, uli na kay naguwat minimo. Aron magdungan tag panihapon.
2: Oh, man naman kong panihapon, ma.
0: Unsa?
2: Libre naman kaon din, ma. Ako na lang gipahimuslan.
0: Uy, maoba. Nahala, sige pa uli na lang diri kay laom na kaayong gabi, inak.
2: Oh, ma.

0: Ma?
1: Oh, Arthur, unsa man?
0: Di pa taman ihapon, ma. Gutom naman.
1: Kadayot kay pukawon ako si papa nimo. Christian. Christian. Chris.
2: Oh, Mara.
1: Bango na, manihapon na ta.
2: Oh, Mara.

0: Kalamit sa dubong sudan na to.
1: Ang kita na to sa banana queue, gipalit na ko og tiyan sa baboy. Og mauni akong giadubo.
0: Ang mayo noon.
1: Og ako na lang sa dengue datadatahan si Parejego sa utang na to. Atong gipalit na to gatas ni Jesus Lynn ba?
0: Mau ba?
1: Giarawa na lang nako si Parejego, uy. Misugot raman sab.
0: Pasensya ka na ha, Mara. Apeke pa man vid ko. Pag-drive o e-bike, mo'y ako lang panginabuhian.
1: Okay, ra Christian. Pero...
0: Pero unsa?
1: Kinsa man ang Clara nga imong giyaw-yaw samtang natog ka kaganiha.
0: Clara?
1: Oh, good. Nagyaw-yaw ka ng pangana ganiha.
0: Sigurado ka?
1: Sigurado mo lang?
2: Mao man ang bayhana ba no? Katong nakita na ko nga ubani mo dihang ipapalit ko riba mas tindahan.
1: Unsa?
0: Unsa? Dito mo, Arthur. Lahit to.
2: Oh.
1: May babae kang kauban nga nakita ni Arthur?
0: Classmate ako sa una. Ako gikasugat sa dahan.
1: Mao ba? O niya, kinsa man ang Clara nga giyaw-yaw ni mo samtang natog ka? Classmate sad ni mo?
0: Dili, uy. Ambot, kinsa na.
1: Magyaw-yaw kaha-kaan ng pangana kung wapa ka makailaan na?
0: Basinog, nabungol ka lang. Unya, ang akong giyaw-yaw, Mara. Kuan, Mara di ay.
2: Bito, ma. Dulubihan ang ganas imungan. Clara, unya, ikaw, Mara.
1: Hinaot pa unta nga nabungol ako, Christian. Hinaot pa unta.
0: Mara.

0: kung gana ko eh. Ano lang ako nakusa gawa sa bahay magpahangin. Pero, anong nakayahuyo magkako ganina sa ako pagkatog sa pangalan ni Clara? Ang gamang itong bayan na, lami kayo mo karin niyo. Makayabag yun. Pero, maayo na lang gani kay dali ko nakadinay niya. Hindi kayo kumutugan. Kinahanglang matuman ang golden rule. Una, ayaw pasakop. Ikaduha, ayaw pag-angkon. Ikatulo, ayaw yung pagtugan. Dili yung matugan. Bisan masakpan pa. Kapilay pag-ingon nga. Ako din na. Iay mo na.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaysa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. Maay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Sa matag-adlaw, adunay usa ka bayani nga way pahuway. Si Mama.
1: Bisan kapoy, padayon lang para sa akong pamilya.
0: Sayong mubangon, magluto, maglimpyo, mag-atiman sa mga anak. Ug bisan sakit na ang lawas, magpabilin gihapon siyang lig-on.
2: Ma, kapoy na ka?
1: Dili, uy. Okay na si Mama.
0: Apan sa tinuod, nangayo nagpahuway ang iyang lawas. Ang iyang atay ug ginhawaan, nanginahanglan na ug tabang. Mama, panahon na nga ikaw na pud ang atimanon. Avocado coffee mix with barley and guava. Gikan sa kusog sa avocado para natural nga enerhiya. Barley, mutabang og limpyo sa sud sa lawas. Guava, puno sa vitamin C para lig-on ang resistensya. Usa lang katasa matag-adlaw para mubalik ang iyong kusog og kalagsik.
1: Mas gaan ang akong pamati. Mas daghan akong kusog para sa akong pamilya.
3: Yay! Kusga na si Mama!
0: Kay ang tinuod nga kusog ni Mama, dapat atimanon pud para sa tanan nga nanay nga way pahuway. Panahon na nga ikaw pud ang atimanon. Ayaw na paghuwat. Palitan na ang Avocado Coffee Mix with Barley and Guava. Kusog ni Mama, balik! Kalagsik ni Mama, adlaw-adlaw. Gaan nga pamati para sa pamilya. Atangi sa mga suking butika.
4: Avocado Coffee Mix! Para kang Mama, para sa pamilya!
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunod og sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inumog DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
11: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP, labi na dyan sa mga managtiayon.
11: I agree.
12: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
11: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae, apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
12: Monelisod. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
11: Musto.
12: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
11: Kadaghana.
12: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
11: May radyo kay dili tanan ang mahimog bata.
12: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa laki nga may low sperm count?
11: O ka na.
12: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
11: O ba?
12: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sa JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang pag-aisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
8: DTX 500!
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naisakit sa klik. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitry o ginuha kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
8: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
11: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
12: Correct.
11: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
12: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radicals sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
11: Kana nga damage doc resulta tungod sa bisyo sa manang pag-inom, pag-alap,
12: sigarilyo,
11: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis og dili pagkaon sa mga prutas og utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
12: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
11: Oh.
12: Makabuo yung anak. Inom gyud sila DTX 500 og Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo Sir JP. Moinom, manigarilyo, magdruga,
11: kadaghan.
12: Mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
11: Oh.
12: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba o cancer ra jud ay?
11: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
12: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
11: oh,
12: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin bibi.
11: Kana.
8: DTX 500!
13: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sikin na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, naumpungan na dito akong gibati nga anemic.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siya ang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
11: Correct.
12: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
11: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
12: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o sa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
11: Delikado.
12: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
11: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
12: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
11: Dili ka ginhawa?
12: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
11: Unay kuyaw.
12: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga makakore sa nabugo na nimo nga immune system.
11: Husto.
12: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
11: Mojudok.
12: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
11: Oh.
12: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
11: Bitaw sa
12: abog, simento, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining mighty scissor GP.
8: DTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
16: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
15: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
16: tulo pod ka capsules sa gabi.
15: Sima na lang nawala jud ang sakit.
16: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
15: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pabali sa mga butika.
12: Kunay kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og mighty scissor GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
11: Husto.
12: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
11: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa desugared sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
12: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
11: Correct!
12: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
11: Bitaw sa.
12: Kaon pa jug ka? Kailami?
11: Oh.
12: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
8: DTX 500!
17: Ako si Janice.
8: Dugay
17: kayo mo man ako menstruation. Gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Luida. May lang na abugog taligsi.
19: Kung nagsip-onon na ako.
18: Pati ko Mighty C.
19: 2 capsules 3 times a day.
18: After sa sige na akong tumar sa Mighty C,
19: abugog taligsi
18: ako ng masuklan.
19: Epektibo kaayo.
18: Ang Mighty C.
8: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
20: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawa sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
21: Ang
2: higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
21: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
12: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun, pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
12: nga
11: adlaw.
12: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
12: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
11: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
12: Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect.
12: Hala? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
12: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
12: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
11: Gusto.
12: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
12: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud.
12: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga aduna 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
11: Wow.
12: 8 to 10 hours, walay bayad.
11: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y nakahatag og ketones energy for the brain.
12: Nindot jud ang Nitribio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
11: Murag na anatanan?
12: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag Nitribio, mayo ang imong pagkatulog?
11: Dok, adunay duwa kabutang nga ang Nitribio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
12: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog Nitribio, ang BCO sa Nitribio na ay lauric acid. O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
11: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
12: Uy, pampatulog na.
11: Oo, usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
12: Yes.
11: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og Nitribio, kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: Nitribio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang Nitribio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
1: Nitribio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Nitribio. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Pag inom sa Nitribio, patay ang kagaw sa tinai. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
11: Unsa man na, Dok?
12: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin. Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
11: Adili, jud, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya.
12: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
11: Correct.
12: Pero kining Nitribio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang Nitribio, Sir GP.
11: No.
12: Tagpilagan niya ang tagkaturusin ni siya.
11: Ang Nitribio.
12: Tapos ang print Nitri, murag tag-G's ratingali na. Darera kus tagkaturusin kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
11: Correct.
12: Ang D3 nga naas Nitribio, gika na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
11: Gusto.
12: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
11: Correct.
12: Nga pag inom ni mog Nitribio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Nitribio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa Nitribio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
11: Wala.
12: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
0: Nitribio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya og Nitribio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahuna.
1: Nitribio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
23: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
23: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
11: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
11: Unya, all natural ba, Jud, ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahira, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
11: Ubit ayun na magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
11: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Dok?
12: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
11: Oh,
12: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
12: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
11: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
11: Of course. Pero, Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
12: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix lang. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, naay chia seeds.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tainay ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
11: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sam si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
11: Hisgutan na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
12: Take note, Sir GP, ang kolesterol is lahi jud sa fat.
11: Correct.
12: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
11: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
12: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
11: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
12: Correct.
11: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
12: Dili man na iyang trabaho, Sir GP. Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili. Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkauman ma-oxidize ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
6: D3 Bio.
7: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio nga
6: may D3. Kapalit
3: sa mga butika.
6: D3 Bio.
11: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
12: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
11: Wala!
12: Wala, gyud. Makita ra gyud nimo na siya sa D3 Bio.
11: Mm.
12: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
11: Correct, gyud, Dr. Ramil.
12: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or ikining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay.
11: Mm-hmm.
12: O pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
11: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Oo, nuts, utong, avocado.
12: O, syempre, D3 Bio gyud lindot ta, Sir GP.
11: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides. Nga mo'y nagapadagan sa HDL.
12: Sa BCO ra gina makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
11: So, unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imuang dugo, kay basically, kung daghan kag LDL sa imong lawas, pas-pas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
12: dako ang chance sa mahimong gallstone.
11: Ay! Kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
12: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imuang vitamin D3, naiingon ana nga function.
11: Wala.
12: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
11: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
20: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
23: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
21: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
23: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Ako si Junaida Rilasurna. Di pa'y good ko kayo nga nakadaog og dusmel sa Biogisic bit-bit sa shorty promo. Gamito na ako ni akong daog para palit bugas og sa Biogisic. Dagang salamat, Biogisic.
2: Ako si Dolores Sosa. Di pa'y good kaayo ko nga nakadaog ko ang 2,000 sa Biogisic bit-bit sa shorty promo. Gamito na ako ni akong daog para sa bugas. Daghang salamat, Biogisic.
3: Ako si Jude Monterdi. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Biogisic, git-git sa 30 promo. Gamito na ako ni

0: kong nawag para pahit o bugas. Daghang salamat. Bayo, GC.
1: A close to joining in Brando, kung yipay di kayo po nga nakadao po 5,000 pesos sa Bayo, GC. Kitbit swerte promo. Gamito na ako ni akong dao para sa panginahanglan at law-adlaw kayo ipagsweldo. Daghang salamat, Bayo, GC.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Oras mga kasama, alas 9:16.
2: Straight to the point.
3: Hey, Pilipinas!

0: Kumusta Luzon, Visayas, ug Mindanao? Og hapon sa Radyo Man, Buin Alguno, makinguban kaninyo hangtod ta alas 12 itong gabi sa tuwang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. Straight to the Point! Taga na itong pagtagad kini mga balita karon sukar ka ganyang buntag hangtod nining orasa. Mga init nga isyo nga may labot alungsod og ang nasod. Straight to the Point! Kumusta kamong tananing adlang Sabado? Setyembre 19 na! Nagkong balita ato ang gisundan, taga CCTO, nagpataka og parking, gipamulta. Tunay senior citizen na kurintihan, patay. Rainwater tank, gisugyot sa matag panimay, aron ang baha, mapugngan. Update sa pagkamusil dito sa South Cotabato, Seoul sa eskwilahan. Padayong imbestigasyon sa kapulisan, kalabot makasama sa maong insidente. Unang nahibawaan ang armas na gigamit sa bata. Iya sa amahan nga usa-usab ka magtutudlo. Katawhang Pilipino, may gabi pag-usab ako gihapon si Radyo Man. Buen Alguno, muuban kaninyo. Parte rin sa newsroom kasamang Gerald Albius. Kontrol kasamang Mr. Homicidio. Panganay at ang itse klayon. Sa report ikan sa patrol kasama nito. Ikasamang GQ. Ready na? Okay.
1: Ronda Presinto.
0: Yan sa karong pahon-ahuna, samtang malakaw-lakaw ta, panahon sa gagabion, umikans nagkadaiyang mga kriminal. Ato ag yung ampingan ang ato ang kinabuhi. Mas maayo o guatay. Importante nga lakaon, magpuyo na lang tas balay, panahon sa kagabion. Malikayan kininagkadaiyang ang mga krimin. Malikay kitas nagkadaiyang mga bangis nga mga kriminal. Ito ang Philippine National Police nangandam sa umaabot nga anibersaryo September 21 sa dihang gideklarar ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang martial law. Hindi martial law, mauni ang gitawag og batas militar. Atong i-check, mag-una ang patrol karon.
1: Ronda Presinto!
0: Diyana si kasamang Radyo Man Josipos GQ Kiano. Kasama GQ!
1: CYHP Tatak RMN Report!
0: Yes, kasama GQ! Go ahead, kasama GQ! Yes! Okay, ito balikan. Kasama ang Josipos, GQ Kiano. Yes, GQ. Kasama ang GQ. Okay, nipusing pa si kasama ang Josipos, GQ Kiano. Department of Interior and Local Government kung DILG. Appeal usab og susi sa pagkakaroon sa usa ka shooting incident sud sa usa ka school campus dito sa South Cotabato City. Ready na si kasamang GQ ato kabinaon kasamang GQ.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Yeah, salamat kasama ka Radyo Bato de Binibora sa Rod sa nagalawag ng Bato sa Gatidaw at pinag ka mga lugar din sa request sa Buso para wala ba nagpapang mag-alar pa. Lagi ito ba itong kapulisan din sa Takpende sa Subong Metro Cebu area. Sa report nga itong nakuha doon ka mga turkista ang nalagpan sa Gipunga Bypass Operation sa mga sakop sa City Third Enforcement Unit ito sa Nakuha sa Danao. Ang nalagpan mo sila si J. Price Biduya, 43 anyo sa Kabarigod at Kabarangay Populasyon sa Baoga Ciudad. Pinigusak Jose Kimud Batikan, 48 anyo sa Kabarangay Manlayag sa Baoga Ciudad. Ang doon na nakapaginis sa Gipunga Bypass Operation sa mga sakop sa CDE Radio sa Danao City Police Station. Kumagiling ipanin ang sunod sa pilagkaadlaw aga pagpamalik illegal ka drugas nini. Nakuha nga sa duha aga mga pinagkitagandaha ka sa buong kapubalong kapil sa Crispelo, Chusetno, sa Pesosa. Aduha ka baga tinagpang sa tarang itanggong na sa Danao City Police Station. On board sa patrol ang Radio 1, Joseph Osiano, DYHP, Tatak,
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 9.21. Parayon ta sa ato ang tulumanon. Unya ang Department of Interior and Local Government kun DILG. Apil na ron sa nihimog investigasyon sa Osaka pagpamusil sud sa Osaka tunghaan dito sa South Cotabato City. Di inresulta sa tulo ka mga tinun-an ang namatay o dunay unom ang samaran. Kini ang gipahibaw ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Padayon ang ilaha karong investigasyon o kabahin sa ilhang gitutukan kining gitawag og deep dark web. O sabaka online group din ha sa social media nga naghatag og datutan nga influence ngadto sa mga bata nga wawhagon ang mga bata aron mohimo og krimen og nadiskubrehan niadtong April 2026 mao ni ang nadiskubrehan sa iyahang mga ginikanan og ang mga ginikanan gusto untang mo pugong sa bata nga di magapil-apil ana apan wa sumapa ni patuo. Now, kabahin sa gitan-aw sa Department of Interior and Local Government ug unsay tulubagon sa amahan kay ang amahan duna di ay tulo ka mga armas ug usa kini ka maestro og disaster risk mitigation officer sa Department of Education. Ang Philippine National Police, pinagi ni Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ni padangat sa pahasubo ngadto sa mga pamilya. Suma pang Nartatis ang PNP, mohimo pa og mas laom nga investigasyon kun unsa mangyoy hinungdan nga nahitabo ang maong nga krimen. Now, tanaon usab sa mga pulis ang mga personal effects sa bata nga namusil kay kaluoy bas. Mga bata nga nabiktima unya kinisang namusil pagkahuman nag-suicide. Ang DILG ni tambag ngadto sa mga ginikanan nga kanunay imonitor ang ilahang mga anak kung unsa may kalihukan ngadto sa social media ug unsa nga mga websites ang ilahang gi-visit. Pero ang mga bata karon dili na mangud gusto nga sila butan kay right kuno nilang mga bata nga manuki-duki. Na ako nung sila gitawag og right to privacy. Si Rimulya makig-meeting ngadto sa Department of Information and Communications Technology kun DICT og niawhag sa Kongreso nga mupanday og balaod aron mahatagan og proteksyon ang mga bata dinha sa social media og kabahin sa plano ang pag-ban sa mga bata sa social media sa mas gihimo dito sa Australia. Unya si Rimulya, suma pa niya, nakig-meeting na siya sa nagkadaiya ng mga game developers o doon na mga discussions nga ang mga bata ni participate usab sa ilahang nagkadaiyang platform samtang ang uban ni duwa og online games. Matod pa Rimulya, sa Mita nasa platform, sa Mita sila nasa platform, Roblox sila naglalaro. Pero yung conversation nasa iba. Naa ko na sila sa Roblox nagduwa. Unsa man ning Roblox? Ha? Kinira bang magsigig dili? Makahatag hinoon kini og curiosity sa ato ang mga bata, ang kanang inyuhang mga anak ha, i-monitor ng giduwa ana, i-monitor og unsay mga website ilahang gi-visit, sama aning Roblox. Unsay may mahimo sa ato ang Department of Information and Communications Technology nga mao gitahasan nun sa ato ang gobyerno. Pagpakgang aning nagkadaiyang mga binuang dinha sa nagkadaiyang mga online platforms. Giawhag usab ni Rimulya ang Department of Education nga mohimo og mas hugot nga seguridad sur sa eskwelahan. Mas mayo doon na ginunta to'y magbantay nga mga security guard. Apan una nang niingon ang DepEd, wasle budget para sa security. Pastilan unyag corruption naa og budget para security wa adto gihapon na paamutan sa mga ginikanan. Nagreklamo na ganing mga ginikanan kay sigihan lang paamot og floor wax, lampaso, ceiling fan, TV, pintal, varnish o uban pa. Reklamo ganin mga ginikanan, ana. Tungod kay, labi na naglisod rong panahon na. Naun sa bang DepEd, wa man kuno sila budget, anahibaw na taon sa utok sa DepEd. Ang mga ginikanan na usab ang paamuton. Oh, okay ra na din ha sa mga private schools kay kanang giswildo sa mga gwardiya part naman na sa tuition fee ang gibayad sa mga ginikanan. Pero sa public schools, why bayad lagi apan puspusan o daghang amutan? O kabahin usab sa gisugyot ni Rimulya nga ang mga gwardiya sa nagkadaiyang mga eskwelahan mugamit o mga metal detectors. Dito sa South Cotabato, sa Banga National High School, usaray gwardiya, 3,000 ka mga tinunan, maatunas gwardiya o kap-kap, ha? Di naka-eskwila mga bata o sobrahag istrikto o kap-kap. So doon na yung labing maayo duha o tulo ka mga gwardiya. Apan sa public school, awa na. Pinahanglan ang amutan paspasan. Okay na malang hinoon ang mga ginikanan nga mag-amot-amot sila kaysa mabutang sa peligro ang ilahang mga anak. Oh. Samtang niawhag usab si Rimulya, nga ang ato ang mga otoridad mo inspect sa nagkadaiyang panimay sa mga gun owners. Aron tanaon og safety ba ang ilang firearms tinuod? Kaya kini mga lisensyado ba? Nga handlers og armas. Subject man sila sa mga regulations sa ato ang balaod og sa Philippine National Police para sa gun safety. I-inspect tinuod ni. Sa ato ang Philippine National Police, ang armas sa ato ang mga gun holders karon kay naunsa na ba ni? Sagad karon sa mga insidente, diin doon na yung mga violence ang gihimo dito sa school campus. Ang krimen, ang responsable, bata, ang pangpusil, mga bata, ang gigamit pusil. So doon na yung pattern. O gabahin, sa pagpakgang nining maunga matang sa krimen nga ang mga gun holders dili basta-basta nga mo bilin sa lahang pusil o dili basta-basta nga dunay laing tao ang maka-access sa ilahang pusil. Straight to the point. Oh. Now, mao lagi ni sa pagkakaroon. Ang bata di ay kuno, dunay depression. O sa may maka-depressed sa bata? Ha? O nanginahanglan og atensyon ang bata. Tinood, kitang mga ginikanan, doon naging tayo obligasyon aron ato ang ibanding ang mga anak. Obligasyon para pagasultihan ang atong mga anak. Obligasyon nga atong ikuyog-kuyog ang atong mga anak. However, karon nga ginukdanay tas panginabuhi. Di man sa tanan nga higayon nga atong ikauban ang atong mga bata. Labi na ang mga ginikanan busy sa trabaho, busy sa negosyo, kay ang ilahang fokus sa paningkamot para ang ilahang mga anak magkahuman og eskwela. Mausab ni ang wakay masabtis ato ang kabataan ron. Na-influence sila sa nagkadaiyang mga nabasahan, dinha sa online. Wa magpasabot na nga kun ang mga ginikanan tagsarang makit-an sa mga anak irresponsibly. Karon ginukdanay sa panginabuhi unta masabtan sa ato ang mga bata. Siguro bisan once a week ikakuyog sa mga ginikanan ang mga bata, ikauban og simba og masulti-sultihan, human mangaon baka sila sa jalibi, magsulti-sulti ngadto o manuroy ngadto sa plaza, magsulti-sulti ngadto. Pwede siguro na. Pero sa gikaingon ako, ginukdanay ro sa panginabuhi, si tatay, bisag adlang Domingo, trabaho kay. Nanginabuhi sa tatay, hapit lang kaniyot simbahan sa tatay kay. Ang mga anak, gastuhan na sa college. O, ang utatang sabton sa mga bata karono, unya sila, madepress na yun. Ha? Mayroon itong madepress sila kay, sama na ito ni Adto kasamang Nestor, nga madepress na kay, kadlao na dako kipalubo patag mais. O kay, kinahanglan doon ay malung ag ikabuntag. Mayroon itong madepress sila kay kipabugha og kahoy, aron doon ay mabahon. Waki mga hinungdan nga na-depress sila. Oo. Oh. Na-depress sila kay kasabaan. Kitas una kasabaan sa ito ang ginikanan. Ang uban paminaon, ang uban dili. Mahiubos raman ta kadiyot. Pagkahuman, wala naman na. Mabunal lang tagbayabas. Ikahuman, suguon na yung tagtubig. Ang nga gyud karon nga i-lecture ang ato ang mga bata gikan sa grade 1 ngadto sa high school or gikan sa kindergarten ngadto sa high school about aning mental health og para sa maayong pagtahod sa mga ginikanan. Ang gitudlo sa ato ang mga maestra og mga maestro kaniadto na apply ni nato sa ato ang panahon. Pero posible nga karon nga modernong panahon, doon ay lain na usab nga approach ang angayng ipatuman ngadto sa mga bata. Huwag tango na ni mga subjects nga way hinungdan, oy. Ilisan og mga subjects nga ang mga bata mahimong buutan. Oh. Pahimog atan ba? Isulid ang pagtudlo ngatos mga bata sa gitawag og good manner and right conduct. Good manner and right conduct. Unya mas maayo i-review ang ato ang balaod nga naghatag og proteksyon sa ato ang kabataan. Kay mahadlok naman hinoon ang ato ang mga maestra o mga maestro nga mga saba silang estudyante kay basin og ma-child abuse. Mahadlok na mahinoon ang mga maestra at mga maestro nga pabarugon sa klase ang ilahang mga estudyante kung dili makatubag sa assignment kay basin ma-child abuse. Para nako, Hataga natog otoridad ang ato ang mga maestrag mga maestro para makapangasaba og saktos ato ang mga anak ngadto sa eskulahan. Ha? Kay naspoiled man hinuon og mayo ang ato ang mga bata karon. Og tungod sila hang kaspoiled, dali kayong ma-depressed. Now, ang basulon ra ba dayon ang mga ginikanan kay kunukuwang og atensyon ngadto nila. Wala sila halos kasambungan. Sus, Ginoo ko. Di atong panahon na, sa atong panahon kasamang Nestor, og busy ganing atong nanay og tatay nga tus uma. Adto raman ta magdakop-dakop og kaba-kaba sa kabayabasan. Mawagtang mandayo na nga ato ang depresyon. Oh. So, dako og rule ang ato ang Department of Education. Pagtudlo nga to sa mga bata, diha agos balay. Natural, sakto man ang DepEd, nga dinhas, pamilya, anha ginunta sugdan sa mga ginikanan ang pagtudlo og maayong pamatasan sila ang mga anak. Sakto na. Uyod ko, ana. Apan, dili man pud taas kayo ang panahon sa mga ginikanan para sa mga bata, otherwise, di na nalapeskulahon ilang anak. Ilahan lang itangkil-tangkil pirmi. Mas taas og panahon, oy, ang atong mga bata sa eskulahan. Sa tibok adlaw gud ang mga bata adto sa eskulahan. Mauli na sa ato, magdapat ang assignment. Pipila ra gina ka oras nga atong ikauban. Adlang Sabado o adlang Domingo, imbis ikabanding natong atong mga anak, di na lang ikabanding. Kay magsaysaya pang atos plaza, kay assignment. Dako kayo og role ang ato ang mga magtudlo. Kay mas taas silang panahon sa ato mga bata, ikumparar nato nga mga tinuod nga mga ginikanan. So ang ilahang influence, dako kayo. Mas mayo, doon ay balaod unta nga okay lang nga mo impose sa pagpangasaba ang mga maestra mga maestro sa tuwa mga anak. Kanahinoong gitawag og corporal punishment. Daghan ang supak gihapon ana hangtod ron kay doon namang goy mga maestra mga maestro nga masobrahan pod ang ilahang pagdisiplina. Ang ubang mga maestra mga maestro pang santakuho na mahinoong mga bata. Ang uban labayo na mahinuog lampaso. Ang uban kay mga samad paganing o kay nakalitan si ma'am, nakalitan si sir. Ba't ka ng pagpangasaba para na ako okay na siguro na? Ha? Mag sit on the air, okay na oy. Ha? At least ma-exercise man sa atong bata ana. Or panalitan, di katubag sa assignment, pabarugon o pakantahon, okay na. Karon na gamayng disiplina sa ato ang mga maistrag, mga maestro. Inong madayon, abantay ka ma'am ha, child abuse ka, kayo mo kong ipakanta, nauawan ko. Pastilan, oy. Unya, unsa may gihimo tinood sa ato ang Department of Information and Communications Technology. Mao man ni ang departamento sa ato ang gobyerno nga gitahasan aron dili makalusot kining mga binuang o mga daotan nga influence dinha sa nagkadaiyang mga online platforms. Doon na mo'y budget din ha, DICT. Trabaho, ari. Trabahuin ninyo ang budget. Ha? Trabaho mo sa aktor, ha? Kaya karon daghan kayo mga violence nga ang na-involve mga bata o ang kabahin sa gitanaw sa mga otoridad nga factor ang influence din ha sa online. Kakita mga ginikanan, bisan pagdunay balaod nga ibawal ang mga bata sa social media, uy, magsunod-sunod ito sa ito ang mga anak? Ha? Maka-control ta sa ito ang mga bata? Nga, maaay naman ka na silang muda o diskarte karong panahon na? Ilan na gudron nga generation? Nga niya na sila sa gitawag o age of the digital. Kita niya ito, o sa matong duwaan kasama ni Store, siya itong patulata, kasing, tago-tago, saya-saya, litik sa lastiko, madugay ganig uli kay wa pa nakasagop og tubig, apaso na yung mama, o ilaga ang lastiko, ang tubig, ipainom, siya arog di mo tagam. Na ito ang experience kita mga batang 70s o mga batang 80s. Karon ang modernong generation wa naman naka-experience ana. Ang mga millennial siguro naka-experience pa. Oh, pero kanto mga generation Z oh, samot ang gineng generation Alpha wa na ay. Niatong atong panahon kasama ni Store. Ha? Madipress ang taon ta. Gano? Kaya nga to ang baon, giputos kanag dahon na saging, gilubngan o buwad law-law. Karon, wa na ta kakitag bata, oy. Ngayon, ana ang baon. Pabaon na ang gina ni mamag papa. Bahalag pobre ang sudan ana, chorizo, itlog, baboy, baon kinailahan ang baon ron sa atong panahon. Ug dili man ginamos. Buwad, us buwad na lang, kaya nahutdan man sa budgets buwad.
3: Oras alas 9:43 na mga kasama. Oh. Hala, sige. Ay, kamusta ito ang mga viewers karon sa ito ang official nga Facebook page sa DOHP. Kakapoys Politika. Hindi ka palabig pa stress sa politika, ay. Sa stress na ganit ta, kaya tayo bugas pa stress pag ito sa politika. Kulang ta. Hindi ta magpalabi og stress sa politika. Impeachment, ay so pasagdahan na sila ay mga politiko ba na sila si Melky Gikiro mga gabi attorney watching barangay Himamaa Bato Liti Beria Montenegro good evening Nelson Cabatino oy si Aaron Harina happy weekend tanan oy. Okay, pilis na bidan. Magkapaspasas panahon. Oy, shout out Lorna Margarita. Oy, madam. Jubiti Arisgado, good evening. Okay. Aha. Sige, salamat, salamat, salamat kayo. Kini mahina ato grato dai mga kasama ha sa DTX 500 taas pa ang presyon sa imong dugo masinunag ka diabetic hypertension wag akay bawo ana ang diabetic hypertension mo resulta kini sa pagkabuta pagkadaot sa kidney og uban pang komplikasyon sama sa stroke heart disease dili maayo nga samad pagkaputol sa tiil og ang pagkaimpotent sa mga lalaki. Ayaw wata nga mo grabe pa ang kondisyon. DTX 500 na matagadlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Oy, si Ma'am Connie Buds, may gabi.

0: Oras, mga kasama, alas 9.46. Padayon ta sa tuang tulamot, tulumanon. At ang iskutan ting uban po ng mga balita karon. At ang balikan si kasamang JQ, kasama ni Store, o doon na pa yung mga report, ha? Ang oras, mga kasama, alas 9.46. Padayon ta sa tuang tulumanon. Report, mga kasama, karong gabi una, doon ay senior citizen na kurintihan patay. Nakalas yod ang kinabuhi sa usa ka senior citizen human aksidente na kurintihan alas 12:15 sa udto kagahapon sa barangay Kapusuan, lungsod sa Sibunga. Ang biktima mao si Angelico Barabat, 69 anyos, residente sa maong lugar, nakaangkon og daghang paso sa nagkariang bahin sa lawas, nga mao'y hinungdan sa iyahang kamatayon. Sumapas investigasyon sa Sibunga Police Station, ang igagaw sa biktima nga si Roger Diaz, 42 anyos, Wilder, di pauli una sa ilang panimay, aron maniudto. Tana pa si Jay sa biktima kung i-unplug ba niya ang wire nga gagamit sa welding machine, apan insister si Barabat nga siya na lang ang mutang-tang. Nasiran nga ang biktima adunay gipatrabaho sa ilahang panimay. O ang nahitabo, posible di ay ni, nga kinidain taong namatay na kurintihan ni sa welding machine. Nasiran biktima adunay naman gipatrabaho di ay siya sa ilahang balay. So, kapatrabaho ganun mo sa inyong balay, bantayin mo ano yung mga gipanggamit ng mga kurinti. Nakita na lang ni si Javier. Nakita na lang ni Javier Edelosa, 39 anyos, construction worker sa Maong Dapit, ang biktima nga nagbuyod na sa yuta. Ang oras, alas 9.48, mga kasama. Sinyasin lang ko diha, kasamang ni Store og ready na, ha? Si kasamang GQ. Ang balikan o niya karong tataod ugol sa pa mga report ni kasamang Josephus GQ Kihano. Doon ay taga CCTO nga nagpataka lang og parking. Gipamulta yun eh. Ha? Nakamulta yun. Abi kay CCTO ka. Pataka ka dihag parking. Kaya ikaw mo ay mo enforce unta sa balaod sa traffic sa Cebu City. Wa pasailua ang kawani mismo sa Cebu City Transportation Office. Ang ilahang kagulingong kawani human nakalapas sa lagda sa traffic diatong Miyerkules, September 16. Naatlan nga naka-illegally park ang sedan nga sakyanan sa maong CCTO personnel. Hinong na nag-issuehan og citation ticket gumikan sa maong nga kalapasan. Sige, maoman kahana. Why patawaray? Unsay malapas din ha, bisag taga CCTO, hala. Dak pa rin yo. Unya ka mong taga CCTO, ayaw sa mong abuso tinood, kay doon ay mga CCTO personnel ako ang nakitaan ay. Nga, kuan sila, kananaang namara og mga traffic violator unya ang mga motorsiklo didto man gipang park sa kalsada taro kayong dunay no parking. Sakto di na. Ang oras alas 9:50. Balikan una si kasamang Josephus GQ Kihano.
1: Ronda Presinto.
0: Yes, kasamang GQ.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Yes, salamat kasamang Ronda Madugan na pag-report na kung nakuha sa pinsa sunog na kahapon na 35 ka pag-panibay at limpit ka daog-daog sa sunog na kahapon na nawa na pag-hapon sa Sulawesa barangay mambuling din nakpaya sa suko. Iskun sa sakap sa Bureau of Fire Protection na nagsugod ang kayong ikan sa panimahay sa kadarwinda bukaris sa inyong isusi pagkukot sa inundan sa pagkasunod sa panibay ng bilamurog na dahil pa baga 30 ka kita baga panibay na dawat kini baga og alarma alas 3.77 samtang na fire out kini alas 5.30 og nanakontrol alas 4.34 og gagipa ilang kini sa first alarm status sinong way kita ugot na inaagol muna pasok sa mauga sunog ipinapalakapin sa 1.2 milyon pesos sa aga danyo sa mauga sunog ka on board sa patulong nyo Radyo Man Joseph Osgano DYHP tapat ka RMN
1: RMN Radyo Mo Nationwide
0: oras mga kasama alas 9.51 gumikan aning mga pagbaha doon ay sugyot nga magbutang og rain water tank sa matag panimay aron makamino sa pagbaha dinha sa Dakbayan sa Mandawi. Ni pasidaan ang Mandawi City Planning and Development Office nga dili igo ang pagtukod lang og mga simentadong drainage aron masulbad ang siging pagbaha sa Dakbayan kun way kooperasyon ang publiko. Suma ni Engineer Rizal Rabaka sa City Planning and Development Office ang mga proyekto sa infrastruktura sama sa mga kanal gibanabana nga 50% ra sa kinatibuk ang solusyon sa pagbaha. Oh. Unya. Mas maayo kadang ato ang mga drainage system dinha dili pud dali untang mahunlak. Gipasabot ni Rabaka nga bisan mo gasto ang kagamhanan o gibanabana 5 billion. Nakuha ni gasto, no? Base sa Master Drainage Plan alang sa mga proyekto sa Banilad, Kabankalan Wetland, Basak Creek, Tipulo Creek o Butuanon River, magkabilin gihapon ang baha kung nagpataka ra ang mga tag-iya o propriedad. Iyang gihangyo ang mga tag-iya og yuta og panimay nga magbutang og rainwater harvesting tank og mugamit og kinibang permeable pavers aron mosuyop aron masuyop ang tubig uwan sa yuta imbis nga modagay day kini ang tanan ngadto sa karsada sakto sa tinuod nga pamaagi. Matag usa nato dunay rainwater tank or rainwater catchment. Makaayo man tinuod na ang tubig sa uwan. Oh, magsanday yung taba. Gitumbo ko sab ni Rabaka nga ang Mandawi ang nagsilbing agianan sa tubig gikan sa Kabukiran, sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa Butuanon River o Mahiga Creek, kundiin mapuno og muawas yun ang mga kanal kung magpataka og siminto ang tanan nga way water catchment system. Gawa sa sakto nga pagduma sa tubig sa mga pribadong yuta, gipahinuman usab ang publiko sa sakto nga paglabay sa basura o sa paglimpyo sa mga suba aron dili magpundo ang tubig. Tinuod yun na kay dihas Dakbayan sa Mandawi o matautauran gani ang pagbunog sa uwan sa Madrid Cebu City, aw, swimming pool yung agi. Ang Cebu City, baon ni ron ang the new swimming pool of the South. Unya ang Mandawi, ato lang po ang gaan eh, og the new suba of the South. O dilit, South Mandawi? North, no? Oh. Dili na madapitan na norte ang Mandawi. So, inon po nato nga. The new suba of the North. Manglutaw kong mga sakinan din ha. Panahon nga doon ay uwan. So, dili ta mo kumpiyansa kay ang ato arong katalagman, pwerte na gyud. Daghana na itong mga katalagman, ay. Linog, bagyo, his, kinibang aso. So, mag-amping gihapon dahil ta, sa ato ang panglawas ron, gumikan aning mga gitawag og his. Ah, para to ba siguro unsa ba ni? Unsa ni kad delikado gyud sa to ang panglawas? Gipabaw naman to sa Department of Health makadaot gyud nato ang makahanggap tag asuh. Labi na ato mga dunay sakit sa baga. Kadtong mga ato ang kaigsunan nga dunay gipangmo sa panglawas. So ayaw ninyo na ibaliwa kanang his kini mga asubah nga mahanggap ninyo kay delikado kayo o kahatag hinuon nagdautang epekto sa ato ang panglawas. Okay, sige. Ang oras alas 9:56 mga kasama. Padayon daw.

Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ajá. Si Lulet Monterola, satinood lang. Ano sa ni? Bert Burha. Kisa man is Bert Burha. Ako na Ilhan Gis Burha. Si Manoy Alubus, may gabi watching and listening from Davao, Mindanao. Lucy Sangilan, good evening. Watching from Pier 4, Junel Espinosa Itang. Okay. Salamat kayo sa mga viewers na to karon sa tuang Facebook page. Unya sa mga naka-tune in sa tong program. Kailagas sila ha mga transistor radio. Mayang gabi inyong tanan. Samtang kanto mga nagpaminaw sa ilahang car stereo. Samtang nagbiyahe. Oy, kamusta po nyo niya? Inahina lang ha. Ayaw pala biog. Pakusog kay gabi irabar. Ang oras, alas 9.58 ato ang balikan paghisgot makasama kining nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kay ang House Prosecution suma pa mo kumplito sa pag-present sa ilahang ebidensya. Ilahadaan nga i-present ang tanang ebidensya sa di pa sila mo decide kung ilaha bang ipatawag si Vice President Sara Duterte aron mo testify. Matod pang Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa Jr. Aha, ilaha na po ning pasupinahan di ay ang ato ang Vice President. Ilaha yung palugwaon ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Oh. Matod pang Tolosa, ang mga prosecutors mo evaluate una sa gideklarar nga wealth ni Duterte base ni siya ang ipang-file nga mga taxes, iya ang official salary, business income, bank records ug uban pa. Ug matod niya ang mga prosecutors gusto usab nga maminaw sa mga senior judges. Gusto usab nga ang mga senior judges maminaw sa explanation sa ato ang Vice President. So dili pa ito igo ang explanation sa iyahang mga abogado. Nga di na kinahanglan mo to nga si Vice President Sara Duterte kay igo na. Nga ang tingog sa ato ang Vice President gida sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Oh, na. Pero kini ni agot inantigog yun yung pamaagi sa ato ang prosecution. Kay tingalig mahisama sila adtong nahitabo nga nagtuo nga makalamang sa dihang gi patawag si Attorney Michael Pua. Dawa man kayo na tinag hinuon si Pua adto, although dili ko maghiskot sa merit sa kaso dinhi kay bawal man na. But sa ato alang observation, wa na tinag kayo si Pua ba? Basin og magmahay hinuon ang prosecution og ilahag yung iahat og patawag si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ilan lang huwaton ang panahon nga ang defense panel ilahaban ng i-present as testigo si Vice President Sara Duterte pero inatigo gihapon na. Kay og dili makaayo nga i-present, dili na, na i-present. Ang mahinungdanon na-establish na sa defense panel ang tanan nga mga ebidensya nga para nila paigo aron maabsilto si Vice President Sara Duterte ning mao karon nga kaso nga impeachment. Pero ambot lang. Maunay ako ang gibalik-balik og hisgot ninyo dinhi og mutan-aw baka na og ebidensya ang ato ang mga senator judges. Ang ebidensya bagyod ang ilahang i-evaluate o gi-prejudge na.
si Vice President Sara Duterte kay kining impeachment trial, although constitutional o legal, apan usa-usab ka political. Mga politiko ka ng mga judges din ha. Oh, mugawas gid ng ilahang mga gitawag o political biases. Pastilan, kanun sa pamarimahuman, humna na na eh. Kaya ang mga Pilipino, puwerte na. Daghan na kayong mga nag-ilaid drones, kalisod. Naunta matutukan sa ato ang Senado o sa mga kongresista o sa mga balaod nga angay nilang ipasar na makaminus-minutas ato ang kapubre. Bago pa ganitong gipahibaw ni Presidente Bongbong Marcos Jr., nga iyang giawhag ang kongreso nga mapasar og balaod aron wagtangon ang bayranan sa system loss sa kurinti kini ba mga utility suppliers nato nga ang usik sa ilang kurinti kita may gipabayad nga mga konsumidor karon perting taasa na mas presyo sa kurinti ha kibaw-kibaw mataani karon. Bago pag ganing kipahibaw sa ato ang Pangulo, base siya hang suna, nga dili siya gusto nga ang mga konsumidor ang padayon nga mo bayad sa system loss sa mga utility distributors. O, unsa man eh, panimaw sa kinis mga utility distributors din na to? Sabotahe ba na eh? Ang aning i-check sa ato ang Energy Regulatory Commission o wala ba'y sabotage sa mga negosyante hinungdan sa taas na rong pagsaka sa presyo sa tuang kurinti. Alas 10:04 mga kasama. Okay. Alas sige, si Kindy calls. Mga kabi attorney, ask ko if madayon ba ang barangay election November. Salamat, more power. Oy. Ingon ang kumilek, samtang wapay balaod ng napasar, madayon. Pero ako ang tanawan niyo, dili ni madayon. Kaya ang kongreso o ang senado, nagkasinabot na. Nagkatukma na ang ilahang mga bill din ha. Postpone yun ang election sa iski o sa barangay ngadto na sa November 2028. So, kayahay sa to ang mga barangay kapitan oy paldong paldo. Oh, Apps Dia, shout out ko diri sa Armed Forces Hospital sa Khamis Mushayat, Saudi Arabia. Oy, kumusta di oy? Si Lin Jin Itang Nunez, good evening. Kusugiwa Espedris, Barangay Consolacion, Isability. Ripaku Obes, good PM. Shout out ko sa Obes family. Shout out ko no. Okay, thank you so much. Eh? Sige, sige, thank you. Eh? Ang oras, alas 16, mga kasama. Alas 16 na, oy. Pagkapaspasas, mga. Dang tagpipilak ka mga adlaw ani kasamang nisto. October na po. Shout out nga to kang Cecilia Bung Hanoy. Okay. Adlaong Sabado karon. Kadong napuntas Pasko ani. Tumas Pasko, bagong tuig na yun. Mungkin na, no? Ang ato ang kinabuhi. Yun ani man. Dali lamang yung kayong mulabay ang mga adlaw. Oras, alas 10:07, mga kasama, atong pag-iskutan o ban pa ang mga iskutanan karong gabi una. Kini pagtaas sa presyo sa mga palaliton, wagi hununo.
So kan pa na nga nilingkod si Presidente Bongbong Marcos Jr. Karon apat katuig na, wabi, hunong ang pagsaka sa presyos mga palalito. Kunya karon gisungog ang iyahang administrasyon sa korupsyon. Ano, kaya na ako na yung mga corrupt nga mga buaya. May mga corrupt nga nagsakay og buaya, samtang may mga corrupt nga nagbit-bit og malita. Mahoni ang nakasungog sa corruption. Mahoni ang nisungog og maayo sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. karong panahuna, kay may mga corrupt nga nagsakay sa buaya. Og may mga corrupt nga nagdagmalita. Pat katuig nga lang kapin ang iyahang pagduma. Mawala gyud gihapon gisamutan ta Hinoon sa kalisod. Now ato ang balikan niya na. Kay dunay mga missing nga mga dokumento para sa Cebu City Medical Center nga posibleng makalangay sa pag-abli unya niini karong Enero sa sunod tuig. Oy, malangay na pod. Ha? Di na pod ay ma-meet ang target ani. Ang Cebu City Government ni target unta nga karong Enero sunod tuig 2027. Maablihan na ang bagong Cebu City Medical Center apan posibleng dili madayon kay dunay mga missing nga mga dokumento gikan sa nangagi nga mga contractors nga maka hatag og kalangay sa pagpadayon og trabaho sa contractor aron humnon ang maong ospital. Kano sa manila humnon? Tingalig mahisama na dito Argao ha? Nga doon na dito tayan nga putol. Kanos ama na na humno na ay? Humna na tao na ay? Ang atuang mga Cebu City officials naghuwat. Naghuwat sila og outcome sa executive session o sabay resulta ba sa city council aron pag-determine og unsay mga pamaagi nga angay himuon para sa documentation og mga contractual issues nga nag-involve sa nangagi nga mga contractor aron i-allow ang contractor nga Dakay Construction and Development Corporation pag-proceed, pagpadayon ba, sa wapa na humang trabaho. Ha? Nga nalangay magmay.

ファイルネットによかそうとる。Gua masalah ni tu man gane sa ilahang kontrata file na kasotor ha si Kenneth Shazar ang chief of staff ni Mayor Nestor Archival og ang administrator karon sa Cebu City Medical Center ni Pabao nga ang syudad ni ugkat og ni review sa mga dokumento nga nag involved sa construction sa maong ospital gikan ni adtong mga gitawag og mga nangagi nga mag nga pagtrabaho sa nagkadaiyang phases hangtod sa phase 5 project unya suma sa review dunay nangagi nga mga contractors nga way formal termination orders gikan sa mayor samtang ang syudad di pa makakumplitos mga dokumento nga mag-establish sa completion og acceptance sa nangagi nga mga trabaho makamugna kuno kinig problema para sa Phase 5 contractor nga mao ang Dakay Construction. Ah, mao lagi. Ah, lahi naman good ang mayor karon. Si Mayor Nestor Archibald naman. Oh, duha toy na nga sakpan ni adto nga natuman ang mga specifications. Ug unsay nabutang sa mga mga specifications wa natuman sa mga contractor, di file ninyo kaso. Kalus apa na mga human ang CCMC oy? Ha? Pagkadugay naman ang taon ana. Panahon pang Mayor Michael Rama. Niingos Michael Rama, kinahanglan ha, mahuman na ng CCMC sa kuwang birthday! Daghan lang nag-birthday si Mayor Michael Rama, wa paghihapo na human. Paita rin ato ang proyektos gobyerno. O sa example, ana, ang CCMC nga wa pagyod na human. Saan ni Mayor Michael Rama ni ato nga, humnan ko ng CCMC sa akong birthday, humna! Kamu na akong birthday gift! Ay, so, swagi tao na human. Tawaan lang si Mayor Michael Rama sa nangaging mga kontraktor. Kasi gamaan ang Cebu City Medical Center karon wa man ay human-human. Ang oras oy, alas 10:14. Padayon ta sa tuang tulumanon. Aha, si Nicolas Aventura, magriin. Mina ko nimo gikan diri sa lungsod sa Asturias. Good evening, nice watching and listening from Ming Lanilla. Magriin attorney, mas mayo wa na elections barangay. Og i-appoint lang sa mayor ang barangay captain og BHWs. Oh, tino, ambot lang. Gastoso kayong elections Pilipinas, ay. Oh, kada tulo ka tuig, eleksyon. O niya, natural, ang mga incumbent officials, mga mundo-pundo daan. Kay, humas tulo ka tuig, eleksyon naman po. Bago pa man ganing nag-eleksyon ta, no? Bago pa kata nag-eleksyon. Pero, ika 2028, mag-eleksyon na sa... Di pa kaya dugay nga ni daog si Governor Pambari 4 kisa may magdahom nga iyahang pildihon si kanhi Governor Gwendolyn Garcia apa ni daog si Governor Pambari 4 hang tudron ang iyahang mga naong naapadihas makarsada kaya padayon pa kunong kumbati.

0: samtang kinsa may magdahom nga niadtong 2025 nga eleksyon. Mudaog si Mayor Nestor Archibald. Ha? Kinsabay magdahom nga effective itong iyahang pagpanghatag og face towel? Oh, hapit naman pong eleksyon. Andam-anda lang po daan niya, Mayor, pamalit daan og mga face towel. Pangutana, madayon bang eleksyon sa barangay? Wa pa'y balaod nga nag-postpone sa eleksyon sa barangay. Kini nag-ung-ung karon nga mga balaod noon diha sa Senado o sa Kamara, wa pa nigi approve ni Presidente Bongbong Marcos Jr. I-endorse pa maningat to sa misas Presidente. Now, og i-approve sa Presidente, aw diha na. Postpone na sang eleksyon sa barangay. Disperado na rabaning uban. Gusto nila, ilisa na gining ilahang kapitan. Ilan na gil kunong pailisan, kay. Nangaraan nagmayo, ha? Ang uban, wa na. Sige, nagbitay-bitay mga nagkong tarpulin ron. Ang sayang, ana, og 2028 pa. Oh. Sayo na kay nakapangampanya ni gasto nagmayo unya 2028 pa ang eleksyon sa barangay panalitan ba og ipostpone humnon una ang local og national elections kay sa 2028 maunay aligre nga eleksyon kay magdungan ang local og national magpili ta og bag-ong presidente ilisang ginis si BBM na. Kaya wa pa man nausab ang ato ang konstitusyon. Kinahanglan dunay maayong kandidato ang administrasyon. Ha? Kaya maora ba niya mahitabo? Mabag-o gani ang administrasyon? Kaso... Kinsa ba'y magdahom? Mga masiak ang unit team? Oh, ngani adtong tuig 2022 nga eleksyon, dakong faktor nganong nidaog si BBM tungod ni Sarah kay unity team. O niya kantosang mga supporters ni BBM dito sab ni butar ni Sarah, ang uban wa sab gyud. Oh, mabitaw na daghan sa mga DDS ang nagbagulbol. Kay kabahin kuno sila atong 31 million nga NASCAM. Kinsa ba'y magdahom? Nga, mada ni ang strategy ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Opposite ba sa strategy ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga vocal kayo? Ang ato ang pangulo ron, ang istorya, hindi ko alam yan. Ah, wala akong kinalaman. Trabaho yan sa Kongreso. Ah, ito ang bagong republika. Ang iyong pangutanon, Mr. President, may kinalaman ka ba sa paghuli ni dating Pangulo Rodrigo Duterte? Ah, wala akong kinalaman sa ICC yan. Mr. President, may kinalaman ka ba sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ah, hindi, trabaho ko yan. Trabaho yan ng Congress. Kinsa ba magdahom ngayon ani di ay? Oh? Na, pwerte yung pagkabasot ni Vice President Sara Duterte. Oh, matod pas, uban nga mga netizens na si Sara kuno na basot sa bangag. O karong adlang Lunes, mao ang anibersaryo sa martial law. Kaniadtong September 21, 1972. Kita mga batang 70s o mga batang 80s, gagmay pataana. Labi na to mga batang 80s. Wa patay buot, orang uban ninyo no, wa pa na tao. Oh, now, September 21, 1972, sa dihang gideklarar ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang martial law. Kadto ang full breed sa martial law. Maog ito'y klaro martial law. Ha? Ang batas militar. Diin gihatagan og dakong gahom ni Marcos Sr. ang mga sundao aron ipatuman ang balaod sa gobyerno. Hinoon, effective to ang gihimo ni Marcos Sr. Istrikto yung curfew. Kaya maglakaw-lakaw kaantog laom na kayong gabihi. Sitahon ka mas kafgo. Oh, daghanang kafgo ni ato. Nga mo imusita ni mo o magabian ka. Unya, panahon sa martial law, ang mga sundao, how did kayo? Musa kayo ang jeep, ang uban, di mapilit eh. Mukaw karinderya, di mabayad. Kay sundao lagi. Gamhanan sila, mauto ang gitawag og batas militar. Daghan ang niingon nga, okay na tong martial law panahon ni Marcos Sr., apan daghan sa mga gitawag og human rights abuses. Ang ato ang Philippine National Police, alerto na karong panahon na, tungod kay karong Lunes, September 21, 1972, ang anibersaryo sa dihang gideklarar ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga ipaubos og martial law ang tibuok Pilipinas. Karon lahi naman ang ato ang martial law. Kay ubos sa 1987 Constitution, dili yun kinahanglan nga ang tibuok Pilipinas ang ipaubos og martial law. Unya, sa sintara pod kadlaw ang martial law under the 1987 Constitution. Panahon ni Marcos, agrabiha. From 1972 until 1986, sawa pa siya ni naog sa pwesto. Under dictatorship, ang tibuok nasod nga Pilipinas. Hinoon ni atong panahon na disiplinado ta. Ha? Naanagoy mga adik ni ato. Pero ang mga adik ni ato kasama ni Stor, na-addict sila sa marijuana. Wa pa kay nauso ang shabu ni ato. Wa pa sa tanasudling Abu Sayyaf. Karon, grabing shabu ay. Ha? Bubintaha ko no panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay, although wa gito nasulbad ni digong ang drugas, kay sukwahi si Hihangi, pasalig sa kampanya nga suns unum kabuan sulba ng druga sa Pilipinas, wa manggina niya natuman, pero at least na minus-minusan. Matod pas, ako ang mga nadunggan na minus-minusan kuno. Karon, wag yun, di kita makaingon nga na minus-minusan. Nagkadaghan-daghan hinoon. Kay panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, wa pag ganito siya nakalingkod. Pagdaog niya ni atong 2016 nga eleksyon, wa pa nakalingkod, daghala na nga tumba. Oh. Padung pang mo exit adto si Pinoy, daghala na nga tumba oy. O kadtong gitawag og uplan tukhang. So kanto mga drag surrenderis, niadto, gipalinya sa presinto, gipapanumpa, nga dili na mamaligya o siya bo. Karon sa administrasyon ni Presidente BBM, kanto mga kanhi drag surrenderis, aw na mali ko eh. Pero dili na gud kinahanglan nga mukaman pa ang atong pangulo sa ato ang mga law enforcement agencies nga mohimo og saktong pamaagi pagpakgang sa illegal drugs kay laham ng trabaho. Pero bintaha gid unta og dunay saktong kaman ang ato ang pangulo. Oh. Kay karon usas dakong hinungdan nga daghang krimen ang illegal drugs. Pagkapaitag yun nato ron. Kay ni mahal pang palaliton, ni daghan pang syabu, o nagkadaghang adik. Usao na lang nato ani, nga mapakgang ng problema sa illegal drugs. Oh, arigines mga drug users, kaya wala na mo soyop, ah, dili po na mahalin ang syabu. Apan nga no, kilkahasad nga, daghan man kayo mga drug users. Mga pobre ra ba? Kanawang bisyo hagod para manas mga dato. Mahal ba ya ang syabu? Supposedly, amo palit unta ana, kadorang mga dato. Bahala na lang mga dato. Nabuhong naman sila silahang kinabuhi. O ganaha silang mag-alis-alis, ilahan na na eh. Pero kita mga pobre, mga tricycle driver, mga e-bike driver, mga basuriro, apil-apil pagsuyop, hulungan na ninyo eh. Kaya kanang bisyo ha, bisyo na mga dato unta, dita mag-apil-apil ang mga pobre. Resulta, kaya wala na ikapalit ang syabu, mga wat na. Oh. Ako tanaw, kung magkahugpong lang ang tanan nga mga drug users, nga muundang na aning bisyo sa illegal drugs, dako kanang faktor para mahunong ang illegal drugs sa Pilipinas. Disiplina yun, matag-usa. Ha, undang nako. Ha, undang ka. Nga, ang uban, magkurug-kurug naman ganing mapangig o di kasuyop. Ang uban, pasumangi lang. Na, hulma na ba na yung kagkwarta? Ha?
1: Bye, tour. Pahulma sa kagkwarta. Ka-emergency kayo.
0: Pagtanaan ni Mos, now, iyay, nagkurukurug ang papangig kasyupon man. Mauna din ha. Anong may intermang yun? Nakapit ito sugyot nga. Butangan ang taghilo ng syabu. Ang una ko ng pat yun, mga users. Ako man nga mga users pod. Mga pushers man. Kaya pangonsumo. Doon ay pusher, user, sab. Wala, butangin ka ng hilo. Si Mingito Isidro, tinood yun na nawagin ang syabu diris among barangay attorney. Kapin o sagatos ang nisurinder o balinaon kay among barangay, lungsod o probinsya. Ah, Corazon Asusina, Tanyula, good evening. Batas sa mga giyan. Kunyara ba ang mga supporters ni Bangag? Sungugun tong mga kritiko niya nga. Oy, pabangag-bangag lang ni Bay. Oh. Apan, nakapapriso kini. Kung sa ganitong punchline niya ito, kasamang ni store sa City Savings Bank. City Savings Bank ba ito? Oh. City Savings Bank. Gamay raman kayo kag-deposit anak niya ito sa City Savings Bank. Ito sa advertisement sa una nga. pa, sanggot-sanggot lang ni Bay, pero si T-Savings Bank kini. Paggamay-gamay lang ni Bay, pero si T-Savings Bank kini.
2: Tama to ang ilahang punchline no, sa commercial, sa City Savings Bank. Kunya karon kay gi-adapt naman ning City Savings Bank ron sa group of companies. Karon na mga sungugan. Kay iba ba yata karon? Nagkadaiya gid ang mga supporters, dunay mga DDS, dunay mga Pink Lawan, dunay mga Pro BBM. Oh. Mga suko ng mga DDS. Kining bangaga. Bangag, resign. So bagay ng uban ng mga netizens nga. Pabangag-bangag lang ni Bay, apan nagkapapriso kini. Oy, Lose Elevera. Malag ining, Politikas Pilipinas, oy. Ang Shabu de Dulhoy, ni Barato, ay, mao ba? Abi Rins, nagkurog UDI attorney. Oo, oy. Kini mga kasuyupo na. Ibuong ka nga, mawawon man kainin niya ito. Karo di naman mauwa mang huwam o kwarta. Huwag na gini-discarte nila nga.
1: Bye. Pahulma sa kukwarta kay emergency lagi.
2: Emergency? Matanawang naong, di ba? Kurug-kurug ng bagang. Nagpahit-pahit na ngipon murag kanding. Ay, kasuyupon. Ano nga na nanin yung bisyuha, oy? Papagin mo mutagam, ala? Ako tanan ang mami ito ginay sulbat o ang tanan ng mga adis-adis muhunong langit unta o bisyo. Di lagi na makasurvive ang negosyo sa Shabu. Kay o walay user, wala say pusher. Ha? O walay user, walay pusher. Pipila katuig na ang nakalabay. Doon na to'y muto, no? Katubang mad. Kinumdum ba ito? Mad ba ito? Katong mamamayan. Mamamayan. Laban sa droga. Mad. Na save the user. Jail the pusher. Ang mga users kuno walay sa. Ato silang isalbar. Mauna. Isod og mga rehabilitation centers. Unya, prisuhon ang mga pushers. Pero wala man po'y pusher o wala user. Kisa besad anani nila. Og dili mo konsumo si user, wala'y pusher. Kaya karun. Hasta wapaganibuga sa ila, suyo pa. Grabe, ha? Ha? Nagsikad-sikad na gani. Wala ikarimit sa asawa, suyo pa. Pastilan, no? So doon na yung mga sugyot nga. Mas mayo siguro ay. Butangan o hilo ang Shabu. Butang o hilo ang Shabu. Aron mo tagam na yung mga users. Siyaro kunog mo suyo pa sila. Unya, doon naman po yung mga reaksyon nga. Unya, attorney, og butangan na og hilo ang Shabu. Wa na ika-recycle ato mga pulis. Mga ba di ay? Girecycle din yung uban? Amot lang, tinuod bakahan ng istorya. Nga ano, hagbay raman po ng ingon anang istorya og tinuod ba ng pang recycling ubang Shabu niya mga police report ang nang recycle. Oy, nate mga tarong nga mga police oy. Kauban siguro nga ni duwa ana. Si GR Smith ye, kuya karon panahon na no, kasuyop og scatter na. Oh lagi. suyop o scatter. Tornay, dagha mga senior citizen mo suyop man lang gihapon. Ah, Paris, sanday yung kulapo, maoba. Oy, si Binlin Gupit Ibradan, shout out from Maasin City, Southern Liti. G.R. Smetye from Bakong Negros Oriental. Bakong Negros Oriental. Aha. Kining precious gasolina crudo. Ayay. Aha. Karonding si Manaha, taas ano? Ang diesel, iabot man og 9.50 ang matag litro ang pagsaka. Karon si Manaha. September 14 ngadto sa September 18. Udiya ang gasoline 4.50 ngadto sa 5.50 ang pagsaka matag litro.

Okay, sige. Padayon ta sa tuwa ang tulumanon. Ang ato ang mga magbabalaod ni Auhag ni Mita. Ito sa mga Mita di ay. Ang party list representative ni file og resolution aron mohimo og investigation sa mga online safety efforts og gusto og mas estrikto nga mga pamaagi or bisan sa total ban diha sa Facebook sa social media platform batok ani mga scam, mga fake o kini mga gitawag og exploitative content sama aning i-influence ang ato mga bata paghimo og violence. Ang Pilrica Party List representative nga si Presley de Jesus niingon nga si Mita kinahanglan magpada og top executives og ang Facebook founder nga si Mark Zuckerberg posible nga mo anha unta sa House of Representatives og ilahang sultian kung unsa nakaseryoso ang mga information nga nanggawas din ha sa Facebook. Og concern ang Pilipinas niining nagkadaiya nga mga content nga makahatag og daotang impluensya. Ha? Ilahang imitahon si Inday Mita or mga top executives sa Mita or ang founder baka sa Facebook. O kana, og ilahan ang i-invite, kuto bragi nas invitation. Depende na na. O luna ba'y mga executive sa Mita ang mutambong? Kaya kana, kunos Mita kasama ni Store, maldita ra ba kayo ng robota? Bitaw, bakit inuuna ang pamagi? Ang robot ko doon na maghihapoy nagman anak nga tao. Unya, diri sa Pilipinas, doon na may nagmonitor kung saan yung mga content nga nanggawas din ha sa Facebook. So, kinahanglan i pang-block na ni. Kini nagkadaiya nga mga pages o nagkadaiya nga mga account o mga groups nga dili ba maayo ang content o dili maayo ang objectives sa ilahang account, sa ilahang page, or sa ilahang group. Kadagham ko kayo ron, no? Sa social media ron, taghanang scam. Eh? Ah, there is. Karong si Manaha ay, na ako'y kliyente. Mestizo hapon. O maaan po nga mestizo koreano. Niligot man lagi. Matod pa niya. Attorney, patabang tako. Unsa man imuhang gusto, sir, nga itabang na kunimo. Patabang ko. Kay na scam ko. Uy, na scam ka. Oh, tanawa na ko ni attorney, oh. Gipakita rin ko niya sa picture. Batan ang babae nga siksi kayo. Oh. Ako ni siyang gi-message attorney sa dating app. Maaba. Unya, okay. Gusto ta kong mo ismiring hoy. Unya, unsa ba attorney pag adto na nako matod pang Yuyoy Bilyami abi ba nako badji ik
kugan man di ay. Unya, kay nakaila man ko attorney nga ikugan. Ni atras ko, uy, gitapukan baya ko. Ug ingon nga sigiron. Ha? Ayarog bayad. Kay i-report ni kasi imong asawa. Daghan ang scam ron. Apila na yung mga dating apps. Makaingon po tanga, merisi po ninyo ay. Hindi akong ikumadyahan. O niya, o sa imong gusto. Nahibawa na imong asawa ni, wa attorney. O ato sa pahibaon, ayaw taon attorney oy. Kaya na-scam ko no siyag 3,000? Ha? Pagtanaw niya, uy, abi na kong babae kang tinood. Bayot lagi ka. Oh. Bita kuya. Oh. Ni promise man ka, mabayad ka na ako. O dili ko, uy. Aw, ayaw ron. So, kitapukan man. Sige kuya. O di ka mabayad? Pahibaon ako imong asawa, kay bawar ba ko si imong account? Bayad taon akong client yung 3,000, pastilan. Kini mga scam. Unya, maangin yung uban nga mga legitimate ba nga nang inabuhi lang din ha sab sa social media, kay naay mga online seller. Nga legitimate kinagilahang panginabuhi. Tinarong yun ba? Kaya naamos po yung mga scam. Ha? Daghang kay mga scam diha, mga land scam. Pakitaan ka din ha, og mga picture sa kanang house and lot. Di ay tuwa na, or pre-sealing ko no. Di ay tuwa, or mamaligyag yuta. Data-data, barato na kayo. Di ay to, picture as yuta, mga imuhan na kitaan. Diin ka to gigrab tong yuta ah. Di ba ka to yuta dito sa North Korea? Ang aning paggangon tinood sa Facebook ang nagkadaiyang nga mga scam din ha sa maong account, sa maong social media platform kay dako man iyo kadaot din na to. O niya, labaw na niya mga groups. Naghamiya kayong mga grupo diha sa Facebook kasama ni Stor. Ha? Pamimbro niya ta kasama ni Stor sa kanang grupo ni Kwan kasamang Jerome Yap nga Kami Guapo. Kami Guapo group mo. Kini nga grupo para lang sa mga guapo. Og di mo guapo, ayaw og apil. Og ipalo to na tong page ni kasamang Oliver Atis. Oh. Kaming mga bunguton page. Og bunguton ka, ipalo na ni. Joke lang na, oy. Ha? Well, mao lagi na. Kay karon God, ang ato ang mga transaction online naman. Niya, tumitaw. Kanang bago pa ng GCash. Wa man kita'y kumpiyansa, ana. Kay, sa dihang gipromote pa ang GCash ba? Nga, tinuod ka rin. Ha? Basic scam ta. Kaya karon nga na-establish na ugmay ang GCash. Salid atas GCash. Apa napag-iha po yung mga scammer? Oo. Oh, napag-iha po yung mga scammer ni has GCash. So, bantay saan mo kay pangyuon ang inyo ha mga kudko din ha. Nagtuo mo nga kakwarta mo na kamo hinoy na pangwartahan. Mahak hinoon ang inyong account sa GCash. Sayang kayo.
kay uso ra man ang mga hacking dihas GCash. Unya, kinumdum mo niya ito, bago pa ng Lazada, watay kumpiyansa yun, tinuod ka niya ang Lazada. Oh. Karon ang uso, siyapi, no? Oh. Mr. Nestor Homicilio, Nestor Homicilio, siyapi ni. Yaku arabang tingog. Ha? Tawagan ka permero nga, Sir, ikaw si Sir Nestor Homicilio? Oh, siyapi ni. Oh. Abot na sin inyo ha. Hello, Sir Nestor Homicilio, siyapi. Mabinat tingog kasagaran, no? Sa mga rider sa siyapi. Kalabi naglaylayo ba nga balay ba nga? Siyapi! Magsinggit na daan. Siyapi na eh! Juan de la Cruz, siyapi! Sa bago pa ng siyapi, wa, sa tayo kumpiyansa anak kay... Basi mas kami taan eh. Uso na barong scam. So at least na-establish na. Nga okra day. Oh. Unya, naamay mga musuhod, good nga mga scammer. Now, sa sealer, naapod. Naapod mga scammer online. Nga, mamaligya ko ng cellphone. Oh. Deliveran ka. Ang i-deliver na si mga bato. Oh. Unya, ang imuhang giaway, ang taga-Shopee. O, din kang cellphone. Barato na yung cellphone na. Tris mil ra. Pagtanaan mo, ba't to lagi na eh? Huwag mo kilabota na, ma'am. Kahit delivery rider man ko, ano, scammer ka? Ayun, niya awaya, oy, ang delivery rider. Ay, kay... Rider and tower na sila. Igor na silang ni deliver o unsay order sa buyer. Ang sealer mo, ay, ang ninyong awaya yun. Gawa siguro kung sabo ng rider sa sealer. No? Saghan ng mga binuang online. So, di kita ang siya nga magkumpiyansa. Makayo tinuod na to na. But, kini nagkadaiyang nga mga online platforms, kinahanglan doon na sila yung mga measures o mga pamaagi ba. Aron ang ilahang outlet dili gamiton sa pagpambiktima. Kinoon, ang kini yung GCash, ang Shopee, Lazada, sige man na silang text na to. Nga. Beware of scammer. Oh, so na ako'y clintig yun nga. Grabiha. Na-scam og 6 million. Oh, 6 million? Kay, nadaot anang text-text sa cellphone. Oh, text-text sa cellphone. Kaya bitang, mga nakadaog ka, or mga negosyo kuno sus gyanam anam lang gyud og kawat ihang kwarta unya na scam siya og 6 million kay nahack na ang iyang bank account kay hasta iyang bank account iya na magitug-an ngadto sa scammer so bantay gid mo ana so karon ngani ana ta sa digital ang ato ang gobyerno angay nga mohimo og mga pamaagi aron mapakgang ning mga nagkadaiyang platforms nga makadaot diri nato og kini ba mga nisod sa nagkadaiyang platform kay panalitan ang Facebook dili man na mabuhi ang Facebook og siya ra ha kinahanglan magpamimbro ka sa Facebook unya himo ka grupo imo para doon na po kay audience. Himo ka group or himo ba kag page?
Mausab sa TikTok. Mausab sa YouTube. Di na mabuhi, oy. Ang nagkadaya mga online media platforms. Kung walay mga membro, kita po mo'y nagbuhi anak nila. But, ang nagkadaiyang mga online platforms, gisudlan og mga binuang. Na ay mga tarong, doon na sa binuang. Yato'y group ko no, religious group. Taran ako, pamimber kata ni kay religious group maninga grupo. Mahal lang ni, mahatagan tag kanana ang lamdag sa ato ang kalag kay religious group man. Pag click pa na ako, uy, unsagot tao ni. Skaman, gigamit lang ang kanana ang naong sa Santos. Unya ang content, mga bold ang content. So magbantay mo. Ha? Labi na gini mga bata. So magtayanan kayo eh. Trabaho ni sa tuang gobyerno. Og apil sa gitahasan ani ang Department of Information and Communications Technology, DICT. Busa dili gid mo angay nga mag yaka-yaka dihas inyohang trabaho kay daghan na kay mga utok og mga bata nga daot ani. Daghan na kay mga nga scam ani mga binuang dinha sa social media. Ang oras alas 10:54 mga kasama. Okay, sige. Pasko! Aha, Lorna Margarita, mga bitaw at uli, daghan kay scammer on online. Ay. Online platform, na daghan scammer. Rosaline, susun kanyo. Oh, tinood na. Ang mga scammer, nagbaha din ha sa online. So, dili magkumpiyansa. Ha? Kay awahin ang tanan, hilak-hilakin mo ana. Og maska mo, hubiti arisgado. Okay, good evening. Aha. Ang oras alas 10:55. Ay, nangutahan na gihapon, madayon ba ang eleksyon sa barangay og iske? Wapagoy siguro. Apanangandam na ang kumilek, tingon ang kumilek. Kinahanglan unta to before September 28. Naanay balaon nga mapasar nga mapuspon ang eleksyon kay aron makahatag og igo pang preparasyon ang COMELEC para sa iski og barangay elections. Gastuhan bi ani sa COMELEC. Iprinta pa ang mga balota ani. Iandam padaan ang mga presinto. Pero ako alaging bet ani di madayon ang pormahan. Pabilib na po na ito mga kongresista o mga senador. Paldo Sikap. Ang oras alas 10:55. Paldo Kunoy. Kasama shout at lang ko diris Barangay Puerto Bilio Tudila Burlasa. Og Bilarmino family. Unya unsa man mo din ha? Kanana ang unsa man mo din aron namitay na mo mga decoration sa Pasko? Naghinam-hinam na mo kay Pasko ra. Kay human aning Oktubre ang sunod ani adlaw minatay no, Nobyembre. Oh, mora man ay ato ang malabangan nga okasyon sa dili pa ang Pasko. December na yun. Paspasa. Sunod tuig 2027. Yeah, mag New Year's Resolution na sabta na. Sige mo lang tag New Year's Resolution, no?
Oras ay alas 10:58. Kumusta ato ang mga naanaros inyo ha, mga panimay? Ha? Kini mahina hato ka na ito mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. Ibaba mo ang sakit at cancer, wa na gipiling edad, gender o kaha-status, nagpasabot. Bisan kinsa o bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news doon na ay mahimong mapangabos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, mao ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kinis mga medical doctor sa Pilipinas ug sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention og treatment therapy ginama sa Amerika sa Life Extension Vitamin Life Extension Foundation og gisaligan kinis nagkadaiya mga eksperto sa nagkadaiya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic dito sa Consolacion Dapitas Barangay Kansaga, samtang sa Cebu City na himutang Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.

Ang oras alas 10:58. Gitubag sa Malacañang ang hagit ni Vice President Sara Duterte. Sobli niyang hagit nga kinahanglan mo resign na ning ato ang Pangulo. Hasta ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte ni ingon, dapat mo resign na kining bangaga. Kay ang ato ang Vice President na buwasot yus bangag. Ang kinigong bangag, namugna ni panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Oh, porti kinigong si Kata, hinungo na yung bangag. Kita diri si Buano Bisaya, ingon tagbangag, ang kahulugan anak kasama ni Stor, lungag. Oh. Pero ang ipasabot ni kanhi Presidente Digong, bangag, nabungog ba? Nabungog druga. Oh. Sa si Buano Bisaya, kanabangag lungag na. Ha? Si Vice President Sara Duterte, nasyot Diyos bangag. Kay, nahaylo sa unit team. Gipan-an og confidential funds. Gipan-an og posisyon di SDPN. Yaga-yanga. Ang paon, maura po'y gigamit nga ebidensya para sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Kurti ko nung pagkabasuta ni Vice President Sara Duterte sa bangag. Batod pang kanhi Presidente Rodrigo Duterte, dili ang ayan nga magpresidente si Bungbong kay bangag sa druga. Oh. Lousy ko, weak leader. Kanom doon pa mo ana. Atol sa pangampanya sa unit team. Doon ako'y nahibawaan nga istorya. Nga ang gusto unta ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga mudagan pagka presidente mao si Vice President Sara Duterte. Apa na usab ang plano ba? Ha? Tungod sa gitawag og unit team, na usab ang ilahang plano. Now, puwarte yung pagkabasuta. Kinumdo mo nga, matod pang kanhi Presidente Digong, weak leader si BBM, weak leader yan si Bungbong, bangag sa druga. So hangtod ron, ang kining angga nga bangag, nagpadayon. Maglagot na ganing mga DDS, mingon na yon nga kinig yung bangaga. Bangag, oh, nabungog. Pero sa ato, si Buano Bisaya, bangag. Ingon tag bangag, lungag na. Niingon si Vice President Sara Duterte, mas may pa mo resign na yun eh. Ang ato ang presidente. Kaya wa siya nakatuman sa iyahang trabaho as pangulo. Nag-ilaid sa kalisod ang Pilipinas, mahal kang precious mga palaliton, og siya gi-persecute og ang uban niya mga kontras politika. Wala ing krong nahimo sa iyahang administrasyon ang pagpanglutos sa mga anaas oposisyon. Oh, apan matod pas Malacañang, kisa dingon ana, si Tita Claire Ninio Castro. Matod pas inyuhang Tita Claire nga wish mo lang yan na mag-resign ang ating Pangulo.
At sorry po, ang wish mo ay denied. Hindi magre-resign ang Pangulo. Pero ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte ingon, yes, dapat mag-resign na ang bangag na yan. Unya din ha sa social media na ay daghan nga mga pro-Sara na masay mga anti-Sara. O na sa mga pro-BBM, na sa mga pinklawan. Karon mag-away din ha sa social media. Kaya umingon nga, dapat mag-resign ka na, bangag ka. Dapat mag-resign na si bangag. I-rebat man po. Umingon nga, pabangag-bangag lang ni Bay. Apan daghan ang napapriso. Astila, no? Angay ang tutukan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. O unsa may mga maayong programa para nato nga mga Pilipino kay upat katuig na gud nga nangu ang ato ang Pangulo sa Pilipinas. Mahal gihapong palaliton, daghang gihapong way trabaho, unya ang politika init kayo, ang dakong iskandalo sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. maoning isyo sa flood control projects. Banghuna ora bang ato ang Pangulo ani kay og racket kuno niya ang mga kickback sa flood control. Ngano iya man kunong i-expose? Siya kuno ang unang ni-expose nga dunay dakong korupsyon sa flood control projects, matod pang Presidente BBM. Og doon na siya'y racket, ano yung anong i-expose ko doon niya ang iyang racket. Tinuusap. Pero ang unang ni-expose, nga doon na'y binuang ano yung mga flood control projects, ang ato ang kinaiyahan. Labi na tong nahitabo sa Bagyong Tino, nga ato ang nadiskubrihan. Hashtag kang grabiha. Ha? Mao dani ang ato ang mga flood control projects. Gi butangan lang og bas dayon wa nagi butangag foundation nga kabilya gihapla alang dayon og semento. Ang uban na ang mga ni kabilya gagmay kayo. Oh. Ang kinayahan oy, ang unang ni expose. Pero mao ra ang claim sa ato ang Pangulo. Nga wagi siya labot aning kickback sa flood control kay siya ang unang ni-expose. Now, napriso na si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ug mao ni ang saad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang suna. Nga sa umaabot nga mga adlaw, patong-patong nga mga kaso ang mapasaka batok ni dating House Speaker. May kalabutan sa flood control projects. More than 7 billion ang sumapan na kickback ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. O niya, nasakit na yun ay. Ha? Nasakit na yun. Karon aaron sa Quezon City Jail. Ha? Ayaw lang ninyo ingna nga VIP og naa sa Quezon City Jail. Kanino traba kayo og t-shirt orange raba, ha? PDL. Mao ni ang gitawag og person deprived of liberty. Hinoon napa sila gitawag og presumption of innocence. Kaya wala pa man nakonbikto. Si Jinggoy, wala pa man nakonbikto. Si Marcolita, ang issue ni Marcolita, dili, corruption.
ang campaign funds nga 75 million. Pero mahibong ta ang uban niya mga senador, 75 million ra kay gidawat nga campaign fund. Kaya ang isyu gud nagsolicit si Marcolita sa kampanya niya. Unya nakahipo siya og 75 million, gi-file ang kaso si Marcolita. Plunder ang kaso mao nang wa itaon ka piyansa. Oh. Now, karon si Martin, plunder po ang kaso ani. Kay more than 7 billion sumapa ang nakikback. Unya na sakit mas Martin. Ambot lang. Sa umabot ng mga adlaw, di ba ni makabuhi si Martin? Doon na niingon nga, oy, drama-drama raman siguro na. Sa umabot ng mga adlaw, makapiansa na si Martin. Wata kay ba, oy, naanaman ni sa Sanigan Bayan. Ato lang sa ang huwaton. Basta karon, upat katuig na ang pagpango sa atuang Pangulo sa Pilipinas. Daghan in taon ang nabagulbol nga wa pa magin muuswag ang atuang nasod. Ha? Kanus apamani mahatagan og maayong panerbisyo ang atuang katawhan. Unya ra to mo, unya ra ba og matuko na tong gitawag og paksilika. Usa ba kadakong kompanya unya sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang atuang nasud nga Pilipinas mo adapt makasama aning gitawag og artificial intelligence. Unya usa kadako nga kompanya ang gitawag og Paksilika. Ha? Paksilika. Nga mo put up og negosyo sa Pilipinas pinaagi sa gitawag og art

kuan mo lagi ani ni supak ba kay suma pa nila makadaot kinis kinayahan dunay portion sa tubig ang suyupon. Now, anha di ani ibutang sa New Clark City sa Tarlac. Unya mao ni ang semiconductor og artificial intelligence ecosystem sa Luzon Economic Corridor. Ang project na ginahanglan og 130 million liters sa tubig kada adlaw. Taku adis tubig mak masuyop no. Og dunay 3 gigawatts sa electricity. Equivalent sa 16% sa karon nga grid capacity dito sa Luzon. O niya, ang suyupon nga tubig, ikumparar ni sa water consumption sa 600,000 ka mga pamilya. O output sa tulo ka mga coal plants o usa ka nuclear facility. No? Paksili ka sa paksitaan eh. Paksilika o sa ini ka dako nga kumpanya ang Paksilika. Oh, iay maoy negosyo ani unya gisuportahan sa ato ang gobyerno sa Pilipinas. So mao na ang ato ang mga nagkadaiyang grupo supak kay ani kasi nang kadaiyang kadaghang tubig di ma kuha kada adlaw no. Oh. But ang artificial intelligence bayaron dako na kani og gamit. Oh, dako na kay gamit ang AI ron ay. So in what way man kaha nga pinaagi sa artificial intelligence mapa-improve ang ato ang panginabuhi. Ama pa ni ato ang tanaon kay sa sunan ni presidente BBM. Iya mang gisuportahan kining usa ka kompanya nga gitawag og Paksilika. Ha? Ha? Paksika. Paksilika, pastilan. Ning ato ang modernong panahon ni araning AI. Artificial intelligence unya mo venture magidang atong gobyerno ato ang hawaton unsa kay impact ani og duna man say mga valid nga concerns ang mga nisupak nga angay tan-aon usab sa ato ang Philippine government. Alas 11:15 mga kasama.

si Rickson Marie. Okay. Lato Filomeno, dinis amo attorney, nagfagfag na tungod aning sunog sa Indonesia. Wala gino, sa Sitio Campo, Barangay Bonbon, Cebu City. Tintin, good evening attorney. Pagmusaad lang si Sara nga makapabarato siya sa tanan, paliton, labinas, krudo, salot na miniya. Ano ba? Kunya, kini nga to ang mga politiko, mahili maginig saad. Rickson Marie, ganiha ba attorney? Ni alarm o emergency alert sa NDDRRMC. Pasalubon tag unit mask. Aha. O lagi dito magkumpiyansa way. Kay tungod aning his. Unya, ikadlaw ba? Kalaban mas oo? Shoutout kasama ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Tulido o Isbi Mil Sanchez sa Purok Maria Clara Lamak Pinamungahan.

0: Atong paminawon mga kasama karon ang kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras. Okay, atong i-check ang pag-asa magtan.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Pag-asa, mayang gabi.
2: Mayang gabi, sir. Mayang gabi sa itong tanang tigpaminaw mo kayang pinakalates. Weather update, karong mga orasa. Ang southwest monsoon o hangin habagat ang kaday nakapek sa may kasadpang bahin sa southern Luzon, nakit na po ang kasadpang bahin sa Visaya. Samtang wala na kita ginamonitor na low pressure area sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa pagkakaroon, ang atong gibanabana na weather condition sa musunod na adlaw, ang Central Visayas, sakit na ang Eastern Visayas, makasinati sa mayong dagan sa panahon. Magpasulabi ang kasikat sa init sa adlaw, samtang adunay chances mga lumalabay na mga patak-patak sa mga pag-uwan, panudugukilat, sa gabihan na din sa hapon hangtod sa gabi. Para sa hangin o kadagatan, ang Bisaya sa dunay hinay ngadto sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan ngadto sa kasadpan diin ng kadagatan at doon na po'y hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Ang temperatura para sa tibuok probinsya sa Sugbo posibleng maabot sa 26 hangtod 33 degrees Celsius. Ang atong dagat mo taog karong alas 3 sa kadlawon ug muhuna sa alas 2:07 sa hapon. Philippine Standard Time nakita sa 11:16 PM ang atong haring adlaw musaka ugma sa 5:34 AM. Mao katong latest ikan dinhi sa DOST Pag-asa Bisaya, sini si Everson Tenyo nagpahinumdum sa pabag-o-bagong panahon adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Ingon salamat ug maayong gabi.
0: Okay, salamat kayo sir ha.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:19, no? Tinood na katong report kaganiha sa ato ang netizen, sa ato ang follower, nga Drida Pitas, Barangay Bunbun, nag-fog, nag-maayo, o sa aban ng mga bukirang barangay, tungod na sa gitawag og haze, mga aso ba? Bagang aso gikan sa Indonesia. Unya gawas ana na pagipagbuto sa bulkan kanlaon. Nakatampo kini og dako para nga mahugaw ang atong hangin dinhi. So magsulob tinuod ta og kada bitang tikop nga mask katong gitawag og N95 mask kag gigamit ato panahon sa COVID. Oh. Kantong panahon na panahon sa COVID, ang mga tao ni Adto, murag yung ninja. Karon, kinahanglan gihapong panagsahan natong sulob og mask o gikinahanglan tungod kay ang ato ang hangin. Dili safe tungod aning mga aso nga nagdaog nagkadaiyang kimikal nga makadaot sa ato ang panglawas. Labi na ning kuan kinini ang usay tawag ani mga hubakon or mga dunay sakit sa baga na risgo jud kay ninyo o kana na ang dunay sakit sa kasing-kasing dili mo mag palabi o expose diha sa gawas. Wala na rin lagi ron, no? Unya karon kay niyata sa Vermont makapaabot kita ning mga pag-uwan-uwan o mga bagyo kay ang Ber ari kita sa Ber, no? Dinhi na ta sa Vermont September na gudron nakalapas na ta tunga sa September, September 19 na ta. So pila lang kaadlaw. Suda po tas Oktubre. O mo ito ang naandan. Padoong ganing Pasko. Nagi mga bagyong mga sud sa Pilipinas. O labi na diris kabisayan. So sulili ta ang ngay nga magkumpiyansa. Ampo tas Ginoo. O natural, mga andam kita pirmi. O. Atong hiskutan makasama ang hitabo ron din ha, sa Senado. Kaya mura naman lang gineo na haros kamunggay, oy. Oh. naanam na sila yung mga kaso. 3C sa majority black, 11 ang sa minority. Pero si Jinggoy, gipriso, si Marcolita, gipriso, si Bato, wanted. Ang kasong Jinggoy, tungod sa flood control. Ang kang Marcolita, tungod sa 75 million nga iyang gisolicit nga campaign fund. Ang kang Bato, kalabo to sa warrant nga gi-issue sa International Criminal Court. Kaya dako siya og rule sumapa sa mga extrajudicial killings nga nahitabo panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa dihang nahimo nga PNP chief, si Bato. Si Robin Padilla, dunay obstruction of justice nga kaso. Si Lorin Legarda, amautong iyahang solar plant. Nagbidikalib si Legarda. Si ang kini mga magsuong Caetano, katupotong Golden Caldero. Ang magsuong Bilyar, ang ilahasab nga supply tubig. Hurot-hurot naman yung kaso ng naas minority ay. Oh. Karong bag-o, wa pa kayo. Duhan lay wa mapasakai kaso ron. Karon ba nga, panahon na ba? Duhan na lang. Silas Bunggo o si Ivy Marcos. Mauna nga, doon ay mga observation nga, unsa man eh, pagpanglutos ba ni sa administrasyon ngadto sa minority? Oh. Pagpanglutos ka ng ilaha? Kaya kung ato ang paminaon sa Senador Jinggo Estrada, gipapriso kuno siya kay wa manitabok ngadto sa majority. Oh. So, umauna na ah, mura nig kaka di ay pang piangan daan ang kasway. Oh, aron dili na maka pangbugno og mayo pang piangan. Pero amot lang, timing ba ni? Consequence lang o gituyo? Ha? Gituyo ba ni? Samtang nagpadayon ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Aron nga kining mga senadora nga naay mga kaso o nga priso, dili ipaapil og ihap. Kay kinigong 16 kabuto nga maabagin na ang numero nga kinahanglan nga mukonbikto kang Vice President Sara Duterte, subli man yung gilalisan ron. Unya na ana may tulo ka mga retired justices sa Supreme Court ang ingon dili kinahanglan 16 yun ang menong danon makuha ang 2/3. Kato mga amicus curiae ba? Sila retired Chief Justice Hilario David Jr., retired Chief Justice Artemio Panganiban, o retired Chief Justice Renato Puno. Kisuportahan pa ni Senior Retired Associate Justice Antonio Carpio. Nga ang paapilon o ang iapil o ihap sa 2/3 kadto lang makabutar. Ang dili kwalipikado nga mabutar, why labot sa 2/3? Ha? So, upang piangan ni sila diha, aron di kabutar, wala. Sure, bulan ay ani ang ato ang majority. Ha? Delikado ani si Vice President Sara Duterte. Pero ako ang tanaw, og makonbikto pananglitan si Vice President Sara Duterte aning maong impeachment, dunay dakong rally nga mahitabo. Para nako lang, mao na ako ang na agpasdaan sa ako ang huna-huna. Kay panahon ni Irap, kung hinumdo mo, nag-rally ang mga tao kay ilan na yung pagkanaugon si Irap. kay wa nila huwata nga matapos ang impeachment trial. Nag-irap-resign sila. Karon ato ag yung gipatiwas ang impeachment trial. Unya, di man malalis nga daghan pang mga dumadapig ni Vice President Sara Duterte. Ang chance, lain na po ning dakurali niya nga mahitabo. O sa mga kaani, mag people power ang mga DDS o magkonbikto si Vice President Sara Duterte. Well, na ang military, na ang police, mato nila under control ang situation. Sumuagi lang ta sa legal process, politika malagin eh. Ha? Politika hay malagin eh, kining impeachment, politika man iba. Oo. I doubt, mutanaw ba kahang ato ang mga senator judges o mga ebidensya diha. Or ang kining ilahang gihimo ron for compliance na lang kay maunay mandato sa ato ang constitution or pang-impact sa ato ang public opinion. Oh, kay usa may mahimo diha ebidensya o ilahan na tanaw-tanawon. Kamao ka na sila mo evaluate tanan kung kanang ebidensya ha madawat ba o dili. O kanang ebidensya ha, ebidensya bagyo na nga nakapangawat ang ato ang Vice President sa confidential funds. Ang main issue din ha, ang confidential funds. Number two, sumapa ang mga hidden wealth ni Vice President Sara Duterte. Mga magina. Sa hiskutanan sa kabtangan, kagiapil masab sa Articles of Impeachment katong pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte sumapa pagpanghulga batok ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kang First Lady Aranita Marcos, Lisa Aranita Marcos o kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Oh. Karon nakafocus na ang isyu sa confidential funds o sa sumapa hidden wealth ni Vice President Sara Duterte ni present ang ebidensya ron ang prosecution panel. Pangutana, mutanaw ka na ang mga senator judges ni present ang mga testigo, maminaw ka og tarong ang mga senator judges ana. Dili ka formalidad lang na tanaw nun pagida. So, dako kayong faktor nga kinahanglan ma-resolve kining isyo, pila man ang gikinahanglan ka nga mga senator judges nga mukunbikto kang Vice President Sara Duterte para ma-comply ang two-third nga buto nga require sa atong constitution. 16 ka ha? O pwedeng obsan o 16 basta makuha lang ang two-thirds sa mga nitambong o sa mga active nga naka-participate sa impeachment trial. Lalisunon pa na. Mauna nga maglalis ang ato ang mga senador, doon na mga oral arguments o posible nga kining isyuha adto gini iabot daan sa Supreme Court. Aron mo rule ang Supreme Court o pilay numero nga gikinahanglan. 16 ba? Or pwedeng minusan og 16? Ang oras, alas 11:31, mga kasama. Okay, sige. Padayon tas ato ang panaguban.

Ok, sigue, sigue, combate, eh. Padayon ta sa tuwang tulumanon, eh.

Mga nanay ug tatay, kumusta mo diha? Mga mama ug papa, nangatulog na kamo? Ang uban diha ninyo nagtanday-tanday?

0: hoy ang Department of Information and Communications Technology kun DICT maghapon nanawagan nga di magpataka og share og mga video sa shooting incident dito sa South Cotabato City. Napataka gani mo share og mga video na simbako mga ma block niya lang inyuhang mga account hinoon. Kinomdo mo atong nahitabo dito sa Zamboanga City na viral magitong video nga nagkaguliyang ang mga bata. Unya natural, ang uban nato interesado ni share sus nga block ang ilang account oy. Ang uban nga suspended. Pero nanawagan ron ang Department of Information and Communications Technology sa publiko nga dili sa mo share ani mga graphic videos og images og mga unverified information sa shooting incident dito sa Banga, South Cotabato. Kaya ato ang respetuhan sa bintaon ang privacy og ang dignidad sa mga biktima og sa ilahang pamilya. Ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD, una mga itong report nga doon ay unum ang namatay, na-correct man to, niya, ang na-injured di city, pero gi-correct naman to sa DSWD nga ug sa PNP nga tulora ang namatay og unom ang nasamdan. Apan doon ay usa ang critical ron. Ha? So, mauna, ni paibawal ang kunin nyo kay maura ba ni ang ipahibawa ron sa ato ang Department of Information and Communications Technology basin o magkatla niya nagka-block hinoon ninyo ang Facebook account. So, ayaw lang sa muugwan. Kana na ang share-share o na anak karon kay sayang sa nang inyo ang mga Facebook account to or inyo ang mga pages baka diha kay labi nag-monetize na na. I-suspenso mo simbako or i-block na kalisura git. Ang oras alas 11:30 is size na mga kasama. Ay karon god uso man yung mga viral nga mga video, mga viral nga mga pictures but di puta kapasak kapataka na ron og share kay si Inday Mitay Pertegyod ka istrikta ni Inday Mitay. Yeah, labi na og mo request na ning DICT ngadto sa Mita nga ipang kuani sa tawag ana i kana na ang pang block or i pang block ning mga contents ngayon ani ya yeah, affected pa noon ang inyong account ug inyong mga pages din ha. Laing problema nato mga kasama ang umaabot nga El Nino. Ah, so pastila no. Di ana patay lain nga problema. Nangandam na pod ang MCWD. Kay kalabot mga kasama sa umaabot nga El Nino nga ang tubig nga to ana ubas-ubas gyud. Kamiya ang suplantos tubig lisod kayo no panahos El Nino. Aha, Lorna Margarita Amping pagpauli attorney labi na pag drive regards to your family. Thank you Joy Sariad, grabe yuning dua aros politika kasama. Ang gabi ito nan. Okay ba? Okay. Dagi duwas politika yun. Ubay-ubay gitang krisis ron ngagi sa gubang kini mga krisis nga duwas ato ang mga politiko, krisis sa korupsyon o kini mga natural disasters nga naghatag o dakong krisis ato ang kinabuhi. Kabahin ron sa gipangandaman sa tuang gobyerno ang umaabot nga El Nino pinominon kining tinghuaw ba? Ha? Ang Metropolitan Cebu Water District MCWD confident hinoon nga makahatag pa sila og igong supply sa tubig bisan mo minus ang supply. Oh. Now, sumapang MCWD Chairman Robin Almendras nga ang MCWD nihimo karon og mga pamaagi. Oh. Aron stable gihapon ang supply nato sa tubig. Ingon man para maminus-minusan ang bayranan sa tubig sa ato ang mga konsumidor. Ah, mas maayo na, maayo na ang balita. Ha? Kay pagkarisod og ang ato ang tubig apektado. Pero karon gani, kabantay mo, dili gid tibuok adlaw, no? Nga dunay agas ang MCWD. Kamo mga naka, mga konsumidor sa MCWD. Ang uban, ang agas, alas 3 sa kadlaon, nga turas alas 6 sa buntag, paong na. Ang uban, gabi isad. Antos kita ani, kay gipangitaan ni pamaagi ron sa MCWD nga di tama kabsan og tubig. Now, kato bang ideya sa Mandawi City Government nga magbutang taog kana na ang rain water tank. Mayo tong pamagiha. Dito's bukid ka sa Manistor, di ba? Sa ato ang panahon. Wa pa to na uso kayo ang mga mineral water. O kita mga batang itis. Ang atong balay, ato man ang butangag sa dayong. O niya, sa oranda ag baril. Aron panahon sa tinguan na atay tubig. Ato ka nang i-apply karong panahon na. Nga doon natay rain water tank or mga sandayong kini mga water catchment ba? Ang ato ang balay, butang na itong sandayong unya ang para magsuyop na to ang tubig, paingon nga itong tanki. Dako na tabang. Makabinos tinuod na sbaha. Og gawas ana, makapundo ta og maayong kalidad sa tubig. Kay kanana ang tubig sa uwan. Limpyo mangyud kay ng tubig sa uwan. Oh. Sinaw-sinaw gud imong panit ana. Siya kaligog tubig sa uwan. Sinaw-sinaw imong panit. Oh. Wa may kemikal kayo na. Ikumpara ana yung mga tubig ron na giagi na gripo nga daghanak yung chlorine. Oh. Magputi-puti na gud yung uwan. Doon sa kadagas chlorine. Pero tubig sa uwan, kananaalimpiya gina. Lami pang imnon. So, mangita lang itag pamagi. Kay kining ato ang kinabuhi. Taliwa sa mga krisis ron, kinahanglan man tang mo diskarte. Ang manpod o musurinder ta ni mga krisis na to. Diskarte gitag mayo. Ha? Matod pang gobernur pambari 4, padayon ang kumbati. Bantay ha, padayon kumbati ha. Kumbati gini ha, gob ha, kay. Pemiro pa ba yung term ni mo karon? Okay naman ko ng mga district hospitals. Ipang inspeksyon naman to ni Governor Pambari 4. Sige, gob. Labing maayo noon. Pagbutangin na din ang mga band-aid o mga tissues. Mga alkohol. Kaya paita tinood sa ito mga district hospitals ron eh. Punta mo improve ni under leadership ni Governor Pambari 4. Kaya usama ni siya ang saad na ipa-improve ang mga district hospitals nato sa probinsya sa Sugbo. Diri sa balay, wa na mawa ang kurente o sa tubig, sigi o agas. Awa na, mawa. Muduhan na kaadlaw, sukad gahapon o karon, mawa ba? Wa na mawa. Wa. Masam tak? Nawa na? Matapang Madam Lorna Margarita. Mira Luna Batukan. 1 hour agad. Dres dan now, attorney. Kundugay, mubangon, digil katubig. Ang wala gino. Ubintaha, ganit aron. Kaya naan na may daghang mineral water. Kita ni Adto kasama ni Storm Inorm tagtubig ikas gripo. Karon, kini mga millennials o ang mga generation alpha o kini mga generation Z, di na sila may inom o tubig ikas gripo eh. Pero kita sa una, tubig bang gani ka nang gikan sa tawagan na, kanang bumba ba, imuha pang bumbahan ang tubig para magawas. Ilsa Quintino, Quintero, maulagi attorney, padayon yun o kayo, duway tugoy, gama o kapanginabuhi. Kapanginabuhian, shout out sa kumbana nga galutog bingka, nga si Jubert Carriaga. Oy, may gabi from Santa Filomena de Pulog City, province of Zamboanga del Norte. Tinood, pinahal lang kitang mukayod o mayo. Tayo tayo, dari bitaw sa akoan. Na ako'y Clinty taga Dabaw. Ang barato na kuno ang durian ito sa Dabaw kasama ni store. Na, tag-20 ba ito matag-kilo, matut niya. Karon, tisti ko palit o durian, mahala o'y. Tag-120 kilo. Inoon, ila pa man ang kuhaon gikas ang katanan. Mahal mag-inaigabot dari syudad. At least ang ato ang mga kaigsunan kamaong manginabuhi. Kaya kamaong lang yung kabodiskarte ba? Kakwarta ka oy. Huwag magpasabot na nga abi kay dili kay kataas o grado din nakakakwarta. Kakwarta yun ka. Modiskarte lang ka. Diskarte ha kita. Diri na pitas may puta prinsisa. Dunay naninda dito og fried chicken. Tuntun tong iyahang tinda kasama ni Stora. Kada bang ituntun ba? Iya, magian ka ni o taga-prob. Ginukda na yung taon. Pero tungod ko nos iyahang panginabuhi nga fried chicken, kay silang duha, iyang bana, tagsa sila o kanang tuntun. Oh. Ang iyahang usa ka anak, engineer. Ang usa ko niya ka anak kay accountant, ang usa ka anak niya kay maestra. Tuloy iyang anak ko. Ang ilahang gi paeskwela sila ang mga anak kanarag yung pag paninda nila og tudtod nga fried chicken. Kana bang hiniwa na nga fried chicken ba nga na ay wings. So, asa may imo ani sir o kanang wings? O di adre ko answer kanang liog. Kuanan pa kanang sagulan o kanang mga sumay. Diskarte lang kita. Diskarte ampo, kakugi, diskarte. Maura magkita. Ang mag-surrender taan ni. Labinag na atay gibuhi, adi kita mag-surrender ay. Ay, si Janet makabudbud. Until na, wa lang Japon agas tris talamban. Uy, mga ba? 2 weeks naman? Ano wa man? Uy, good night, tanang taga Argao. Apolonia Cañete. Oh, bitaro na. Isikutan man to ni Presidente BBM si Hang Suna na magpalupad o rakit. Saan mo ito papalupan na itong racket, ha? Palupan itong racket, paingon nga ito sa adlaw. Huwag mo na, palupan itong racket, paingon nga ito sa adlaw. Atong igain sa racket ang mga buaya o ang mga nagmalita. Si Abilanosa, may kabi attorney Among kuryente o tubig, doon naman wa mawa ang marita ang nawa attorney. Oh. Gikan sa Waukegan, Illinois, USA. Bitaw. Kining issue sa flood control, anam-anam ni ginawagtang. Sa dihang nauting ka ito mga nagmalita, waanag yun. Ang majority black, waanag ko kadungog na sige pag isaw aning flood control. O kay katukon ng mga malita, fake news man to. Fake news og maigo sila. Pero ang minority ang maigo, dili. Ay, pastilan. Na, di, mapili ninyo diha. Matod pa ang Senador Robin Padilla sa 2028 ng eleksyon, posible kung di na siya mudagan. Gusto na siya o kalinaw siyang kinabuhi. Ikaw, masorgan ikag politika. Imig yun ang gisudlan ang kagubot. Apan nga no, kaha nga daghan man kayong ma-addict na sa politika, di na ganahang manao. Bato pa sa akong amigo ng kapitan, maugin na attorney. Ha, kami mga politiko, agdahon, padili-dili, apan maodi ay lami. Ingon ko, amigong kapitan, kami mga politiko attorney, kunuhay magpadili-dili, apan maod ay lami. Ah, nangandam na ron ato ang mga politiko para sa 2028. Labi na itong magpapili pagkasinador. Ah, nangandam na daan. So far, mga kasama sa minority, ang walay isyo ron sa korupsyon si Senador Robin Padilla. Ug matod pa ni Attorney Salvador Panilo, potential ba ya si Robin Padilla nga mahimong bet sa oposisyon kana og panalitan di na makadagan si Sara Simbako og ma kumbikto ang atoang vice president, kinahanglan man ang oposisyon nga dunay maayong bet pagkapangu sa Pilipinas. Unya, simple kayo ang plataporma di gobyerno ni Senador Robin Padilla. Daghang may mga supporters sa Robin. Kani ako mabasahan rin sa mga comments sa ato ang mga followers nga maglagot sila og dauton si Robin Padilla. Oh. Ako ba ningon sa mga tao na unsa kag mao sa Pilipinas o si Robin Padilla ang mahimo natong presidente? Sa habing sa oposisyon, panalitan man si Bako, makonbikto ang atoang vice president sa kasong impeachment. Usa sa epekto ana ang disqualification to hold public office. Unya, perpetual ang disqualification. Di na makadagan ang ato ang vice president pagka presidente sa 2028. So mangita og laing bet ang oposisyon kinsa may ilahang nahuna-hunaan nga popular ngadto sa mga tao. Hibaw man ta kabahin sa mentalidad nato nga mga butante nga ang atuang butaran popular, sikat, unya malingaw ta, ma-entertain ta, charismatic ba, kanang ganahan kahit ang gitikitikon, usahay din nakatidili na ta magunahuna, naaban na yung maayang plataforma di gobyerno, basta kay nalingaw lang ta. Oh. Yan na araw ito'y plataforma di gobyerno sa Robin Padilla. Nga umudaog kuno siya pagka presidente sa Pilipinas, matag Pilipino, hataga niyag 1 million. Ah!
1: ka na Pilipino milyonaryo.
0: Simpi ra kayo og plataporma, no? Oo. Og mudaog pagka-presidente, panalitan ko nung siya ay mahimong presidente sa Pilipinas, matag Pilipino, hatagan sa gobyerno og 1 million. Kaysa korakoton lang. Oh, sakto sa tinood. Oh, kaysa korakoton lang. Oh, karong ikorakot og mayo. Ay, sus. Pagkapaita, ang mga Pinoy nagbayad sa utang, naghigwaos tagmais ka pobre o niya sila puwerteng pangorakot. Matod pang Rubin, oh. Kaysa kawato nila, di, maanlala na. Natay, 1 million. Oh, ang problema ka, di, manabaho pagkataan na kung makadawat tag 1 million. Basig ikadawat og mag og 1 million magdungan hino og resign. Oras alas 11:55. Oy, suwala matay oras noon. Salamat kayo, ha. Aha. O ating mga panahon, dere sa Master Control, nabagantang kasamang Olivera Atis, Alantara 2, Roboy Boyser o Kabanan. Dito sa, dere sa Master Control din, no? Si Ades Kisos Minya o si Nestor Mesilio sa transmitter, to si Olivera Atis, Roboy Boyser o si Alantara 2. Sa newsroom, atong kauban, si kasamang Gerald Albius. Diyan ko partner sa gawas, kasamang GQ. Salamat mga sukit yung kapinaw. Ako gihapon si Radyo Man, Buen Alguno. Kamayao na Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing.